0: So yun ang nangyari ho. Hindi na ipaliliwanag sa Puerto V Homeowners Association yung financial report, hindi na ipipresent.
1: Opo. Gawa nang walang meeting po, wala kaming assembly meeting. Kaya nga po inaano po yan namin na mag-meeting kami para maipaliwanag ko kung magkanong collection at magkanong expenses ng association.
0: Okay, yun
1: ayun
0: pala.
1: Ayun na po rin.
0: Oo. Sige, si Elmer ba nandyan?
1: Sino po?
0: Si Elmer? Si Manong Elmer, oh, Tabanggay.
1: Opo, opo.
0: Oo. Pakitawag at nabanggit yung pangalan niya kanina. Sir! Oo, sige. Babalikan kita mamaya, presa. Ito ha, para doon, medyo ano ito sa palom ko eh. Kapirahan. Basta kapirahan, talagang medyo kailangan usisain. Pero ng mga miyembro, kailangan transparent para sa mga miyembro. Sir, morning.
1: Mer, tawag ka.
0: Si Sir Elmer. Dito pa rin yan. Hmm. Sir, good morning. Oh. Anong Elmer? Good morning. Hello? Hello? Sir?
2: Hello, sir.
0: Oo. Nabanggit ni President yung pangalan mo. Pakinggan mo ba?
2: Yes, oo. Napakinggan ko, sir.
0: Gusto ko lang kunin yung side mo ng Elmer.
2: Kasi nung time na siyang binilagay na presidente diyan. Ang totally diyan, ako rin ang auditor.
0: Mm-hmm.
2: Nung time na naging presidente siya noong 2015. Ni minsan hindi man lang nagpa-audit 'yan at walang nilalatag ng mga resibo na kung saan ginagamit yung pira ng mga tao rito na nakatira.
0: Mm-hmm. Okay.
2: Yan ang totoo talaga diyan na Sir Louis. Ngayon, siyempre, abang tumatagal, yung mga tao, nagkakaroon ng knowledge at bakit daw ganun pa rin mga bayarin nila sa social housing na samantala na bumibigay naman sa kanya ng pira.
0: Okay. Sir, 2023, 24,
2: 24... Tapos yung binabanggit niya na, na 2010 wala akong... Hindi ako nakabayad sa tax.
0: Tax,
2: Hindi pa po siya yung presidente noon. Siya umupo ang presidente 2015.
0: Okay.
2: Kami ang naghalaw sa kanya na as in president. Tapos, hindi maliwanag, hindi niya pinapaliwanag sa mga tao dito na nasasakupan niya kung saan napupunta, Sir Louis, pira na koleksyon.
0: Okay.
2: Hindi maliwanag. Wala siyang walang transparency.
0: Nung Elmer, ito bang yung binabanggit ko kay Tres kanina, no, dating Tres, 23, 24, 25, o 23, hindi na, kung ano yung nakukolekta ni Pres, hindi na na-turn over kay Treasurer. So,
2: sabi niya.
0: Ngayon, may collection si Pres, may collection si Tres, pagdating at the end of the year, 2023, December, before mag-2024, dapat na ipipresent sa Puerto V Homeowners yung collectibles for 2023 at yung expenses magkano para maipaliwanag. Simple lang accounting di ba? Ito yung expenses natin sa isang taon. Ito yung nakolekta natin. Ganun lang kasimple. Walang ganun? Meron bang ganun o wala?
2: Wala pong nangyaring gano'n na paghahayag doon sa mga membro dito. Hindi po nangyari yan.
0: So yun ang problema. Yung dito tayo sa kapirahan, yung mga... Kasi may binabanggit siya na may abono, katulad ngayon. Pumunta sa Maynila, ayusin daw yung mga titulo ninyo para matituluhan na. Siyempre, yung plane ticket. Magkano yung plane ticket? Yung gastos doon, hotel, lahat-lahat. So, siyempre, kukunin niya tayan doon sa pera ng asosasyon.
2: Yun, sir. Kung maliwanag lang at kung nagpapatawag siya ng meeting at kung nagpapaabot siya sa mga membro dito, hindi mabigat ang bagambaga ng mga membro yan. Kung totoo siya,
0: kasi
2: na as in transparency siya.
0: Kasi titulo naman ninyo yun, inaasikaso para ma-release na yata. Pero yun pa rin.
2: Kaya nga, sir. Dapat maliwanag. Magpaliwanag siya sa tao. Ipakita niya yung mga resibo kung saan niya ginastos yung ganong kalaking halaga ng pera dito.
0: Matagal-tagal na kasi 2023, Ang nangyari kasi, mayroong sariling listahan si Treasurer, may sariling koleksyon si Pres, at may sarili siyang listahan, at pag hindi nagtali yun, collectibles at yung expenses, ay talagang hindi magkakaintindihan doon sa kapirahan ng Puerto Ville Homeowners Association.
2: Yes, sir. Oh, tama yun, sir. Kung ganun din lang ang nangyayari po doon, ipakita niya, ipa-liquidate niya, simula kumupo siyang presidente, as in 10 years siya na presidente, ipa-liquidate niya kung saan napunta yung ganun kalaking pera. Hindi lang po yan yung pera na nawawala po eh.
0: Mm-hmm.
2: Simula 2015 po, siya po yung naging presidente dito. Ipakita niya yung mga resibo na ginamit niya po yung pera na yun. Oh. At ipa, ano niya po yung, ano, uh-oh, yung magpa-audit siya.
0: Oo. At saka yung isa pa pala, mamaya yung sa disod naman, yung eleksyon na nangyari. Kung saan, natanggal na itong si Tres at pinalitan na ng bago at merong interim na nilagay. Nagkakatalo pa tayo kung yung bang delinquent member na sinasabi po ninyo, na record po ninyo na sinasabi doon na payagang bumoto pero after nung eleksyon, based on sa result, hindi na pinayag, tinanggal naman yung mga delinquent member.
2: Yes, sir. Tama po yun, sir. Ako pa mismo nagtanong dyan, sir, sa video na yan na sa audio, sir, na pinadala po namin sa inyo. Ako po mismo nagtanong doon kay Ma'am Rita kung yung mga delinquent ay piling bumoto. Andyan po yan sa ano po, andyan po. Ako po mismo nagtanong doon.
0: Oo. Ang maganda siguro dito, si Kagawad Mike, no? Nakausap niya yung DISOD, magtatanong daw muna sila sa legal officer nila kung sino yung pwede magsalita. Pero meron daw reconciliation na raw na, meron gagawin, ano, yung DISOD may maropa. Ang advice nila ay mag-election daw ulit. Sabi ni Kagawad Mike, base sa pakikipag-usap niya sa DISOD, may maropa. May na-declare kasi daw na delinquent noong 2024, sabi ng DISOD. Pero maganda ito, yun nga, mag-election ulit para makover namin, makita natin yung transparency para hindi maging magulo. Ano, sir?
2: Yes, sir. Pwede naman, sir, mangyari yun na mag-election ulit. Pero ayusin muna po nila yung sinasabi nilang delinquent. Kasi 2025 po, walang report po dyan. Marami pong nagbayad. Bakit hindi nila tanggalin yung mga pangalan po na nagbayad noong 2025 na mga membro po dito? Dapat po tanggalin nila yun sa delinquent.
0: Oh, okay, sige. Delinquent.
2: Magsisimula po yan. Magsisimula, sir, doon sa record ng treasurer at saka sa koleksyon ng presidente. Kung sino po nagbayad sa kanila ng 2025,
0: yun na nga.
2: Nakalagay po sa delinquent. Yun, sir, dapat tanggalin nila doon as in delinquent.
0: Kaya nga, balik na naman
2: tayo.
0: Balik na naman tayo doon sa financial matter, no? Kailangan talaga,
2: sir, bago mag-eleksyon, sir,
0: makita muna natin lahat ng resibo ni Tres at resibo ni Pres. At itali natin yan.
2: Sir, yun, sir, ang hinihingi po namin. Kung sino nagbayad po ng 2025, dapat po matanggal doon sa pagka-delinquent member. Kasi marami po, yan po pumapalag yung mga membro dito.
0: Okay.
2: Dahil sa nilagay nilang delinquent, yung delinquent na dineclare nila ay 2024 pa po. Ay paano yung nagbayad ng 2025? Okay. Lalo na yung mga nagpolitid po ng mga lote nila.
0: Kasi nga, yung listahan ay kailangan makita po. Kasi financial na, balik na naman tayo sa kapirahan. Anyway, sige po, Sir Elmer, ayusin natin ito. Medyo nangangalahati na ako sa pag-uusisa, pero may pupuntahan to, no? In behalf of, sa ngalan ng transparency and in behalf of Puerto Ville Homeowners Association diyan sa Palumco, no, ayusin natin ito. Nangangalahati na ako eh, pero mukhang maganda naman ang pupuntahan nito. Ang pupuntahan nito,
2: yes,
0: is
2: sir,
0: yung transparency sa kapirahan at doon sa association ninyo.
2: Yes, sir. Kasi magpapatunay, sir, ng mga delinquent member, sir, yung SUA, sir, yung social housing.
0: Social housing, tama. Okay, sir.
2: Yes, sir, opo.
0: Thank you, Sir Elmer. At asahan nyo, no? Hindi ko naman tatapusin ito lang ganto lang. Walang, kailangan mituldok eh. Mituldok.
2: Oh. Yes, sir. Okay, sir. Maraming salamat, sir, sa tulong nyo. Sana po maging maayos yung aming samahan po dito sa Homeowners Phase 1 po.
0: Thank you.
2: Dito sa Palumco.
0: Thank you.
2: Salamat din, sir. Salamat din po. Magandang umaga, sir.
0: Thank you. Sir Elmer Tabangay. Basta kapirahan talaga, no? Pero Tanungin natin si Sec. Rald Padilla, no? Sa

0: Mekaniko, talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sistapain. Sistapain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sistapain ka na rin.
1: Sistapain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain.
2: If symptoms persist, call your doctor.
1: Pagpili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santhon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santhon Gold Coffee Mix.
1: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
4: Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santhon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santhon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santhon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santhon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
5: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
6: Ice yan!
5: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3.
7: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
1: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
8: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santhon Plus Gold.
9: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santhon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santhon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santhon Plus Gold araw-araw.
10: Ang kape ko, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santhon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
11: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Santhon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Santhon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
12: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
13: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
14: Herbal oil.
15: Ako po si Isel Complicado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santhon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
14: Santhon Plus Herbal Oil.
16: Maaasahan
14: sa sakit ng katawan.
16: Santhon Plus Herbal Oil.
17: XFM.
18: XFM.
19: 817. Alerdi na ako dyan sa Mortal Kombat na yan. Axel Bon Ubaredi. Balik tayo, mga katropa! Naka-share na ba? Naka-like na ba? Dali. Babasahin ko pa to. Marami-rami to. Naka-comment na ba? Para sa Santhon Gold Coffee Mix. May glutathione. May collagen. Mga katropa, para sa inyo. Galing sa Yes to Health, mga katropa. Good morning, Rojas, ha? Dumating na yung mga transmitter nating bago para sa ating mga bagong mga istasyon sa lalawigan ng Palaw. Salamat sa big boss natin kay Boss Remily Tuoy. Mga katropa, basahin muna natin ito, ha?

0: Ding Estrella. Sheridan. Ding Estrella. Thank you po, ah. Joy Puyat. Ang record ni Treasurer open sa lahat. Kahit sino members pwede makita. Pero ang record ni Presidente na naniningil, hindi niya pinapakita, galit yan. Paghanapan mo ng record. Nangako naman si Pres, saksi kayo, na pagbalik niya galing Maynila, ipapakita niya sa XFM ang record. Mga koleksyon at gastos. Mga resibo at iba pa. Okay? Len Binluan, good morning. Katropang Louie, good morning po. Annalyn Espanyola, watching from San Vicente. Tristan Gulay, morning. Thank you sa pag-share. Amor Mojica. Sier Yulul. Idol, suki namin program mo. Paki kay Manuel Lubot. Pinakapogo driver. Pinakapoging driver. Arlene Tolentino. Ken Ginlawan. Wenghara Ilibera. Yan, mga followers natin. Mga kaibigan, ha? Yung naghahanap bon, naghahanap ng sabon, baka gusto nyong maglaba na gamit ang murang sabon powder, ay dumating na ho kahapon yung isang ban na punong-puno ng powder na sabon. At saka po, may mga beauty products ako nakita, eh. Mga pampaputi, glutathione, marami. Maraming laruan. Maraming mga damit, canned goods na swak sa inyong bulsa, mga kaibigan. Yung bagsak presyo ni Angie Ching, dyan sa tabi ng PLDT, mga katropa, Rose Street sa Barangay Maligaya. Alas 7 bukas na. Yung powder na sabon, pakita natin. Unahan na lang po ito. 50 pesos per kilo. Tapos may nakita pala ako doon mga shampoo. Iba-ibang shampoo, per kilo din. Mga kaibigan, ayan o. Mga candy. Yung 20 pesos na garapon. Kurang mura. Ayan o. Kahapon no, nagbukas yan ng container. Okay? So, dun sa mga walang gagawin at gusto bumili ng powder na sabon, shampoo, beauty products na mura, pumunta lang ho kayo dun at bukas na yon. First come, first serve na lang ho. Nag-aagawan ho kagabi. Alas 10, dun pa tayo. Abay, nag-aagawan talaga sa sabon. Per kilo. Tama ito sa mga laundry shop. Ba't maglalaba ka, girlie? Punta lang ho doon at marami yan. Okay? Sige, mga katropa. Ito yung nakikita nating problema dito sa asosasyon na ito dyan sa Palumco, no? Phase 1, tama? Tawagan natin si Secrald. Padilla, no? Mga kaibigan, Pangulo ng Puerto Princesa Homeowners Federation. Ayusin natin itong problema na to kasi pagka sinabi mong kapirahan, kailangan talagang maging transparent kapag kapera pinag-uusapan. Secrald Padilla, Barangay Santa Lourdes, at the same time, Pangulo ng Puerto Princesa Homeowners Federation. Sec, magandang umaga po.
1: Kaluwi, good morning no, at sa inyo pong tagapakinig sa
0: mga
1: members and officers ng Homeowners Association sa buong Puerto Princesa.
0: Oo. Secrald, alam mo, itong kahapon ko pa inumpisaan ito, ayaw ko ring lagyan ng tuldok ito hanggang hindi tapos, no? Dito muna ako mag-usisa. Paano ba yung koleksyon sa, alimbawa, homeowners, di ba? May presidente, may treasurer, mayroong board of directors, may mga ganon. Pagkapirahan ba papasok sa homeowners? Sino ba dapat ang nangangolekta? Sino ba dapat ang nagtatago? Sino ba dapat ang nagre-report sa mga membro? Para walang duda po. Base doon sa rules po ninyo, Sec.
1: Ganito, Kaluwi, no? Base kasi yan sa tawag dito, sa kanilang bylaws, ng kanilang associations. Sa Article 6 ng, na nakapaloob yung officers kasi, doon sa Section 5, may mga functions yung bawat officer. Like for example, yung presidente po. Sa president, may specific functions lang siya na pwede niyang gawin. Like for example, sa letter A doon is the preside all the meetings of the members and of the other board of trustees. No? Sa letter B, exercise general supervision over all the officers of the association.
0: Mm.
1: Then letter C doon is represent the associations in all activities to which it is party or participants. Preside and consultations with the appropriate officers and committees, a yearly program of tapos sa letter E, organize and supervise work groups among the members.
0: Okay.
1: Letter F, post a fidelity bond sufficient to answer for the association cash assets in its equivalent. Letter E, exercise the powers. Pagdating sa collection naman, Kaluwi, papasok yan dun sa Section 7 ng Article 6, which is the treasurer po. Si treasurer ang dapat lang na mangolekta, mag-issue ng receipts, at tumago or mag-secure ng kapirahan ng homeowners association.
0: Okay.
1: Especially dapat, una-una, meron silang banko or may bank account sila na nakalim sa kanilang association.
0: Mm-hmm.
1: At kailangan nila mag-designate based on the board resolution, kailangan nila mag-designate ng three signatory, which is the president, the treasurer, and one board of directors ng kanilang BOD. No?
0: Mm.
1: So yun yung process at yun yung dapat na dapat si treasurer lang ang dapat na mangolekta, mawak at magtago ng pera at siya din yung right person na mag-present during the General Assembly, during the monthly meeting when it comes to the financial reports po.
0: Yun. So, depende pa rin sa bylaws ng bawat association.
1: Actually, naka-specific po yan sa kanilang bylaws.
0: Specific po. So, si, yung press ba, hindi ito I'm speaking not specifically on Pertoville, no? As a whole, yung bang presidente ng mga homeowners allowed maningil ng monthly dues?
1: Actually, Kaluwi, wala po sa functions as officer, as a president. Wala sa functions po na mangolekta ng pera. Not unless mayroong issue. Pero kung may issue when it comes to ano sa inyong treasurer, may rights naman sila na tanggalin yung kanilang treasurer. And then they can appoint another treasurer based sa kanilang board meeting and submitted the resolution kung bakit nila tinatanggal yung kanilang treasurer.
0: Uh-oh.
1: And then attachment yung panibagong general information sheet na nakalagay na roon yung bagong appointed na treasurer.
0: Pwede bang, alimbawa, may collection, no? Si Tres o si Pres, pwede bang without board resolution na bili tayo nito? Bili tayo nito. Punta ako ng Manila, kailangan ayusin ko tong ano, itong budget ko. Dito ko. Pwede ba yung ganun? Gastos ka ng gastos without a board resolution? Galawin mo yung pera ng association?
1: Actually, Kaluwi, mali ho yung ganun pamamaraan. Kasi ang ginagastos ko natin, not our personal money,
0: ayun,
1: kundi pera ng mga members natin na binabayad.
0: Okay.
1: Supposed to be, dapat, during their board meeting, nadi-discuss na kailangan natin asikasuhin yung ganito, eto yung gagastusin natin based doon sa quotations. And that will be discussed during the General Assembly and by the approval ng majority of the members. Hindi po pwedeng mag-decision lang yung mga officers na eto yung gusto namin, eto yung gagawin namin without the approval ng majority ng member, at least 50 plus 1 ng kanilang members.
0: Members. So, kung may pera na hawak, halimbawa si Pres o si Tres, hindi nila pwedeng hugutin kaagad yon without the approval of the board of directors or majority ng homeowners ay nagsabi na sige, bili tayo niyan. Pirmahan natin to. Bigyan natin ng authority si Pres o si Tres na bilhin niyan dahil kailangan natin yung kanal, ilaw, etc. etc. May corresponding documents from the members.
1: Yes, Kaluwi, dapat based doon sa minutes ng meeting nila during the General Assembly, dapat Nag-agree yung majority of the members. Like for example, sa atin sa barangay,
0: yeah, no,
1: kailangan natin maglabas ng pondo. So yan ay ina-approve ng majority ng barangay council, no, bago mailabas yung pondo. So nasa ano naman yan, nasa procedure naman lagi yan, at base yan sa RA 9904 natin.
0: RA 9, yan bang RA 9904, sakop dyan yung, kasi yung owners private siya, di ba? Pasok yun?
1: Actually, kaluwian yung pinakalibro ng Homeowners Association.
0: Ayun.
1: Yung Republic Act number 9904, yung implementing rules and regulation,
0: IRR,
1: ng 2024.
0: IRR, no? So, paano pag kami nilabag ka dyan? Pwede kang kasuhan?
1: Actually, kaluwi, meron po. Pwede ka pong kasuhan na.
0: Sino magpapile ng kaso? Members or officers?
1: Pwede yung magpile yung mga members. Meron na tayong tinatawag na Human Settlement Adjudication Commission, which is the HSAC. So sila po yung proper court ng lahat ng Homeowners Association when it comes to HOA dispute, ibig sabihin problema sa association. So yun yung tamang korte na mag-handle ng bawat kaso. Actually, hindi siya pwedeng i-file sa korte lang na natin na regular, no.
0: Mm-hmm. Okay. So may merong proper venue for that, ano? Sekrald. Pero balik na naman tayo doon sa kapirahan, ano? Kasi ang nangyari dito kay Pertoville, base doon sa interview ko, si Press may sariling koleksyon. Si Tres may sariling koleksyon. So yung collection ni Tres, based doon sa kanyang, yung dating treasurer, pag may collection siya, bigay niya kay Press. Si Press yung, kasi siya yung nagbabayad daw ng mga tax, mga ganyan. Na hindi alam nitong mga ilang members. Pero may record naman siya. In fairness to Press, no? Ng Pertoville, may record naman siya. Kaya lang, hindi yata na ipaalam sa member yung pinagkagastusan ng perang nakukuha. Sekrald.
1: Sinasabi ko kasi nga dapat iisa lang yung humahawak ng pera. Isa lang yung disburse ng pera, which is the treasurer. Kung halimbawa ako, presidente ako, kailangan ko ng pera, may pagagastusan ako. Pero kailangan ko ipaprove sa board and be members, majority ng members lagi. Para ang corresponding kapalit dapat nun, mayroon akong liquidations, attachment ng receipts na aking pinagastusan. So para at least walang ano eh, kasi nakikita ko dito nagiging problema nila sa Pertoville is the transparency. Hindi lang naman sila yung meron talagang problema na associations na when it comes to money matters na. So marami, may mga ilan din tayong homeowners na nakakasalamuha, nakakausap, na ganun din yung pinaka-problema nila.
0: Okay.
1: Kaya nga isa sa layunin namin before, isa din sa sinasabi dati ni dating dati naming presidente ng Federation, is ngayon kagawad na, si Kagawad Mike Escote, na dapat ang presidente hindi humahawak ng pera. Dapat ang presidente ay hindi nangongolekta ng pera. Kasi nilabag mo na yung RA 9904, nilabag mo na yung Article 6 ng bylaws ninyo na wala talaga sa function mo as a president. Kung may kailangan kang gastusan, humingi ka ng permiso ng board at humingi ka ng permiso din ng majority ng members. Kasi doon talaga nagkakaroon ng problema.
0: Itong Kipres sa Pertoville, ang ano niya, parang doon sa nakikita ko sa tinasabi niya, wala siyang tiwala kay Tres eh. Parang ganun eh.
1: Ano yung sinasabi ko kanina, Kaluwi, kung loss of trust and confidence ka doon sa officers mo, sa board directors, kayo yung may rights na board din, at tanggalin yung inyong treasurer. Paano tatanggalin? So kayong board, mag-meeting kayo, ano ba yung grounds na ginawa ng treasurer ninyo, bakit nawawala yung trust and confidence ninyo na magbayad doon sa inyong treasurer. So, gawan ninyo ng board resolution na tinatanggal namin si treasurer dahil sa ganitong ganitong gawain nakalagay yan sa where office. At ipapalit namin, whereas ipapalit namin si Juan de la Cruz as a new treasurer ng aming association. At attachment nun yung minutes and also the updated general information sheet na notaryado ho ng abogado. And that will be submitted to the Office of Department of Human Settlement Adjudication. DSUD.
0: Okay.
1: Yes.
0: Ngayon, mayroong mga miyembro na sinasabing delinquent 2023-24, pero noong 2025, nagbayad. Paano ba yung definition ng delinquent? Kasi nagkaroon ng eleksyon, medyo nagkaroon ng problema doon eh. Nung after ng result ng election, yung delinquent, pinayagan ng una after ng result, yung delinquent daw, di pwede. So, paano ba yun, Secrald?
1: Actually, Kalwi, kasi pagdating dyan sa delinquent, medyo mahaba ho yung proseso. Nakasaad naman yan sa RA 9904 natin na actually, bago ka pumasok sa association, dinidiscuss na yung alibay yung mga obligation ninyo as a members, no? So, unang-una, dyan napapasok yung pagbabayad ninyo ng monthly dues or any fees na sinisingil ng association, pag-attend ng meetings and other na mga patawag pa. Yung mag-support, mag-participate dun sa mga activities and programs ng inyong association, nakalagay yan dyan sa section 14 ng RA 9904. Na. Pagdating naman sa pagdideklara po ng...
0: Okay. Si Secrald, tawagan natin ulit, Axel. Pakinggan nyo to, mga homeowners. No? At saka yung Fair to Build Homeowners Association. Dito nagkakaproblema tayo no? Sa transparency. Secrald, sige. Delinquent members.
1: Okay. Pasok tayo sa delinquent. No? Doon sa section 16 kasi, delinquent member or member not in good standing. So, yun ay pwedeng ma-declare na not in good standing base sa mga grounds.
0: Okay.
1: Number one kasi dyan, Kaliwi, dapat is meron kang tatlong cumulative monthly dues na hindi nakakapagbayad or other fees na sinisigil ng inyong homeowners association. Pangalawa, yung filing or repeated violations and non-compliance doon sa inyong association, including but not limited to final orders in directed depart pertinent laws,
0: okay,
1: rules and regulations, and policy issued by the duly constituted authorities kung meron kang kaso, no? Na related sa association.
0: Okay.
1: Nakabase din yan doon, Kaluwi, sa report ng inyong treasurer. Base sa data niya, limbawa, tatlong buwan, limang buwan ka nang hindi nakakabayad ng monthly dues, monthly amortization, land tax. So, saka po, papasok yung section 17, which is the procedure in declaring a member delinquent or not in good standing po.
0: Okay.
1: So, dapat, unang-una na procedure dyan, dapat yung board or the committee na binuo ay shall preliminary determine whether a member may not be declared delinquent or not in good standing or any of the grounds provided in the bylaws or as enumerated in the preceding section.
0: Okay.
1: Tapos yung sa letter B naman dyan, Kaluwi, papasok yung the board and committee shall forthwith notify.
0: Forthwith?
1: Kailangan mong, opo, kailangan mong i-notify.
0: Parang nakarating na sa Korte Suprema yung forthwith na yan, ah.
1: Sige. Oo, yan yung mga terminologies kasi RA 9904. Forthwith notify the said members in writing. Ibig sabihin, kailangan mo siyang sulatan, kailangan mo siyang inform regarding doon sa kanyang violations. And the members na inyong dinideklara ay kailangan i-record siya na mag-explain in writing din sa loob ng 15 days upon receipt ng inyong
0: okay.
1: Notice sa kanya.
0: Secrald, so, nakuha ko. Ngayon, yung bang isang, halimbawa, homeowners, may homeowners sa isang private subdivision o may homeowners, no, association, mapipilit mo ba yung isang may-ari ng isang bahay at lupa na sakop ng homeowners na magpa-member? At mapipilit mo ba siya kung ayaw niya magpa-member, pero siya may-ari na nakapangalan sa kanya yung titulo, nasakop ng homeowners, dahil isang lugar lang, mapipilit mo ba siya? O kung ayaw niya, ayaw ko magpa-member, okay lang ako dito, bahay ko naman to eh. Ako nangakot ng basura ko, ako nang bahala sa mga, sa dito sa palipaligid ko.
1: Actually, Kaluwi, hindi po pwede yun. Kasi,
0: ha?
1: Unang-una, dapat maging member ka ng inyong association.
0: Okay.
1: Actually, may mga instances yan kasi ang mindset po ng mga members ngayon, merong assume, kumbaga, dating regional, may dating may-ari, tapos ako yung naka-assume. Halimbawa, Kaluwi, ikaw yung dating may-ari, tapos ngayon, binenta mo sa akin, winave mo yung rights mo, and ako na ngayon yung nakatira doon. So, hindi na ililipat kasi kagad sa pangalan natin yung sa master list doon sa social house. Hindi na update.
0: No.
1: Pero once na nakapagbayad ka sa associations, automatically you are a member of the associations. Kailangan mo nang sumunod doon sa rules and regulations
0: paano nare-recognize na itong isang homeowners ay legit na homeowners?
1: Actually, Kaluwi, may registration yan sa Department of Human Settlement, sa DSUD natin. May kanya-kanyang registrations yan.
0: Ano ang requirements para maging legit at kinikilala kang homeowners?
1: Kaluwi, kasama dyan yung COA bylaws, yung interim officers, yung article of incorporations, and then may corresponding payment po yan na binabayaran sa DSUD.
0: DSUD. So pagka hindi ka naka-record, wala kang record sa DSUD, hindi ka considered as homeowner. Ganun ba yun?
1: Correct, Louie. Illegal ho yun.
0: Association. So pagka hindi ka registered sa DSUD at homeowner ka, naniningil ka ng monthly dues, illegal ba yun?
1: Illegal ho, Kaluwi, kasi wala kayong legality, wala kayong legal personality.
0: So hindi mo mapipilit yung mga homeowner doon na kung anong gusto mo gawin mo dahil hindi ka registered sa DSUD. Illegal 'yon.
1: Illegal 'yon.
0: Kailangan registered pala, no?
1: Yes, Kaluwi. Marami yan dito, umusbong lang tapos hindi registered sa DSUD.
0: Kasi maraming homeowner dito, Sekral, na hindi registered sa DSUD, hindi sakop ng association ninyo, pero may mga naniningil ng monthly dues at nagpapatupad ng kanilang kung ano-anong mga rules and regulation na sakop alituntunin nila. Bawal pala 'yan.
1: Actually, bawal yan, Kaluwi. Pwede sila mag-file ng fees. Kasi lalo na higit kung wala rin development na nakikita doon sa sa inyong binubuong homeowners associations.
0: Okay.
1: So, unang-una dapat, registrado yan sa DSUD. And mayroon yung mga...
0: Yung bang homeowners, kailangan SEC-registered o hindi naman?
1: Hindi nire-require. Hindi yung DSUD registration po talaga. May certificate of registration po kasi yan.
0: Okay.
1: Lahat kasi ng homeowners, condominiums, private na, like for example, Santa Lucia, mga ganun, yan ay nire-register po sa DHSUD, Kaluwi.
0: Okay. Balik tayo dito sa Fair to Bill. Ang nakikita ko rito, sabi ko, i-present ni Press yung lahat ng records sa XFM, not for us, but for transparency and for the members sa phase 1 para makita namin, ano? At saka yung record, financial record ni Tres para makita natin. Kasi hindi yata naglalapagan ng dokumento eh. Kaya nagdududa eh.
1: Actually, Kaluwi, ito yung dapat nagawin talaga siya is mag-usap yung dating yung treasurer, yung board of directors, even the interim officer, kasi may interim yan sila eh. Ang alam ko, yung interim hanggang ngayong May 25 na lang. So dapat makapag-conduct talaga sila ng kanilang election. Mm. So dapat pagbanggain ho yung collection ng treasurer at yung collection ng presidente.
0: Pero tingin ko dito dapat may namamagitan eh, kasi magdedebate lang eh. Dapat may nagpipreside.
1: Tama po. Dapat meron yung mamamagitan talaga doon sa magkabila ang partido para maayos yung usapin na yan. Actually, kahapon nga, Kaluwi, in fact, kausap ko si DHSUD with regards po dyan sa issue ng Puerto Vili. Ang suggestion niyo sa akin, yun nga, nagkaroon na ng mediation conference last May 14 yata. Ang recommendation nga ay mag-conduct ng bagong eleksyon. Dahil dun nga sa nangyaring eleksyon.
0: Pero ang gusto nila, kung halimbawa lang magkakandak ng another eleksyon, lapagan muna tayo ng mga resibo at dokumento at identified delinquent or regular member before election. Pero yung una muna is to settle the financial matters from 2023 nung mag-take over yung si Tres, na matanggal siya, lapagan ng dokumento. Madali lang naman yan eh. Kung kailangan nating pro bono na accountant for auditing or something, o auditor para transparent. Bago yung mga eleksyon na yan, ayusin muna natin itong pera. Saan napunta?
1: Pwedeng gawin yung ganun, Kaluwi. Pero kasi sa amin naman, required naman na yung outgoing officer, like for example, nagkaroon ng election Kaluwi, nasa RA 9904 naman yan, na pagkatapos ng elections, ay dapat yung outgoing officers ay mag-turnover within 30 days doon sa mga incoming officers. So that is required. Kung ano man yung collections mo, ano man yung inyong pinagkagastusan, ay kailangan yung i-submit doon sa mga bagong halal na board of directors ng inyong associations.
0: Okay.
1: And kapag kayan ay hindi naman nagawa, base sa RA 9904, hindi nag-liquidate, hindi nag-transfers ng mga documents and properties yung outgoing, pwede naman mag-file or written yung written complaint yung mga bagong officers sa ano nga sa tinatawag nating korte ng association, which is the H sa Kaluwi.
0: Okay, sige.
1: Actually, mas madali akong ako Kaluwi, for me, mas madaling mag-account kung kayo na yung nakaupong officers.
0: Mm-mm. Madali talaga. Basta latagan lang ng dokumento. Yun lang naman ang hinahanap nila, eh, no? Yung magkano collection mo? Anong ginastusan? O, nasang resibo? Ang problema rito kasi, si Press gumalaw ng... gumalaw siya ng sarili niya, yung pera, mukhang siya nang ulekta. Sabi mo nga, bawal yun. Gumastos siya, parang walang board resolution. Pero may resibo naman. Kaya lang, yung sinasabi nga, parang may tawag doon na, in good faith. In good faith. Diba? In good faith. Ginawa ko to kasi, gusto nang rimatahin ng city yung mga lupa ninyo. Hindi kayo nagbabayad ng real property tax ninyo, eh. Gumawa ko ng paraan. Ginamit ko na pera. In good faith. No? Parang ganun. Kaya lang, doon sa procedure, hindi dapat ginagalaw mo na yung pera na nandung kitres without board resolution at majority ng homeowner ay pumayag na sige, bayaran mo na kaysa marimata tong mga lupa namin. Mga ganun, eh.
1: Tama ba?
0: Check.
1: Kasi kung ako naman, kung ako naman member, nakikita ko, nag-invest na ako sa ng property ko, laki na ng ginastos ko. And diniga ko, kumbaga, in-inform ko yung officers and members during the assembly na, oy, ganito na ho kalaki yung taxes natin. So, dapat mo natin bayaran. So, ako as member, magbabayad ako kasi pity ako doon, eh. Nag-invest na ako sa property, nag-invest na ako sa lupa. So, bakit hindi ako magbabayad, di ba? Ang kulang lang sa kanila, nakikita ko, Kaluwi, is yung tawag dito, coordinations, yung meetings nila, dapat nagkakonduct sila ng meetings na discuss doon sa members. Kasi actually, umatendin ako before nung kanila kung na pinatawag ni Ma'am Cordero before with social city housing. Binabanggit nga doon na hindi nagpapatawag, actually sa kanila nang galing, na hindi nagpapatawag na meeting kasi gusto daw muna na may mapatunayan, which is yan nga pagpapahiwa-hiwalay ng titulo.
0: Okay.
1: Which I object. So sabi ko, hindi naman, hindi mo, yun nga, kaya nga nagkakaroon ng komisyon, nagkakaroon ng problema dahil hindi kayo nagre-report sa mga members.
0: Okay.
1: So kung gusto mo may mapatunayan, wala nang question. Patawag ka ng general assembly, ibiga mo.
0: Ito bang rules of procedure o IRR, no, galing doon sa binanggit mong RA, adaptable ba ito sa isang purok? Sana si Pres. Bullseye! Oo. Sige, isang tanong na lang tayo bago 8:46. Importante ito. Yung daming mga nakikinig sa ating mga homeowners ngayon, eh, para may dagdag knowledge. Ito namang mga homeowners, ginawa yan para mas mapaganda, mapabuti yung mga nasasakupan ng homeowners, di ba? Maayos yung kanal, yung kalsada, yung ilaw. Yan yung purpose niyan, para maging yung camaraderie ng mga purok. Masaya sila doon sa kanilang samahan. Bullseye! Okay? Medyo naputol na, no? Baka na-drain na si Sec. Ralph Padilla. Ayusin natin tong Puerto Villa homeowners, no? Pagbalik ni... Ha? Ano? Ah, Puerto Villa. Ano nangyari? Naputol? Pagbalik ni Press, pupuntahan ko siya doon sa bahay nila, kasama tayo ito, Toroni, para mapresenta yung dokumento, resibo. Si Tres, ganun din. No? Para makita natin yung transparency. Hindi natin tutuldukan to ng ganto-ganto lang. Kailangan merong magandang resulta para sa katahimikan ng naturang purok dyan sa may bahagi ng Sekral? Sek? Oh, mahirap ang signal doon kay ano eh. Sa... Hello? Sek?
1: Yes, oh,
0: isa na lang. Yung bang binabanggit mong RA, RA at yung IRR, adaptable ba yan sa isang purok ng isang barangay? O iba rin yun?
1: Different po yung purok calories.
0: Ah, iba. So, pag purok,
1: under the owners lang talaga.
0: Oh, pag sinabi mong purok, hindi adaptable yung mga monthly dues, yung mga... kasi barangay ka eh. Di ba tama?
1: Actually, Kalwi, kung halimbawa yung purok naman ay sakop yung homeowners association, si homeowners dapat na magpasakop sa purok. Kung ano yung rules ng purok, eh, yun yung susunod ng homeowners. But specifically, iba rin yung rules talaga ng homeowners association.
0: So, kailangan ma-identify ka. Purok ka ba o homeowner? Hindi pwedeng, hindi pwedeng homeowners ka na, purok ka pa. Kailangan, kung purok ka under ni barangay, o homeowners ka, iba rin yun.
1: Hindi, for example, talagang dito. Sa amin, sa ranchero, is purok ranchero. Pero yung composition nun is puro homeowners association.
0: Mm.
1: Nandiyan ang sasakop yung Jingle Hoa, Edwards Hoa, Terry Hoa, and Sir Thomas na Hoa. So, pero ginawa siya isang purok. So may sariling purok president yung isang purok na yun. Maliban doon, yung mga association, may kanya-kanya ding presidente.
0: Ah, okay. Kaya nga, hindi adaptable yung binabanggit mo kasi purok siya.
1: Ah, sa purok, hindi siya dapat i-adapt yung 9904.
0: 9904, okay. Sige, malinaw. Sir! Ayusin natin tong Puerto Vil homeowners. Katulad, alam ko, masakit sa ulo itong mga ganito. Hindi lang naman dito sa Tinigiban. Marami pang homeowners ang medyo ganito yung problema. Hindi lang ang pinaka-the best talaga, honesty is the best policy, transparency. Yun lang. Di ba? Wala nang pag-uusapan. Pera kasi yan eh.
1: Hindi tayo magkakaproblema sa isang homeowners kung nasa tama lagi, nasa nakakapaloob sa RA9904. Yung ginagawa natin, always by the book tayo. Yan yung parang Biblia talaga ng bawat homeowners and officers.
0: Okay.
1: So kapag taliwas na yung ginagawa natin doon, eh talagang magkakaroon tayo ng problema bad ng gali. So kaya yun nga lang ang panawagan natin is yun na lang, magpatawag uli ng meeting, i-reconcile yung dalawang partido, mag-conduct ng election kasi hanggang May 25 na lang ho yung kanilang interim officer. So right okay. After niyan, wala nang opisyalis na magpa-function doon sa Puerto Vil Homeowners Association.
0: Alright.
1: Wala na rin koleksyon na mangyayari.
0: Mm-hmm. Thank you, Sekrald. At si Sekrald, parang munti ko nang pangkapitan na itong mga diskarte nito eh. Magaling. Dapat masikip na sa iyo, Sekretary. Dapat magkapitan ka na diyan sa Santa Lourdes. Thank you.
1: Biro
0: lang.
1: Magaling yung kapitan natin.
0: Sige. Ay, Sek, yung bambuya doon sa ano nailagay na? Nakakuha na doon sa Bipar?
1: Ah, negative pa, Kalui. Actually, di mo ko na-reply. Nag-message ako sa'yo. Sino yung susulatan natin?
0: Oo nga pala. Si ano? Si Manong Mar Basaya? Bipar?
1: Sige, Norton, Kalui.
0: Oo, para mailagay natin. Ayan, may follow-up po kay Manong Bert. Abrera, okay, ng RD, ha?
1: Okay.
0: Sige, sige.
1: Mag-send kami ng letter today, Kalui, doon sa Bipart.
0: Thank you, Sekrald.
1: Thank you so much, Kalui. Maraming salamat.
0: Okay. Sekrald Padilla, mga kaibigan, ano? Ayusin natin to, Puerto Vil Homeowners Association, mga kaibigan. Magkaiba yung purok, ha? Ang purok is purok. Yung homeowners, so iba yon. Sa purok, sabi ng DILG, bawal mangolekta. Kasi purok, barangay. Sabi ng DLG yun na, pero pwede ang donation. Yan, malinaw. Okay, sige. Bon, bago tayo magwakas yun, parang liwayway, di ba? Wakas. Nabutan mo yan, mga comics. Liwayway, at saka yung wakasan. Yung mga comics na gano'n, di mo inabot yun? Mga panic comics. Nabot nyo yun? Mga kaibigan. Liwayway, Panic Comics, ano pa ba yun? Ano ba yung binabasa? Marami yun eh. Ha? Bata ka pa. Ano inabot mo? Oh, sige. Pakita natin, Bon, yung bastos. na sumakay doon sa isang jeep, diyan pinasa ko sa iyo. Ito hinahanap namin ito nung isang araw pa. Kasi ako, may anak ako na bunso, babae. Nagko-commute yan. Ano? Nagko-commute. Eh, ito nakita ko sa pinost nito. Lagyan mo nga ng video, anong audio yan. O, bastos eh, oh. Sige, lagyan mo ng... Oh, yan.
2: Ano ba siya?
0: Yan, no?
2: Uy, ano ba yan, kuya?
0: Gago. Ito.
2: Ano ba siya?
0: Ano yun? Mahinawakan siya, Bon, eh. Yung dibdib? Ano, halikan niya?
2: Uy, ano ba yan, kuya?
0: Sige nga, ulitin mo. Yung anong...
2: Uy, ano ba yan, kuya?
0: Ah, hinalikan. Nahalikan niya ba? Oo. Oh.
2: Ano ba siya? Muntik na ikisi siya. Eh,
0: hahalikan niya, no? Pero mukhang inabot, eh.
2: Uy, ano ba yan, kuya?
0: O, tingnan mo nga kung nahalikan.
2: Uy, ano ba yan, kuya?
0: Uy, ano ba yan, kuya? Ano mo nga? Yan. Ano mo? I-post mo yung mukha. Kilala niyo ba to? Ha? Ako, may anak ako, bunso, babae. Nagko-commute. May anak ba kayong babae? Ito, tingnan niyo to. Hindi natin alam kung anong estilo nitong ito eh, oh. Bababa na siya. Pagkatapos, yung may hawak ng cellphone, mabuti alerto. Siguro baka doon abang bumibiyahe sila, iba na nararamdaman niya rito. Eh pagbaba, hindi ko lang alam kung nahalikan niya eh. Inabot ba ng matulis niyang nguso, Bon? Ha? Tingnan nga natin, tingnan mo kung mahuhuli mo. Hindi niya inabot eh, no? Sige, lagyan mo ng audio. Ha? Parang nabitin. O nga eh, hindi ko nga alam kung inabot ng matulis niyang nguso eh. Ngusuin mo nga. Hindi, tingnan mo nga kung ulitin mo. Kung inabot ng ano niya, ng labi. Yung nakasakay. O yun, no? Sige, lagyan mo ng audio. Mukhang natadyakan pa eh, no? O sige, Ito. Sige, lagyan mo ng audio. Tingnan nyo mabuti to. Pwede bang screenshot ninyo? Paabot nyo sa akin kung sino to? Oo. Lalong-lalo na yung mga may estudyante po. Magpapasok ka na po sa June.
2: Uy, ano ba yan, kuya?
0: Oh, sige daw.
2: Gago ka.
0: Oh, gago ka. Minura pa. Hahalikan niya eh. Di ba? Oh, mabuti alerto. Babae yung may bata pa, oh. Siguro nararamdaman niya na, Bon, nung...
2: Gago ka.
0: Oh, yun. Boom.
2: Nasuntok eh.
0: Girlie, pakihanap. Ano nga? Sino ba nag-post nito? Ha? O, pakihanap nyo nga.
2: Muntik na ikisi siya na.
0: Bastos eh, oh. Oo. Hahalikan niya yung ano, yung nakasakay doon sa ano, sa multicab. Multicab ba ito? Jeep? Oo. Sige, hanapin natin ito. Kasi mahirap ito. Magpapasok ka na eh. Dapat yung mga ganito, wala sa lansangan to. Tanggalin natin sa lansangan to. Biro mo, bababa lang ng jeep eh. Hahalikan pa yung katabi niya. Di ba? Dapat putulan ng labi ito eh. Mga kaibigan, kasi pag hindi natin aalamin kung sino to, pagdating ng pasukan, lalong-lalo na may mga anak na babae na sumasakay sa mga jeep multicab. Di ba? Ingusuan ito, oh. Pambira, hahalikan. Hindi na lang ko. Di ba, mga kaibigan, dapat bagay, pagkayo namang kambing tsaka baka yung hinalikan mo, hanapin kayo ni Starsky Timbang kayo. Okay, hanapin natin yan. Bastos tong lokon to. Sige! Parapol tayo, Axel! Bullseye! Divina Igna Wala yan. Wala yan pinag-iba sa Mahogany Homeowners Association. Bengkaw, bengkaw. Meron bang Mahogany doon? Oh, ganun din ba yung problema? Lenny Crown, good morning, ma'am. Rebecca Di Boydin. Amor Mojica. Joy Puyat. Hindi kami papayag na mag-eleksyon o ang Pertoville Phase 1. Dahil yan ay order ng DISUT. At hindi magpupursige ang mga members kung walang order ang DISUT. Malaking kalokohan ginagawa nila dito. Hindi kami mga bobo. Lataga na lang tayo ng records. O galit si Ma'am Joy Puyat. Ayusin po natin yung problema. Paikutin na natin yan, Bon, yung mga nag-share, nag-like, at nag-comment. Santon Gold Copper Mix. May glutathione, may collagen, mga katropa, nagkakapiga na ginagamot ka ma, pumuputi ka pa. Collagen, di ba? Produkto ng Yes to Health. Empred Umpas Analin Española Pink ba yan o si o green? Ay nako na green pa siya. Arlene Tolentino, congratulations. Meron kang Santon Gold Coffee Mix. Maraming salamat sa inyong ginawang pakikinig at panonood. At medyo namamalat-malat pa talaga naman ha, mga kaibigan. At susunod po ang palatuntunan ni Katropang Gerald at ni Katropang Mike. Hanggang mamayang hapon, alam niyo itong mga programa na inihanda ng XFM para sa inyo. Mayroon tayong mga bagong programa pa na darating na ilalatag sa inyo na sapat at sakto sa pandinig ninyo. Ang lasa bilang nakikinig sa radyo, mga kaibigan. Maraming salamat. Magandang umaga na po sa inyo, Pilipinas.
3: Bullseye. Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye. Sa pula sa pool ang bawat Bullseye.
4: Tara, kape tayo. Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto. Dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
5: Si Cathy po ito, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Cess the pain ang panlaban ko. Sa Cess the pain, alis ang manhit.
6: Cess the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa mga butika.
8: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan niya at totoo. Oo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo!
6: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
10: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom. Inom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
11: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
12: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
13: palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
14: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
15: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
17: Supple Plus Gold.
18: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pagsakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santong Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santong Plus Gold.
17: Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
19: Kape na may natural energy booster. Santong Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santong Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santong Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santong Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
20: Ha! May pimples na naman ako!
21: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
22: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
23: Santon Plus Herbal Oil.
24: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
23: Santon Plus Herbal Oil.
25: Isang pahid lang sa puson.
23: Desminoria.
25: No more.
23: Santon Plus Herbal Oil.
26: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
27: Mabibili sa mga butika.
28: Coffee break na naman.
29: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
30: XFM.
31: XFM.
32: Mga katropa, exciting dito!

0: XFM.
1: XFM.
2: FM.
3: Sister Pain.
4: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
3: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ipili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
6: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santong Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santong Gold Coffee Mix.
3: Santong Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
7: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kape at gamot. Ngayon, pinagisa na. Sundown Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Sundown Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
8: Pangangati, panalakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
9: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
10: Vision X Plus Softgel Capsule.
9: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
10: Vision X Plus Softgel Capsule.
9: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
3: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
14: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
7: Kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
15: Ha! May pimples na naman ako!
16: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
17: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
18: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang panalakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
0: inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminit.

0: sa Santong Gold Coffee Mix dahil hindi ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santong Gold Coffee na.
1: Santong Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santong Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Santong Plus Gold.
2: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santong Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santong Plus Gold.
1: Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Kape na may natural energy booster. Santong Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santong Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santong Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
5: Vision X Plus. Softgel Capsule.
4: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
5: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
4: Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
6: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
1: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
1: Santon Gold, live testimony.
9: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
1: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
3: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
10: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera, isang
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
12: Ha! May pimples na naman ako!
13: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
14: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
15: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
11: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
16: XFM.
17: XFM.
16: Mga katropa,

0: XFM Time, 9:20 po ng umaga.
1: Serbisyong Katropa, programang sumbungan ng bayan, magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan. Magbibigay serbisyo sa mga nangangailangan. Ihahatid sa inyo ang mga balita sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan na dapat malaman ng taong bayan. Tutulong sa mga inaapi at walang malapitan. Serbisyong Katropa, kakalinga sa mga ordinaryong mamamayang hindi binibigyang pansin ng pamahalaan. Mapapakinggan sa 104.7 XFM Palawan. Serbisyong Katropa.
2: Serbisyong Katropa.
1: Serbisyong Katropa.
0: Good morning, magandang umaga ho sa inyong lahat. Serbisyong Katropa na.
1: Serbisyong Katropa.
0: Natundo na ang Serbisyong Katropa ngayon pong alas 9 ng umaga hanggang alas 11 dito ho sa XFM Palawan.
1: Serbisyong Katropa.
0: Public service program ho. Si serbisyo lang ho sa ating mga kababayan. Gamitin ho natin ito para ho maging daan para ho doon sa mga una gustong manawagan, hihingi ho ng tulong, mayroong mga problema. Welcome dito ho sa Public Service Program ng XFM, Serbisyong Katropa.
1: Serbisyong Katropa.
0: Siyempre, kasama ho ang inyong lingkod, Ka Gerald Gales.
1: Serbisyong Katropa.
0: Ka Gerald Gales. May 19 ho ngayon, 2026, Tuesday.
1: Serbisyong Katropa.
0: Si Axel Bonobarelis po yung partner natin ngayon sa technical side.
1: Serbisyong Katropa.
0: Siyempre, kasama ang buong pwersa ho ng XFM Palawan.
1: Serbisyong Katropa.
0: Jessica, sir. Pero si, ano sir, malapit-lapit ha, pangalan, nandiyinilin ha.
1: Serbisyong Katropa.
0: 9:22 ng umaga.
1: Serbisyong Katropa.
0: Live na live sa mga nasa Facebook. Kung hinahanap ninyo, aba, search nyo lang XFM Palawan. Tapos click nyo lang, makikita nyo yung live natin. Serbisyong Katropa. Pwede ko kayo mag-comment, pwede ko kayo magpa-shoutout. Habang nagpo-program ho tayo, binabasa ho natin yan sa bayan. Kasi mahalaga sa akin yung comment ninyo, reaction ninyo, pagsama ninyo sa live natin. Abang kayo nanonood ba? Napakahalaga yan sa inyong lingkod, Gadgeran.
1: Serbisyong Katropa.
0: Tulad nito ni Ronaldo. Ronald De La Torre. Good morning, Juan. Matalaga naman, Ronald. Good morning din sa'yo, syempre.
1: Serbisyong Katropa.
0: Si, ano, si Don Abrera, oh. Talaga naman. Congratulations, ha, Don Abrera. Doon kay Sir Ardi. Full plains na, Ardi. Regional Director po ng BFAR. Si Sir Roberto Abrera.
1: Serbisyong Katropa.
0: Talaga naman, oh. Salamat daw kagad, sabi ni Axel Bon doon sa pansit, ha?
1: Serbisyong Katropa.
0: Darrell Bird, good morning po ka, Gerald Gales. Pabatin mo, aba talaga, merong happy birthday. Happy birthday natin dito, may pamplima tayo. Happy birthday, playa natin yan.

0: Birthday mo ha, Annalyn Sanchez. May 19. Sa bukas naman, may 20 pa in advance na kaagad ha. Happy birthday rin para bukas kay Leonamers Juanerio, May 20. Arnel Alayon, May 22. Talaga isang batian na ito ha. Dami nito ha. Okay. Happy birthday at advance happy birthday dito sa mga babanggitin natin. Una, happy birthday kay Annalyn Sanchez. Ngayon pong araw na ito, May 19. Happy birthday bukas kay Leonamers Honerio sa May 20. Arnel Alayon, May 22. Edith Rojales, May 23. Galing kay Bert. O Darrell Bert, ang mabait on the way from Tagbilaran City. Sana may XFM Bohol soon para makasagap ng signal. Sige, kaya mo lang. Kakaroon din yan, Darrell. Hintay lang natin. Paunti-unti, ha? Okay, at syempre sa mga kasabay po ni Annalyn Sanchez na nagbe-birthday ngayon, happy birthday po sa inyong lahat. Meron pa ba? Ano? Ha? Happy birthday kay Jeff Trinidad. Talaga naman, Jeff. Palay mo yan, Jeff. Happy birthday, Jeff. Aroy! Kalayo pa! Birthday! June 23 pa! Jeff Trinidad, grabe ka-advance ang pagbati sa'yo ni Axel Bono. Happy birthday sa mga nagba-birthday ngayon. Happy lang! Ito ang maganda sa XFM eh. Lagi lang masaya. Walang ano, wala kang dinadamdam. Walang sama ng loob sa... Di ba? Kaya lang siyempre dapat. Yay!
1: Servisyo Katropa!
0: Okay, sige, ayos.
1: Servisyo.
0: 925. Si Ber, unahin muna natin si Ber.
1: Servisyo.
0: Ay, teka, ito muna bon bago si Ber. Mamaya ng konti si Ber. Yung lakad muna natin kagabi, pinagpuyatan natin.
1: Servisyo.
0: Alona Santino, good morning po. Waji, good morning at Alona. Yung picture, mga picture lang muna. Mamaya na yung video. Play natin yung video.
1: Servisyo.
0: Aroho, yan na oh. Kita nyo, Ann Benito. Shoutout naman si... Rosa Abunyawan, please kindly contact me. Too long already. Mukhang mayroong problema. Hey, sige. Pinagpuyatan ho natin nga kagabi.
1: Servisyo Katropa.
0: Nakita ko lang ho sa inyo yung lakad natin. Kasama ho yung PS2. Police Station 2. Si
1: Servisyo Katropa.
0: Police Captain Justin Kenneth Talyon, Station Commander po ng PS2.
1: Servisyo Katropa.
0: Okay, kita ninyo, yung pong mga picture, may video yan, pero mamaya ng konti. Papanood na ho namin sa inyo yung bypass operation na ito.
1: Servisyo Katropa.
0: Mga followers natin ha, yung mga nasa mundo ng illegal na droga. Uri nyo po ito. Katropa. Malakihang operation po ito ha ng PNP. Kasama po dito yung PDEA.
1: Servisyo Katropa.
0: Bypass operation po ng PS2 at ng PDEA sa Barangay Siksikan.
1: Servisyo Katropa.
0: Sabing laki ng operation na ito. Kasi kung tuntitignan nyo, yung mga naibabalita natin, mga nakaraan, di ba? Siguro naglalaro lang ng 1,500, 3,000, 10,000. Pero ito, yung pong operation na ito, grabe. Mahigit 1 million. Oh, hindi siya 10,000, hindi 50,000. Mahigit 1 million. Yung operation na ito, na, yan po yung halaga ng illegal na droga. Yung pong nakumpiska, ang suspect po dito, dalawang babae. Mga bata pa.
1: Servisyo.
0: Dalawang babae po ang suspect. Nahulihan ho ng 1 million pesos halaga ng illegal na droga. Kabilang ho ito sa maituturing na malakihang operasyon ng Puerto Princesa City Police Office, PS2, ng Police Station 2 kasama po ang PDEA dito po sa atin sa Puerto Princesa. Naganap po ang bypass operation mag-aalas 6 ng hapon. Okay? Matindi yung preparation nito. So, alas 6 ng hapon nang mag-positive yung pong transaksyon. May 18, 2026 sa Purok, Palawan Cherry. Purok, Palawan Cherry. Diyan po sa Barangay Siksikan. Ayon po sa PS2, mga operatiba, nabilihan daw nila ito pong dalawang babae ng isang sachet ng hinihinalang shabu. Ang halaga po ng nabili ay 41,000 pesos. Ganun kalaki. Bypass money po ito, ha, Budel money, ha. 41,000 pesos. Isang sachet ho yan. Tapos nung pong kinapapan, ito pong dalawa na recover po dito. O nabawi po yung bypass money, yung 41 pesos. Sa bulsa ho ito ng suspect. May nakuha pa dito sa kanila. Kay sa bulsa ho, ng isa. Dalawa kasi yung kinapkapan dito. Sa isa, nabawi yung pong 41,000 pesos. Yeah, yung mga larawan, yung pong inyong nakikita, sila po yan yung pong nahuli. Nabawi yung pong bypass money sa bulsa ng isa sa suspect. Maliban po doon, may mga nakuha pang sachet ng hinihinalang shabu sa kani-kanilang mga bulsa. Yung dalawa na ito na suspect, mayroon pang nakuha sa kani-kanilang bulsa. Tapos, mayroon pa silang dalang bag, mayroon ding laman yung pong bag. So, lahat-lahat na mga na-recover sa kanila, kasama na po yung nabili, nasa 25. 25 sachet yung pong nakuha sa kanilang pangangalaga. Kasama na po dito yung pong isang sachet na nabili. Okay, yan po yung sa side ng pong mga operatiba ng PS2 at ng PDEA. Okay, side naman ng kabila. Kasi kinukuha rin natin yung pong panig ng pong mga nahuhuli sa mga bypass operation, di ba? So dito naman sa kanila,
1: Serbisyong Katropa.
0: Kinausap natin ito, unahin natin itong yung mga alias lang natin ang ibigay natin. Kasi nakikiusap din sila. Ano po itong dalawa na kung po pwede huwag ipakita yung kanilang mukha.
1: Serbisyong Katropa.
0: Sige, kasi yun din naman yung advice sa atin, ano po, ng fiscal sa office. So kung ano man yung mga nakikita mga larawan, yung mga video, mga script, nakakonsulta ho yan doon sa mga abogado. So, ayun naman ang advice sa atin. Kung humiling, pagbigyan. Dahil mayroon pang proseso. May hearing pang magaganap dito po sa mga operation na ito.
1: Serbisyong Katropa!
0: Sa side, unahin natin ito pong si Eni. 23 years old po ito. Residente ng Barangay San Pedro.
1: Serbisyong Katropa!
0: Okay. At ito pong isa naman si alias Ika. 20 taong gulang, residente naman po ito ng munisipyo ng El Nido.
1: Serbisyong Katropa!
0: Okay. Hindi raw sila nagbebenta. Oh, yan. Yan ang sabi sa akin, ilabas ko rin. Ang sabi nila, hindi raw sila nagbebenta.
1: Serbisyong Katropa!
0: Diba? Ganun yan, yung lahat, halos lahat ng mga kinukuna natin ng side. Kasi siyempre, napapanood din nila yung mga balita. Yan yung mga naipapaliwanag at nababanggit nila. So, sabi sa atin, eto ngayon, yung kausap natin, yung dalawa, kayo ba ay nagbebenta? Sabi nila, hindi ho kami nagbebenta.
1: Serbisyong Katropa!
0: Wala ho kaming binibenta. At mas lalong hindi rin kami gumagamit.
1: Serbisyong Katropa!
0: Kasi tinatanong din natin sila eh. Kayo ba ay, kung hindi kayo nagbebenta, ano lang kayo? Gumagamit lang kayo? Sabi nila, hindi rin po kami gumagamit. Sabi ko, paano to? Papadrug test kayo.
1: Serbisyong Katropa!
0: Sabi nila, go! May ganun eh. Sabi ko, paano papadrug test? Sabi niya, go! Sabi ko, go? Yun. Sabi nila, malakas ang loob nila kasi hindi kami gumagamit. Magne-negative kami sa drug test.
1: Serbisyong Katropa!
0: Yan ang sabi nila. Tapos tinanong ko rin kung saan magaling itong mga item na ito, yung mga nakumpiska na ito. wala, hindi sila makapagpaliwanag doon. Hindi nila mabanggit kung bibig sila doon kung saan galing.
1: Serbisyong Katropa!
0: So ito yung pungunang kaso ng dalawa sa paglabag po sa ito sa illegal na droga. Pero yung pong main target na si Ika, yan, ilang beses na rin po yung nadamay sa operation. Okay, yung sa Barangay San Pedro, napasama rin tayo doon eh. Yung taon na ho'y nakalipas, meron siyang kinakasama na lalaki. Yun po ay naparasama rin siya doon, pero nakalabas. Ano? Tapos meron pang kinasangkutan din ng mga kinakasama niya rin, sa nahuli rin. Pero ito siya na ngayon. Ano yung pong nahuli? Yung pong pinaka-main target na babae.
1: Serbisyong Katropa!
0: So, ito na yung sa tingin ko na sa tagal nating sumasama ha, sa mga Baybas operation, palagay natin ito na yung mga napakalaking halaga huli sa Baybas operation.
1: Serbisyong Katropa!
0: Hindi ko na sinama yung pong mga 300 million halaga, 200 million na mga nadiskubre na mga illegal na droga sa dagat. Diba? Yung mga nakaraang taon, ang dami niya, sipagkalat niyan sa iba't ibang munisipyo, dito sa atin sa Bagumbayan, sa Bakungan. Diba? Million-million ng halaga nun. So, yun naman kasi nakita lang eh. Pero ito, operation talaga ito. So, sa tingin natin, ito na ho yung mga malaki talaga na operation. Yan ang halaga niya is 1,169,124 pesos. Yan yung halaga niya para doon sa 25 na sachet kasama na yung nabili. So malaking operation ito. Sa mga naghahanap, 'di ba? Sabi, maliliit lang. Ito no, malaki na. Malaki na yung na-operate ngayon ng PS2. Police Station 2 sa pangunguna po ni Police Captain Justin Dalyon ng PS2.
1: Serbisyong Katropa!
0: Okay. At ng PDEA, syempre.
1: Serbisyong Katropa!
0: 9:36 po ng umaga.
1: Serbisyong Katropa!
0: Babalik po kami makalipas lang po ang ilang paalala.
1: Serbisyong Katropa!
2: XFM. Sister Payne. Ako po si Francisco. Mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Sister Payne, alis agad ang pain. Sister Payne lang ang sakalam.
3: Sister Payne. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Payne.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Pagbili sa mga bukika.
6: Kidney problems ba? Ud kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus. Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus. Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinilakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Cofemex. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na tagdan nito. Sundown Cofemex. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Cofemex. Sarap!
7: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma, at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus. Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
8: Premium D3.
9: Ako si Kay Lalibas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
10: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mapibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
13: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Sundown Vitamin C.
14: Sundown Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
8: Ha! May pimples na naman ako!
14: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
15: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
16: Santon Plus Herbal Oil.
17: Ako po si Ethel Complicado, si Balom Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
16: Santon Plus Herbal Oil.
18: Maaasahan
16: sa sakit ng katawan.
18: Santon Plus Herbal Oil.
4: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
16: Premium D3 Coffee Mix.
19: Santon Gold Coffee Mix.
20: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
19: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
21: XFM.
22: XFM.
23: Sister Pain.
24: Ako si Jermaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sister Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sister Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
25: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
26: If symptoms persist, call your doctor.
25: Mabilis sa mga butika. Supple Plus Gold.
27: Ako si Lydia. Malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
25: Santon Plus Gold.
26: Mabibili sa mga butika.
25: Boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Tarahin mo na para maging alerto ka.
26: Santon Plus Coffee Mix. Kape na?
25: Gamot pa.
26: Mabibili sa mga butika.
7: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
1: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule.
7: Vision X Plus.
1: Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
1: Vision X Plus. Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
28: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
29: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
0: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
3: Sa pabagbabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kwetoto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
8: Ha! May pimples na naman ako!
14: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
9: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang sa puso.
6: Desminoria.
9: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
4: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Santon Gold Coffee Mix.
18: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
11: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
11: Santon Gold Coffee Mix.
21: XFM.
22: XFM.
23: Mga katrop.
30: Serbisyo katropa. Serbisyo katropa.
31: Sige, balik tayo sa Servisyong Katropa.
30: Servisyong Katropa.
31: Bira, may muntik akong mabanggit ah.
30: Servisyong Katropa.
31: Servisyong Katropa dito sa XFM.
30: Servisyong Katropa.
31: 9:46 po ng umaga.
30: Servisyong Katropa.
31: Kumusta yung mga nasa live natin?
30: Servisyong Katropa.
31: Salamat sa mga nakasubaybaya. Salamat sa mga naka-Facebook live. Mga nagko-comment, mga nagpapa-shoutout. Yan, morning ko sa inyo.
30: Servisyo
31: Kap. Brenda Trinidad, good morning. Rina Amboyo, good morning po. Gerald Gales, good morning.
30: Servisyo Kap Tropa.
31: Ilang beses na palang nahuli yan, dapat hindi na yan pinapalabas. Kasi paulit-ulit naman niya ginagawa, hindi na nagbago.
30: Servisyo Kap Tropa.
31: Si Ma'am Evelyn Vicente, yung ano po, yung kanya mga nakakasama, yung mga nakakarelasyon ba? Yun ang mga nahuhuli. Ito lang, itong kagabi, siya na yung pinaka-target.
30: Servisyo Katropa.
31: Sorry po sa operation. Maricel Tampos, good morning po, sir, kagawad. Grabe kalaki, sir. Good job po.
30: Servisyo Katropa.
31: Sa PNP, saka sa PDEA. Dito po, idol, may alam ako na bahay ginagawang gamitan ng ganyang droga. Brooks Point, Maasin, malayo ah.
30: Servisyo Katropa.
31: Saan yan? Para may paabot natin sa mga kinaukulan.
30: Servisyo Katropa.
31: Sige, Ernalin Cabo. Hi, Sir Gerald. Good morning po, good morning.
30: Servisyo Katropa.
31: Sabi ni Jeter Lunson, mayad na timprano po. Katropang Gerald Gales, pa-shoutout mandigi sa Santo Balisungan, Barangay Tagumpay, Koron pala.

0: Bear, magandang umaga sa iyo, Bear.
1: Ay, magandang umaga rin po.
0: Oo, si Bear yung kausap natin kahapon. Tungkol po ito sa may problema yung ref. Hindi ho kasi lumalamig eh. Bear, nag-usap tayo. Kausap natin yung Duex sa manager. Ang sabi, pupuntahan nila alauna, hapon, kahapon, dyan sa bahay mo, yung ref na hindi lumalamig. Yung nilapit mo sa atin dito sa XFM. Natupad ba yung sabi sa atin na pupunta dyan? Pinuntahan?
1: Opo. Pumunta po sila kahapon, dumating din po. Pati yung technician.
0: Yung technician, pumunta?
1: Opo, ayun nga, factory defect daw po. Kaya dinala po nila yung ref.
0: Ayun, okay. Oh. So, natukoy rin ang technician kung anong problema?
1: Parang natukoy niya rin po. Kasi chinik niya lahat ng ano eh, ng mga parts.
0: Okay. At ang sabi ng technician sa inyo ay?
1: Factory defect
0: na
1: po.
0: Factory defect. Okay. Sige, at least malinaw. Nandyan na mismo yung technician, pumunta na, na suri nila, at pagkatapos nung nalaman nila factory defect, kinuha nila.
1: Opo, kinuha nila. Ngayon daw po nila papalitan.
0: Ang ibig sabihin nito, replacement talaga. Papalitan ng bago.
1: Opo, replacement po.
0: Kala ko, ano lang eh. Kala ko yung mga, halimbawa, yung preyon lang, o kaya kung ano mga parts lang ang tatanggalin, papalitan, pero lahat na pala, pinull out na nila yung buong rep mo.
1: Opo, pinull out na nila. Oh. Kahapon po.
0: Kasama si Sir Toto, no? Napunta dyan, yung kasama namin dito.
1: Opo, napunta po.
0: Oh, siya rin po kasi yung sumama.
1: Kasama rin daw po mga si Sir Toto eh.
0: Opo, sinama na, dala sa rep. Kasama dyan yung manager.
1: Opo, sasama rin daw po mga si Sir Toto pag deliver po ng rep.
0: Ba talaga naman tinututukan talaga ng XFM eh, ni Katropang Toto ito para lang masiguro na ano ha na maayos mo na magagamit mo yung bagong rep na paparating.
1: Opo, yun nga rin po ang kagandahan sa XFM, talagang nakatutok po.
0: Oh, simula pa doon sa ano eh. Simula pa doon sa do exam, sinamahan na, kausap na natin yung manager at nangako na yan, kaya talagang subaybayan natin hanggang sa maayos yung problema mo ha, Sir Bear.
1: Kaya maraming salamat po.
0: Salamat din sa amin dito. Salamat din sa iyo sa pagtitiwala mo sa XFM dito sa serbisyong katropa, Bear. Pero hindi pa tayo tapos kasi wala pang rep, kinuha pa lang yung rep mo, hindi pa marating. Kailan man sabi?
1: Mamaya nga po daw po kasi ngayong umaga raw po i-testing nila para sigurado raw po bago nila dalhin sa bahay.
0: Okay, subukan mo palamigin muna nila doon.
1: Opo, papalamigin muna nila doon para sigurado raw po na ayos yung i-deliver.
0: Ayun, siguro gagawa sila ng ano ng ice para makita kung talagang lalamig. Salad?
1: Baka gagawa po sila ng salad.
0: Wala na, hindi na bababalik yung salad mo. Siguro gagawa, testing lang para maglamig. Pero wala na yung salad, sayang talaga, Bear.
1: Sayang, 3 kilo pa naman po.
0: Bawi ka na lang sunod ha, magsalad ka na lang uli ha.
1: Sige po, pasyala lang din kayo sunod.
0: Yan, sige, para matikman natin yung salad mo na yan. So ito naman, pinapaloap ko lang ngayon para matiyak natin na talagang inaayos talaga. At sabi, pangako, ipupuntahan, pinuntahan din talaga.
1: Opo.
0: Balitan mo ako, Bear, pagka nandiyan na yung bagong rep mo, ha?
1: Ay, sige po, sige po, sige po.
0: Ganyan din ba kalaki? Ganyan din kalaki yung rep? Hindi maliit?
1: Opo, ganito rin daw po yung ipapalit nila.
0: Malaking rep din, di ba?
1: Opo, okay. Kasi ano yung yun ang price na binayaran ko po yung ganun kalaki.
0: Oo, ganun kalaki. Sige, anong gusto mong sabihin? Anong gusto mong ipaabot dito sa pamunuan ng DOE exam?
1: Yun, maraming salamat din po sa pamunuan ng DOEX na mabilis na action. Tapos yung service center ng hire, napakabilis din umaksyon. Yun, natukoy rin po kagad doon ang sira ng threat.
0: Kay Manager Lisa. Manager Lisa yun eh, di ba?
1: Opo, maraming salamat din po sa agarang action niya po na papalitan din po yung rep na nabili sa kanila.
0: Ayan, okay. Tsaka kay Sir Toto, Toto Roni, yun yung talagang tumutok eh.
1: Talagang nakatutok po eh, si Sir Toto.
0: Tutok talaga, no?
1: Sigurado niya talaga na mapapalitan po at maayos yung problema po.
0: Ayan, okay, sige. Pero salamat din ha sa pagtitiwala mo. Medyo alanganin ka nang una pero sabi ko nga, magagawa natin ang paraan ito. So thank you rin sa pagtitiwala mo dito sa atin sa XFM.
1: Opo, sige po. Maraming salamat din po sa inyo.
0: Thank you. Salamat. Update lang ulit, Bear. Pagka-radya na. Thank you.
2: Show Katropa.
0: San Jose ito, no? Certo, San Jose, no? Sa San Jose pa. Galing ng Duke Sam, malayo pa pala yung atira nila. Oh, okay, sige. So ngayon, tinutukan po kasi ito ng XFM, eh. Alam mo naman, yung servisyong katropa.
2: Servisyong katropa.
0: Walang hangad kundi makatulong sa ating mga kababayan. So, etong ref, kinuha na. Yung nakikita nyo ngayon, yan po yung, hindi siya luma eh. Yan po yung bago na mayroong konting problema. So, kinuha na ito ng technician ng Duke Sam dahil nakita factory defect. Ngayon, meron ng bago. Yung bago na yon ay kilala ko yan, Ber, yung tinutukoy mo.
2: Servisyong Katropa.
0: Ngayon, yung bago nandoon na ngayon sa Duke Sam, pinapagana na nila, tinitignan nila kung lalamig yon. Baka may nilagay sila doon sa freezer nila ng ice o kung anumang pwedeng lumamig, sinusubukan nila ngayon. Ngayon, pag okay yun, di-deliver nila. Ngayong araw din, nakaschedule na i-deliver at magkakaroon na uli ng bago at malamig na rep para pagka nagsalad uli si Bear, ba talaga naman, mapapakinabangan. Wag, paano yun pagka, mahirap kainin pag sobrang tigas na salad, di ba?
2: Servisyong Katropa!
0: Kailangan mo pang pupukpukin yun. Hindi naman, sa baba lang pala yung salad. Yung sa taas yung ice.
2: Servisyong Katropa!
0: Pwede ice cream din, salad, di ba?
2: Servisyong Katropa!
0: Yan, ha? Thank you. Ako, ganun din po. Magpapasalamat din po ako sa Duke Sam.
2: Servisyong Katropa!
0: Naunawaan nila yung pong layunin natin dito sa Servisyong Katropa na may ayos yung problema. Thank you, ha? Ma'am Lisa, manager, maraming salamat po doon at tinignan mo ito na positibo. At ako naman ay popromote natin sa mga gusto ho na maghanap ng mga appliances. Kita nyo naman yung pong ginawa ng Duke Sam. Merong problema, pinuntahan, inayos, chinek, at ito, mabilis na na-address yung problema. So, pwede ko kayong pumunta ng Duke Sam, kuha ko kayo ng mga appliances. Ang gaganda, quality. Duke Sam Rizal Avenue. Ma'am Lisa, marami pong salamat ulit.
2: Servisyong Katropa!
0: Balas 10 po ng umaga.

0: Kinzon. Good morning po, Ka Jeral. Good morning.
1: Serbisyo.
0: Shoutout po kami dito, Ka Jeral, na nakikinig habang nagwo-work dito po sa Arado 1 Poblasyon, Taytay, Palawan. Shoutout po kila Kuya Roroy, Kuya Paeng at Gary.
1: Serbisyo. Katropa.
0: Sabi ni Kins Quinto. Corazon Constantino Sherdan, salamat po, Corazon.
1: Serbisyo Katropa.
0: Si Sisi Sabalya o Sabala.
1: Serbisyo Katropa.
0: Good morning, ah. Luz Daco de Vera, good morning po, Ka Gerald, God bless.
1: Serbisyo Katropa.
0: Good morning po, pabati naman ng happy birthday, Aroy. Birthday rin, no? Anabel Bundak, ang Nicanor Sabala. Anabel Bundak, yan po sa Nicanor Sabala.
1: Serbisyo Katropa.
0: Happy birthday ho, happy birthday ho sa'yo.
1: Serbisyo Katropa.
0: Salad naman dyan, ay malayo pala.
1: Serbisyo.
0: Amor Mondragon mo, eh. Sana po makakuha ako ng radyo. Kahit yan na lang po, pag-awad.
1: Serbisyo Katropa.
0: Abot ko po kay manager, ha? Ay kaluwi yung gusto mong radyo.
1: Serbisyo Katropa.
0: Amor Mondragon, muhi ka dyan sa Sandiwa Tinigiban.
1: Serbisyo Katropa.
0: Salamat sa pag-share mo. Okay, alas 10 na ho ng umaga.
1: Serbisyo Katropa.
0: Sa mga naghahanap po ng Santon product.
1: Serbisyo Katropa.
0: Grabe yung malat ng boses ko, bilis mawala. Meron pa konti, pero hindi pa natin maibomba, hindi pa natin mapuwersa.
1: Serbisyo Katropa.
0: Pero okay na, dahil yan dito sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Serbisyo Katropa.
0: Ang gamit natin yung Santon Plus Herbal Capsule.
1: Serbisyo Katropa.
0: Okay, kung naghahanap ka na mga Santon product, ngayon pong Santon Gold, Santon Plus Coffee Mix, merong Santon Vitamin C, yung Vision X Plus, yung Premium D3, yung Turbo, aroy, yung mga product na yan, mabibili nyo po yan sa mga pharmacy na aking babanggitin.
1: Serbisyo Katropa.
0: Puerto Princesa, meron pong Jinx Drugstore, merong Sky Drugstore, merong Edesa Andre Pharmacy, Pharmastapa, La Medica Pharmacy, Gendis Pharmacare, Midzone Pharmacy, CureMeds Pharmacy, PharmaMed Drugstore. Dami niyan, di ba? Merong Palawan Drugstore, merong PharmaLife, Vestlife Pharmacy, Midsay Pharmacy, Western Pharmacy, Erica Drugstore, St. Teresa Drugstore, Nature's Medica, Red Pharmacy, Nurse Care Pharmacy. Yan po yung mga pharmacy, drugstore dito sa Puerto Princesa. Pwede niyong puntahan yan. Kung malapit ho kayo dyan, pwede kayong magtanong, bumili ng mga Santon products.
1: Serbisyo Katropa.
0: Yan naman, number one yan ng mga food supplement. Yung pong mga gamot o ito pong mga vitamins, Santon yung pong number one sa buong Pilipinas, sa buong Palawan.
1: Serbisyo Katropa.
0: Naghahanap pa yung mga binanggit ko ng mga farmasya, pwede nyo pong puntaan. Makakabili ho kayo niyan.
1: Serbisyo Katropa.
0: At magbabalik po ang Serbisyo Katropa. Makalipas lang po ang ilang mga paalala.
1: Serbisyo Katropa.
2: XFM.
1: Sister Pain.
3: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil 3 take ko lang tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Santon Plus Gold.
5: Ako si Weng, galko na ang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang nakasakit. Pero pag take ko ng Santon Plus Gold sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold.
6: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangka. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
7: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag.
8: Mag-Vision X Plus
7: ka.
2: Fisher X Plus Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule.
2: Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Mahilig ako sa sports, kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
4: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
11: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi Sansom 25
10: years. Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
12: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Ha! May pimples na naman ako!
15: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
16: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
17: Sakit ng katawan?
18: Mag-Santon Plus
17: Herbal Oil.
19: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
17: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
18: Santon Plus Herbal Oil.
4: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
18: Premium D3 Coffee Mix.
4: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
18: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
18: Sample Plus Gold.
20: Ako si siya. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
18: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
21: Santon Plus Coffee Mix.

0: Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. XFM.
1: XFM.
0: Sister Pain.
2: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika. Supple Plus Gold.
3: Ako si siya. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Masalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Delip-

0: Grabe na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligdig.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
3: Premium D3. Subok na, na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
7: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
8: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
10: Ha! May pimples na naman ako!
11: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
12: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
13: Santon Plus Herbal Oil.
14: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
13: Santon Plus Herbal Oil.
15: Maaasahan
13: sa sakit ng katawan.
15: Santon Plus Herbal Oil.
9: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
13: Premium D3 Coffee Mix.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri
16: ng
5: sakit.
16: Hanilo ng Laguna. Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santon Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Santon Gold. Coffee Mix.
17: Ako po si Maribeth ng Cavite. Sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Akatatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
13: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
0: XFM.
18: Nagbabalik po ang Serbisyong Katropa.
13: Serbisyong Katropa.
18: Lilingkod tutulong sa ating mga kababayan sa pamamagitan ng programang ito. Public service program po na ang XFM Palawan.
13: Serbisyong Katropa.
18: 10 po ng umaga.
13: Servisyo Katropa.
18: Baby, tawagan natin. Kamustahin natin yung lagay niya doon sa Bicol.
13: Servisyo Katropa.
18: Naaalala niyo yung bumunta ho dito sa stasyon at tumingi ho ng tulong kasama yung kanyang anak. Yung anak niya nasabi, tinaningan na ho ng doktor pero siya ay nawalan, hindi nawalan ng pag-asa. Nanawagan dito, humingi ng tulong, nakalikom po ng higit 10,000 pesos nang siya po ay manawagan sa XFM. Binili niya kagad yun ng ticket. Mahal ng ticket. Tag 4,000 daw. Dalawa sila. 8,000.
13: Servisyo Katropa.
18: Tapos may mga sobra ano na natanggap. Higit 10,000 ha. Yung pong nalikom niya sa panawagan na yun. Ngayon, sabi niya, BBI sila May 17. Yan na. Si Nay Levy na sa kabilang linya na. Nay Levy, magandang tanghali sa iyo. Ay, magandang umaga.
19: Magandang umaga po, Sir Duran.
18: Kamusta ka na, Nay Levy?
19: Okay naman din po kami.
18: Okay, sige. Saan yung anak mo ngayon?
19: Dito po.
18: Sa tabi mo?
19: Opo.
18: Ay, mabuti. Oo, kapahinga-pahinga. Nasaan ka na ngayon? Nasaan na kayo?
19: Nasa Manila pa po.
18: Ah, okay, sige. Kala ko nasa Bicol ka na eh. Wala bang direct flight? Ay, yung barko, walang diretso doon, papunta ng Bicol?
19: Wala po, direct.
18: Kailan kayo bumiyahe?
19: Yung Linggo po.
18: Linggo.
19: Pero papunta kami po kami doon.
18: Ah, bali Linggo, Puerto, papunta ng Manila.
19: Opo.
18: Sige, sa ngayon, Manila na kayo?
19: Opo.
18: Isang araw? Dalawang araw? Ilang araw ba ang biyahe? 17, 18? Pangalawang araw na kayo, nagbiyahe?
19: Opo.
18: Sige, palis na kayo? Pabiyahe na kayo ng Bicol?
19: Mamaya pa po.
18: Mamaya, okay, sige. Saan ba sa Bicol lang punta ninyo?
19: Sa Sorsogon po.
18: Sorsogon?
19: Sorsogon.
18: Sorsogon, Sorsogon, Bicol Region, tama?
19: Opo.
18: Yan, okay, sige. Pero yung ano mo doon, yung sabi mo namang gagamot sa anak mo, nakokontak mo pa rin?
19: Opo.
18: Anong sabi niya?
19: Mag-diretso daw po kami doon ngayon.
18: Kailan daw ang dati? Sabi nang nakausap mo yung mga ano mga staff dyan sa barko, kung kailan kayo makakarating ng Bicol?
19: Magkakontak po ako, nagsakay lang po ako ng Cubao.
18: Nang? Ano nang sasakyan mo papunta ng ano, papunta ng Bicol ngayon? Barko?
19: Nagsakay po, magsakay ng Raymond.
18: Anong Raymond?
19: Yung bus po.
18: Ah, magbus ka. Simula dyan sa Perth, sa Manila, papunta ng?
19: Bicol, tapos kung po kasi dalawang sakay po ng bus bago makarating doon.
18: Hindi ka na magbabangka, wala nang babangkain doon.
19: Dito na lang po sila sa baryo.
18: Sila na yung bababa sa baryo para doon na kayo magkita-kita?
19: Opo.
18: Sige, so dalawang bus ang sasakyan mo. Bukas, pabiyay. Bukas ba mamaya? Biyahin mo ng, ano, ng Bicol?
19: Mamaya po.
18: Mamaya, okay, sige. Okay naman, hindi ka nahihirapan sa lagay ninyo kasi dalawa lang kayo.
19: Mahirap man po kakayanin.
18: Kakayanin, para sa anak, di ba?
19: Opo, para po sa anak ko, kakayanin ko.
18: Yung mga pagkain niya, dala mo na lang.
19: Dala ko po.
18: Sige, okay naman. May ano ka pa rin dyan, may budget ka pa.

0: Punta po muna ng Naga, tapos sakay ulit ng bus, tapos doon nagpo-diretso.
1: Oh, basta yung pera mo, sapat pa yan pang kain, pati pang bayad sa bus na mga sasakyan mo hanggang sa makarating ka.
0: Sapat pa naman din po, sir.
1: Oh, kaya lang baka mabitin ka, hindi mo na... Pag ano ba mangyari pagdating doon, sila magpakain sa'yo?
0: Opo.
1: Ah, okay, sige. Maganda, maano rin pala yun eh. Magandang tulong din pala yun. Kasi libre, di ba, ang gamot? Nagagamotin doon, libre?
0: Opo, opo.
1: Oh, libre, nagagamotin yung bata. Tapos, tutulungan kayo na abang nandoon kayo, libre pagkain ninyo.
0: Opo.
1: Oh, hanggang ilang araw kayo doon?
0: Mga 2 linggo po siguro, sir.
1: Ay, paano yung pauwi ninyo? Meron na kayong tiket?
0: Wala pa din po kami tiket pauwi.
1: Yan na, ang problema natin ngayon. O, kailangan makahanap tayo ng ano ninyo, na pera pambili ng tiket, makauwi dito.
0: Nariremedyohan naman din po siguro, sir.
1: Paano? Kailangan makahanap tayo. Di ba, sige, saka mo naisipin yun. Ang pinaka-importante natin naiisipin ngayon, makapunta ka doon, mapagamot mo yung anak mo, saka na natin isipin yung pabalik. Basta makaabot mo na kayo doon at makita yung kalagayan ng bata.
0: Opo, sir. Yun po kasi ang una kong pantalaga na priority ko sa kanya, yung mapagamot ko siya na makita ko na magaling na siya. Para pag-uwi namin dyan, magaling na po siya.
1: O yun, naiiyak po kayo, no? Saka na natin yan isipin yung pauwi. Magkano gagamitin, saan kukunin, basta maipagamot siya. Tiwala kayo sa, tiwala ka sa panggagamot, paraan nila sa panggagamot, di ba?
0: Opo.
1: Ayun, okay, sige. So, mananawagan na lang tayo ulit sa mga susunod pagka nandoon na kayo, ha?
0: Opo.
1: Sa ngayon, tinawagan kita, kinumusta kita, at salamat din kasi nagbibigay ka ng update. Sabi mo, pabiyahe ka na, bumibiyahe na. Thank you sa update mo, ha?
0: Apo, sir. Hindi kasi ako naka-opi ng Facebook ko, sir, kasi yung dito sim walang signal sa Manila.
1: Meron yan. Manila yan eh. May signal yan doon. Baka sa cellphone lang. Pero okay lang sa text-text lang. O, saka mo na isipin yun. Mahirap habang nagabiyahe. Baka mamaya manakaw pa yung cellphone mo. Ano lang mo na. Text-text lang. O kaya doon ka na mag-update pagka nasa Bicol na talaga.
0: Apo, sige po.
1: O, yung mga gamit mo, wag mong pabayaan yan. I-safety mo yan, ha? Pati yung cellphone mo, pera mo lalo na.
0: Opo, sir.
1: Sige,
0: ingat. Thank you po, sir. Salamat po.
1: Walang anuman. Sige, dito lang kami. Nakaalalay sa'yo, XFM Palawan.
0: Salamat po sa XFM Palawan.
1: Sige, kumain na ba kayo? Wala pa. Bata, okay lang?
0: Okay naman din po siya.
1: Hindi umiyak. Natutulog ngayon.
0: Opo, tulog po siya.
1: Oh, pero tingin mo yung ano, lumalakas na siya, no? Mas okay siya kaysa dito sa ano? Sa
0: mas okay po siya yung nakita mo po siya nakaraan, mas okay po siya.
1: Ngayon, mas okay siya ngayon.
0: Opo.
1: Oh, sige, mas magiging okay pa yan kasi nandoon yung positibong pananaw mo sa paraan ng paggagamot sa anak mo, mas bubuti pa nilagay niyan. Tiwala lang talaga.
0: Opo,
1: diwala
0: lang po talaga.
1: Sige. Ingat. Thank you, ha. Nalibi. Ingat kayo dyan.
0: Thank you, sir. Bye-bye po.
1: Bye. Servisyong Katropa. Yan, yung pong inyong nakikita ngayon, di ba? Yan po yung pagpunta dito ni Nalibi. Servisyong Katropa. Kasama yung kanyang anak. So, nanawagan ho yan dito sa XFM. Nakalikom. Nagulat din ako. Biglang, Kajerad, 10... May 10 ano na, may 9,000 na dito. Sabi ko, bilis naman. Servisyong Katropa. Ayun, ang dami pa lang nagbigay ng tulong sa kanya. Hanggang sa mabot lagpas na 10,000 yung pera. Nakabili na sila ng tiket, dalawa silang mag-ina. 4,000 yung halaga ng tiket, pati dalawa sila, so 8,000 papunta pa lang 'yon. Servisyong Katropa. Wala pang pabalik. Na sa Manila na ngayon, bubus, papunta doon sa Naga. Ano yung pag na Naga, Bicol na yun, di ba? Servisyong Katropa! Oh, yun, basta mayroon pang 2,000 hawak. Saka na tayo manawagan kasi tutukan niya muna na makarating doon sa ano? Sa Bicol, Sursogon daw para maipagamot na yung kanyang anak. Servisyong Katropa! Ngayon, pagka nandoon na, eh, meron naman daw sasagot. Mga pagkain, lilibre.

0: daw doon ng manggagamot. Walang bayad eh. Pagpapagamot doon sa bata, basta ang sabi, kailangan makita, mahawakan siguro nung pong manggagamot yung pong bata. Kasi nandito sa puerto, ay hindi man kabisado ni Nailaby yung lugar na pupuntahan niya. First time niya pupuntahan yun doon. Kailangan lang makipagsapalaran, susugal niya yung kanyang paniniwala doon sa taning ng doktor. So, okay lang yun. Kumbaga, nandyan yung taning ng doktor. Ito yung option niya. Kasi ang magulang, gawa talaga ng paraan. Ito yung naisip niya. Manawagan, bumiyahe doon sa Bicol, ipagamot yung kanyang anak. At doon naman nakasuporta. Kahit na, siyempre, nandyan yan. Doktor yan. Eksperto talaga yan pagdating sa buhay ng tao.
1: Serbisyong Katropa!
0: Ibigay lang natin kung ano po yung gusto. Yung, kumbaga, mawala man yung bata, wag naman sana kasi may taning isang taon na lang. Mawala man, pero yung nanay, talagang ginawa lahat ng paraan para humabuhay yung pong bata.
1: Serbisyong Katropa!
0: Ganun yung nakikita natin, kaya ganito kapursigido yung pong ina si Nailaby na maipagamot, humaba pa ang buhay nung pong si baby Romy.
1: Serbisyong Katropa!
0: Kasi 8 years old na yan, ang sabi ng doktor, hanggang 9 years old lang yung bata, so may isang taon pa. Kung talagang magdepende lang siya doon sa taning ng doktor, ay ayaw, gawa ng paraan, sabi mayroong manggagamot, pwede pang malunasan itong sakit. So yan ang ginawa niya. Bumiyahe ngayon doon sa Bicol region.
1: Serbisyong Katropa!
0: Pagamot yung pong kanyang anak.
1: Serbisyong Katropa!
0: Salamat po, sir. Wala pong anuman. Ingat po kayo dyan, Nailaby. Kasama sa prayer yan.
1: Serbisyong Katropa!
0: Nakatotok, sinusubaybayan din natin yan yung kalagayan ninyo. Nanawagan tayo ha sa mga susunod pagka nandoon na kayo. Hingi tayo ng tulong. Kami naman dito po sa XFM, ganun din, nakaliko man sila ng higit 10,000. Sa inyo po ang pagpapasalamat. Thank you sa inyong lahat ng mga nakatotok dito sa XFM, mga nagbigay, nag-share ng kanilang blessing.
1: Serbisyong Katropa!
0: 10.21
1: Serbisyong Katropa!
0: Nang umaga, gamit natin yung sabon, Santon Plus Herbal Soap. Nanaga naman yung sabon na pangpaputi, pampakinis.
1: Serbisyong Katropa!
0: So, ito yung hinahanap ninyong sabon. Yung bang sasabon kayo, malagkit ka agad. Huwag yung sabon na yun. Ito na, buong maghapon, hindi ka makakaramdam ng malagkit sa katawan. Fresh talaga. Maputi, pampaputi, pampakinis. Wala hong langkit sa katawan hanggang mabango ka hanggang gabi.
1: Serbisyong Katropa!
0: Basta naka Santon Herbal Soap ka. Mabibili yan sa mga pharmacy na aking pong binanggit kanina. Pati na rin po sa Yes to Health Clinic. Diyan po sa harap ng kain na to, Barangay San Manuel.
1: Serbisyong Katropa!
0: Matarasa ho, merong Twin Zone Pharmacy, merong Alena Pharmacy, merong Kenres Pharmacy at Hines Drug Store. Matarasa po yan.
1: Serbisyong Katropa!
0: Brooks Point, merong Resmed Shop, merong Socrates Pharmacy, merong Betcare Pharmacy at merong Brill Pharmacy. Brooks Point po yan. Mga Santon product dyan po mabibili.
1: Serbisyong Katropa!
0: Sa Taytay, merong PES Drug Store or PES Drug Store. Meron din po sa Port Barton, dyan po sa PharmaMed.
1: Serbisyong Katropa!
0: PharmaMed Drug Store sa Port Barton.
1: Serbisyong Katropa!
0: Kung kayo po ay nasa Aborlan, meron pong Aborlan Pariñas Pharmacy. Sa Rizal naman, merong Ragunton Pharmacy. Merong Santan Drug Store sa Quezon. Meron ding Quezon The Generic Pharmacy.
1: Serbisyong Katropa!
0: Meron ding sa Espanyola, April Pharmacy. Merong Butika Medplus, Espanyola pa rin yan. Sa Espanyola pa rin, merong Espanyola Butika Presya.
1: Serbisyong Katropa!
0: Okay, San Vicente, Well Perose Pharmacy, Parmarich, at The Generic Pharmacy.
1: Serbisyong Katropa!
0: 10.24 ng umaga.
1: Serbisyong Katropa!
0: Mamali! Magilyan. Good morning po. Good morning, Mama Eli Magilyan.
1: Servicio Katropa.
0: Ruben Ombe, hi. Tagapalawan, Barangay Concepcion, Puerto Princesa. Ombe Family.
1: Servicio Katropa.
0: Rada, thank you sa panonood. Hami Chernopia, morning po kagawa General Gales. Good morning.
1: Servicio Katropa.
0: Dayin mo nga yan, Sherdan. Gandang araw po, Katropa, kagawa General Gales. Listening sa radyo mula Barangay Mangingisda, Puerto Princesa.
1: Servicio Katropa.
0: Ayun, Alberto Pama. Good morning po. Idol Kag-General. Pa-shoutout naman po, Rico na nakikinig araw-araw sa impila ninyo.
1: Servicio Katropa.
0: Okay, Gerald, Philip Alan, Sherdan, salamat. Gandang araw po mga katropa at gagawa, Gerald Gan.
1: Servicio Katropa.
0: Rina Amuyo, sir, pakipanawagan naman po, nawawala po, aso, aroy, aso, paper po ang name niya, babae po sa Barangay San Jose, Tambis Road. Sana po may makakita, kulay black po siya. Oh, yun, aso raw, nawawala. Aso ka lang po ba, Aspin?
1: Servicio Katropa.
0: Amrina Amuyo, nawawala raw po yung aso nila. Paper po yung pangalan. Diyan po sa Barangay San Jose. Nakita ninyo, ha? Aroy, ma'am, walang number. Maganda may number para po mabanggit natin. Tawagan po yung may-ari. Yung pong amo.
1: Servicio Katropa.
0: Melanie Pablico, good morning po. Idol ka, Gerald Gales. Shoutout dito po sa San Isidro, Palawan.
1: Servicio Katropa.
0: 1025.
1: Servicio Katropa.
0: Ano yung sinasabi ko? Yung nandiyan na yung video, Ken.
1: Servicio Katropa.
0: Nang bahay-bahay operation kagabi.
1: Servicio Katropa.
0: So, ito na, pakita natin. Kanina pinakita ko sa inyo mga picture, mga larawan lang.
1: Servicio Katropa.
0: Pero ito yung video, yung pong buo. Di tayo nalombat dito, ha.
1: Servicio Katropa.
0: Yung pong lakad natin kagabi, kahapon, dyan po sa Barangay Siksikan.
1: Servicio Katropa.
0: Grabe yung Siksikan, lalaban-laban sila ng ano, ng Bangkaw-Bangkaw, San Miguel, Siksikan. Yan yung mga naglalaban-laban.
1: Servicio Katropa.
0: Doon makikita natin na talagang nandoon yung mga authority, nandoon yung mga barangay officials nagpupursige. Kasi ang droga, kalat-kalat yan sa iba't ibang barangay. Pero nandito, nakatutok yung mga barangay officials, yung pumpi and pipideya.
1: Servicio Katropa.
0: Barangay Siksikan, Gagawad Soto, kasama natin.
1: Servicio Katropa.
0: Lakad po ito ng Police Station 2 at ng PDEA.
1: Servicio Katropa.
0: Congrats doon po sa PDEA. Congrats po, PS2 Operative.
1: Servicio Katropa.
0: Is dead. Dahil malaki yung punlakad nila, hindi ho ito isang sachet. Hindi lang basta sachet dahil bulto-bulto, gramo-grabe ito.
1: Servicio Katropa.
0: Aroy, nalugi. Kung sino man yung nasa likod dito, kung sino man yung pinagkunan nito, nabayaran ka kaya?
1: Servicio Katropa.
0: Dahil nasa 171 grams lahat ng pong mga na-recover, yung pong mga nasabat dito po sa operation na ito.
1: Servicio Katropa.
0: Ganito po yung video, panoorin natin, oh.
1: Servicio Katropa.
2: Currently residing at Siksikan. Diyan yan, yung may star na yan. Yan yung bahay niya, diyan yan.
0: Katatapos lang po ng briefing dito ho sa PS2, Police Station 2. So, 10 minutes ang ibinigay para ho makapaghanda yung ating mga kasama. At pagkatapos nun, diretso na ho kami doon sa transaction point. Saan magaganap ito pong bentahan ng illegal na droga. Ito, pahabat niya nakaligyan doon. Ang forma na. Nandito na kami sa Barangay Siksikan, pero hindi pa natin alam kung saan banda dito yung pinaka-exactong lugar para ho doon sa magaganap na bypass operation. So, dahan-dahan na kami na maabante. So, stop muna kami dito ng mga ilang minuto at hihintay lang din kami ng go signal. Nandun lang sa unahan yung pong transaction point.
3: Inaresto po kayong dalawa sa ano, sa pagbenta ng illegal na droga.
0: Gagawad, nandiyan ka naman, di ba? Hindi natin makakapan kasi babae po.
3: Hindi ko lang alam mo.
4: Ito po, nakawasa ka. Kanang ba?
0: Sige.
4: Kanang bulsa.
3: Paano natin?
0: Dami?
4: Sa dalawa.
0: Okay.
4: Tatlo. Apat.
0: Apat. Bahay niyo ito, boarding house?
5: Hindi, bahay mo muna.
0: Matagal ka nang ano, nagbebenta? Ha? Ito.
5: Ako?
0: Ha? Ito? Dito sa maliit na kwarto na ito, sinasagawa itong pagmamarka. Marking dito sa mga ebidensya. Nakakapan pa lang dito ay isa. Dalawa ko sila yung nahuli dito po sa operation na ito, pero isa pa lang yung pong nakakapan.
5: Okay, mo. Sa bagay.
0: Ano pa?
5: Sige, ilagay mo lang dito.
0: Ma'am?
6: Saan galing?
0: Baka gusto mo mag-react kasi nakuha sa'yo. Ang dami, oh. Gusto kang sabihin? Ikaw matagal ka na kasama sa ganitong transaksyon?
7: Hindi po.
0: Pero nagbebenta ka rin? Yung magamit lang? Hindi rin? Papadrug test ka? Sa tingin mo, positive, negative?
7: Negative.
0: Hindi, minsan hindi ka pa na-involve sa drugs. Ikaw?
8: Pang ikaw, ma'am.
7: Ano?
0: Matagal ka na nagbebenta?
7: Ayan.
0: Bago lang?
7: Hindi.
0: Ano lang sa'yo, gamit lang?
7: Hindi ako gumagamit siya.
0: Papadrug test ka rin eh.
7: Go.
0: Ibig sabihin, negative. Kanino galing ito? Ang dami man. Yung pong briefing kanina, yung pong pagpaplano, positive po yung lakad ng PS2. Yung po yung bahay na sa likuran ko, dyan po sa loob nangyari yung pong bypass o yung pong bentahan ng illegal na droga. Kanang bulsa? Inarkahan na nila yan. Yung tissue na lang ang inuntay na matapos para doon sa pagmamarka. Pagkatapos noon, doon sila sa inventory. Inausap ko rin po yun sila, tumanggi ko yun sila. Tinanong ko kung matagal sila nagbebenta, ano masasabi nila. Dahil nabilihan sila at nakunan sila, ganun karami. Pero tumanggi ko na umamin o magpaliwanag ito pong mga drug suspect. Tinanong ko rin sila kung sila ay gumagamit. Sabi nila hindi sila gumagamit. Kahit na ipadrug test daw sila, magne-negative sila.

0: Grabe ano. Kung ito ay halimbawa lang hindi na operate.
1: Serbisyong katropa.
0: Kung ito ay hindi na bypass.
1: Serbisyong katropa.
0: Sa ganun karami, nasa 171 grams.
1: Serbisyong katropa.
0: Halaga niyan ha. Halaga niyan 1 million 100,000. Sobra pa.
1: Serbisyong katropa.
0: Kambira ko na ikalat ito. Ilang ano yun? Ilang sachet? Kasi malalaki. Walang ano yan, walang nakita na maliitan yung halaga ng mga tig 500 na tawag ba nila doon. Di ba nire-repack? Walang ganong kaliit yung tig 500, tig 1,000. Yung isang sachet na pinakamaliit, buo-buo pa yun.
1: Serbisyong katropa!
0: Tapos merong laki talaga, bulto yung mga ganon, no? Lalaki. Buo, tsaka naka-intact pa talaga.
1: Serbisyong katropa!
0: Yun, so kung halimbawa lang yun na hindi ho na-operate yun ng PS2 nila Captain Dalyon ng PDEA, na ikalat yun, halimbawa lang na ikalat, pambira. Ang dami. Hindi lang kasi 25 sa Shea. Kasama na yung nabili, purchase. Then yung pong 24, nasa posisyon nila. Kung halimbawang talagang naripak pa yon, hindi lang 25 yun. Baka abutin pa ng daan-daan.
1: Serbisyong katropa!
0: Sobra pa kasi yung isa na ang laki masyado nun eh. Yung isa na yun, palagay ko na doon pa lang kayang iripak yun ng isang daan eh. Di ba? Yung pong 24 pa. Dami nun. Baka sobra 200-300 pa ng pag-repack doon.
1: Serbisyong katropa!
0: Hindi, ang daming mapagbebenta nun. Dami yung masisira doon.
1: Serbisyong katropa!
0: Ito na ho yung nasamahan natin na malaking operasyon dito sa Puerto Princesa sa lalawigan ng Palawan.
1: Serbisyong katropa!
0: Milyon ng halaga. May mga nagko-comment, sabi, tanim pambihira, tatanim pa ba yun?
1: Serbisyong katropa!
0: Tataniman yung mga babae na yun, mga bata. Malaking tao ba?
1: Serbisyong katropa!
0: Diba? Tsaka may mga body-worn camera, dalawa. Simula briefing, di ba? Tapos nandoon din mga testigo, doon si Kagawad Soto, doon din ako.
1: Serbisyong katropa!
0: Yung mga PNP hindi lang nire-react pero nababasa nila yan, yung pong mga comment ninyo.
1: Serbisyong katropa!
0: Body-worn camera, simula sa simula yan hanggang sa matapos yung operation, hanggang sa pagbiyahe, mula sa PNP kung saan nag-briefing, papunta ho doon sa lugar, kung saan yung transaksyon, hanggang sa madala yung pong mga suspect, hanggang sa makabalik doon sa PNP. Naka-on yan bago pa i-off yung pong body-worn camera. Dalawa yan.
1: Serbisyong katropa!
0: Yun, tuloy-tuloy yun. Walang edit yun. Hindi katulad sa atin, napuputol-putol yung video natin kasi hindi naman siya gagamitin. Depende ano sa court presentation. May exhibit, di ba? Pero yun, gagamitin yun doon. So tuloy-tuloy, walang hintuan yun.
1: Serbisyong katropa!
0: Paano pa masasabi nyo yun? Yung PNP, yung PDEA nandoon sa lugar. Kayo nagre-react lang sa Facebook, saan tayo maniniwala doon? Yung mga nasa lugar o yung nagre-react lang sa Facebook?
1: Serbisyong katropa!
0: Diba?
1: Serbisyong katropa!
0: So congrats doon ho sa tropa ng PS2, Police Station 2, congrats sa PNP at sa PDEA dito sa operation na ito.
1: Serbisyong katropa!
0: Malakihang lakad, big time! Bypass operation!
1: Serbisyong katropa!
0: May kasunod pa yan.
1: Serbisyong katropa.
0: Layo na lang ha, layo na lang sana. O tigil na lang.
1: Katropa.
0: Hindi na kayo ma-operate pa.
1: Serbisyong katropa.
0: 10:36 po ng umaga.
1: Serbisyong katropa.
0: Balik po tayo, makalipas lang po ang ilang mga paalala.
1: Serbisyong katropa.
2: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
3: XFM.
4: XFM.
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Santon
4: Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog
4: ko. Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa pusog.
4: Desminoria.
7: No more.
4: Santon Plus Herbal Oil.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
9: Mapibili sa mga butika.
10: Coffee break na naman.
11: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
12: Sister Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, isang manhid.
13: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
14: If symptoms persist, call the doctor.
13: Pabili sa mga butika.
15: Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
15: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nalakas at gaganda ka pa.
13: Mabibili sa mga butika.
17: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
18: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
19: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
20: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante, always healthy. Mag-Premium D3.
19: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
21: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
22: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
23: Supple Plus Gold.
24: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santon Plus Gold.
23: Santon Plus Gold.
14: Mabibili sa mga butika.
25: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
3: XFM.
4: XFM.

0: Show gặp Tropa.
1: Ay, ang bilis ng oras. So, 10:42 kaagad ng hapon. Ay, ang hapon.
0: Bisyong Katropa. Serbisyong Katropa.
1: Balik ko, ang Serbisyong Katropa. Kasama po ang yung lingkod ka, Gerald Gale.
0: Serbisyong Katropa.
1: Ma'am Rina, oh. Mayroong aso nawawala. Ma'am Rina, magandang maga.
2: Hello po, good morning po.
1: Ma'am Rina, good morning. Aso mo, ma'am, nawawala?
2: Opo, sir. Diyan po kasi siya nakangayon sa may San Jose po, sa may Tambis Road po.
1: Ah, sige. Na, pakita lang natin.
2: Nawala po siya kagabi, sir.
1: Ah, so, okay, sige.
2: Ano, ang pangalan niya po ay si Pepper po, tapos babae po siya. Oh. Tapos half German at saka half German po siya. Hindi, kalaman po kung anong kalahati niya, sir. Oh. Hindi pa po namin nakikita, baka sa, nag-ano po dyan, sa paligid lang po.
1: Magandang lahi pala ito, ah.
2: Opo, medyo malaki po talaga siya, sir.
1: Mm.
2: Nakakatakot po. Tara, wala din siyang collar kasi nakawala lang po sa bakod. Kasi
1: saan lugar po?
2: Para masinira siyang bakod para makalabas po.
1: Saan lugar, ma'am? Anong ano? Purok?
2: Sa San Jose po. San Jose, Tambis Road po.
1: Tambis.
2: San Jose.
1: Oh, sa banda Tambis Road. Tambis Road. Saan niya banda?
2: Dito po, di ba may Employees Road po. Kasunod po siya. Maharap po siya ng Central Bank po.
1: Central Bank. Ah, okay, yung Central Bank yung sa harap noon.
2: Bank Central po.
1: Oo, Bank Central, oh. 'Di ba sa harap niyan yung bago lang na semento yan, 'di ba? Mga dalawang
2: opo,
1: taon
2: opo.
1: Pa lang yata yan,
2: sa
1: dalawang taon.
2: Din po, opo.
1: Oh, doon banda yung Tambis na sinasabi mo, Tambis Road.
2: Opo, doon po banda.
1: Okay, sige. Kailan nawala po si Paper?
2: Kagabi po, sir, kagabi po.
1: Paano nakawala?
2: Nakalabas po siya sa bakod doon po, sir. Nakalabas. Dati po siya, sir. Dito po siya sa mag-isda talaga, sir.
1: Oo,
2: tapos dinala po dyan ang kapatid ko sa San Jose.
1: Mm-hmm.
2: Tapos baka po dali nahanap niya rin po siguro yung dating nag-aalaga sa kanya. Baka gusto niya lumabas.
1: Oh, wala siyang ano? Walang kulungan?
2: May kulungan po, sir. Nilabas po kasi siya para pakainin. Tapos nung hinahanap na para pakainin, nawala na po siya, sir. Baka talagang nakalabas po sa bakod.
1: Maruyo, kagabi. Tapos hanggang ngayon, wala pang update.
2: Wala pong update, sir. Wala pa po.
1: Delikado to eh. Malaki, baka mamaya mang manakmal di rin.
2: Mabait naman po yun, sir. Mabait. Hindi naman po, hindi po siya nangangagat. Ang problema po, sir, pag nakita po siya ng manok.
1: Oh, aroy, yun lang. Parang yung ano niya, yung paningin niya sa manok, napakasarap na pagkain, i-star-star talaga yung mata nun. Parang wow.
2: Opo, sir, opo.
1: Aroy, baka delikado kasi yung manok napakaano rin yun, parang aso rin yun, kung gaano kamahal ng amo yung aso, yung manok ganun din, sobra pa nga,
2: po, sir.
1: Lalo na yung mga manok na sasabungin, di ba?
2: Opo, sir. Nakawala din siya dati, sir. Nakabayad na nga po kami niyan. Nakabayad na yung kapatid ko dyan. Nakawala din po siya dati. Ngayon po, hindi po siya nakabalik.
1: Nakasakmal din ang manok dati.
2: Opo.
1: Sige, sana wala siyang manok na...
2: Nakaabot po siya, sir, dun sa may simbahan banda, sir.
1: Saan?
2: Ang San Jose.
1: Malayo naman.
2: Opo, malayo na po siya napuntahan niya. Ngayon po, pangalawang nakawala na po siya ngayon.
1: Kaya mabuti nasagasaan, ano? Mga truck.
2: Sana nga po, sir. Huwag naman po. Sana.
1: Oh,
2: mabait naman, sir. Hindi po talaga yun. Ano pag tinawag mo po siya? Naman po talaga nangangagat yun.
1: Matatakot ka lang kasi...
2: Kasi matatakot po talaga. Dahil malaki po siya.
1: Malaki, tsaka itim. Tsaka yung tindig niya.
2: Opo, itim na itim po siya, sir.
1: Kala mo mga German Shepherd eh. Pero cross na ito, cross breed na.
2: Opo, ganun po itsura niya.
1: Sige po, panawagan natin. Baka nandun sila. Baka hawak nila, ma'am. Manawagan po tayo, Ma'am Rina, sa kanila. Sige, go.
2: Opo. Sana ay good morning po. Sana po sa makakita po sa aso namin po. Paper po yung pangalan niya. I-keep niyo lang po. Ihatid lang po. I-send ko lang po sa yung number. Kasi hindi ko... Ay, tawagin niyo na lang po ako sa number na 0927-80-44944 kung sakaling makita niyo po siya.
1: Ayan, okay. Sige, ulitin natin number, ma'am, para baka hindi nila nakuha. Bagala lang natin. Sa mga ano po ha, nakikinig ngayon, baka hawak ninyo yung aso sa paper, hawak ninyo, at hinahanap nyo yung may-ari, naghihintay kayo ng panawagan. Dito na si Ma'am Rina. Anong number, ma'am?
2: Sige po. Ang number ko po, sir, ay 0927-80-44944 po. Saan po sa makakita? Keep nyo lang po siya, kasi pupuntahan po namin agad pag kung saan po siya na, ano, kung saan po siya.
1: Okay, sige. Kayo na ang susundo, kayo na ang kukuha. Basta doon lang muna sa kanila kung
2: opo,
1: nasaan
2: sir,
1: yung aso.
2: Sir.
1: Diba?
2: Opo.
1: Ilang taon na to sa paper?
2: Mga 6 years old na po, sir.
1: Ah, okay. Sa edad na rin pala.
2: Hindi na rin siya masyadong aggressive, sir, kasi medyo may edad-edad na rin po siya. Yeah. Sa manok lang po talaga, sir.
1: Manok lang talaga agresibo. No? Sa tao, wala naman, hindi pa nakasakman.
2: Oh, po.
1: Hindi pa nakakagat.
2: Hindi po siya, sir, mabait po siya. Pag po yung pangalan niya, tawagin niyo lang po.
1: Oh, paper. Baka bigla maaso yan, hayop yan. Baka bigla manakmal. Hindi na. Ngayon pa lang, baka.
2: Hindi naman.
1: Sige po, balitan din namin kayo pagka meron pong impormasyon na paabot dito po sa XFM, Ma'am Rina.
2: Opo, sir. Thank you po, Sir Gerald. Thank you po.
1: Sige po. Si Ma'am Rina po, kausap natin. No? Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.
0: Servicio.
1: Paper, kung nasaan ka dyan sa San Jose, ha?
0: Servicio.
1: Hawak ninyo si Paper, dyan lang daw muna sa inyo. Tapos yung number kanina na binanggit, tawagan nyo lang po yun. Sila na mismo yung amo na. Pupuntahan ho, kukunin, para ho maibalik na sa amo.
0: Servicio Katropa.
1: Laki ho. Spread na rin naman ito siya. May lahi na. Baka nahalayan ang aspin.
0: Servicio Katropa.
1: German yung dindig. Pati na rin yung kulay. Ay, yung kulay pwedeng. Pero yung mukha niya, oh.
0: Servicio Katropa.
1: Agresibo raw ito sa manok lang. Sa manok, sa tao, hindi naman.
0: Servicio.
1: Bait, ni pa nakasakmal yan. Wala pang nakagat yan, ha?
0: Servicio Katropa.
1: Sa manok, marami na. Aroy, pagka may alaga ka, delikado.
0: Servicio Katropa.
1: Delikado ang manok.
0: Servicio Katropa.
1: Alas 11 na ho ng umaga.
0: Servicio Katropa.
1: Sige, mga nasa live natin, love sa inyo. Uling bahagi. Basahin natin yan para mabati naman natin at mabigyan natin ng importansya yung mga nagko-comment sa live.
0: Servicio Katropa.
1: Jomar Maran, Manarang. Jomar Manarang. Thank you, ha? Thank you, Jomar.
0: Servicio Katropa.
1: Jomar. Jeter Lunson. Gandang umaga raw, sabi niya. Shoutout po sa Barangay Tagumpay, Coron, Palawan.
0: Servicio Katropa.
1: Okay, Asher Alarcon, good morning po, Ka-Gerald. Hirap na talaga maghanap buhay. Hirap na talaga maghanap ng trabaho. Kaya na lang ang pinasok nilang trabaho kasi madali ang pera.
0: Servicio Katropa.
1: Madali kung talagang makakalusot ka. Kaya lang, yung swerte, hindi naman palagi nandyan. Nauubos din yan.
0: Servicio Katropa.
1: Nauubos yan. Ayan na. Katulad nito, huli.
0: Servicio Katropa.
1: Iban Lorenzo, ganda tanghali po. Katropa, exciting from Santiago City, Sabela.
0: Servicio Katropa.
1: Si Iban Lorenzo.
0: Servicio Katropa.
1: Robert Enrique, sumingi po ako ng tulong with the natural. Kahit maliit lang, kahit humingi po ako ng tulong pambili ho ng gamot ng tatay sa kayo. Aroy, sige. Robert, ipupas ipanawagan natin, ha?
0: Servicio Katropa.
1: Chat mo lang ako, tapos bigay mo yung number mo. Nakita mo yung picture, tapos panawagan natin yan. Schedule natin yan bukas. Martes pa lang naman ngayon.
0: Servicio Katropa.
1: Prefer ka na rin ng GCash kasi yung iba, hindi na pupunta ng XFM, hindi na pupunta sa'yo. Nasa malayong lugar, mabasa at mapakinggan yung panawagan natin. Baka doon, ha? Baka doon, mabigyan ka ng tulong sa pamamagitan ng GCash.

0: Okay?
1: Sir Bisyo Katropa.
0: Pasensya na, kinailangan ko lang talagang sagutin eh.
1: Sir Bisyo
0: Katropa. May mataas na opisyal na tumawag sa atin.
1: Sir Bisyo Katropa.
0: Ito lang dun sa operation.
1: Sir Bisyo Katropa.
0: Pambihira yung palang 25 na yon. Sabi sa atin ngayon lang, matatawag lang sa atin.
1: Sir Bisyo Katropa.
0: Mataas na opisyal po ng PNP.
1: Sir Bisyo Katropa.
0: Yung pala pagka nataria yon. Oh, ito na lang, repack na lang yung term.
1: Serbisyo Katropa.
0: Maunawaan ho ng nakararami. Yung 25 na yon, aabutin pala ng 1,000. O, na sachet. Ganun karami. Kasi ngayon isa, yung isa kayang ano, buo-buo kasi yun, at saka ano talaga, siksik eh. Yung maliliit na yon, pambira ka, kaya pang aabutin na 50 yon.
1: Serbisyo Katropa.
0: O, na repack. Ay, ang dami ng 25. Tapos mayroon pang pambirang laki talaga. Kala mo, kasi laki ng cellphone eh. Ganun kalaki oh.
1: Serbisyo Katropa.
0: O, 1,000 pala yon. Pambira, di 1,000 tao rin yung mabibiktima nun.
1: Serbisyo Katropa.
0: Di naharang na rin ng tropa ng PS2, ng PDEA. Congrats sa tropa. At dun sa nahuli, baka mayroong second chance pa, mabago yung kanyang buhay. Bata pa naman, di ba?
1: Serbisyo Katropa.
0: Okay, paalam tayo dahil mag-aalas 11 na ho.
1: Serbisyo
0: Katropa. Sama natin at si Ken Vincent Dancil at si Axel Bone.
1: Serbisyo Katropa.
0: Siyempre, kasunod ng palatuntunang sentro. Diyan si Katropang Mike Scott eh.
1: Serbisyo Katropa.
0: At sa ngalan po ng buong pwersa ng XFM Palawan.
1: Serbisyo
0: Katropa. Dito sa Serbisyo Katropa, ang inyo pong nakasama, ka Gerald Gales. Magandang umaga ho sa inyong lahat. Thank you.
1: Serbisyo Katropa.
2: Ito ang XFM Palawan.
3: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
2: XFM Network Philippines.
3: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
2: This is XFM.
3: Ang katropa mo. Exciting!
4: Exciting!
5: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya, kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang sa Antone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
6: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
7: Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule.
8: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
7: Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
8: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
7: Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
9: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
11: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
12: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
11: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
15: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santol Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
5: Kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na. Santol Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santol Plus Coffee Mix. Ang Santol Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan. Santol Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
16: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
17: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
18: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
17: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
5: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
19: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
5: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
20: Pangangati, panalakit ng mata at panglalabo ng paningin.
21: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
22: Vision X Plus Softgel Capsule.
21: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
22: Vision X Plus Softgel Capsule.
21: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
9: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
17: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
12: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
17: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
15: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, Ito ang nasa listahan: ampalaya, spirulina, garlic, malunggay at mangustin. Mga sangkap ng Santol Plus Gold na katutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
0: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na Santol Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santol Plus Coffee Mix. Ang Santol Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan, Santol Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santol Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
23: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
24: If symptoms persist,
23: consult your doctor.
24: Pipili sa mga butika.
23: Santon Gold Coffee Mix.
25: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
23: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
24: Pabibili sa mga busga.
0: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold. Ang mas pinilakas, pinabisa, at mas pinahusay.
19: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
26: XFM.
27: XFM.
28: FM.
29: Mga katropa, XFM!

0: ang exciting time sa buong Pilipinas. 6 na minuto makalipas ang alas 11 ng tanghali.
1: Sentro, programang sentro sa mga napapanahong usapin. Magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan. Na dapat malaman ng taong bayan. Wala nang paligoy-ligoy. Dapat nakasentro ang komentaryo.
2: Dapat nakasentro ang komentaryo.
1: Mapapakinggan sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Sentro.
2: Sentro.
1: Sentro.

0: Magandang, magandang, magandang, magandang, magandang, magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta na po kayo mga ginigiliw natin mga tagapagsubaybay? Welcome sa ating programang Sentro. Ito pong programang ito ay nilaan para po sa mga usapin sa barangay. Lahat ng mga balot na usapin sa barangay, atin pong pag-uusapan! Kaya tumutok na po kayo mga katropa, mga kabarangay, ha, para malaman ninyo ano ba nangyayari dyan sa inyo pong mga barangay. Ha, mga katropa, ha? Samahan ninyo kami, ha, hanggang 12 noon ng tanghali. Siyempre po, kasama nyo pa rin ako. Ako po magtitimon sa inyo, Kagawad Mike Escote. Kasama natin sa bahaging technical si katropang kabarangay James Nava mula po sa PTCI. Mga katropa, ang atin pong programang sentro, hatid po sa inyo ng Santon Gold Herba Capsule. Gusto mo ba ang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Santon Gold Herba Capsule. Ang mangustin ay may santon sa isang powerful antioxidants na tumutulong labanan ng free radicals. Ang moringa naman may quercetin at chlorogenic acid na sumusuporta sa immune response. Ang garlic naman ay may allicin, kilalang antibacterial at antiviral properties. Dagdag pang spirulina na may phycocyanin at ampalaya na may quarantine. Tumutulong naman sa overall health. Sa isang kapsula lang, kompletong proteksyon para po sa inyong katawan. Ito po ay produkto ng Yes to Health Clinic. At mabibili po sa lahat pa ng mga butika dito po sa lungsod ng Puerto Princesa at sa lalawigan ng Palawan. Live na po tayo sa ating pong Facebook Live sa 104.7 XFM Puerto Princesa, City sa inyo po mga talapihitan. Sa Facebook ay 104.7 XFM Palawan. Yun, mani-mali tayo. Kabaliktad. So, pwede na po kayong magpabati dyan or pag-uusapan natin. Pwede ho kayong mag-comment. Pwede rin po kayong tumawag, magbigay ng reaksyon sa 0953-514-1303. Sa mga ginagang tahanan, magandang tanghali, kumusta po ang inyo pong nilulutong ulam? Kailangan masarap yan para si Mister ay laging masaya at yan daw ang sekreto ng mga ginagang tahanan para hindi iwanan ni Mister. Girlay, dapat marunong kang magluto, ha? Ma'am IC, Ma'am Bem, kailangan masarap kang magluto daw para ang inyong mga papang ay hindi sumakabilang bahay. Yan daw kainahan ng mga lalaki. Pagka masarap magluto, si Mrs., lalo na sa tanghalian, galing sa trabaho, pagod na pagod. Talaga naman, oh. Pag nilutuan mo, hindi ka talaga niyan iiwanan. May assurance ka. 10 minuto makalipas ang alas 11 ng tanghali. Pinabati muna natin yung atin pong mga security guard. Lalo na dyan sa Ace Guard Security Agency. Major Lumanog, salamat po sa ano, ha, sa regalo niyong t-shirt. Ha? Salamat po, salamat talaga. Kay Major Lumanog ng Ace Guard Security Agency. Lagi natin siyang nababati kaya nagpadala ng damit yung ano yun, yung sa first Paragua shooting competition ba yun? O ang ano, mamahalin yun eh. Salamat po, Major Lumanog, ha. Alam mo naman yung Ace Guard eh. Mahal na mahal natin yung mga guard ng mga Ace Guard na atin po mga tagapakinig yan eh. Dahil sa Ace Guard talagang garantisado yung pagbabantay. Yan, ha. Ito kukunin yung guardia, Ace Guard yan. Major Lumanog, salamat sir! Pakitawagan mo na si Kagawad Jonathan Soto. Mayroon pong operation kahapon, yung Puerto Princesa City Police Office, katuwang ang PDEA, kasama si Katropan Gerald Gales. Malapit lang ito doon sa amin, dyan sa sa siksikan, sa may bahagi lang po ang po ng Villa Pipin Homeowners Association dyan po sa barangay Siksikan. At sabi po ng Puerto Princesa City Police Office, mahigit 1.1 million pesos worth na shabu ang kanila pong nasabat sa anti-illegal drugs operation sa dalawang individual, ha. Meron pong dalawang individual, kasama na daw ang high value individual, kung saan nga po nahuli sa joint anti-illegal drug operation conducted at barangay Siksikan around 6:16 p.m. kahapon po yan. Ang operation ay isinagawa ng Police Station 2, Station Drug Enforcement Team, sa panguna ni Police Captain Justin Kenneth Dalyon. Siya rin yung ano eh, yung head nung ito nga nung sa drug enforcement team ng PS2, no? Congratulations, ha. Bago lang dyan si Police Captain Justin Kenneth Dalyon eh. Talagang nakaraan, sigarilyo yung binira. Ha? Nasa kote. Ito naman, drugs naman. Nasa ano eh. 1,169,124 pesos. Para po sa karagdagang detalye niyan, siyempre po kausapin natin yung barangay. Kanina, kausap natin si Kapitan Balbino ay Parangay. Sabi niya, si Kagawa Jonathan Soto na lang dahil siya sumama sa operasyon kahapon. Nasa kabilang linya natin, Makisig na Barangay Kagawa at ng Barangay Siksikan at ang kilabot ng mga Sulo Parents. Kagawa Soto, good morning! Live tayo sa programang Sentro sa XFM Palawan.
1: Yes, good morning, Katropang Mike. Good Mike, magandang umaga.
0: Mm-hmm. Congratulations, ha?
1: At sa mga tagapakinig ng XFM, magandang umaga po.
0: O yan, bago tayo magtalakayan, batiin mo muna si Major Lumanog. O, tsaka si, tsaka si yung sa Lumgar.
1: Si Kerel Cabang.
0: Ayun, o, batiin mo muna.
1: Good morning, sir. Major Lumanog, sir. Magandang umaga sa inyo at sa mga staff ng Ace Guard Security Agency at sa Lumgar.

0: at may lakad nga. At ito nga nagresulta sa pagkakadakip sa dalawang individual dyan sa may Villa Pipin. Pwede mo bang makwento sa ating mga kababayan paano naganap itong operasyon na ito?
1: Eh sa katropang Mike, ganun nga, tinawagan tayo ng mga operatives ng ating kapulisan, ang lalo na yung police station to at yung kasama natin yung PDEA. So nag-briefing muna kami doon sa Irawan, then pumunta na kami, nag-proceed na kami doon sa target.
0: Okay. So itong dalawang ito ba ano bang information nyo dito? Ito ba ay residente diyan o ano ba yan? Borders lang ba yan diyan?
1: Ayon sa akin nakalap rin kahapon na kagawad Mike, bali ito ay borders lang ng Siksikan. Hindi ito residente ng Siksikan. Taga Barangay San Pedro at saka taga Iguido po ito.
0: Okay. So yung dalawang babae, parang taga ano San Pedro yung isa sa Iguido.
1: Oo, ito si alias Ine, yung 23 years old, residente siya ng Barangay San Pedro. Si alias Erika, 20 years old, siya na may residente ng Iguido. So nagpo-board lang po yan dito sa atin sa Siksikan.
0: Okay, ano ba yan? Parang mga dalaga pa ba yan? Mga bata pa eh.
1: Si alias Kine, kaya nga tumawag ako sa barangay dahil nandun yung anak niya, parang 3 years old to 4 years old. Naku. Kaya tumawag ako kay Ma'am Lorna para ma-rescue natin yung anak niya kasi siyempre magkakaroon ng trauma yon dahil nakakita siya ng mga kapulisan, di ba? Pero wala naman kami mga arms eh, wala naman silang arms.
0: Oh, so napuntahan yung kasama niya pala yung anak niya kahapon?
1: Tama ka, katropang Mike, pinarescue muna natin kay BCWPC natin para doon na lang sa barangay i-recover ng mga kapamilya niya.
0: Oh, so saan yung tatay noon?
1: Ang pagkaalam po, nasa ano rin, nasa kulungan din.
0: Nako, nasa kulungan din pala, baka ganito rin kaso o ano kaso?
1: Yes, katropang Mike, ganito rin yung kaso niya.
0: Nako, talaga kawawa naman. Oh. So mag-isa na lang yung ano? Ilang taon pa yung anak nila?
1: Kung hindi ako magkamali, 3 years to 4 years old, matanan.
0: Nako, ang bata pa no. Yung isa ay may asawa o dalaga?
1: Yung isa may asawa din yung kagawad Mike, pero hindi ko alam kung saan yung asawa niya eh.
0: Okay. So far ito na yung ano ito mga dayo lang ito. Ilang buwan na sila diyang nagbo-board sa Siksikan?
1: Yes, katropang Mike, mga 3 to 4 months na raw siya nagbo-board doon.
0: 3 to 4 months.
1: Itong si alias Ika.
0: Alias
1: Ika.
0: Oh, si Ika. So siya yung nagbo-board, yung isa ano na yun, dumayo lang yun
1: doon sa kanya.
0: Oh, ang nagbo-board diyan talaga sa Siksikan yung taga saan?
1: Yung taga Iguido.
0: Taga Iguido. Sabay kasi taga San Pedro yung isa pala. So yung taga San Pedro, dumayo lang yun doon.
1: Yun ang nakalap natin na impormasyon.
0: Pero doon sa operasyon niya kahapon ay gaano kadami yung nakuha?
1: More or less sa katropang Mike nasa 1 million ang
0: yung halaga.
1: Halaga. Uh-huh. Nasa 25 sakit ng hinila ng sabo.
0: Sachet
1: na malalaki.
0: Na malalaki. Bulto pala yun, bulto.
1: Bulto.
0: Naku, talaga naman, oo. Sabi ba nila kung saan nila kinukuha yan? At kung saan nila i-distribute yan?
1: Wala, tikumambibig nila pa about dito, katropang Mike. Kahit na paulit-ulit kaming nagtatanong, siyempre, gusto rin nating talagang mahinto itong mga ganitong mga aktivitas, lalo na dito sa ating sa barangay Siksikan.
0: Nako talaga. So ayaw talagang sabihin kung saan galing, kung saan nila ang source nila.
1: Negative, katropa Mike. Negative, ayaw nila magsalita.
0: Talaga naman, oo. Bakit naman yan ang pinasok

0: taon nila na trabaho. Ay, ang babata naman nila, babata pa eh. Pwede namang magtrabaho na ng ibang trabaho.
1: Ganun nga, katropang Mike, sabi ko nga sa kaila, bata pa sila, pwede pa silang mag-aral ang, para magkaroon sila ng magandang buhay. Hindi yung ganito na sisirain nila yung mga buhay ng mga kabataan natin at kahit na yung, ano, yung merong pamilya, sisirain nila dahil dito sa mga droga na to.
0: Oh, pero yun mo, yung isa, yung mayroong may anak na, yung asawa niya, nakakulong din dahil sa drugs din. Tapos ngayon, siya naman ang nahuli. Yung 3 years old nilang anak, so sino na magbabantay nun? Di ba?
1: Oo nga. Yung mga katropang Mike.
0: Yun. I-ero na lang doon sa lola. So mga kamag-anak.
1: Oo, katropang Mike. Mga kamag-anak at lola niya tayo yung pinarecover doon sa ano, sa bata. Doon sa barangay.
0: Oh, kawawa. Kawawa naman di ba yung anak na, yung nanay at tatay niya nakakulong dahil sa drugs. Diba? Yun ang ano doon eh, kawawa yung maapektuhan eh, yung anak nila.
1: Tama ka dyan ha, katropang Mike. Kawawa talaga yung bata.
0: Simula pa nung ano kagawad, nung naging kagawad ka, sumasama sa mga operation, ito na yung pinakamalaking na kuha dyan sa siksikan?
1: Tama ka, katropang Mike. Ito ang pinakamalaking drug bypass operation na witnessan ko. Nasaksihan ko sa barangay siksikan. Dati mga ano lang eh 1515 2,000. Ito nakakalula talaga, grabe ang dami. Dami talaga.
0: Nako talaga naman oo. At bakit kaya siksikan pa yung pinustuhan nila? Ha?
1: Oh. Ayun na, katropa Mike, ako ay lubos na nagpapasalamat talaga sa ating mga kapulisan dahil nahuli nila ito dito sa ating barangay. Kasi kung hindi, marami na naman ang malulung sa hindi magandang ano dito dahil lalo at ay dumadami yung tip sa ating mga nakawan.
0: Yun. Alam mo, pagka may laganap yung illegal na droga, kasunod talaga niyan yung mga nakawan. Kakambal niya na yan eh.
1: Tama ka dyan, mga tropang Mike. Kasi pag wala na silang pang bisyo, tusto sa bisyo nila, nanakaw na sila. Ultimo nga manok. Atropang Mike, may nabutan nga, di ba? May nagreklamo sa barangay na pati manok. Dahil sa wala nang panghipat siguro yung...
0: Ninakaw na?
1: Ninakaw na, pati manok. Oh,
0: grabe naman talaga. Ano, talagang ano na yan. Pero mabuti na lang talagang sa pagtutulungan ng PNP, ng PDEA, ng barangay, ang mga kabarangay natin ay nasakuti itong dalawa nito. Sabi mo nga, grabe kung na-distribute ito, kawawa naman, lalo tigit yung mga kabataan natin dyan sa barangay siksikan.
1: Tama ka dyan, katropang Mike. Talagang hindi natin titigilan ito. Magsusupport tayo sa ating mga kapulisan. Kahit na magdamag, umulan bumagyo, diyan tayo, support tayo sa kanila para lang malinis natin yung mga drugs diyan sa siksikan.
0: Itong dalawa na to, kasama yung high value target, wala ito sa listahan ng barangay?
1: Wala ito, katropa Mike. Wala ito sa listahan natin dahil yun na, borders, kaming gulang ito dito. So mga 3 to 4 months pa lang sila kasi.
0: 3 to 4 months pa lang. No? So yung may-ari ba ng bahay na kausap nyo, anong masasabi niya kaya? Ano ka gawad? Balik natin si Kagawad Jonathan Soto. Borders wala ito. Wala ito sa listahan ng barangay na sangkot sa illegal na droga. So nasa 3 months pa lang dyan sa barangay Siksikan. Ang isa mula sa Elido, isa naman sa barangay San Pedro. So Kagawad, nakausap niyo ba yung may-ari? Ano kayang masasabi ng may-ari ng bahay?
1: Wala namang masabi yung ano, may-ari ng bahay kasi blinding siya dito. Sa nangyari, hindi niya alam to.
0: Hindi niya na ano na yung mga borders niya ay meron na palang mga ginagawang hindi maganda?
1: Oo, tama ka, katropang Mike. Hindi rin kagabi nga, nagulat na lang sila pati yung mga kapitbahay, ganito pala yung mga kalakaran dito sa mga kapitbahay nila.
0: Na hindi nila alam, pa meron na palang malaking transaksyon na nagaganap diyan.
1: Oo, tama ka, katropang Mike.
0: Hindi kaya, ano na, may na-dispose na kaya sila?
1: Walang information na gano'n na kagawin, Mike. Walang information na gano'n na na-dispose. May mga na-dispose na sila.
0: Oo, sana naman. Wala pa silang na-dispose kasi kawawa naman yung, ano, kawawa naman yung mga mabibiktima nila. Itong mga kagagandang mga babae, abay, ang trabaho pala ay magbenta. Ha? Magbenta ng shabu. Hindi ng aliw, ha? Ng shabu ang binibenta. Kalimitan yung na, ano natin, pag mga ganyan, mga bata pa't magaganda ay nagbibenta ng aliw. Ha? Panandali ang aliw. Ito hindi naman. Ito ay panandali ang usok. Yung binibenta kagawad. Kaya, ibang ano ito eh, ibang panandali ang kaligayahan ang binibinta talaga naman. Oh. So, nasa na yung dalawa ngayon? Nasa na yung ano, yung suspect?
1: Kagabi, pagpaalam ko sa mga ating mga kapulisan ay dinala siya doon sa police station sa Barangay Irawan.
0: Okay, nandoon na at kakasuhan na. Oh, marami-rami ito pagka ganito. Pag pushing, 'di ba? Walang ano, pag walang piyansa.
1: Depende sa ano, katropang Mike, depende sa laki ng sailing nila.
0: Okay. Oo. Depende. Ito malaki eh, 1.1 million eh.
1: Hintayin na lang yung fiscal kung no, inquest.
0: Oo nga, inquest ito. Wala pang timbre kung ngayong araw inquest.
1: Siguro mag-prepare ako ng mga Wednesday siguro kagawad, Mike.
0: Oo, yan o. Kasi marami itong dokumento na kailangan. Malaki. Oo, sige po. Congratulations na kagawad Soto, ha. At pinagpupugayan natin yung inyong trabaho dyan sa barangay kasi hindi rin naman yan masasawa tayo ano, yung mga ganyang problema ng barangay kung hindi magtutulungan ang barangay at ang mga otoridad. Dahil sa inyo ay nalambat itong dalawang itong nagpapakalat ng napakaraming shabu.
1: Yes, katropang Mike.
0: Sige, kagawad Soto, ingat po, salamat po.
1: Yes, maraming salamat sa iyo, katropang Mike. Mabuhay kayo at maganda kumaga.
0: Maraming salamat ka Gawad Jonathan Soto. Yun nga po, mga katropa, umabot sa mahigit 1.1 million pesos, ha? Sabi po ng PNP, ha? Mahigit 1.1 ang sabi ng PNP sa kanilang statement ay nasa ang nabili ay 5.46 yung poster buyer, binili niya, nakabili ng 5.46 grams sa kapalit na halagang 41,000 pesos. Hindi alam ng suspect yung 1,000 lang doon yung totoong pera, yung 40,000 budol money. At nung kinap ka pa na, nakakuha pa ng total 25 heat cell transparent plastic sachet na tumitimbang approximately 171.93 grams including yung plastic and tape with estimated standard price amounting 1,169,124 pesos. Yan ha mga katropa, ganyan katindi. Ito raw po ay siyempre maharap sa kasong paglabag sa Section 5 and 11 ng Article 2 of Republic Act 9165 or the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ayan po ang kanilang inihahandang kaso laban po sa mga suspect. Ayon daw kay Police Colonel David Tuktukan Jr., Officer in Charge ng Puerto Princesa City Police Office, ang matagumpay na operasyong ito ay nagpapakita ng patuloy na dedikasyon ng PPCPO at ng ating partner agencies sa paglaban kontra illegal na droga. Patuloy daw na paigtingin ang operasyon upang maprotektahan ang ating komunidad laban sa masamang epekto ng illegal na droga at papanatili ang kapayapaan at kaayusan sa lungsod ayon kay Police Colonel Tuktukan. Congratulations PNP Pideya! At siyempre sa barangay, at siyempre sa eksklusibo ni Katropan Gerald Gales ng XFM Palawan. laki niya na, laking operation niya. Talagang si police captain, alam, hindi ba ma spot promotion ito, Choy? Si police captain Dalyon. Nakakadalawang malalaking operation na siya, sigarilyo. Sa anti-smuggling, di ba? Oo, di ba? Tapos ito sa drugs. Malupit talaga, oh. Congratulations, ha? Police Captain Justin Kenneth Dalyon, napakasipag na mama, ang hepe ng Police Station 1, at syempre siya din yung head ng drug enforcement team ng PNP. Sa mga kabataan, huwag niyo hong tangkilikin yung illegal na droga. Sa mga tatay, huwag niyo rin tangkilikin yung mga illegal na droga. Sa mga nanay, ganun din. Masisira ang buong pamilya kapag kayo po ay nagdroga. Pero niyo ito, 20 years old, 23 years old, ang babata niya na. Although may asawa na. Yung isa may anak pa, 3 years old, di ba? Anong nangyari ngayon? Yung asawa niya nakakulong dahil sa drugs, siya ngayon nahuli dahil sa drugs, yung anak nila magsasuffer. Ang liit pa ng anak nila. Di ba? Ang liit pa ng anak, tapos siyempre, wala naman choice ang lola. O di alagaan yung apo niya. Yung mga tito, tita, wala. Kasi yung nanay tsaka yung tatay nakakulong. Hindi nyo inisip yung anak ninyo. Easy money kasi ang gusto ninyo eh. Dapat hindi po ganun. Maghanap tayo ng ibang mapagkakitaan. Kasi pag may anak ka na, ang iniisip mo na dyan para sa anak mo, para sa pamilya mo. Diba? Ay ganyan, nasangkot kayo sa illegal na droga, gawa naman yung anak ninyo. Bukod sa kawawa din kayo, siyempre ang talagang pinakakawawa dito, yung maiiwan na anak ninyo eh. Diba? Nakakalungkot, nakakadurog ng puso, yung 3 years old na anak, mawawala ng yung tatay at nanay niya, nakakulong, kasalanan nilang dalawa eh. Yung anak, walang kamuang-muang, kawawa naman. Talaga naman, oo. Kaya talaga mga magulang, pag may anak tayo, pag nag-asawa ka na, nag-anak ka na, huwag lang yung sarili mo yung iisipin mo. Isipin mo rin sa lahat ng gagawin mo, yung mga anak mo. O yung anak mo, makakabuti ba ito sa anak ko? O makakabuti lang sa akin? Diba? Yun eh. Diba? Kawawa naman. O diba? Kawawa naman yung anak nyo eh. Sa katarantaduhan ninyo, maiiwan yung anak ninyo. O maiiwan mag-isa. Iba yung pagpapalaki ng lola eh. Iba yung pagpapalaki ng magulang eh. Baka magkaroon pa ng tampo sa inyo sa mga susunod na paglaki niyan. Tampo sa inyo dahil na ginawa ninyo, naiwan siya dahil sa kagagawa ninyong illegal na droga. So isipin natin ang bawat kilos natin. Yan, nagkamali kayo. Isipin ninyo para magbago kayo sa loob para paglabas ninyo, yung anak niyo makasama ninyo at huwag niyo nang ulitin. At magabayan ninyo yung anak ninyo. 11:33 ng tanghali, mga katropa. Ang oras natin po sa inyo na Visionex Plus Soft Gel. Napapansin mo ba na parang mabilis yung mapagod yung mata mo ngayon? Kaka-cellphone, kaka-computer. Kaya ako, nag-try ako ng Visionex Plus Soft Gel. May lutein at zeaxanthin. Sila po yung tumutulong na protektahan yung mata natin. Laban sa blue light na tinatawag. Aba, mayroon po itong dagdag pa yung vitamin E at beta-carotene na antioxidants. Parang may shield yung mata mo araw-araw. Kaya anong gagawin mo? Mag-Visionex Plus Soft Gel na. Mabibili po yan sa mga butika kapartner natin at sa Yes Health Clinic. Magbabalik pa ang ating programang sentro makalipas na po ilang patalastas sa kung po kayong alis.
2: Sentro. XFM.
3: XFM.
2: Mga Barboys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
4: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, 'cause here comes Premium D3. coffee mix with steviol glycosides, magostine, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get premium D3 coffee mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puso.
3: Desminoria.
6: No more.
3: Santon Plus Herbal Oil.
7: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
9: Sa papagbabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kwetoto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
10: Ha! May pimples na naman ako!
11: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
12: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
13: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mabilis sa mga butika. Supple Plus Gold.
15: Ako si Lydia, malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang, narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko. Kasi bumaba ang blood sugar ko.
13: Santon Plus Gold.
14: Mabibili sa mga butika.
13: Boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Tarahin mo na para maging alerto ka.
14: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
13: Mabibili sa mga butika.
16: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
17: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule.
18: Vision X Plus. Softgel Capsule.
17: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein. Isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
18: Vision X Plus. Softgel Capsule.
17: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
19: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
20: Premium D3 Coffee Mix.
21: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Mga katropa, sa tumitinding init ng panahon, delikado ang pagbabad sa labas, lalo na sa oras 10 a.m. to 3 p.m. Magdala ng payong, sombrero o bagay na pangdepensa sa sikat ng araw. Magdala rin ng tubig kung kinakailangan. Kung wala namang gagawin, manatili lang sa bahay o sa lugar na hindi direktang nasisikatan ng araw para iwas na rin sa sakit ng ulo o heat stroke. Paalala mula sa inyong katropa, ka Gerald Gales, XFM Palawan.
23: Ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Santon Vitamin C para laging healthy.
24: So far,
23: hindi ako nagkasakit this year.
24: Thank God,
23: thanks to Santon Vitamin C.
24: Kasi Sam, 25 years.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
25: XFM.
26: XFM.
27: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mapibili sa mga butika.
1: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
2: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
4: XFM.
5: XFM.
1: Santo.
24: Balik tayo sa atin pong programang sentro. Batiin muna natin yung mga taga-pakinig. Mga taga-pakinig, taga-panood natin. Kay Robert Enriquez, Alberto Pama, magandang tanghali na katropang Mike Scott. Shoutout kay paring Rico na nakikinig ngayon. Sheridan, thank you. Alona Dagaraga Santino, gandang tanghali po Sir Mike. Jane Arguelles Paredes Hermoso, ganda tanghali po Sir Mike. Sir Ding Estrella, ganda tanghali. Gerald Philip Paalan, Dan Shirt, gandang araw po mga tropa at kagawad Mike Scott. Thank you. Ay Aris ko, hakilabot ng solubilis. Si kagatawa-tawa si si kagawad Jonathan Soto. Ay kilabot ng mga solo parents. Dayan Munggaya, dashart ka ng araw, mga katropa at kagawad Bike Scott, listening sa radyo mula po sa barangay Maingisda, PPC Palawan. Mga taga-barangay Maingisda, magandang tanghali po kay Kapitan Umpad. Kapitan! So, magandang tanghali ha. Yung aking mga katropa dyan, mga naging classmate ko kay Duran, kay Osenya, sa lahat dyan ha. Sino pa ba? Milyapis, mga kasama kayo sa volleyball. Atlet, itlit tayo dati, itlit. Ivan Lorenzo, magandang tanghali, Centro, basta XFM, exciting, thank you! Tristan Wat Vigulay, good morning, katropang Mike, good morning, Andrea Antaran, magandang tanghali po, katropang Mike. Magandang tanghali kay Nanay Belen Alcantara, kay Tatay Alex, dyan po sa bayan po ng Brooks Point. Siyempre, dyan sa kay Sir Eko Echalar. Sir Eko, naubusan kami ng time kanina eh, kaya hindi kita na bati. Kaya ito na lang yung pagbati ni Sir Eko Echalar. Katropang Mike, good morning. Pakibati kami dito sa Barangay Abarawan, Roas, Palawan. Yan, sa sabi, katropang Mike, mabisa talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi sabi ng asawa ko, lalo daw ako gumagwapo. Aba talaga naman ha, lalo na pag nakaturbo ka. Pag naka-turbo dietary supplement for men ka, lalo kang gugwapo kay misis mo. Titikas ka pa. Mag-turbo ka na ha, Sir Eko. kahapon, sa previous speech ni City Councilor Elgin Robert Damasco, ay patungkol, kinukwestiyon niya nga po yung surcharge, no? At sa ibang lugar kasi, pinatigil ng ERC yung paniningil ng surcharge sa mga membro. So, ito, kinukwestiyon niya. Gusto niya rin sana mapahinto yan, mapaimbestigan sa ERC yung paniningil ng surcharge ng Palawan Electric Cooperative. Ngayon, nakipag-ugnayan tayo sa Paleco. Sabi po ni Ma'am General Rebosada, gusto sana natin siyang makapanayam, subalit sabi niya, wala pa pong official statement from the management. So kaya hindi pa siya makapagbigay din ng statement. So we respect the position of Paleco, wala pa pong official statement. So importante, nakipag-ugnayan tayo sa Paleco para kunin yung kanilang panig para po sa patas at balancing pamamahayag. Siyempre, binabanatan dito yung Paleco, nako-question yung surcharge, yung atin po mga kabarangay. Siyempre, pagka nasuspend yung paniningil ng surcharge, malaking kaginawahan yun ha, sa atin pong mga kabarangay. So, kung sa ibang lugar, pinatigil kasi kailangan merong merong pahintulot. Yung walang pahintulot, kailangan approve pa ito ng ERC. So, kaya pinaimbestigahan kung approve ba yan o hindi. So, sa atin naman, ay kikuha natin yung panig ng Paleco. Subalit as of now, wala pa raw statement ang management ng Paleco tungkol dyan sa privilege speech ni City Councilor Elgin Robert Damasco. Labing limang minuto bago sumapit ang harap na alas 12 ng tanghali. Nako, ito na naman. Meron na namang nabiktima yung ilang mga nambabastos sa sasakyan. Diyan daw po ito sa Tagburos. Oo, merong isang sasakyan, may nakasakay. May nakasakay sa sasakyan. Aba, mukhang hinalikan. Sino yan? Reposada? Magpa-interview siya? Pwede daw? Sige. Okay. Akala ko wala pang, magka-chat kasi kami. Akala ko wala pang state, wala pa. Ha? Anong gagawin? Sige, nandiyan ba si Ma'am Janelle? Pumayag? Tatanungin mo muna kung pumayag kasi magka-chat kami. Kung pumayag siya. Kasi sabi niya wala pang statement. Kung baka pumayag na, ha? Kasi magka-chat kami, sabi niya wala pang statement yung top management. So, nirespeto natin yung ano nila. So, sa sunod na lang pag meron ng statement yung top management nila. Wala pang official from the management pala. Wala pa pong official from management. So, yun ang sabi niya. Okay, so hintayin lang natin magkaroon ng statement yung management tapos ma-relay kay Ma'am Janelle Rebosada, yung tagapagsalita ng Paleco, at magpapa-interview naman daw sa atin. Okay, James, merong babae hinalikan? Paki-play mo nga ito. May audio. Lagyan natin ang audio, ha? Para mabigyan natin babala yung mga kababayan natin sa Puerto Princesa. Ayan, lagyan natin ang audio, James. Panoorin nyo ito, baka kilala nyo.
0: Uy, ano ba yan, kuya?
24: Ako.
0: Baka kilala niyo yung lalaki na yon.
24: Muntik pong mahalikan yung isa pong pasahero. Ha? Pasahero ito ng multicab. Talaga naman oo. Pasahero po ng multicab ito. Muntik po mahalikan. Sabi daw, dyan daw yan sa taga-Tagburos daw yan. Ha? Mukhang dyan sa Tagburos nakatira. Mag-ingat tayo dyan sa mga taga-Tagburos, ha? Kung dyan yan nakatira, pwede ba tayo may number tayo dyan ni Kapitan. Subukan lang natin kung Kapitan ng Tagburos, Kapitan Tero. Subukan natin na itong sinasabi kasi, meron ako nabasa. Doon daw yan sa Tagburos nakatira. Oo, sabi dito sa mga comment. Taga Tagburos. Oo. With all due respect sa sabi po na nag-post, Badjawan Tagburos. Kung dyan yan, maganda may patawag sa barangay. Dyan sa computer natin, may number ni Kapitan ng Tagburos. Makisuyo lang, James. Idulog lang natin ito. Itong isang Diomonoy nakatira sa Badjawan Tagburos, ha? Idulog lang natin kamo kay Kapitan. Baka pwede. Sabi mo, may ilalapit lang tayong kasi nakaraan, di ba? Choy, yung pinuntahan mo, yung matanda sa Tagburos din yung Choy. Oo, di ba? Ito, Tagburos na naman. Oo, sa Tagburos na naman itong nangahalik. Talaga naman, oo. Huwag ho, meron ho tayong batas na hindi pwedeng bastusin yung ating mga kababaihan, di ba? Ano kayang nangyayari? Bakit yung dyan may matanda na sangkot dyan din sa area na yan? Ngayon, ito na naman, ano pa, medyo bata pa ito, muntikan mang manghalik. Unattended? Unattended? Sige, sige, sige lang. Baka busy si Kapitan. Pero mag-ingat po kayo dyan, ha? Paki-flash mo lang, ha? Habang nag-usap tayo, i-run mo lang para makita yung mukha. Yan, oh. Yan, oh. Oh, di ba? Muntik manghalik, pababa ng muntik kami. Tapos sahalikan niya sana yung pasahero, eh. Talaga naman, oh. Ah, dyan daw, nakatira yan sa Tagburos. Mga taga-Tagburos, mag-ingat kayo dyan, ha? Kung siyempre, sasakay siya, papunta siya ng Tagburos. O, di ba? So, mag-ingat ho kayo dyan nang nanakaw ng halik, eh. Ay, anak nang magpaalam ka kasi. Goodbye, kiss daw. Bababa ka ng multicab, may mag-goodbye kiss ka pang damuho ka? Ha? Ang lakas ng loob, hindi ka naman girlfriend. Mag-goodbye kiss ka, hindi ka naman girlfriend, eh. Ha? Ha? Ikaw, damuho ka, mag-goodbye kiss ka sa girlfriend mo kaya sa misis mo. Ba talaga? Pero sabi nila, pagka gwapo daw, okay lang. Pagka pahit, pambabastos daw. Pero ito, pambabastos talaga ito, ha. Hindi po maganda ang ginawa ng lalaking ito, ha? Sa pasahero po ng multicab na yan. Eh, bababa ka na lang, mag-goodbye kiss ka pa? Bakit? Kaano-ano mo ba siya? Nakapal naman ang mukha nito. Eh, dapat ito mapatawag sa barangay ito. Doon sa Muntik Halikan, taga-Tagburos daw itong lalaki nito, Miss. Ma'am, ipatawag mo ito doon sa barangay. Bakit naman siya mga halik? Ano kanya ba? Hindi ka naman niya girlfriend. Oo. Hindi ka naman niya asawa. Oo, may pag-goodbye kiss ka pa, ha? Mga halik, eh. Oh, may bata pa doon sa ano. Talaga naman, oh. Oh, biglang buti na lang na itulak. At buti na lang na videohan itong manyakis na to. Mag-goodbye kiss, hindi naman siya ang boyfriend, 'di ba? Ha? Mag-goodbye kiss ka doon sa asawa mo. Goodbye kiss daw yung sabi ni James. Ikaw ba, James, nag-goodbye kiss ka sa girlfriend mo? Ha? Wala kang girlfriend? Oh. Wala din yung boyfriend si Mama, no? Si Ma'am Jamaica. Oh, mag-ingat kayo, ha, mga taga-Tagburos. Ah, man, ako talaga naman, oh, nakaraan yung nanghihipo, yung matanda, doon din. Ito naman, nangahalik naman. Paring Jumar Manarang, mamaya pagtapos sa programa ko, didiretso ako doon sa MCOR para i-follow up ko yung ORCR mo. O, para puntahan ko mamaya yung ORCR mo, ha. Wag mga ganyan, manyakis. Dapat yan, hinuhuli para ditularan, sabi ni Paring Jumar Manarang. Kaya nga, eh, Paring Jumar, eh. Bababa na lang ng multicab, mangahalik pa. Parang, ito, tandaan nyo itong mukha na to, ha? Ay, yung mukha na yan, yung lalaki, yan, oh, yan. Pwede ba i-post, i-post mo yung video para ano natin yung mukha, yan, oh, yan. Ayun, yan, tandaan nyo mukha na yan. Yung tarumol na yan. Yung mukha na yan, oh. Mga halik, eh. Bababa ka lang, hindi na lang umayos bumaba ng multicab, eh. Hahalik pa talaga, eh. Boyfriend ka ba niya, boy? Ha, boy? Boyfriend ka ba niya para halikan mo yung babae, boy? Talaga naman, oh. Mabuti hindi na kamulay ng hakbang pagbaba ng multi ka, but hindi ka na natumba at nabago kay ang ulo mo. Diba? Huwag kang bastos, boy. Pag bumaba ka ng multi ka, bumaba ka lang ng maayos. Na talaga naman, oo. Halikan mo pa, ha? Huwag, sabi ni James, mag-goodbye kiss ka pa, ha? Hindi ka naman kaano-ano. Talaga. Talaga naman, eh. Huwag niyo pong isa walang bahala ito, ha? Titigan niyo yung lalaki na yan. Pag sumakay kayo ng multicab, abay, pag nandyan yan sa salob ng multicab, maganda nga, palayasin na, eh. O kaya, mga multicab driver, mga jeepney driver, going to Tagburos, o dyan sa north part, kung saan man yan, pag nakita niyo yan, pababain niyo yan, paglakarin niyo hanggang doon sa Tagburos, eh, bastos, eh. Kung sakayan dyan sa bayan, mag-abang dyan sa may Jollibee, nakita nyo, ay, huwag ka sasakay, maglakad ka pa uwi hanggang Tagburos. Hanggang mapudpud yung paa mo. Eh, bastos ka eh. O, diba? Nangahalit ka eh. Goodbye kiss ka ba? Sino ka? Sino ka, boy? Boyfriend ka? Asawa ka? Sinalasin kita dyan eh. Kapal ang mukha mo eh. Mag-goodbye kiss ka pa? Talaga naman, ha? Ay, anak ng kagang, ho. So, ingat kayo, mga kababaihan, ha? Tingnan niyo yung mukha ng lalaking ito. Ha? Sabi ni Paring Jubal, Paring Mike, mukhang adik pala, eh. Wala siguro mahalikan, kaya ganyan. Judgmental ka naman, Paring Jomar. Pagka, adik agad. Mas gwapo pa si James yan eh. Diba? Kung si James yun, sigurado sasabihin ng chicks, ay sige po. De, pero kidding aside, mag-ingat po tayo, ha. Mga taga Barangay Tagburos, kung dyan po yan, taga Tagburos nga yan, ipatawag yan sa barangay para hindi na po maulit. Ano bang problema mo? Bakit nangahali ka? Sabi ni Joan Gallego, panghulihin na yan, dumadami na. Yun nga eh. Talaga naman, oh. So, mga taga-Tagburos, ha, ingat, ingat. Huwag nyo napasakayin yan ng multicab. O kaya ng jeep, paglakarin mo yan siya. Ay, ganyan, nangahalik eh. Di kawawa pa yung mga pasahero ninyo. Talaga naman, oh. Nako! Tatlong minuto na lang, ganap na pong alas 12 ng tanghali. Wala na kaming oras at panahon. Maraming salamat po sa inyo pong pagsama sa ating programang Sentro, kung saan pinag-uusapan mga nangyayari sa ating pong mga barangay. Mga usapin po sa mga barangay, ha? Pwede ho kayong magpabot sa atin ng mag-chat lang po kayo sa aming pong Facebook page. Kung meron kayong problema dyan sa inyong barangay, ay para po maitawag natin yan kay Kapitan, kay Kagawad, o kung saan man. Kung sila mismo yung problema, abay, aduhin natin yan, ha? Yan natin sa DILG. Good morning sa mga taga-barangay Tinigiban. Mayroong panukala, nahatiin yung barangay Tinigiban, pero hindi yung umbratsoy. 300 lang yung pumirma. Sa highly urbanized city, dapat ang population, dapat 5,000. 5,000 na para maging isang barangay kaghalaw. Gusto mong maging barangay? Katulad sa amin, sisikan, nasa 22,000 na. Kung mag-decide yung kabilang side, ay maggawa tayo ng panibagong barangay. Pwede na kasi, basta 5,000 yung minimum. Sa bangkaw-bangkaw, pwede ka na rin magtayo ng ano. Ay, mabuhay? Eh, hindi pwede sa kanila. Kunti lang yung tao doon sa mabuhay. Hindi pa kaya. Kung isama yung isang, iba pang ano, talisay, yung buong pire tree hanggang doon, baka ano pa, hanggang doon sa may golden tree, baka umabot pa ng 5,000. Pag highly urbanized city, sabi po ng batas, dapat 5,000 yung residente na sa isang area bago maging barangay. Yung mga homeowners association, sa joint memorandum ng DISUD at DILG, pwede kayo mag-propose, ha? Basta pag highly urbanized city, umabot kayo ng 5,000. Wala na kaming oras at panahon sa ngalan ni James Nava, Barangay Luwagan at Barangay Siksikan. Yung kabilang side, Barangay Luwagan. Yung kabilang side, Barangay Siksikan. Ay sa Tinigiban, ang proposal nila, Barangay San Carlos yung kabila. o yung dito sa may kaakbayan, kaya lang hindi umubra eh. 300 lang yung pumirma eh. Diba? So, wala na. Denied na yan. Eksakto alas 12 na po ng tanghali sa ngalan ni Katropang Ken Danzel at ni Katropang James Nava from PTCI. Ako po inyong lingkod, kagawad Mike Scott, susunod kagad ang ating nationwide XFM News Nationwide. Thank you! Bye-bye! Stand by!
3: Ito ang XFM Palawan.
4: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
3: XFM Network Philippines.
4: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
3: This is XFM.
4: Ang katropa mo. Exciting!
5: Exciting!
6: Hanap po ba yung manufacturer ng full sublimation sportswear? Punta na sa ANSA Grantline Hub, your sublimation republic. Sa kanilang main branch, sa Caltex Tinigiban Compound, Puerto Princesa City. Meron din silang Beltan branch, a Borland branch, at Cuyo branch. Sila'y gumagawa ng full sublimation basketball and volleyball jersey, t-shirt, shorts, polo shirt, long sleeve, jogging pants, multipurpose headwear, face mask, at iba pang sportswears. Available din sa kanila ang mug print, PVC ID making, photo print, rush ID, ID lamination, at iba pang digital printing services. ANSA Grantline Hub, your sublimation republic. For inquiries, please contact 0907-021-8885 or 0965-966-5900 o bisitahin ang kanilang Facebook page na ANSA Printline Hub. ANSA Printline Hub, your sublimation republic. Fast, affordable, and quality. Tara na!
7: XFM
9: Mindanao at ngayon sa Mega Manila.
7: Mega Manila.
9: Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
25: Atin po sa atin, katropa, mga headlines, Santon Gold Coffee Mix. Mga rotational blackout, inaasahan na magpapatuloy. Grid alerts, posible magpataas ng singil sa kuryente.
26: NBI driver na idinawit sa pamamaril sa Senado, maring itinanggi na humawak ng baril.
25: Listahan naman ng mga media personnel sa Senate shooting, hinihingi ng Office of the Ombudsman.
26: Pagsuko ni Senador Ronald Bato de la Rosa, nag-iisang paraan para mabawi ng Senado ang kanilang public trust. FBI may lead na sa kinaroroonan ng Senador.
25: Philippine peso, bumagsak mga katropa. Sa bagong all-time low na 61.75 kontra US dollar.
26: Sa balitang regional, 6 mula sa 10 respondents ng XFM Iloilo survey, pabor na maabsuelto si VP Sara Duterte.
25: International na tayo, mahigit 100 katao nasawi dahil sa Ebola outbreak sa Afrika.
26: Sa balitang showbiz, P-pop group Bini pinarangalan ng kamera para sa kanilang makasaysayang pagtatanghal sa Coachella.
25: At sa sports, Alex Ayala laglag na sa unang round ng Strasbourg Open dyan sa France.
9: Balita sa buong Pilipinas, at sa buong mundo. Sa XFM News Nationwide.
25: Pananghalian na po tayo katropa ngayon ng Tuesday. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Live din tayo na napapahinggan sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, 97.9 XFM Davao, at iba pang XFM station sa iba pang bahagi ng Pilipinas.
26: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM radio app sa ating mga Android phones.
25: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Uberas.
26: Ako si Brian De Paz.
9: XFM News Nationwide.
25: Nagbabala ang Department of Energy, mga katropa, sa publiko na maghanda sa mas marami pang rotational blackouts ngayong pong taon. Ito'y dahil sa banta ng El Nino na posibleng magdulot ng patuloy na red at yellow alert sa masusunod na buwan. Ayon kay Energy Undersecretary Felix William Puentebella, kahit pa inaasahan ang pagbaba ng demand sa panahon ng tag-ulan, may projection pa rin na magkakaroon ng isa pang yellow alert sa Luzon, 7 sa Visayas at 6 sa Mindanao. Bukod pa sa 6 na red alerts na maaaring itaas sa Visayas tuwing gabi. Nagbabala naman si Energy Yusek Rowena Cristina Guevara na posibleng makaranas din ang pagtaas sa singil sa kuryente ang Luzon at Visayas sa parating na buwan ng Hunyo dahil po sa mga nagdaang grid alerts na dulot ng mataas na demand at hindi paggana ng ilang coal plants.
5: XFM News Nationwide.
26: Isa sa ilalim ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa yellow alert ang Visayas Grid mula alas 3 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi ngayong Martes dahil sa manipis na supply kung saan nasa 2,691 megawatts lamang ang available capacity kumpara sa 2,594 megawatts na tinatayang peak demand nito. Ayon sa ahensya, bukod dito ng mataas na konsumo ng kuryente at ang hindi paggana ng tatlong malalaking coal power plants na TVI-1, TVI-2 at PADC-3, bukod pa sa kabuuang 846.3 megawatts na nawala sa sistema dahil sa forced outage ng 12 iba pang planta ngayong buwan. Idineklara ang yellow alert kapag ang natitirang operating margin o reserba ng kuryente ay hindi na sapat para mapunan ang contingency requirement o ang mga emergency na pangangailangan ng transmission grid sa rehiyon.
5: XFM News Nationwide.
25: Tututukan ng Kamara de Representantes ang isang malalimang investigasyon gamit po ang House Resolution Number 1024 para busisiin kung may kapabayaan ba sa panig po ng NGCP o National Grid Corporation of the Philippines. Kaugnay ito na magkakasunod ngang aberya sa kanilang mga linya nitong Mayo 13 na ischeckin ni na House Speaker Faustino Bojidi III at Senior Deputy Speaker Ferdinand Hernandez. Kung ang malawakang red at yellow alerts na nagpaimpis o nagpanipis po sa 2,462 megawatts na kuryente ay sanhi ng hindi maiwasang sakuna o kaya dulot lamang ng kawalan ng maayos na maintenance at pamumuhunan sa grid system. Alamin din mga katropa sa nasabing pagsisiyasat ang posibleng paglabag ng NGCP sa Philippine Grid Code, partikular ang umano'y hindi nila agad pag-uulat ng pinsala sa Department of Energy at Energy Regulatory Commission na nakaapekto nga sa halos 3.9 million na pamilya dito sa Luzon.
5: XFM News Nationwide.
26: Pilipinas, palalakasin pa ang kooperasyon sa Japan sa energy security. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila.
7: Palalakasin pa ng Pilipinas ang kooperasyon sa Japan para matiyak ang energy security ng bansa. Ito ang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bago ang kanyang state visit sa Japan mula Mayo 26 hanggang 29. Ayon kay Pangulong Marcos, mas aktibo na ang papel ng Japan sa usapin ng energy supply. Pinasalamatan din ni Pangulong Marcos ang Japan sa pagtulong sa paghahanap ng iba't ibang solusyon para sa fuel supply, kabilang sa tatalakayin ang Power Asia na inilunsad ni Japanese Prime Minister Sanae Takaichi. Layunin itong tulungan ang mga bansa sa Asia sa crude oil supply, critical minerals at mas matatag na energy supply chains. Sinabi din ni Pangulong Marcos na maaaring magtulungan ang Pilipinas, ASEAN at Japan sa pagpapabilis ng renewable energy adoption. Katropa mo mula sa Palacio ng Malacañang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
5: XFM News Nationwide.
25: Samantala mga katropa, sa Senator Ping Lacson, nanawagan po sa publiko na bantayan daw ang impeachment court. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
26: Nanawagan si Senator Judge Panfilo Ping Lacson sa publiko na manatiling mapagmatyag kasunod ng formal na pagkoconvene ng Senado bilang impeachment court para sa kaso ni Vice President Sara Duterte Carpio. Ayon kay Lacson, mahalagang bantayan ng taong bayan ang mga susunod na hakbang ng impeachment proceedings upang matiyak na maayos na masusunod ang mga proseso sa Senado. Inilarawan din ang senador bilang breath of fresh air ang naging sitwasyon sa Senado noong Lunes matapos ang tensyon at kontrobersya
10: pera siyang bumalot sa mga nakaraang araw kabilang ang insidente ng pamamaril sa gusali ng Senado. Nitong Lunes, formal nang nagtipo ng Senado bilang impeachment court matapos matanggap ang articles of impeachment mula sa House of Representatives laban sa pangalawang pangulo. Naging usap-usapan din kamakailan ang umano'y posibilidad ng pag-aresto kay Senador Ronald Bato de la Rosa kasabay ng pagdadala ng articles of impeachment sa Senado. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
11: XFM News Nationwide.
10: Samantala, nagsalita na sa kauna-unahang pagkakataon ang 44-anyos na driver volunteer ng National Bureau of Investigation upang ipagtanggol ang kanyang sarili matapos siyang pansamantalang makalaya sa kulungan sa pamamagitan ng pagbabayad ng 116,000 na piyansa. Maring itinanggi ng driver na may dala o ipinotok siyang baril nung magkaroon ng gulo sa Senado noong May 13 at sinabing bumalik lamang siya sa katabing gusali ng GSIS para balikan ang naiwang bag na may gamot ng isa nilang ahente. Salungat naman ito sa naunang pahayag ng pulisya na bagamat walang nakuhang baril sa kanya nang arestuhin, nagpositibo naman siya sa gunpowder o bakas ng pulbura sa kamay bukod pa sa nakitang bag sa lugar na may mga bala, magazine at NBI badge. Dahil dito, sa takot sa tromang dinanas ng kanyang pamilya, sinabi ng kanyang abogado na si Attorney Paulo Nieto na kasalukuyan na nilang pinapanood ang mga CCTV at kinakausap ang mga saksi upang baligtarin at kasuhan ang mga pulis na nang-aresto sa kanya.
11: XFM News Nationwide.
25: Nagpadala na po ng mga tauhan ang opisina ng Ombudsman sa Senado din para hilingin naman sa Public Relations and Information Bureau ang opisyal na listahan ng mga member ng media na nasa gusali noong araw ng pamamaril o sa pagpuputukan sa pagitan po ng May 13 at May 14. Ayon sa pinadalang liham, gagamitin ng Ombudsman ang nasabing talaan para makatulong din sa isinasagaw nila na fact-finding investigation hinggil po sa naganap na insidente. Inaasahan mga katropa na makatutulong ang mga testimonya o tala ng mga mamamahayag na nakasaksi sa gulo para mapabilis din na mailatag ng tanggapan ang buong detalye at katotohanan sa likod ng pamamaril.
11: XFM News Nationwide.
10: Hinikayat ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag si Senador Bato de la Rosa na harapin ang warrant of arrest at sumuko na sa International Criminal Court para sa kanyang pananagutan sa batas. Sinabi ni Matibag na naganap na ng Manila City Hall Reporters Association o MATRA Monthly News Forum na ito ang naiisang paraan para bumalik ang magandang tingin ng publiko sa Senado bilang institusyon. Dagdag pa ni Director Matibag na may lead na ang mga otoridad sa kinaroroonan na senador, ngunit tumanggi ito na magbigay pa ng karagdagang detalye para maging maayos ang kanilang imbestigasyon. Gitni ni Matibag si Senator Robin Padilla, ang taong pinaka nakakaalam ng lokasyon ng kanyang kapwa senador.
11: XFM News Nationwide.
25: Inaprubahan na po ng korte ang isang cyber warrant na nagpapahintulot sa National Bureau of Investigation na buksan at tingnan, suriin yung mga electronic equipment ng founder ng Peanut Gallery Media Network na si Franco Mabanta. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, uungkatin sa gagawing pagsisiyasat ang lahat ng mga larawan, video, mensahe at text log sa mga gadget ng suspect para matukoy kung sino-sino mga personalidad na kanyang nakasalamuha at pwedeng nakasabwat. Isinagawa po ang hakbang na yan matapos maaresto si Mabanta kamakailan. Kaugnay nga ng kanyang pagkakasangkot sa isang di umano'y planong pangingikil o extortion plot laban kay dating House Speaker Martin Romualdez.
11: XFM News Nationwide.
10: Kuha ng 72% trust rating ang Armed Forces of the Philippines sa Quarter 1 2026 tugon ng Masa Survey ng Okta Research. Ayon sa Okta, 70% naman ng adult Filipinos ang nagsabing satisfied sila sa performance ng AFP. Katumbas ito ng plus 61 net trust rating at plus 56 net performance rating. Sinabi ng Okta na kabilang ang AFP sa mga government institution na may mataas na trust at performance rating sa survey cycle. Isinagawa ang survey mula March 19 hanggang 25 ngayong taon sa pamamagitan ng face-to-face interviews at 1,200 respondents. May margin of error itong plus minus 3%.
11: XFM News Nationwide.
25: Mga katropa, yung BARM Education Minister si Muhagar Iqbal ay sinibak Sa tropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
12: Report. Tinanggal sa pwesto si Education Minister Mohagher Iqbal ng Bangsamorong Autonomous Region and Muslim Mindanao sa utos si Chief Minister Abdul Rauf Macacua. Batay sa Special Audit ng Commission on Audit o COA, lumabas ang umanit irregularidad sa pagbili ng mahigit 2.2 bilyong pisong halaga ng education at training materials. Ayon sa ulat, hindi ipinataw ang liquidated damages ng 30.9 bilyong pisong proyekto para sa armchairs kahit natili ito ng 520 araw. Natuklasan din ang 23 kontratang nakakalaga ng 1.95 bilyong piso na award kahit

0: Tapos itong magsara sa 61.75 pesos kada 1 na US dollars dahil sa patuloy na pressure sa merkado at pangamba ng mga mamumuhunan sa takbo ng lokal at pandaigdigang ekonomiya. Batay sa datos mula sa Bankers Association of the Philippines, lalo pang humina ang lokal na pera ng halos 3 sentabo para kumpara sa naitala nitong nakaraang Biyernes na 61.721 na siyang 3 beses na pagbulusok ng piso sa mababang antas ngayong buwan. Ayon sa mga analyst, ang pangunahing dahilan nito ay ang patuloy na paglakas ng dolyar sa buong mundo at ang mataas na presyo ng langis na binibili ng Pilipinas sa ibang bansa. Kaya naman posibleng umabot pa sa 62 pesos ang palitan sa mga susunod na araw.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: 16 na minuto na makalipas po alas 12 ng pananghalian sa XFM News Nationwide. Mga katropa, live din kami na napapainggan. Punta lang po kayo sa pamamagitan ng XFM 99.9 Tacloban, XFM 95.9 General Santos City, at XFM 99.5 dyan sa Zamboanga.
1: Balitang regional.
2: Diretso na tayo sa balitang probinsya sa pag-uusad po na impeachment sa Senado, mga katropa. 6 mula sa 10 respondents ng XFM Iloilo Survey, pabor na maabsolto si VP Sara Duterte. Katropa natin sa balita, R. Espinosa ng XFM Iloilo.
3: Absuelto si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial ang 6 sa 10 respondents ng XFM Iloilo Interview Survey mula sa Harubig Market sa Iloilo City. Isa sa mga sumagot sa survey ay si alias Inday, kung saan gusto niyang maabsuelto si Vice President Duterte dahil para sa kanya na sayang lang sa pera at oras ang impeachment. Para kay alias Inday na maraming mga opisyales na mas malaki pa ang ninakaw sa kaban ng bayan, ngunit si Duterte talaga ang tinututukan. Samantala, ayon naman kay alias Richard, pabor siyang makonvict ang vice presidente dahil 6 niya ay kailang managot ito sa mga aligasyong pinaparatang sa kanya. Samantala, nasa 5-7 respondents na tinanong ng XFM News Team ng kanilang opinyon ang nagpahayag ng neutrality o undecided pa hanggang sa ngayon. Napag-alamang kahapon ng hapon nang nag-convene na ang Senado para sa impeachment trial ni Vice President Duterte. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News!
0: Estudyante patay matapos pagtulungang bugbugin sa Kidapawan City. Katropa natin sa balita, Sam Sally ng XFM Cotabato.
4: Nasawi ang isang binata matapos sa pagtulungang bugbugin sa Quezon Boulevard, Kidapawan City. Kinilalang biktima sa pangalang Christian Jake Librillo, 20 years old, estudyante at residente ng Kidapawan City. Ang grupo ng mga suspect ay pinangunahan ng isang alias Mac at residente ng barangay Ilumavi sa Kidapawan City. Nangyari ang pambubugbog at habulan sa isang bar at tuloy ang nawala ng malay ang biktima. Pagdating sa barangay Mateo, isinugo sa ospital, subalit idineklarang dead on arrival ng doktor si Librillo. Agad ipinagutos ni Kidapawan City Mayor Attorney Jose Paulo Evangelista sa Kidapawan Police Station ang pagtugis sa mga sangkot sa insidente. Hustisya ang sigaw ngayon ng pamilya Librillo sa sinapit ng binata. Katropa mo sa balita mula dito sa XFM 102.1 sa Cotabato City at para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Sam Sally, XFM News.
2: Ito naman, mag-asawa patay matapos masangkot sa banggaan sa pagitan po ng motor at ng truck dyan sa Enrile, Cagayan. Katropa natin sa balita, JP Saking ng XFM Tugiganaw.
1: Live report.
5: Dalawang katao ang nasuwi habang tatlo naman ang nasugatan matapos sumalpok ang dalawang motorsiklo at isang truck sa National Highway Barangay San Roque Enrile, Cagayan nitong gabi ng Mayo 17 ngayong taon. Ayon sa ulat, bandang alas 9:40 ng gabi nang matanggap ng pulisyang ulat na agad namang rumesponde ang mga pulis at investigador upang alamin ang nangyari sa insidente. Sa paunang investigasyon,

0: Kasyon, parehong Euro ang tatak ng dalawang motorsiklong bumibiyahe patimog na unang-unang motor nang hindi ito napansin ang nakaparadang puting truck na may plakang CTJ9226 sa gilid ng kalsada malapit sa Double T Cockpit Arena. Dahil dito, bumangga ito sa kaliwang likurang bahagi ng truck. Kasunod dito, hindi na nakaiwas ang pangalawang motorsiklo tumaba rin sa likod ng unang motor. Dahil dito, nasawi ang mag-asawang residente ng Rizal Kalinga kung saan idinekta lang silang dead to the spot ni Dr. Carmina Abuzo ng RHU Enrile. Samantala, dinala naman sa Cagayan Valley Medical Center CVMC sa Dugegero City ang tatlong sakay ng pangalawang motorsiklo para gamutin ang kanilang mga sugat. Lumalabas din sa investigasyon na walang plaka ang dalawang motorsiklo at walang lisensya ang mga driver. Dinala na sa Enrile Police Station ang mga nasirang sasakyan para sa karagdagang aksyon. Patuloy pa rin ang paghahanap sa may-ari at driver ng truck na sangkot sa insidente. Paalala naman ang otoridad na maging maingat sa pagmamaneho, lalo na sa gabi at sa madidilim na bahagi ng kalsada at iwasan ang pagmamaneho ng nakainom, inaantok at sumunod sa batas trapiko upang maiwasan ang insidente. Mula dito sa Region 2 Regional Center Tuguegero City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tuguegero para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang JP Saking, XFM News.
1: Dalawa kabilang ang isang taga-Isabela na sawi sa aksidente sa Nueva Ecija. Katropa natin sa balita, Althea de la Cruz ng XFM Santiago.
2: Patay ang dalawang katao sa naganap na aksidente sa bahagi ng Maharlika Highway sa Barangay Tayabo, San Jose City, Nueva Ecija. Kabilang sa mga nasawi ang isang 14 anyos sa dalagita na residente ng San Mariano, Isabela at 32 anyos sa negosyante na residente ng nabanggit na lugar. Isang 43 anyos naman na truck driver ang umanay nawala ng kontrol sa manibela na dahilan ng aksidente. Matay sa report, bago maganap ang insidente ay nakahinto umano ang naturang bus para mag-stopover ng salpukin ng trailer truck ang likurang bahagi nito. Dahil sa lakas ng impact, kapwa tumilapo ng bus sa trailer truck hanggang sa bumangga pa sa isang bahay at karinderya na dahilan din ng pagkasugat ng ilang katao at pasahero. Posibleng maharap sa kasong paglabag sa reckless imprudence resulting in double homicide, multiple physical injury at damage to property ang driver ng trailer na ngayon ay nasa kustodiya na ng San Jose City Police Station. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang Althea de la Cruz ng 104.8 XFM Santiago, XFM News.
3: Isa pang balitang aksidente, Katropa. Dalawa kabilang ang isang taga-Isabela nasawi sa aksidente sa Nueva Ecija. Katropa natin sa balita. Ito naman ay babae natagpuan na kahandusay sa kalsada at natutulog po, hinihinalang nalasing matapos daw matalo sa kasino. Katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
4: Isang 31-anyos na babae na tagpo ang nakahandusay sa Barangay B. Rodriguez Street, Barangay Guadalupe, Cebu City kanina madaling araw na hinihinalaang dahil sa kalasingan. Kinilala ang babae na si alias Easter, residente ng Barangay Candulawan, Talisay City, Cebu. Ayon sa taxi driver na si alias Ron, ang biktima ay nagmula umano sa isang inuman sa Barangay Kasambagan, Cebu nang sumakay sa kanya patungo sana sa Bayanihan, Barangay Quiot, kung saan nakatira ang kanyang kinakasama. Habang nasa biyahe, ibinahagi umano ng babae ang kanyang mga personal na problema at di umano gusto na nitong wakasan ang kanyang buhay. Ayon pa sa driver, pinilit umano siya na babae na ibaba ito sa sasakyan dahil nais daw nitong tumalon sa tulay sa B. Rodriguez Street, Cebu City. Ipinahayag din ng driver na may utang umano ang babae sa kasino na aabot sa 64,000 pesos at nangangamba ito na makulong kung hindi mababayaran. Sa takot na may masamang mangyari, iniulat na iniwan umano ng driver ang babae malapit sa tulay upang humingi ng tulong sa mga pulis. Ngunit sa kanyang pagbalik, nadatna na lamang niyang nakahandusay na babae sa gitna ng kalsada at natutulog. Sa kasalukuyan, nasa paghamutan ang biktima matapos umanong makararas ng hyperventilation. Mga katropa, ugalin ang pag-inom ng Santhone na vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropang Almimata, XFM News.

0: Katropang Brian, mag-ingat tayo daw. Nasa Southern Mindanao na. Particular sa Zamboanga, Soxar dyan at Davao, sa tindi ng ulan, dala ng Intertropical Convergence Zone.
1: Katropang Buddy, para naman sa ating mga katropa sa Visayas at ibang bahagi ng Mindanao, asahan ang malinsang ang panahon dahil sa Easterlies. Ngunit, huwag magpakampante dahil sa may chance pa rin ang biglaang buhos ng ulan, lalo na sa hapon o gabi.
0: Dito naman po tayo sa Metro Manila, mga katropa at iba pang bahagi po ng Luzon. Bagamat mainit sa tanghali talaga, magbawon po tayo ha, ng payong dahil sa biglaan din ng mga localized thunderstorms na pwedeng magdulot ng flash floods o kaya po yung traffic sa mga mabababang lugar din.
1: Grabe rin ang tindi ng singaw ng init ngayon, mga katropa, dahil aabot sa mapanganib na 45 degrees Celsius ang heat index sa Sangley Point, Cavite. Nasa 44 naman ang mararanasan sa San Jose, Occidental Mindoro, Roas City, Capiz at Dipolog, Zamboanga del Norte. Habang aabot naman sa 40 degrees Celsius hanggang 43 sa Metro Manila, kaya uminom po ng maraming tubig para hindi ma-heatstroke.
0: At sumikat ang araw kanina umaga, 5:28, at mamaya po inaasang lulubog alas 6:18 ng gabi.
2: Balitang International.
0: Ang Balitang International, mga katropa, hatid po sa atin ang Santon Gold. Pwede nyo pong subukan yan. Maabot na sa magit 100 ang namatay at dandan pa ang pinaginalang may Ebola sa Democratic Republic of Congo at Uganda. Kabilang isang Amerikanong doktor na kailangan dalhin sa Germany para sa pagpapatuloy ng gamutan. Dahil po sa banta na nakakahawa na virus, nagpatupad na ng border screening ang mga kalapit bansa gaya ng Rwanda at Nigeria. Habang nagpalabas naman ang Estados Unidos ng Level 4 Travel Advisory o pagbabawal sa pagbiyahe sa Republic of Congo. Nagbabala din po ang World Health Organization na wala pang aprobadong gamot o bakuna sa Bundibugyo strain. At pinayuan ng publikong sumunod sa mga safety protocol.
2: Showbiz News.
3: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ang katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Mag Santon Vitamin C, kalusugan sa isang kapsula. Formal nang kinilala ng Kamara de Representantes ang P-Pop Girl Group na Bini dahil sa kanilang malaking kontribusyon sa pagpapakilala ng kulturang Pilipino at original Filipino music sa buong mundo. Pinungunahan ni House Speaker Faustino Bongbongi III, House Majority Leader Sandro Marcos at Negros Occidental Representative JB Benitez ang paggawad ng papuri matapos ipasa ang House Resolution No. 1001 na kumikilala sa kanilang mga tagumpay. Gumawa na kasaysayan ng Bini bilang kauna-unahang Filipino pop group na nagtanghal sa sikat na Coachella Valley Music and Arts Festival sa California na itinuturing ng Kamara na isang malaking tagumpay para sa talento ng mga Pilipino. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang Sports.
0: Ang balitang sports atid sa atin ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Laglag na sa unang round pa lamang ng Strasbourg Open ang pambato ng Pinas na si Alex Iyala. Matapos po siyang talunin ng nakatapat na kalabang si Oleksandra Olenikova ng Ukraine. At maganda sana ang simula ng batang Pinay tennis star nang makuha niya ang unang set, pero hindi po niya napanindigan ang bentahe na makabawi ang kalaban sa sumunod na bahagi ng laban. Dahil dito, tuloy nang nagpaalam sa tournament si Iyala at tuloy ang tinapos ang pangarap ng Pinay na makabante sa susunod na yugto, katropa. Sa NBA, pinatumba na Oklahoma City Thunder ang San Antonio Spurs sa isang kapanapanabik na overtime sa Game 1 po ng Conference Finals sa pagtatapos ng laban sa score na 122-115. Nanguna dyan si Alex Caruso, rumatsada ng Thunder na puntos 31 lang naman, 2 rebounds at 1 assist para bitbitin ang kanyang kupunan sa panalo. Haharap po ang dalawa ulit sa Game 2 sa Webes, mga katropa.
2: XFM News Nationwide.
0: Sumayon nyo na XFM News Nationwide. Ngayon pa ng halian po ng Tuesday, May 19, 2026.
1: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami nyo mga katropa, ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas!
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. XFM Mega Manila.
4: Ang ubo, sipon, trangaso dahil sa pagpapagod ng panahon? Palagasin ang resistensya. Mag-Sanzone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Mas pinalakas dahil ito ay gawa sa Sanzone. Kaya kung gusto mo ng katuwang sa araw-araw na laban,
5: The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
6: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body functions.
7: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
5: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programa naghatid ng mga kalaman, mga impormasyon, mga sekreto at solusyon sa atin pong kalusugan. Siyempre, katawan pa rin po natin ang kumpanyang nasa likod ng mga programa po ito at nasa likod ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade ng mga produkto, kumpanyang Yes to Health. At ang atin pong mga Yes to Health Wellness Center na pwede nyo pong puntahan at pwede nyo pong mapagpakonsultahan. Sa ngalan po ni Doc Remili Tuoy, atin pong CEO, ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, isa sa inyong pong mga certified naturopathic practitioner na kasama po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, atin din pong mga kapanayam, ang isa sa atin pong mga alternative medicine doctor, isa rin pong certified naturopathic practitioner, Doc Algie Bakla. Doc Algie, malusog na araw po.
1: Isang malusog na araw sa lahat na ating mga katropa na nakikinig ko, Luzon, Visayas at Mindanao. Ano? Welcome sa The Secret of Health. Pag-uusapan na naman natin yung mga sikreto. Ano? Paano tayo magiging healthy araw-araw sa tulong po ng natural medicine at ng mga produkto po ng Yes to Health.
0: Samahan po kami ni Doc Algie dito sa ating pong talakayan sa pamamagitan ng pagkapadala ng iyong mga text messages, mga inquiries ninyo about your health. Text nyo lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan kamasaya ng iyong mga katanungan, ha, huwag pong kalimutan na ilagay ang inyong pangalan, address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Kamusta po mga katropa, kamusta mga kaibigan, we hope and pray na nasa maayos at malusog po tayong kondisyon. Lalo na pag nakakainom ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Nandiyan lagi ang atin pong ultimate trio. Katuwang po natin yan, ha, sa pagpapatatag ng pundasyon ng atin pong kalusugan. Ano? Yung pinakapundasyon ng kalusugan natin ay yung pangangalaga sa basic unit ng atin pong pangangatawan, ng ating mga selula. Pag napanatili po natin na malusog, malakas at functional yung mga cells ng atin pong pangangatawan, yung kalusugan natin, Doc, overall health natin ay mapangalagaan natin at maiingatan natin.
1: Ha? Kasi ang kalusugan ay mula sa cellular level. Mm-hmm, kumbaga, dapat busog sa mga sustansya araw-araw yung ating cells. Kasi yun naman talaga ang pinapakain natin ng mga sustansya mula sa kinakain natin. Hindi lang yung tiyan ang nabubusog.
0: Tama, Doc.
1: Dapat busog din yung cells natin. Mm-hmm. E ngayon, mahalaga yung mabusog yung tiyan.
0: Yun
1: kahit hindi niisip ano ba yung nutritional value ng ating mga kinakain. Yun ang problema ngayon. Kaya ang daming nagkakasakit, lalo na yung pinag-uusapan natin kahapon pa, yung hypertension. Ano?
0: Oo, Doc.
1: Ay, grabe. Ano, kahit saang lugar ka pumunta, ay hindi talaga napipigilan. Dumarami at dumarami pa rin ang nagkakaroon ng hypertension. Ayan. Kaya mahalaga ang tamang pagpapakain sa atin pong mga cells.
0: Mm-hmm. Ha? Busog nga yun siya natin. Kaso yung mga cellula, salat na salat sa nutrisyon. Diba, Doc? Yan yung tinatawag na hidden hunger.
1: Mm-hmm.
0: Busog yun siya mo, pero merong parte ng pangangatawan mo na salat na salat sa nutrisyon. Ano? Mm-hmm. At mahirap yun, ha? Kasi yan ay maaaring pagmulan ng mga simple at mga malalang kondisyon sa atin pong pangangatawan. Ha? Kaya see to it na nabibigyan po natin ng sapat din na nutrisyon at pagkain ang atin pong mga selula. Uminom po tayo araw-araw ng atin pong ultimate trio. Santon Gold Herbal Capsule na punong-puno yan siya ng mga antioxidants. Ha? At ganoon rin ng Santon Vitamin C po natin at Premium D3. Mga katropa, ha? May willing po yan sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Pwede rin ma-avail yan sa atin pong online shopping store sa Shopee, ha? At yun lang din sa atin pong mga authorized dealers at mga clinics natin, mga wellness center po natin nationwide. Pwede kayo maka-avail ng atin pong mga suplemento po nyan. At lahat ng produkto ng Yes to Health ay available po dyan, ha? Kaya sa mga nagbabalak pong bumisita, pumunta sa atin pong mga wellness clinic, narito po ang ating mga address.
2: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, tabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, Door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Honeyload ng Laguna. Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa apdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Sanzong Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
4: Sanzong Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Sanzong Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay hatid sa atin na nag-iisa at very powerful na suplemento, ang Santone Gold Herbal Capsule, na ito ay napaganda para sa mga problema ng atin pong pangangatawan. Kumbaga parang general suplemento, Dok, eh, no? Kasi pati yung iba, for example, yung iba, iinom lang sila dahil meron silang nararamdaman na ganito. Pero na-observe nila, pati yung ibang mga problema sa pangangatawan nila na hindi naman sana para yung purpose target, nila, hindi ano? Para doon, eh nadadala. Kaya natataka na lang sila. Dok, may magic ba tong Santone Gold nyo?
1: Walang magic yon. Ano yon? It's science. Mm-hmm. Kasi alam mo naman na ang katawan, dumidepende lang sa mga kinakain natin, sustansya. Kasi kung may sustansya, actually, malawak naman ang abilidad ng katawan para i-restore.
0: Tama, Dok.
1: I-reset, i-rebuild yung sistema natin.
0: Mm-hmm.
1: O kaya akala lang natin gamot, pero hindi natin alam yung palang mga sustansyang yan mula sa Santone Plus Gold. Eh, pwede makatulong sa halos lahat ng sakit. Ano? Mm-hmm. Kasi, ano to eh, nutrition at sustenance ng mga kailangan nating elemento. Especially, pag may sakit kasi ang isang tao, ang dami niyang, ano, ang dami niyang kakulangan talaga. Oo, kaya tumatagal yung pagaling at hindi nagiging simple sa isang tao. Oo, kaya pag retake ka ng Santone Plus Gold, whatever your condition, hindi pinag-uusapan yun. Kasi hindi nga siya targeted na medicine.
0: Tama,
1: eh.
0: Dok.
1: O, hindi katulad, pag may high blood ka, resetahan ka ng maintenance. High blood lang yung target nun.
0: Tama, diba?
1: Sa supplement, hindi. Malawak yan kasi nutritional ang target sa ating sistema.
0: Yun, ha? Kaya sa mga kababayan natin na merong samot-sari mga problema sa kanilang pangangatawan, mga karamdaman ngayon, Dok, hindi lang ano eh, hindi lang iisa. Ano, kumbaga complicated, oh, pamilya.
1: Minsan makasama pa si auntie, si uncle. Ano?
0: Kaya nga. Kaya sa mga kababayan natin, ito yung mahalaga na meron po tayo, ano, maliban dun sa mga medications na atin pong iniinom, which is, that is targeted for your condition, napakahalaga ng mga suplemento na isabay nila, Doc, dun sa mga medications na ginagamit nila. Kasi yan ay magsisilbing suporta sa pangangatawan ninyo na mas mabilis makarecover yung katawan mo, mas ma-maintain yung lakas ng pangangatawan, at the same time, mag-supply ano, ng kakulangan dun sa iyong pong pangangatawan.
1: Kaya hindi sila pwedeng pag-awayin.
0: Mm-hmm.
1: Sinasabi nung ba, oy, nagme-maintenance ka, hindi ka pwedeng mag-take ng herbal o kaya ng supplement.
0: Oo.
1: Hindi po, kasi magkaiba po siya ng purpose.
0: Mm-hmm.
1: Ah, pareho siyang mahalaga, kasi nga, pag isa kang tao na tinamaan ka, halimbawa, ng hypertension, eh, kasi hindi nga maingat sa katawan minsan, o kahit pasabing hindi mo sinasadya, pero may mga neglect sometimes, nagka-high blood ka, so mas kailangan mo na sustansya, kasi yung sustansya like Santon Plus Gold, iniinom mo araw-araw, mas napapagaan yung trabaho ng maintenance mo.
0: Yes,
1: o, diba? So, yung iba kasi, alam mo, minsan, hindi lang isang gamot ang maintenance nila.
0: Tama do.
1: Minsan, dalawa.
0: Mm-hmm.
1: Ha? Sabihin na natin, o, mayroong, yung iba, nagtitake na ng Losartan, nagtitake pa ng Amlodipine. Di ba?
0: Mayroon pa mga beta blockers.
1: Okay, mga, ibig sabihin, ganun katindi yung need nila para mabalansi yung blood pressure.
0: Yes.
1: So, pwede mo siyang isabay sa anumang maintenance mo, yung Santon Plus Gold, para targetin naman nito yung cells natin, yung performance ng mga organs na nanghihina kapag kulang sa sustansya.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ang resulta yan, nagkakaroon ng metabolic problem.
0: Mm-hmm. Kaya sa mga kaibigan natin, mga kababayan natin dyan, ha, na yung iba nag-aalangan na uminom or sumubok ng Santon Gold Herbal Capsule natin at ibang produkto ng Yester Health, dahil din sa mga maintenance medications nila, nothing to worry, mga katropa, mga kaibigan. Ano? Pwede nyo po yung gamitin na magkasabay yung mga maintenance medication nyo at saka yung mga suplemento, of course, from Yester Health. Okay? Ayon sa mga kababayan natin, kung meron kayong mga katanungan, huwag kong mahiyang magtanong. Text lang yan sa ating numero. At ipod text line 0969-609-6545. And for our health info, Doc, ipagkapatuloy natin yung naudlot kahapon. Ha? Dahil ito ay maganda mahimay-himay ng husto.
1: Mm-hmm.
0: Ano? Itong patungkol sa hypertension o pagtaas ng blood pressure ng isang tao. So, napag-usapan natin, Doc, kung ano yung mga komplikasyon na pwede maidulot nito pagka hindi naagapan, ano yung mga dapat nating bantayan. Ito naman, Doc, dito sa kumbaga important part din niya, ano, ng hypertension. Ano yung mga pwedeng gawin ng mga katropa natin, mga kawayan natin dyan, to combat this kind of problem.
1: At syempre, alinsunod pa rin yan doon sa ano, inaalala ngayon ng buong mundo yung ano, global ano, hypertension month.
0: Oo,
1: ano? Para maging aware yung mga kababayan natin sa buong mundo kung ano yung resulta ng hypertension. Mm-hmm. Kasi tinuturing nga itong silent killer.
0: Mm-hmm. Kaya kaninang umaga nga, Dok, napabipi tuloy ako.
1: Oo, siyempre.
0: Na-monitor tuloy ang blood pressure.
1: Pag nakakaramdam ka ng sakit ng batok. Mm-hmm. Ano? Saka ang hypertension, actually, hindi lang yan sa mga bata. Tama. Ay, sa mga matatanda.
0: Oo.
1: Ngayon, as young as 25 years old, may hypertension na. May mga ganun. Diba? Yan ang nangyayari. Kaya dapat lahat tayo.
0: Yan yung reality.
1: Reality ng sakit na ito. Ano, nung problema na to. Anyway, pag-usapan naman natin, ano yung mga pamamaraan na pwede nating gawin in case meron tayong hypertension para makatulong sa pag-control, hindi man sa paggamot. Kasi nga, hindi nga ito nagagamot, sinasabi nila. No? Kasi ang hypertension is a progressive, continuous. Pag nagpabaya tayo, pwedeng tumaas yung BP natin. Kaya ano yung paraan para makontrol nasa safe zone o safe level ang ating blood pressure. Unahin natin yung pagkain kasi yan naman talaga number one.
0: Oo.
1: Kasi yung pagkain din naman ang dahilan bakit tayo nahahigh blood. Una-una sa lahat.
0: Yun yung may pinakamalaking factor.
1: Yes. So, pinakamalaking bahagi po yun sa panganib sa development ng hypertension, ano, ng high blood. Una, sa global recommended diet plan na pwede nating masabing scientifically proven, ay yung tinatawag na DASH diet.
0: Mm-hmm.
1: Ano ba yung DASH diet? DASH diet. Oh. So, ibig sabihin itong DASH diet is Dietary Approaches to Type Hypertension. Mm-hmm. It's a design diet, tawag dito, standard, para dun sa mga may high blood.
0: Kumbaga so, special diet to.
1: Oo. Ine-emphasize dun sa DASH diet, una yung fruits, number one sa listahan yan. Eh, yun lang. Kasi mga kababayan natin, hindi talaga nagpuprutas kalalasan. Mm-hmm. Ano? Mm-hmm. Minsan New Year lang. O pag meron lang special occasion. Mm-hmm. Ano? Prutas. Pangalawa, gulay. Mm-hmm. Mga vegetables. Whole grain. Bakit whole grain? Kasi yung whole grain ay kumpleto sa mga nutritional element na meron. Mm-hmm. Hindi refined ano, yung whole grain. Nuts. Saka yung mga legumes, kasama sa mga legumes, yung mga mani, di ba? Yung mga sitaw, bataw, patani, kasama yan. Lean protein, ibig sabihin, protina na katamtaman lang yung lean protein, ano, ay nire-recommend sa DASH diet. So yan po, pag narinig yung DASH diet, ibig sabihin, limitado yung karne. Kung magkakarne ka man, piliin mo yung parte daw na tinatawag na lean protein. Ano. Saka kinakailangan i-reduce yung mga ito. Una, salt. Although hindi ako naniniwala that ang salt ang pinakapangunahing dahilan, ano? Kasi minsan halaga talaga sa katawan ng asin, pero ang iniiwasan natin yung mga hidden salt. Yung mga unnatural na nakalagay sa mga preserved food. Pero yung mga ano, table salt, actually bihira naman
0: na yung gamit natin pangluto.
1: Yun, okay yun. Kung yan ang ginagamit natin kasi mahalaga yung mineral na nanggagaling doon. Ano? Mm-hmm. Kaya lang yung mga salt galing sa mga noodles, yan, yung mga canned, preserved, yan talaga ang...
0: Mga chips.
1: Oh, yan. Maraming salt yan. Kung titignan mo yung sodium content doon sa mga ano, kung marunong kayong tumingin. Ano? Tapos sugar. Alam naman natin na sugar, ang daming mga kind of food na meron talagang sandamakmak na sugar. Oh, especially yung mga iniinom na matatamis. Naku. Sabi sa DASH diet, ito'y i-reduce. Hindi man sinasabing tanggalin. Imposible kasi tanggalin mo yun eh. Oo. I-reduce natin. Ano? Sunod is yung mga processed food. Kaya nga alam mo sa Amerika, yung bagong guidelines nila sa food pyramid, hindi nila nire-recommend ang mga processed food. Ang target nila sa Ministry of Health ng Amerika is ibalik doon sa tinatawag na organic and natural food.
0: Yung mga whole foods.
1: Mga whole foods na the less processed, the better. Okay, ang swerte-swerte nung nasa probinsya na pag magluluto sila ng ulam, pupunta sa likod bahay, mamamana ng isda, uhuli ng manok. Yung mga ganong mga lifestyle is healthier than being dependent doon sa mga ready-made na, mga instant. Ano. So, another is yung mga saturated fat. Ano ba yung mga saturated fat? Mga trans fat. Napakarami yan na klase. Yung mga taba na nanggagaling sa mga highly processed na mga pagkain, laging piniprito'ng pagkain, puro na lang ganun yung pagkain natin, yun ang isang malaking panganib. Kaya pinapaiwasan yun sa DASH diet. Kung consistent daw tayo sa ganung diet pattern, eh siguradong-sigurado na ang ating blood pressure ay mamaintain natin sa tamang level. Ganun po yun. Okay. So, aside from that, yung mga matataas ang mga potassium na mga pagkain. So, ano ba yung alam nyo matataas ang potassium? Paki-text nyo sa amin, ha? Kung meron kayong mga gustong ibahagi, i-text nyo po sa aming hotline at babasahin po natin yan. So, ang alam natin, yung mga saging, yan.
0: Kaya nga, yung saging, Doc, ay ano daw eh, parang sinabi nila na fruit for the heart.
1: Yes, kasi ang dominant kasi noon is yung potassium, pati magnesium, mataas ang saging eh.
0: Oo.
1: Kaya nga si Manny Pacquiao, parang may napanood akong interview sa kanya na pag magpa-practice siya, yung alam mo yung mag-sparring siya, kakain siya ng saging. Ang sabi niya, para hindi mag-cramps tapos hindi magkaroon ng deficiency sa mga potassium. Kasi very important sa puso natin yun eh. Yan, so yung mga saging... sabaw ng buko, ganun din yung mga kamote. Kaya yung mga kumakain ng ubi, kamote yung mga root crops, mga laman lupa. Kasi pag laman lupa, kasi sa iba, ibang ibig sabihin nun eh. Mga duwende, ano? Maligno. Pero yung laman lupa, lahat po ng roots na alam root natin, crops. Root crops, ay napakataas po ng kanyang potassium. Ganun din yung mga avocado, spinach, at take note, malunggay. Ang malunggay, actually, isa sa pinakakompletong gulay, na hindi lang potassium, pati magnesium. Magnesium, mahalaga pala yan sa pag-relax ng blood vessels natin. At ito ay inire-recommenda, kaya yung pagkain ng mga green leafy vegetable. Basta berde, mataas yung magnesium niyan. Ano? Yung mga pumpkin seed, o buto ng kalabasa, buto ng pakwan, yan, ay mayaman sa magnesium. Pati seaweeds, mayaman sa magnesium, na nakapag-relax ng blood vessel, nakakabawas ito ng presyon na ating katawan. Yung mga fiber foods, alam na natin yon. Yung mga anti-inflammatory foods, ito, emphasize ko lang. Ano yung mga yon? Yung bawang, turmeric, Yung mga kamatis, oh, berries, green tea yan, sinasabi nila na niyan. Isa pa na anti-inflammatory foods sa prutas ay mangustin. Mm-hmm. Yan, ang taas-taas ng anti-inflammatory property ng mangustin kasi mataas yung kanyang santone.
0: Mm-hmm.
1: Oh, yan. Yan yung mga pagkain na kontra sa mga inflammation. Eh, kailangan natin ito mga katropa. So, yan yung mga ilan sa standard ng diet na dapat nating i-observe as much as possible kung tayo po ay may hypertension.
0: Mm-hmm. Karamihan na sa mga diet na to, Doc, baliktad ang nangyayari.
1: Mm-hmm.
0: Kung ano yung dapat sana na yun yung dadamihan natin ng kain or primary source ng food natin, yun yung scarcely na nakakain natin.
1: Uh-huh.
0: At ang dapat sana na kakarampot lang yung intake natin, yun naman yung madalas na atin pong nababakbakan ng kain.
1: Mahilig tayo kasi doon sa masisebo.
0: Mm-hmm.
1: Alam nyo na yun, pag masisebo, take note what will happen to your blood if ang kinakain mo, hinihigop mo masebo.
0: Bakit nga diba? Naman, Doc? Masarap yung mga masisebo ng mga pagkain na
1: yan. Alam mo ba
0: na
1: ano natuklasan nila? Bakit marami ngayon mga fast food, yung mga basta gusto mong mabenta yung produkto mo na pagkain? Ang paglalagay pala ng mantika, fats, nagbibigay ng mas mataas na antas ng flavor.
0: Mm-hmm.
1: Na-appreciate ng dila.
0: Appetizing, kumbaga.
1: Oo, kaya parang nga namang kasi yung mga iba, pag laga-laga lang yung binibigay mo, parang sa tingin pa lang, walang kagana-gana.
0: Walang kabuhay-buhay daw.
1: Pero manood ka ng mga mukbang na nagluluto sila, lalo mga Chinese food, mga Mongolian, Korean, na mamantika, talagang...
0: Mamantika na pulang-pula.
1: Oo, talagang dun pa lang, gaganahan ka na.
0: Sa kaya, tingin pa lang, kumbaga sa tingin pa lang, maglalaway ka na
1: O, kaya hindi natin minsan napipigilan, napaparaming kain natin, ganun pa man, ang prinsipyo lang naman dyan is moderation.
0: Yeah.
1: Hindi moderetso. Di ba? Kasi masarap kaya yun ang nangyayari. So, aside from that, bukod doon sa mga diet na yun, may mga herbal medicine din na pwede. Mm-hmm. Na pwede nating i-prepare sa ating mga tahanan. Una-una, yung bawang. O kaya nga pinili ng Yes to Health ang garlic na ilagay sa Santon Plus Gold. Kasi ang garlic talaga, maganda yung reputation niya. Alam mo ba na itong garlic pala ang may pinakamaraming research sa herbal medicine, ha?
0: Mm-hmm.
1: Pagdating sa issue ng hypertension, based on study yan. So, ang garlic kasi, meron siyang mga content like yung allicin, nagre-relax ng blood vessel, in-improve niya yung nitric oxide. Ano ba yung nitric oxide? Ang nitric oxide, kapag nirelease ito ng ating katawan sa bloodstream, nagiging mas elastic yung ating daluyan ng dugo.
0: Mm-hmm.
1: At saka nababawasan yung inflammation na nagtitrigger ng stress. Pag na-stress ka, tataas yung BP mo.
0: Mm-hmm.
1: So, garlic, napaka-inam ho niyan. Kaya yung kumakain ng bawang, di bali mabahoy hininga. At least buhay.
0: Basta may hininga pa.
1: Hininga ka. Di ba? Kaya kasama yan sa Santon Plus Gold, mga katropa. No? Lalo yung ayaw bumahoy yung hininga. Tapos medyo nawala ng bawang. Kung may Santon Plus Gold kayo, mayroon ng 50 milligram of extract ng garlic na nandyan. Na equivalent na yan sa ilang ngipin ng bawang. So another, yung moringa. O, sinabi ko na sa inyo kanina, bakit ang herbal na malunggay ay napakainam sa high blood? Kasi mataas nga yung kanya mga potassium, magnesium, antioxidant at polyphenol. Ayan. Alam nyo ba na yung isang bulaklak?
0: Mm-hmm.
1: Alam mo yung bulaklak ng gumamela?
0: Mm-hmm.
1: Lalo na kung meron ka na sakit sa puso. Napakaganda pala ng bulaklak ng gumamela. Kaya pala pinapakain tong salad dun sa mga workshop na mga wellness workshop.
0: Meron nga ako nakitang ganyan. Oh. Na yun yung isa yun sa inaano nila, ginagamit nila, gumamela.
1: Oh, actually meron akong isang pasyente sa Yes to Health before na sabi niya, Doc, ano ba maganda yung hindi magastos? Kasi nagsasanton plus gold na siya, gusto niyang dagdagan. Sabi ko, meron ka bang gumamela? Sabi niya, meron, bakod namin sa buong paligid ng bahay namin gumamela, kaya lang hindi ko pinapansin, nalalaglag daw yung
0: bulaklak niya.
1: Bulaklak. Yung sabi ko, naku sayang, ang gawin niyo po, tatlong gumamela, araw-araw ang kainin niyo. Alam mo yung gumamela, binabantayan na niya kasi nabalitaan ng kanyang kapitbahay na maganda daw yun sa puso at sa presyon. Lalo na yung pula na gumamela. Ayun, araw-araw kinakain niya at pasalamat siya. Totoo pala na maganda yung gumamela. Actually, may reputation talaga yan, pagdating sa ganyan. At isa pa, bago natin puntahan yung supplements for hypertension, yung pampabawas ng lapot ng dugo, yung ampalaya.
0: Mm-hmm.
1: Kaya pala ginagamit dito sa high sugar, no?
0: Tama daw.
1: Kasi pag kumakain ka pala ng ampalaya o any ampalaya extract, yung lapot ng dugo mo nababawasan.
0: Mm-hmm.
1: Kasi yung sugar bumababa, yung insulin sensitivity ng ating cells ay nagiging mas epektibo. Mm-hmm. pag nag-aampale ka. Kaya yung sugar, hindi na nare-retain sa blood mo.
0: Mm-hmm.
1: So pag na-retain yung sugar sa dugo mo, hindi lang kasi diabetes ang mangyayari sa'yo. Lalapot din ang dugo.
0: Tama, Dok.
1: O, yun mga
0: kung
1: katropa.
0: Ano pa naman yung mga medyo hindi ka aya-aya sa panlasa, Dok. Yun pa naman yung maganda sa hypertension.
1: Yes. O, tama ka dyan. Yung mga herbal na mga sinaunang ninuno natin, yung mga sambong.
0: Mm-hmm.
1: Sabi ko, lakad bulan.
0: Mm-hmm.
1: O yung luya, maganda kasi luya antay clotting ng dugo, yung pagbabara ng dugo. So madami mga pwede nating home remedies na isasabay nyo sa pag-inom nating Santon Plus Gold. Napakarami talagang pwedeng halamang gamot. So ito po hindi pamalit ito sa gamot ha. Ito ho ay para mas masiguro nyo na magiging maganda yung inyong blood pressure aside from your prescribed medication. Ayan.
0: Okay. Sa mga kababayan natin, ha? Dito naman tayo, Doc, sa mga supplementation for hypertension. Ano ba yung mga magandang i-supply ng mga kababayan natin to combat hypertension?
1: Ayan. Dito naman sa punto na to, sa Yes to Health, kung gusto nyo ng complete protocol, diba, talagang ang hypertension nyo, talagang matindi, ano? Pabalik-balik, hindi nyo alam ang gagawin. You can consult our mga consultant natin na naturopath kasi maraming mga supplements na pwedeng i-recommend. Sometimes, nagbibigay tayo ng mga magnesium supplement, yung omega-3 fatty acid, coenzyme Q10, marami yan eh. Minsan, yung mga juicing therapy, nag-recommend tayo yan. Kasi naniniwala kami na pag may high blood ka, kailangan mong malinis ang daluyan ng dugo mo. Using program like detoxification, yan. Ginagawa po natin yan. Sa mga naturopathic modality, may mga exercise na pwede sa high blood, may mga exercise na hindi.
0: Hindi pwede.
1: Kaya magtanong kayo, yung mga rigid exercise, hindi pwede sa hypertension yan. Ang pinakamagandang exercise, yung paglalakad, cycling, mild swimming, at saka yung mga tai chi, yung mga movement na graceful movement. Yan. Ganun din yung mga hydrotherapy. Yung paggamit ng tubig, paggamit ng massage, acupuncture, at saka yung mga other modalities pa na pwedeng i-practice nyo sa inyong tahanan. Or, meron kami mga program mismo sa Yes to Health Clinic na pwede nyong i-avail. Ang isa sa maganda dyan, para ma-de-stress tayo, yung BioZapper Therapy.
0: Yan
1: yung, pag may mga may high blood, nire-recommend ko talaga yung BioZapper, saka yung acupuncture, kinocombine natin yun.
0: Yun ha. Mga kabayan, kung gusto nyo masubukan yung mga modalities natin na ito, just visit sa ating po mga Yes to Health Wellness Center. As well as yung mga program natin, Doc, sa pag-combat ng hypertension. Aside from taking our supplementations, meron tayong iba pang mga program na isasabay natin doon para mas maging stable at maganda yung presyon ng dugo ng ating po mga kabayan.
1: Kaya ako talaga ang pinakang recommendation ko sa lahat ng ating mga tagapakinig. Kung may high blood na kayo o sa family niyo may hypertension po kayo, aside from taking your maintenance, kasi yung iba naman talaga masigasig sa pag-take ng maintenance, pero minsan nagtataka sila ba't hindi nawawala yung hypertension.
0: Tama,
1: kasi nga, ang maintenance magiging mas epektibo kung talagang isasabay mo yung lifestyle. O kaya yung pag-inom na Santon Plus Gold, malaking bagay po yan sa nutritional requirements ng katawan natin. Kaya everyday, kahit po 2 to 3 capsules a day, mag-take po tayo ng Santon Plus Gold. Isabay po natin yung isa sa pinaka mahalagang vitamina na kailangan ng katawan, yung vitamin C. Yan. At kailangan din natin ng mga essential fatty acid para kontrahin naman yung epekto ng mga bad fats sa ating katawan. Kasi dalawang klase ang taba eh. Isang healthy at isang unhealthy fats. So if you want na kontrahin yung epekto ng unhealthy fat, you need to eat more healthy fats.
0: Yes.
1: Kasi hindi pwedeng labanan ng other nutrients yung mga fats na sa katawan. Fat soluble din ang gagamitin mo doon para mas effective.
0: Yun. Sa mga kaibigan natin dyan, mga kababayan natin, ang mga natural therapies na ito ay nakakatulong ng malaki, ha? Napakalaki na itulong yan sa pag-control ng blood pressure ng isang tao. Pero Doc, take note, sa mga kababayan natin, ang severe hypertension ay napakadelikado po, mga kaibigan, ha? Kaya kapag kayo ay nakakaranas na ng matitinding mga simptomas ng hypertension, mas maganda, Doc, ay magpa-konsulta na kagad.
1: Opo. Bantayan nyo lang. Kung may high blood na ho kayo, yung chest pain, pag matindi ang sakit ng ulo, pag may panghihina, biglang lumabo yung paningin nyo. As in, may mga ganun eh. Parang biglang lumabo yung paningin nila. tapos nakakaramdam na sila na parang hinahapo, ang blood pressure nyo umaakyat na ng, umaabot na ng 180, eh yan po ay isang medical emergency na. Mm-hmm. So kinakailangan nyo pumunta sa doktor para po mabigyan kayo ng tamang lunas. Mm-hmm. Pero kung gusto nating maiwasan ang mga pangyayaring yan, unahin natin yung lifestyle,
0: yan,
1: yung diet, yung makatutulong sa atin para internally the body can help to restore itself, mm-hmm, balance itself, at ang katawan naman natin capable eh.
0: Mm-hmm.
1: Di ba? Automatic yan. Basta sapat lang yung kanyang pagkain na binibigay natin everyday.
0: Mm-hmm. Doc, maraming salamat ano sa paghimay-himay nitong mga punto na dapat maalaman ng lahat ano na mga taga-subaybay natin tungkol sa pag-iingat ng pangangatawan natin against this kind of disease ano or this problem. Napaka-common nito at napakaraming mga kababayan na nakakaranas nito. Ang karamihan ay nahihirapan kung paano po kontrolin ang ganito pong problema. But nandiyan na, nailatag na po lahat ang kinakailangan natin mga kaibigan, mga kababayan, kung paano po lalabanan ha, ang ganito pong problema sa atin pong pangangatawan.
2: The secret of health.
0: So may mga katanungan ha, huwag po mahiyang magtanong. I-text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At sa ating pagbalik ay tutugon na natin ang live ang inyong mga katanungan. Magkabalik po tayo pagkatapos ng ilang mga paalala.
2: Santon Gold Live Testimony.
6: Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Jennifer Padre Guiner ng Barangay Sumbo sa Poronyo, Espanyola. Ako po ay nagpapasalamat sa Yes to Health dahil po malaking tulong po sa aming mag-asawa. 6 na buwan na po kami nag-take ng Santon Plus Gold. Ang bukol-bukol po ng asawa ko sa paa, sa akin po sa kamay, natanggal po. So sa pamamagitan po ng Yes to Health, malaki pong tulong sa aming mag-asawa. Hanggang ngayon po, 2 years na po kami gumagamit, umiinom ng Santon Plus Gold. Tuloy-tuloy, lalo na po ang aking anak. No? Ang aking anak po ay meron ding bukol. So, nagsimula na po siya. Napapansin niya rin po na unti-unti po itong lumiliit. So, para po sa inyo, kung gusto niyo pong gumamit, ako po ay nagpapatutuo talaga dahil proof po na yung mag-asawa na totoong-totoo po talaga. Kaya, kung ako po sa inyo, ngayon po, kung meron po kayong nararamdaman, bumili na Santon Plus Gold. Maraming salamat po.
2: Santon Plus Gold. Mambibili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
7: Good morning po. Ano pong pahala natin?
8: Ray.
7: Sir Ray, ano po yung reaction sa kape namin?
8: Masarap. Parang malamig sa kwan. Sigmura. Parang maganda ang kwan yung magandang pakiramdam sa katawan.
7: Mm-hmm. First time nyo po bang nakasubok niyan?
8: First time pa lang.
7: First time. So, kung yun po yung kumpara sir sa mga nakasanay nyo ng kape?
8: Hey, mas maganda to. Masarap siya. Malasa.
7: Thank you, sir.
2: Santon Gold. Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin. Moringa. Spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Ang kape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
9: Mabibili sa pinakamalapit na
2: butika. Santon Plus Coffee Mix.
7: Good morning po. Ano pong masasabi mo sa kape namin?
10: Itong kape niya po ay naiiba. Sakto para sa akin ang lasa niya, ang tamis. At the same time, gamot pa po.
7: Sa hindi pa nagkakape, ano pong masasabi pa sa hindi pa nagkapagkape niyang Santon Coffee Mix at Santon Gold Coffee Mix?
10: Sa mga hindi pa nakapagkape ng Santon Plus Coffee Mix, kung ano yung mga kape niyo, ito na, ipalit niyo.
7: Anong pangatulin, ma'am?
10: Menin Laurenti po.
2: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
11: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
12: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
12: The secret of health.

0: Welcome po mga katropa, mga kaibigan, sa ating pong programang The Secret of Health. Kasama pa rin po Doc Michelle Hinas at Doc Algie Bakla.
1: Magandang pakikinig ho sa inyong lahat muli, mga kaibigan at katropa.
0: Ayan. Ang programa pong ito ay hatid sa atin ng Santone Gold Herbal Tea. Ako po yung nakakaranas ha, ng uncontrolled blood sugar. Ayan, take care ng Santone Gold Herbal Tea natin. Bakit mahalaga? Or bakit nakakatulong ng malaki ang Santone Gold Herbal Tea sa pag-control ng blood sugar? Dahil meron po itong cinnamon bark extract. Ang cinnamon doc, tumutulong yan siya, no? Para hindi mag-flare up yung atin pong sugar o yung glucose dun sa atin pong bloodstream. Minsan kasi, pagka hindi natin mapigilan yung ating appetite, yung gana natin, nako, napaparami yung kain, ha? Ng mga carbs. Itong mga mabilis na madigest na mga carbs na punong-puno ng mga sugars, ano? At ang bilis maihatid dun sa atin pong bloodstream. Kaya bigla-biglang tumataas yung atin pong blood sugar. At the same time, minsan pagka dumadami yung kumbaga mas marami yung hatid ng glucose dun sa bloodstream natin compared dun sa nagagamit ng ating mga cellular na sugar, magkakaroon talaga ng problema doc sa dugo natin, ano? Mm-hmm. Kumbaga parang tubig na nilagyan mo ng maraming asukal, anong nangyayari?
1: Lumalapot.
0: Literal sa dugo natin nagiging ganoon.
1: Oh, kasi yung mechanism kasi ng glucose metabolism, mm-hmm, dalawa yan eh. Una yung sa cells, mm-hmm, di ba? Pag kumain ka ng sugar, nasa dugo mo yon, so kailangan mo ng insulin.
0: Yan.
1: So yung insulin, meron siyang didikit siya doon sa tinatawag na insulin receptor, mm-hmm, ng cell. Parang yung insulin, parang ano yun eh, parang susi.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Para buksan niyo yung cells para makuha yung sugar so the cell can process it.
0: Mm-hmm.
1: And the other thing is yung sa liver natin.
0: Mm-hmm.
1: Yung proseso ng pag-convert ng ating kinaing mga starch and carbohydrates into a functional energy, maging energy siya. So pag nagka-problema yon, talagang lalapot yung dugo natin.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ang pinakang talaga diyan is control sa pagkain ng mga high sugar, then gumamit ka ng mga extract na pwedeng mag-enhance ng ability ng katawan natin na magawa yung proseso ng metabolism, mm-hmm, na yan.
0: Oo. Ayan, sa mga kabayan din ha, nandyan yung ating mga produkto. Santone Gold Herbal Tea natin, yung atin pong very own Santone Gold Herbal Capsule, even yung mga coffee natin doc, ito, mm-hmm, is diabetic friendly to sila, ha? Kung meron kayong diabetes, pwede kayong makatake ng atin pong mga coffee, ha? Especially yung Santone Gold Coffee Mix natin, kahit yung premium D3 natin, Santone Plus Coffee Mix natin, sweetened by stevia po yan sila, mga kaibigan, ha? So safe na safe at friendly yan sa mga kababayan natin na mayroong issues na problema na diabetes. Okay? Ayan, so may mga katanungan na huwag kumahiya magtanong. Text lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
2: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health. Live Advice.
0: Live Advice po muna tayo. Doc, meron nagtanong po dito. Ano? Ang kanyang katanungan ay Palawan.
1: Mm-hmm.
0: Doc, ano po ang gamot sa may buwa? Meron po akong buwa. Babae po ako. 64 na po ako.
1: Yan kasi pag nagkaroon ka ng hernia, isa ito sa common na nangyayari sa mga babae sometimes before menopausal or, mm-hmm, after menopausal. Mm-hmm. O kasi naglo-lose yung muscle, mm-hmm, na nag-hold dun sa pinakang bahay bata.
0: Mm-hmm.
1: O, minsan nahihirapan sila diyan kasi imagine parang sa lalaki loose-loose, di ba?
0: Mm-hmm.
1: So sa totoo lang ang kinakailangan sa ganitong condition, surgery talaga. Kasi itatama yung buwa,
0: mm-hmm,
1: yung loose-loose. Pero ang pinakang magagawa natin nutritionally, patibayin yung mga kalamnan na nag-hold doon sa parting yun.
0: Mm-hmm.
1: Ang prevention niyan, dapat hindi kayo masyadong magpepwersa, pag masyado magbuhat ng sobrang mabigat na hindi, mm-hmm. meron kasing proportion kasi ang pagbubuhat eh. Kaya karamihan na nagkakaroon yan, epekto ng panganganak kapag may mga nakailang ano ka na, ilang baby na, pwedeng naapektuhan yon. So, surgery po talaga, pero sa naturopathy, pwedeng ginagamit yung, alam mo yung ano, yung sitz bath na tinatawag.
0: Yes, doc.
1: Diba? Ano yun? Pag nag-sitz bath ka kasi, mm-hmm. nagkakaroon ng tulong yon sa muscle tone mo.
0: Mm-hmm.
1: Anong ibig sabihin ng sitz bath? Ang ginagawa namin dyan, napapakulo kami ng tubig. Usually nilalagay tanglad or luya.
0: Mm-hmm.
1: Alin man dyan. Tapos pag napakuloan mo na yung herbal ng, I think, mga 10-15 minutes, titimplahin mo yun sa tubig na, yung tubig ng pinaglagaan mo sa isang planggana na pwede mong upuan.
0: Mm-hmm.
1: Yung medyo matibay. Ano. Pag tinimpla mo yan, tapos medyo ang temperatura ay mainit na hindi nakakapasok pero mm-hmm. hindi maligamgam,
0: mm-hmm.
1: uupuan nyo yun. So ang nagagawa nun, nare-relax yung circulation na babawasan yung stress dun sa area
0: mm-hmm.
1: na nagiging dahilan ng pag-lose ng buyong buwa ng isang babae. Ano bang tawag niya sa Tagalog yung buwa kasi parang ano eh loose-loose yan eh sa babae. Mm-hmm. Kumbaga sa lalaki ang lumalaki yung ano yung itlog, sa babae naman lumalabas yung sa puwerta.
0: Mm-hmm.
1: Oo, kaya yun po yung isang paraan, then pwede po kayo mag-take ng mga supplement na nagpapalakas ng kalamnan. Oh, kasulad ng calcium, yung potassium, magnesium yan. Para hindi po kayo magkaroon ng pagbaba ng enerhiya ng iyong kalamnan. Siyempre, Santon Plus Gold as anti-inflammatory, antioxidant, recommended din natin yan. Oh, pero sa totoo lang, mas maganda mag-consult kayo sa isang doktor para malaman kung ano yung mga pwedeng preventive strategy aside from naturopathic way.
0: Mm-hmm.
1: Oh, kasi lalo na pag malala na, sometimes and most of the time, they recommend surgery.
0: Oo.
1: Para makorek yung position nung inyong mattress.
0: Minsan doc, isa rin sa nakakapag-trigger ano or nakakapag palala niyan is yung constipation sa mga kababayan.

0: dito sa may bandang Puson, minsan parang halos hindi ka makahinga na hindi mo kasi malaman.
1: Kasi yung cervix ng babae, lumalabas sa vaginal area. Ngayon yung iba, nagtuturo ng, pag-aralan nyo daw yung tinatawag na Kegel exercises. Tawag nila doon pelvic floor exercises. Yun ay way para matighten yung muscle, ano, doon sa area na yun para mabawasan yung ano, mabawasan yung tawag dito loose pag loose. Parang yung muscle mo, tuturuan mo siya ng tamang tibay, ano. So, tinuturo yun yung Kegel's exercises. Kung pwede niyo i-research yun, kung may mga ano, may mga tutorial, pwede niyo gawin. Parang exercise lang yan eh. Doon sa kalamnan o muscles natin, ano. Kaya nga yung general ano diyan, huwag kayo masyado magbuhat. Kasi bawat puwersa niyo talagang lumalalayan. Okay. Saka iwasan daw yung ano, tama ka, constipation, kasi magpipersa ka din dun. Eh.
0: Tama daw ako. Talagang pursado-pursado yung whole abdomen mo dun. Ano? Okay, ito doc, another inquiry. Doc, nagpagamot po ako sa aking mata na malabo yung kanan na parte. Matagal na po itong ginagamot. Hindi pa rin lumilinaw. May gamot po ba na pwede ako mainom? Pwede po ba sa akin ang Santone Herbal Capsule? Salamat po. Lina ng Laguna.
1: Pwede po kasi ang Santone plus Herbal Capsule naman is a general supplement. Tapos pwede nyo siyang dagdagan ng Vision X Plus Soft Gel Capsule. Kasi yung Vision X Plus pang mata talaga yung nakafocus yun sa mata natin. O yun po yung pwede nyong i-take. O, kasi ang mata naman natin, kung hindi pa naman totally lost yan, nutritionally pwede siyang ma-prevent yung blindness or deterioration ng eyes natin. O, kaya tandaan nyo na lang yung mga hindi maganda sa mata. Huwag niyo masyadong pagurin, iwasan niyo yung sobrang blue light, at pinaka-importante talaga yung sustansya para maging stable yung lakas ng mata natin.
0: Okay. Doc, another inquiry. Paano po ba i-take yung Ultimate Trio? What time and how many times a day? Iti-take yan siya.
1: Magandang question yan. Yung sa Ultimate Trio, tatlo yun, di ba? Yung Santone Plus Gold, iti-take mo siya ng one capsule 3 times a day bago kumain. Tapos yun namang vitamin C, pwede siyang 1 capsule 2 times a day after meal, at saka kasabay niya yung ano, yung premium D3 after meal. Yun yung way ng pag-take po niyan.
0: Yan. Sa mga kababayan na gustong sumubok ng atin pong Ultimate Trio, ha? Santone Gold Herbal Capsule, Santone Vitamin C, at saka yung premium D3 po natin, ha? Doc, meron din daw siya tinitik na B-complex. Kung pwede daw bang isabay din yun doon?
1: Yes, supplement yung ano, B-complex. Pwede po yung isabay.
0: Yan. So any ano doc, ano? Any supplementation nyo or any medications nyo, wala namang contraindication yun doon sa pag-take ng mga suplemento ng Yes to Health, ha? Or any product of Yes to Health. So you can freely take our products, ano, even though meron kayong mga medications or other supplementation pa or mga multivitamins po ninyo, pwedeng-pwede nyo isabay yung atin pong mga produkto, mga kaibigan. Okay? Doc, ano po ang difference ng Santone Plus Capsule sa Santone Gold Capsule?
1: Ang difference lang niyan, yung Santone Plus Herbal Capsule, yun yung unang version eh. Yung pinakang nanay nung second version natin. Yung kanyang content and percentage ng content. Oh, yung Santone Plus Herbal Capsule, ang combination niyan is moringa and mangustin. Pero napakataas ng percentage ng ano, ng Santone dun sa mangustin.
0: Yes.
1: So yung dalawa na yon. Ngayon yung Santone Plus Gold naman, 5 yung content niya. May malunggay, mangustin, spirulina, ampalaya, garlic. Yan, 5 yon ano na content. Yun po yung difference. Ngayon, ang tanong, alin ang iinumin mo? Pareha siyang pwede, ano? Kaya lang yung Santone Plus Gold mas dinamihan kasi common na problem kasi natin mga Pilipino, high blood, diabetes, yung mga inflammation. So, nandun yung mga ibang herb na pwede makatulong sa atin. Ano? Sa direct na herb na mayroong mga phytochemicals na against doon sa mga ganun, like metabolic. Yung isa naman, kalimitan ginagamit yun sa mga bukol-bukol, sa mga inflammatory condition. Oo. Na commonly, yun yung unang-unang mga ano eh, maraming testimonies about dun eh. So parehas po siya. Parehas po siyang okay. Ang difference lang nila talaga yung content. Para alam po nyo. Kaya ang ginagawa ng iba ganito, nagtitake sila ng 1 capsule

0: three times a day sila, no? Yung isang capsule nila, iniinom nila ay Santon Plus Herbal Capsule.
1: Mm-hmm.
0: Then the other two capsules in that day is Santon Plus Gold. Yeah, yun yung ginagawa nila.
1: Mm-hmm.
0: Especially may mga bukol, may mga growth in the body. Mag-take din kayo ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Yan ha. Sa mga kababayan natin ha, Santon Gold Herbal Capsule at Santon Plus Herbal Capsule. If you have enough budget, pwede yung dalawa na yan ay subukan po ninyo, mga kaibigan. Ha? Okay, ito Doc, another inquiry. Doc, tanong ko lang po, ano po ang gamot sa namimingi ang tainga? Roda po ito ng San Vicente, Palawan.
0: Depende. Anong klaseng pagkabingi ba yan yung nararamdaman ninyo?
1: Oo.
0: Kasi maraming dahilan. Either ito ay problema sa tainga, o infection, or anything related mismo sa tainga natin, structural, ano? Lalo na dong yung mga naninisid, yung mga trabaho nila ay... pwedeng apektado direkta yung tenga nila. Eh kinakailangan talaga doon bawasan yung pressure na tinatanggap ng tenga natin. Kung infection, kinakailangan makontrol yung infection. Kung yan naman ay dahilan sa medication, may mga ganun kasi, may mga taong umiinom ng gamot, tapos mayroon silang parang ringing of the ears. Itanong niyo sa doktor kung ano yung dahilan bakit umiinom kayo ng isang medication. May mga ganun kasi. Depende sa dami ng gamot na iniinom ninyo. Pero commonly, yung tinnitus kasi, ringing of the ears, then may kasamang pain, pa-check nyo kasi baka may infection.
1: Mm-hmm.
0: O yun kasi yung common reason bakit namamaga yung tenga natin. Eh.
1: Mm-hmm.
0: O minsan naman, puno-puno na pala ng dumi.
1: Mm-hmm.
0: Eh, hindi na nalilinis. So yun ang isa sa pwedeng dahilan.
1: Oo. So yan, sa mga kababayan din, ha, ang ringing of ears or pamimingi din ng tenga ay iba-iba ang
0: dahilan.
1: Ano? So depende sa cause, real cause niya o root cause niya. Doon magbabase kung ano yung medications para po sa inyo, mga kaibigan.
0: Kaya punta sa ENT. Punta sa ENT.
1: ENT doc, ano?
0: ENT, specialista sa tenga. Para masilip yan at sila makapagsabi kung ano ang dahilan ba't sumasakit.
1: Okay. Doc, another inquiry. Doc, ano po ang gamot sa almoranas tsaka po sa puso at allergy? Yung di makaamoy at bahin ng bahin. Dahil na allergy daw.
0: Magtay ka ng vitamin C. Unahin natin yung sa mga allergy. Sa allergy talaga, pinaka the best antioxidant saka immune booster. Ang pinakamagandang i-take natin. So, commonly, vitamin C, mag-take kayo niyan, vitamin E, vitamin D, para makatulong sa ating immune system. Kasi pag may allergy ka, ibig sabihin yung immune system mo, masyado siyang stimulated. Kaya, nagtitrigger ng allergy. Tapos, iwas din doon sa mga nakaka-allergy, siyempre. Yun ang main reason, yung mga triggers na tinatawag. Sa puso naman, mag-take po kayo ng mga maganda sa daloy ng dugo. And for that, maganda yung Santon Plus Gold talaga. Highly recommended natin yan. Yung Santon Plus Gold, pati yung Premium D3. Maganda yung i-take everyday po yan. Sa almoranas naman, actually, sikapin nyo na hindi kayo maging constipated. Alam mo yun, yung nahihirapang dumumi. Kasi yun ang nagtitrigger kasi ng pamamaga ng almoranas. Kung maganda yung daloy ng dumi mo, hindi ka nahihirapan, hindi ka magkakaroon ng pressure dun sa puwet, di ba? So naiiwasan ngayon yung pag rupture, dalawa kasing almoranas, isang ano eh, yung internal hemorrhoid na kadalasan dumudugo yon. Yung daloy ng dugo doon nag-rupture yon. Yung namang external hemorrhoid, lumuluwag naman yung hold ng muscle. So lumalabas mismo literally yung anus mo. Di ba? May mga ganun. Tapos minsan kwento pa na may almoranas, ang tagal niya lumabas ng CR kasi ibabalik pa niya eh. Kasi lumalabas nga. So napakatindi pag na may discomfort ng pag may almoranas ka. So iwasan po yung ma-constipate at kinakailangan talaga kumain tayo ng mga pagkain na papalakas ng muscle kasi ang problema kasi almoranas dalawa eh. Na pumuputok yung blood vessel saka naglulus yung muscle. Kaya nagkakaroon ng pamamaga. Yun yung natin. Iwasan yung madalas kumain ng mga arena na refine. Masarap ang tinapay pero pag may almoranas ka, nagpapalala yan eh. Kasi una, lumalapot yung yung dumi mo eh. Kasi walang fiber.
1: Yung iba, iwas ng iwas ang mga maanghang daw. Baka magka-almoranas. Ang maanghang po hindi nakakapag-almoranas. Pero kung may almoranas ka na,
0: pwedeng ano,
1: may irritate siya.
0: Oo, oh. Kasi wala namang ibon na nagsabing may almoranas sila, eh, kumakain sila na sili talaga.
1: Kasi yung anghang, yung init ng sili, maaaring ano yun, makapagbigay ng discomfort na pakiramdam ano, sa inyo pong pangangatawa.
0: Pero kung titignan mo din yung sili, anti-inflammatory.
1: Oo
0: yun,
1: nga, Dok. Oo.
0: Iba anti-inflammatory.
1: Medyo mahapdi-hapdi nga lang talaga. Oo. Titiisin mo yun siya. Ano?
0: Mm.
1: So yan, sa mga kababayan natin na meron pong hemorrhoids, ha? Isang napaka, ano, kumbaga uneasy yung pakiramdam mo pagka meron kang ganitong problema. Ano? At pwede ding lumala yan, Dok. Kung, ano, kung hindi mo magamot agad, pwedeng mag-create ng infections and other complication, ano, sa inyo pong gastrointestinal tract.
0: Sa pagdugo, eh, hindi maganda yun.
1: Mm-hmm.
0: Pag laging dumudugo yung puwet mo dahil sa almoranas, bababa yung hemoglobin mo.
1: Okay, ha? Kaya huwag pong ipagpawalang bahala, ha? Ang ganito. At control your diet. Since yan yung malaki ang factor sa pag-create ng almoranas na problema, mga kaibigan. Okay? At Dok, another inquiry, pahabol ng katanungan. Dok, tanong ko lang po kung pwede ba sa may high blood ang Santone Plus Gold. Mary Joy po ito ng Cabanat 1 City, 42 years old.
0: Ay, oo naman po. Kasi ang Santone Plus Gold, may mga sangkap siya na nakakatulong sa magandang daloy ng dugo.
1: Mm-hmm.
0: Kaya kung high blood po kayo, hindi siya gamot sa high blood, pero natutulungan niya ang katawan natin na magkaroon ng stable na blood circulation. Mm-hmm. So pag gumanda yung daloy ng dugo mo, eh syempre, magkakaroon ng magandang resulta yung inyong blood pressure.
1: Oh. So,
0: saka maganda rin sa mga daloy ng dugo kasi yung ano, nagpapatibay siya yung mga sangkap ng mga sustansya na nandun sa ating mga sangkap sa Santone Plus Gold.
1: Mm-hmm. Oo. Okay, sa mga kababayan natin, ha, na gustong sumubok ng ating pong Santone Gold Herbal Capsule, especially sa mga kababayan natin na mayroon pong hypertension. Take note, kahit na mayroon po kayong mga medications, mga maintenance na iniinom, pwede nyo pong isabay ang Santone Gold Herbal Capsule natin. Ano? Pwede nyo ang ano, Dok, obserbahan nila kung ano yung kaibahan ng pakiramdam nyo nung hindi pa kayo uminom ng Santone Gold Herbal Capsule, even meron kayong mga maintenance medications. And after na mag-take kayo or integrate niyo yung Santone Gold Herbal Capsule natin doon sa mga maintenance medications na inyo pong iniinom, ano? So, kumbaga obserbahan niyo yung kaibahan ng pangangatawan po ninyo, yung before and after, mga kaibigan, ha? Okay, Dok, paano? Naka, napakabilis ng oras natin.
0: Mm-hmm.
1: Baka may pahabol ka pa, Dok, ng mensahe.
0: Siyempre, maraming salamat po, ha, mga katropa, mga kaibigan, sa inyong pagtutok. Ano? Sana po ay nakapagbigay tayo ng makabuluhang information na magagamit natin sa atin pong paglaban sa karamdaman at pag-iwas na rin para hindi tayo tamaan ng mga karamdamang ito. At siyempre, see you again tomorrow sa atin pong palatuntunan at kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Doc Algie mula po sa Yes to Health.
1: Thank you so much, Doc. At maraming salamat din sa lahat ng mga katropa natin, mga kababayan natin na lagi nakantabay. At lagi pong sumusubaybay sa atin pong mga programa. Kaya na rin sa lapunan tumatangkilik ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade ng mga produkto. Maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa kanila po ni Doc Remili Tukoy, atin pong CEO, ito piling ko Doc Michelle Hinas. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
0: The Secret of Health.
2: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: ang kape ko. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot.
3: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag.
4: Mag-Vision X Plus ka.
5: Vision X Plus. Softgel Capsule.
4: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
5: Vision X Plus. Softgel Capsule.
4: Vision X Plus. Softgel Capsule.
3: Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
6: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
0: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Supple Plus Gold.
7: Ako si Sha, madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
0: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Delphi.

0: exciting time. It's 1:40 p.m.
1: Mga kwentong mapapaibig ka. Mga istoryang tatatak sa inyong mga puso. Mga karanasang pagpapatatag sa iyo. Dito lang yan sa X-Rated. X-Rated. Tuwing Lunes hanggang Biyernes. X-Rated.

0: natin. Magandang, magandang, magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang, magandang hapon po sa lahat ng mga katropa natin dito sa lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa lahat po ng katropa natin na naiinitan sa oras na ito, hali kayo at magpalamig tayo. Sa lahat po ng mga katropa natin na busy-busy sa kanilang mga buhay at hindi maintindihan ang takbo ng bawat araw. Malamang, paano mo naman talaga malalaman? Hindi mo naman talaga alam. Ayan ha, sa lahat po ng mga katropa natin na naiinitan sa hapong ito, mas paiinitin pa po natin ang hapon na ito kasama po si DJ Girlicious. At mas lalong pa tayong paiinitin ng ating Turbo Food Supplement for Men, mga katropa natin, para kaya para sa ating mga kalalakihan dyan na gustong tumayo ang poste ng paleko, gustong tumagal sa kama, gustong masatisfy ang kanilang mga misis at hindi mapahiya, sa ating Turbo Food Supplement for Men ay tiyak 101% na talaga namang hindi ka mazi-zero. Hindi ka mawawala ng pag-asa dito. Hindi ka nabibiguin. Kung yung mga naunang nasubukan mo ay nabigo ka dito sa ating Turbo, ang katropa natin ay siguradong shoot na shoot. Siguradong shoot na shoot sa banga. Siguradong hindi ka niya ipapahiya. At siguradong na ang buhay mo dito ay liligaya kinabukasan at sa mga susunod na araw. Dahil kapag ang turbo na ang tumurbo, sigurado. Ako, mga katropa natin. Kaya subukan nyo na po ang ating Turbo Food Supplement for Men para hindi po kayo mapahiya kay misis. Para pareho kayong masaya ni misis at pareho kayong nag-i-enjoy sa inyong loving-loving. Okay? And syempre mga katropa natin, pwede nyo po akong tawagan, e-text, e-call sa ating mga hotline numbers na 0985-0022713. O di naman po kaya sa 0953-514-1303. Ayan yung ating mga hotline numbers, mga katropa natin, na pwede nyo pong e-text at i-call. Okay, alright! Hello?
1: Hello, magandang hapon po.
0: Yes, magandang hapon. Sino ito?
1: Si Pandelia Andolopi po ito.
0: Si Andolopi. Tama ba, Andolopi?
1: Pandelia.
0: Padilla, si Padilla na lang. Si Robin Padilla ng Palawan. Robin Padilla! Ako na lang magde-desisyon sa pangalan mo ngayon. Okay lang ba?
1: Oo, basta ikaw.
0: Naka naman talaga naman, no? Taga saan ka ba, Robin Padilla?
1: Taga Espanyola po.
0: Taga Espanyola. Kaya naman pala. Kaya naman pala ang pogi-pogi ng pangalan mo.
1: Taga Espanyola.
0: Taga Espanyola. Ilan taon ka na, Robin Padilla?
1: 25 years old.
0: Parang kaboses na si Bitot, no? Parang magkaboses kayo ni Bitot.
1: Magkaboses lang yan.
0: Magkaboses, pero mas gwapo ka, Robin Padilla. Naniniwala ako doon. Sino naman babatiin mo ngayon? Ilan taon ka? 25?
1: Opo.
0: 25 years old. Meron ka ng asawa, may kinakasama, may kabet, or ano?
1: Wala pa po, naghahanap pa lang po ng mapangasawa.
0: Ah, naghahanap ka rin ng mapapangasawa. Ano ba, naman kasi ang gusto mo? Ano ba ang tipo mo sa babae, Robin Padilla?
1: Ang gusto ko sa babae, parang katulad mo ba, mabait?
0: Parang katulad ko. Pero hindi ka sigurado kung mabait ako. Mukha ba akong...
1: Mabait ka talaga?
0: Mukha ba akong mabait? Sigurado ka. Sure ka
1: Opo.
0: Na?
1: Opo. Sure nga talaga?
0: Sure na sure.
1: Sa boses mo pala nga, sa mabait na.
0: Sa boses pa lang. James, mabait ba ako, James? Hindi daw, umiiling-iling yung aming OJT dito si James Nava. Mabait kapag tulog. O, ayan, sabi ni James, mabait lang daw ako kapag tulog kasi kanina mabait ako, wala man ako sa harapan niya. So, kailangan matulog lang pala ako na matulog, James. Ayan, Kuya Robin.
1: Kung gising matapang?
0: Hindi matapang.
1: Kung gising talagang matapang yan, kung gising, kung tulog talagang mabait.
0: Mabait, oo. Siyempre lahat naman talaga. Kuya Robin, sige na, manawagan ka na, hanapin mo na yung babae na para sa'yo. Baka merong silang kakilala dyan at maireto ko sa'yo ngayong hapon. Ano?
1: Magbati lang po ako, Dede.
0: Ano, tawa-tawa na lang tayo dito, Kuya Robin?
1: Babati lang po ako.
0: Ay, sige. Bumati ka na.
1: Binabati ko po ang aking pinsan dito. Kasama ko po nakikinig sa iyong programa si Padilla Andope po.
0: Sino pa?
1: At saka si ano, Tingkang. Pati
0: sino?
1: Po ang aking pamangkin.
0: Si Ingkang?
1: Si Pandren.
0: Bakit naman yung pangalan niya? Ingkang? Ingkang
1: to? Lahat po ng pamilya Andope. Labati ko po sila, Family Bonde.
0: Lahat ng Family Conde at Family...
1: Pwede pa request?
0: Oh, sige, ang request mo.
1: Bato ba ang puso mo?
0: Oo. Oh, oh. Buti alam mo.
1: Para ang isa, pag-ibig ko'y di nagbabago.
0: Pag-ibig ko'y di nagbabago. Hindi ba talaga...
1: Opo,
0: hindi
1: ba may minupos po.
0: May menopause. Grabe ka naman. Huwag ka naman ganyan. Nasasaktan naman yung mga katropa natin dito.
1: Yung pag-ibig ko sa'yo hindi nagbabago. Palagi kitang tinatawagan eh.
0: Ay sis! Ngayon ka nga lang tumawag sa akin.
1: Oo, oh, palagi kitang tinatawagan. Kaya nga ang pag-ibig ko sa'yo hindi nagbabago.
0: Ang pag-ibig mo sa'kin hindi magbabago. Ayan, sana all hindi nagbabago. Hindi katulad ng Coast Guard doon na nagbago na. Namanood mo ba yung nag-viral na Coast Guard? Buti ba si Kuya Robin Padilla, ang pag-ibig niya hindi nagbabago. Hindi katulad ng Coast Guard doon na si Benny. 2 months lang? Nagbago na? Oy, speaking of mamaya na yan, yung mga ganyan-ganyan, napanood nyo ba, mga katropa natin, yung eto ha, yung miyembro ng LGBTQ na tawagin na lang po natin na gustong maging babae. Ah, hindi. Gustong maging lalaki pala. Sorry, baliktad. Gustong maging lalaki, pero babae. Yung mga katropa natin, 3 years old na bata, binugbog niya. Kung nakikita nyo po yun sa ating platforms, mga katropa natin, yung kumakalat na isa po siyang member ng LGBTQ, na isa po siyang tomboy, mga katropa natin. Ito, hindi ko naman po nilalahat ng ating mga kababaihan na gustong maging pusong lalaki, mga katropa natin, ay ganun ang pag-uugali. Mababait naman po yan. Ako may mga kaibigan nga ako, sinasabi ko yan palagi. Ako may mga kaibigan ako na LGBTQ. May mga pusong babait, mga pusong lalaki. Pero, eto, dito mga katropa natin, kung napanood nyo po yung ginawa na isang nagpupusong lalaki dito sa ating 3 years old na bata, mga katropa natin, parang hindi na malunok. Parang hindi deserve ng bata na 3 years old. Kahit sabihin na natin, parang yung tomboy, parang siya pa yung nagbuntis doon sa bata at siya yung nabinat. Diba, imaginein mo yung nanay ka, tapos makakita ka ng ganito na binubugbog yung isang 3 years old na bata. Although kahit hindi mo anak, ako sa totoo lang, napapalo ko din talaga yung mga anak ko. Dumadating ako sa point ng buhay ko na nauubos din talaga yung pasensya ko. Pero hindi ako umabot sa punto na inapak-apakan ko na pinagsipa-sipa ko na yung bata. Na halos ma-fracture na yung katawan ng isang bata. Nakakalungkot lang na dapat tayo mga kapwa babae, tayo mga kababaihan, although hindi man tayo totally nanay pa yung iba dyan. Pero sana naman maintindihan ninyo na yung bata na pinagsisipa-sipa ninyo ay wala po yung kamuwang-muwang. 3 years old lang yan, mga katropa natin. Minsan mapapaisip nga tayo. Sabi nga natin, bakit yung 3 years old hindi pa nakakaintindi? Eh bakit tayong mga matatanda hindi makaintindi? Bakit tayong mga matanda mas pinipili natin na mga ibabaw yung galit natin kesa intindihin yung mga ganyang edad? Diba? Lalong-lalo na hindi mo naman yan anak, ang kapal na mukha mong gagpa. Diba, imaginein mo, pinagbubugbog niya yung 3 years old na bata. Anong alam ng 3 years old na bata? Na bawat pagsipa mo sa kanya, na bawat paghampas mo sa kanya, okay lang siguro matanggap pa natin yung pinalo, yung nahampas. Pero yung pinagsisipa, parang hindi na yun katanggap-tanggap, mga katropa natin. Hindi na kaya ng sikmura natin na tumanggap ng isang bata na nakikita natin na 3 years old at binubugbog niyang ganun. Sarap sakalin. Ang sarap manakal kapag mga ganong mga eksena. Sige, hello! Good afternoon!
2: Hello! Good afternoon! Yes, relax, Daging! Alam kong
0: ikaw tong tumatawag dahil kulang yung number. Sabi ko si Ma'am Grace tumatawag, kulang ang number.
2: Bakit kulang?
0: Kasi hindi siya same ng number.
2: Pati ba naman numero kulang?
0: Oo, parang ikaw kulang ba? Hindi pa
2: hindi
0: ba?
2: Hindi pagmamahal ang kulang, pati numero kulang.
0: Intubes kong lahat, panahon ko siya. Anong gawin? Parang lasting man tayo nito. Ma'am Grace, napanood mo ba yung baby, yung 3 years old, na pinagsisipa na walang iyang animal?
2: Ay, hindi pa siguro kasi wala pa akong comment.
0: Wala ka pang comment. Pero meron, diba, merong LGBTQ, Ma'am Grace, pinagsisipa niya yung bata na 3 years old. Grabe yung ginawa niya. Tapos yung bata, alam mo yung bata, nakahiga, nakatagilid, tapos tinatakpan ng bata yung tenga niya. Tapos paulit-ulit siyang pinagsisipa, paulit-ulit siyang binubugbog nung tomboy.
2: Hindi natin nilalahatan.
0: Diba? Kung po pwede nga lang, sabi nga ni Sir Toto kanina umaga, pag dito lang yan sa puerto, ako talaga yung mag-ooperate nito at bibigyan ko ng leksyon etong langya na to. At si Sir Toto ang magbibigay ng leksyon daw.
2: Kanina umaga. Bakit hindi mo pa anak yun? Ay, diba? Nako. Although pag ako
0: Grabe yung ginawa niya. Ako naman kasi talaga, hindi din naman talaga ako perfect. Namamalo din naman talaga ako. Kumanating naman talaga ako sa punto na pinagpapalo ko din talaga ang bata. Lalong-lalo na kapag hindi talaga tama at hindi talaga appropriate yung ginagawa nila bilang disiplina. Pero yung the point na
2: nakokontrol mo pa naman yung
0: pero yung the point na yung the point na pinagsisipa mo na ng paulit-ulit. Parang
2: bakit
0: hindi
2: niya sinisipa?
0: Hindi ko alam sa kanya. Baka nababaliw na siya. Siguro nasisiraan na siya ng posible na siya may postpartum. Yung partner niya yung may anak doon sa babae. Ay, sa bata.
2: Yung bakla.
0: Yung babae, actually, yung isa tomboy, yung isa babae. Yung babae, yun yung nanay ng bata. Yun yung nanay ng bata. Ngayon, nagkaroon ng partner yung nanay. Yung tomboy, yung naging, parang naging partner nung babae. Ngayon, siguro wala yung nanay. Oo, wala yung nanay tapos binugbog niya. Pero,
2: parang yung si Abugbog.
0: Abugbog Aberna.
2: Oo, yun.
0: Diba? Yung Abugbog Aberna. Pero yun naman, mas maliit naman. Pero, Ma'am Grace, siguro, same lang din sila ng case. Pero, itong Abugbog Aberna, ito yata yung pinakamalala. Kasi talagang nagkapasapasa yung baby, diba?
2: Oo.
0: Talagang hindi. Dahil siguro hindi niya anak, hindi din. Kahit sabihin mo pa na hindi mo anak, mas lalong hindi mo dapat saktan kasi hindi mo anak. Sino ka para saktan?
2: Yung mga hayop lang, di ba? Mga aso po sa pag, ano, nakikita natin binubugbog, nakakaasar.
0: Yes.
2: Yung pa kaya na bata, oh my God. Kung diba? Ako pa yun, pag ako nakakita, baka pukpukin ko agad eh. Wala lang tanong-tanong.
0: Parang mas gusto mo talagang, ano, di ba? Nakaka-bad trip yung ganun. Ay, o lalong-lalo na hindi niya nga daw anak, kaya niya binubog. Ang kapal na mukha mo kasi hindi mo naman yan anak. Bakit mo binubog? Hindi naman yan galing sa'yo. Wala kang karapatan dapat, na bugbugin
2: dapat
0: yan.
2: Dapat yung mga ganyan ipakulong ng mga seniors, ganun.
0: Diba? Deserve kung makukulong itong ano, LGBTQ na ito. Kasi hindi makatarungan, hindi makatao yung ginawa niya sa bata. Tapos, nagulat na lang din ako na meron isang netizen ang nag-upload ng video na binubugbog yung bata, malapitan. So, naiisip mo ba na sana tinulungan mo na lang yung bata, te, sana hindi ka na nag-video. Diba? Sana
2: video,
0: hindi ka na...
2: Video niya yun o CCTV?
0: Hindi, parang video yun ng cellphone kasi iba yung CCTV, iba yung camera. Iba yung camera ng CCTV sa video ng cellphone. Kaya sabi ko talaga...
2: Kasi ngayon...
0: Diba?
2: Parang, inuuna pa yung pag-video-video.
0: Bakit inuuna mo pa yung video-video, ate ko? Sana tinulungan mo na lang yung baby na sana pinigilan mo. Diba? Although kahit sabihin natin na kapitbahay ka lang, magagawan mo naman yan ng paraan na mapahinto.
2: Pwede naman yung nag-video, diba? Saka namumukpok eh. Kung ako yan, video naman ko, tapos kung ako nang pamalo, tapos video ko pa yung pagpalo ko sa ulo niya na nalang diba? Mamalo ng bata. Gago talaga eh. Nahibok.
0: O, diba? O, diba? Diba? Sino high blood sa atin ngayon? From Singapore, Ma'am Grace, high blood! O, diba? Nasa Singapore ka ngayon, pero high blood ka.
2: Umaambon pa nga rito eh. O, diba? Buti na lang, umaambon. Hindi ako masyadong na high blood.
0: O, diba? Paano naman ako na nandito sa Pilipinas? Init na init talaga, Ma'am Grace. Talaga
2: na... Mag-aircon ka. O, nang aircon.
0: Buksan ang aircon. Buksan ang limang aircon. Ang limang aircon natin, buksan natin, Shrine.
2: Kung ako na lang isang sa kape ko.
0: Uy, wala pa siya pumupunta.
2: Ay, busy. Nangungulik ta ng mga donation. Umiaraw, okay. Busy. Dadaanan daw niya. Ang daming donation kasi may group kami ng NGO.
0: Ah, okay.
2: Si ano yan, si Kumari Condon na Valdemosa.
0: Mm-mm.
2: Sa sige, Rizal. Sige. Pero taga Santa Monica siya eh. Ewan ko, baka magkapitbahay pa kayo.
0: Baka nga magkapitbahay pa kami niyan kung sa Santa Monica.
2: Ang daming donation tapos nang hiram ng sasakyan doon sa barangay hall ng Santa Monica.
0: Anong meron, Ma'am Grace? Anong mangyayari?
2: Mga hygiene kit. Ha?
0: Anong activities ang mangyayari?
2: Hindi, mag-ano kami kasi namimigay kami ng mga school supplies.
0: Ah, school supplies, mga bata. Wow.
2: Sa mabundok doon sa Rizal. Sa nakakaabot pa kami na ano, taot ba to? Ay, sila pala, pero kami, ako ang sama ka namin sila. Mamaya tanong galing. kay Marit Donna.
0: Wow,
2: alam niya yan. Oo, siya yung founder namin.
0: Pwede yun ipanawagan dito para mas maraming ano, magbigay ng tulong.
2: Oo.
0: Diba? Kahit mga gcash lang.
2: May nag-donate nga ng ano, mga hygiene kit daw. Tapos parang mga ano yung mga napkin.
0: Wow.
2: Kasi mga ano, mga hygiene kit.
0: Kasi syempre sa ating mga kababayan, lalong-lalo yung mga nasa bundok, talaga hindi na nila alam mo yun, kumbaga, ako dati na try ko, ito passing tabi lang ha, ito totoo din naman kasi talaga, yung mga pasador dati, nung nasa bundok pa ako, nung ako'y nasa bundok-bundok pa ako nung nakaano, kaya dapat talaga yung mga kababayan ngayon, maano na sila, ma-hygiene na talaga. Although kasi alam mo naman ang mga nasa bundok, ang ano talaga yan nila is, mas okay itong mga tela na ito kasi hindi kami magkakaroon, walang chemical, diba?
2: Saka mga toothbrush, chinila talaga, alam mo nung first time namin na ano, may pumunta sila doon sa bundok. May 80 years old ba na hindi daw nakaranas ng chinila? Doon talaga ako naiyak.
0: Oo. Samantalang tayo pabalik-palit ng chinelas.
2: Oo, kaya kami pag may mga ano kami, twice, kasi malayo kasi yung taot ba to, ano, mga 6 hours yata, one way lang yan na maglakad, hindi ka pwedeng sumakay. Mm. Puro lakad yan, bundok, saka mga ilog, ilang ilog yung ano nila. Sila Maridona, yan sila, yan siya pag pupunta dyan mamaya. Tapos yung radio, Kukunin ko kasi pamigay din namin para pag kahit brown out, may mga radyo silang papakinggan. Yung kasama
0: wow,
2: namin
0: congrats.
2: Na isa. Bigay ko sa kanya. Hindi ko sana kukunin, pero radyo naman eh. Para may remembrance din ako ng text at
0: yes! Oo nga, di ba? Sayang din yun.
2: Tapos yung kape, patikman ko kahit
0: dapat
2: ano,
0: sabihin
2: Maridona.
0: Mo sa kanya, Ma'am Grace, morning siya pumunta para kompleto kami dito. Kasi kapag...
2: Kanina nga sana, mga 10, kaso ang dami pala yung donation.
0: Oo.
2: Hindi ka siya yung isang L300, ano yan? L300
0: wow,
2: na pickup.
0: Wow,
2: ano
0: talagang napaka-bless.
2: Oo. Eh sabi niya babalikan, sabi niya pakisabi na lang na mamaya. Eh nga ngayon wala pa yata, andito na sa GIS kayo o ano ba yun. Dalawang beses nilang pinuntahan, sabi niya daanan niya.
0: Mm-mm. Sayang naman kasi kapag hapon wala na masyadong tao dito. As in yung naiiwan na lang yung mga anchors na lang na panghapon. Pero pag morning talaga, wala na halos tao talaga.
2: Sabi ko nga daanan niya doon. Sabagay, taga Santa Monica lang naman siya. Kaya lang, di rin siya marunong magmotor. May motor sila, pero hindi siya marunong magmotor.
0: Ah, kaya pa yan.
2: Kaya nang hiram ng, ano, yung panghakot niya ng donation.
0: Oo,
2: tapos pamasahian pa yan, papuntang Rizal.
0: God bless you all sa lahat ng mga namigay na mga donations para sa ating mga katutubo.
2: Kagagaling din nila nakaraan doon sa isang church doon, yung sa mga katutubo rin yun. Mga 2 hours lang, malapit lang sa bayan. Kasi anniversary nila, yun, nagpakain lang kami ng mga bata.
0: Ayan.
2: Mahirap din kasi magdala kung kahit may mga mag-donate yung magdala. Pero yung mga katutubo, bumababa niyan sila, sumasalubong sila. Sila ang kasama na, nila na nagdadala. Kasi
0: malayo. Oo, malayo.
2: 6 hours, oh my God. Baka ako pag-uwi ko, hindi ako makaakyat.
0: Feeling ko kung ako sumama doon, feeling ko pagbalik ko, payat na ako. Sa
2: may mga diaper
0: lang.
2: Pa daw pala o diaper.
0: Payat na siguro ako pag sumama ako doon sa ano niyo na yun, sa taot bato, Diyos mio Mariman.
2: Kung minsan nag-aano sila, nagbabalikan, oh my God, sabi, hindi ko makaya, baka napatagpatar lang ako.
0: Hindi kaya yung mga matatarik, no? Pero maganda yun.
2: Ay, oo.
0: Maganda experience yun. Hindi makakalimutan
2: yun. Kung minsan
0: yan.
2: Nag-aano sila na nag-i-slip over kasi hindi kaya.
0: Hindi kaya na isang
2: tapos,
0: araw or oo.
2: Oo, kasi magpapakain sila, mamigay ng mga, yung mga youth, mga parang mga youth clothing, yung mga bata doon. Kahit mga nail cutter, mga ano, namimigay kami doon ng mga ganun. School supplies kasi may school na rin sila doon na pinatayo.
0: Wow, galing.
2: Mga, kahit na grade hanggang grade 4 lang. Tapos yung mga volunteer pa, taga Davao, yung mga iba na.
0: Oo
2: mga
0: nga, no. Eh, diba, merong artista yun na pumunta doon. Nakalimutan ko lang kung anong sino mga artista yun na parang same din nata nagko-collaborate sa inyo. Nakalimutan ko.
2: Iba rin. Maraming mga
0: maraming,
2: NGO rin pa.
0: Maraming
2: rin,
0: NGOs.
2: Kami kasi mga ipang kami lang din. Pero may mga nagdo-donate din sa amin minsan ng mga malalaking ano. Tapos parang nagko-collaborate din sa ibang local na NGO yung mga sa Rizal.
0: Sige, Ma'am Grace.
2: Ito hindi rin madali.
0: Sige, Ma'am Grace. Thank you, ha.
2: Sige, thank you. Kasi mag-i-expire na itong ano, itong load.
0: Yung load mo mag-i-expire na at least.
2: Magpa-picture daw yung Maridona sa'yo, ha, pagpupunta dyan. Sabi niya, baka pwedeng magpa-picture Maricay. Sabi niya, ah, siyempre, pwede yan. Sabihan ko lang siya.
0: Sige po,
2: sabihan
0: no problem.
2: Sabihan mo lang siya. Sabi niya, baka magkapit-bahay pa kayo, sabi ko.
0: Baka magkapit-bahay pa nga kami nun, eh.
2: Baka mamaya niya pupunta kasi... Ang dami nga daw. Bakala mo. Ang dami, ha.
0: Sige, Ma'am Grace.
2: Sige.
0: Thank you po. God bless.
2: Sige.
0: Okay.
2: Thank you rin, TJ. Ingat.
0: Okay.
2: Love you.
0: Ingat. Love you. Mwah, mwah, mwah, mwah.
2: Mwah, mwah.
0: Ay, talaga naman si Ma'am Grace. Pag si Ma'am Grace talaga ang kausap ko, talagang maliwanag ang buhay natin kapag ganun ang usapan. Hello! Good afternoon!
3: Hello. Good afternoon din po.
0: Yeah.
3: Magandang tanghali po.
0: Hello.
3: Ma'am DJ.
0: Yes po. Magandang hapon po. Si Nanay Carolina ba to?
3: Yes, ma'am.
0: Yes. Yes na yes. Kamusta
3: yes
0: po?
3: Na yes po.
0: Kamusta po kayo, Nanay Carolina?
3: Ito po, umuulan dito, parang umuulan. Wow. Nakasimangot ang mundo.
0: Nakasimangot ang mundo?
3: Opo.
0: Grabe, grabe yung simangot. Kamusta? Ay, ano po? Mm-mm. So, okay.
3: Okay wala, po.
0: May nawala kasi nawawala yung ano ko. Tita Carolina.
3: Po.
0: Nanay Carolina, bumati po kayo.
3: Ah, binabati ko po yung mga unang-una, yung ating mga friends dito na kasama ko.
0: Mm-hmm.
3: Saka yung aking kamag-anak dyan sa Latungay, si Elsa Moral, at saka si Ingo. At ang lahat ng Tagalanding nakikinig, marami po silang nakikinig sa Tagalanding. Hindi ko na po sila isa-isahin kasi marami silang nakikinig sa iyo, ma'am.
0: Okay, sino-sino po yan sila?
3: Ah, si Maring Maribel, si Nancy, si Inat, si Cynthia, at saka yung mga lalaking nakikisimpatiya din po sa iyong, ano, yung iyong palatuntunan, ma'am.
0: Yes po, sino pa po? Sino pa po, Nanay Carolina?
3: At saka si Cynthia Nasamura. Lagi nakikinig sa iyo, ma'am. Batiin mo. Labatiin mo daw mo siya, ma'am.
0: Sino si po? Si Cynthia Nasamura. Magandang-magandang hapon po, Nanay Cynthia.
3: Opo, at saka si Christina Ortiz. Batiin po ninyo.
0: Si Christina Ortiz. Good afternoon, Nanay Christina.
3: At saka isa pa po yung aking senior na friend, sinang Aling na Tampordido.
0: Sinanay Aling Tampordido.
3: Opo.
0: Sinanay Christine, ma'am. Sinanay Christina, sinanay, sino na isa? Sinanay Tampuling ang Crist.
3: Nagkabalibal.
0: Sinanay Sinanay Aling, sinanay Cynthia, sinanay Christina, at sinanay Carolina. Uy, kompleto na, parang Powerpuff Girls.
3: At saka yung special guest ko po.
0: Sino yung special guest mo?
3: Si Clarita Caino, ang
0: si
3: aming
0: Clarita.
3: Mag-reti sa Bulayan.
0: Si Nanay Aning, Nanay Aning ba yun? Nanay Aning?
3: Aling. Opo.
0: Si Nanay Aling, si Nanay Christina, si Nanay Carolina,
3: Clarita.
0: Si Nanay Clarita. Sino pa yung nakalimutan ko?
3: Si Cynthia po.
0: Si Cynthia. Clarita. Clarita, Carolina, Cynthia.
3: Opo.
0: Si Nanay Aling.
3: Talaga, ma'am.
0: Ayan na, kompleto na. Ang Powerpuff Girls. Pero lima.
3: Opo. Ma'am.
0: Anim. Anim yung Powerpuff Girls dyan po sa bayan.
3: Sa Landing.
0: Sa Barangay Landing. Ayan ha, meron ng Powerpuff Girls. Okay, Nanay Carolina, no problem.
3: Ma'am, patungkulin mo daw ang sex bomb.
0: Sex bomb! Oh, sex bomb, sex bomb!
3: Ay, magsayaw.
0: Oh, sige, papasayawin natin yung ating mga mommies.
3: Tamakot ng saksa.
0: Sex bomb nga, ayaw nyo ng Totoy Bibo? Sex ba?
3: Ay, sabi ng isa kung kasama dito kay magcha-cha dito sa gitna ng talungan.
0: Oh, sige, magcha-cha sa gitna ng talungan.
3: Sa gitna ng talungan, magcha-cha daw siya. Ayan. Para mag-iit lang yung mga damo.
0: Ayan, very good. Para malakas

0: si Nanay Carolina, si Christina, si Cynthia, si Nanay Aling. Sino pa ba yung isa? Si Christina, si Cynthia, si Aling, si Carolina. May isa pa siyang binanggit. Nakalimutan ko kung ano yung pangalan. Basta lahat ng mga magcha-cha-cha dyan sa Sityo Landing. Sige, banat! Banatan nyo ang damo para mawala yung mga damo dyan sa gulayan, sa talungan. Diba? Para gumanda yung... Good afternoon po, ma'am. Girlie, ingat po, ma'am, sa upuan mo. Baka may butiki. Yan ang sinasabi ko sa'yo, Kuya Roy. Eto na nga, pumasok ako kaninang umaga. Pagpasok ko kaninang umaga, meron tuko. Kinikilabutan ako. Meron tuko, doon talaga mismo malapit sa harapan ng upuan ko. Talagang pag upo ko, baka dakmain na yung mukha ko ng ano, ng tuko. Ngayon, tinawag ko si Kuya Roy Alcantara. Sabi ko, Kuya Roy! Kuya Roy! Merong tuko dito! Tuluan mo ako tanggalin! Ay, OA naman. Ganun, sabi ko sa kanya. Yun pala, duwag din. May pa. Ito namang isa, si James naman. Aba, napakayabang. Pinapunta-punta ko pala sa harapan. Isa rin palang duwag sa tuko. Ang ending, si Sir Toto ang nagtanggal ng tuko. Kasi sabi niya, marami akong alagang tuko. Kaya wala. Diba, Sir Toto? Sir Toto hindi namin tinawag. Sir Toto ang nakatanggal. So, matatatlo na kami. Tatlo na kami na sa harapan ng tuko. Mas malalaki pa kami sa tuko. Hindi ako takot. Ayaw ko lang sa kanila. Ay! Lumadahilan-dahilan pa talaga. Parang kumbaga, ayaw ko. Ay, hindi naman sa ayaw ko. Strict lang yung parents ko. Ha? Mga galawin. Hi, Katropang Girly, kahapon, no commercial break. Ay, nabalitaan mo yung kiss na Ryan. Ano, kiss and run kanina? Kiss and run. Speaking of kiss and run, mga katropa natin, Katropa James, ipakita mo nga kung ano yung walang niyang ginawa nito. Ayan, oh. Wala bang audio yan? Pwede bang pakilagyan ng audio? Yung naririnig naman ng ating mga katropa. Para makita man lang natin kung paano yung kiss and run. Langhiya, no? Nakakagago. Ayan, mga katropa natin. Aayusin niya ni Katropang James yung ating... Ayan.
1: Muntik na ikis si Shana.
2: Mga
1: ikisan.
2: Uy!
1: Ano ba yan, kuya?
0: Ay!
1: Gago.
0: Ayan.
1: Muntik na ikis si Shana.
0: Ang kapal na mukha, no? Ang kapal na mukha ng lalaki na ito. Yung tipong sumakay ka lang na multicab na trauma ka pa. Diyos ko naman, ito yung sinasabi natin na wala talaga to sa suot ng kababaihan. Nasa tao talaga. Kapag gago ka talaga. Kapag tarantado ka talaga. Diba, imaginein mo na lang na napaka-okay naman ng suot ng babae. Normal naman. Tapos, nagkataon lang din siguro talaga na napapansin na nila na yung lalaki na ito ay bastos, kaya naman nakapag-video siya. Diba? Sana naman lang, bigyan naman ng respeto. Bigyan nyo naman ng kahihiyan yung mga sarili ninyo. Mahiyaya naman kayo sa mga balat ninyo. At saka, unang-una, kahit hindi ka na lang mahiya doon sa ano, hindi ka na lang din mahiya doon sa babae na ginawa mo, sa sarili mo na lang din talaga. Magkaroon ka man lang din ng kahihiyan para sa sarili mo, kuya. Mukhang hindi ka pa nakaligo. Diyos mio. Humaba na ang pinag-uusapan tungkol sa lalaki, tapos lalaki na naman yung nag-kiss sa tagburos. Dahil dyan, kahapon, no commercial break ang X-rated. Di pa nagkwento si Katropang Girly, aray! Ano bang masakit? Ano, Bobby Balami? Anong klaseng aray ba yan? Pero kung gwapo siguro yung nag-kiss, di magreklamo. No! It's a big, big no! Talaga naman, kahit sino pa yan, mga katropa natin, kung walang ano yan, James? Kung walang tawag nito, goodbye kiss kasi yun. Goodbye kiss kung, baka nabungangaan talaga kita. Dugo talaga yung bunganga mo sa akin talaga. Diba? Kung bibigyan ka naman ng, kunyari, example. Kunyari, gusto mong humalik dun sa tao at binigyan ka naman ng privilege na mag-kiss. It's either kahit na hindi man kagwapuhan or gwapo man yan, okay, sige, mag-kiss kayo. At least binigyan ka binigyan ka ng privilege na maghalik. Pero kung walang pahintulo tapos halik-halik ka lang dyan, ano ka, swerte?

pagkatapos ko magsakay-sakay, mag-ayos-ayos, magpapahalik lang ako sa iyong animal ka? Sira ulo ka ba, kuya? Buang ka ba? Kasi parang kang buang. Diba, simula kahapon nababa-trip na ako. Sa ugali na nga lang babawi, wala pa rin. Sa mukha, wala. Bagsak. Bagsak na nga sa mukha, bagsak pa talaga sa ugali. Bagsak pa talaga sa atit, sa tawag nito, sa pananamit. Ano na lang nang gawin natin, Shren? Diba, wala na tayong gagawin dyan na ano, na pang, ano to, pang remedyo. Wala nang remedyo dyan kapag pangit yung ugali mo, pangit yung parang tawag nito, pananamit mo, pangit yung pinapakita mong attitude, lahat na lang sa'yo pangit. Siguraduhin nyo lang kasi na gwapo at nakapag-toothbrush bago kayo mag-kiss. Sana naligo man lang. Sana man lang naligo. Kahit yun na lang din talaga ang panlaban mo, kuya, maligo. Maligo-ligo din tayo paminsan-minsan. Huwag din yung puro ano-ano lang. Piolo yarn, di ba katropang girly? Ay kung si Piolo Pascual yan, tapos talagang binigyan mo ng privilege na humalik, ay go! Naalala nyo ba yung si, ano, yung artista si Derek? Merong isang, parang tawag nito yung queen, ano ba tayo, mga pageant, not sure kung saan dito sa Philippines, merong pageant, mga katropa natin, si Derek, artista yan ha, artista, guwapo, mabango, or kung ano-ano pa yan, basta kumbaga, talaga nag-prepare siya sa pageant na yun, pero diba mga katropa natin, yung isang contestant dun sa pageant, talaga nilapit-lapitan ni Derek, although, Anong sinabi ng babae? Ang sabi niya, haranahin sila. Hindi sinabi na lumapit ka sa akin at feeling ko mababastos na ako. So, it doesn't matter kung gwapo ka o hindi, nakaligo ka o hindi, artista ka o hindi, bigyan mo ng respeto yung isang babae, lalong-lalo na kapag respeto din yung binabalik sa'yo. Diba? Don't expect na kapag hindi ka, anong atog nito, yung parang kumbaga, sinasabi natin na expect the unexpected, pero always remember na kapag respeto din yung binalik mo sa mga kababayan, respeto din naman yung ibabalik nila sa'yo. Kung ikaw matino kang tao, bakit mo hahalikan yung tao na nakasabay mo lang sa jeep? Kung hindi ka na ba naman sira ulo? Baka sira ulo ka. Hindi naman kaya? Diba? Nakakaano lang, Ang gulo na ng Pilipinas, lalo pang gumugulo dahil sa mga tao na hindi nag-iisip ng tama. Tapos kapag na-post, magre-reklamo sila na, kesyo hindi ko naman sinasadya, kesyo ganito, kesyo ganyan. Di ba lagi kong sinasabi, face the consequences. Kung ano yung ginawa mong kasalanan, katarantaduhan, face the consequences. Mukhang addictus man yang nag-kiss, di pa yata nakaligo. Hindi pa talaga nakaligo. Yun yung problema doon. Hindi ka talaga naligo. Pero kahit nakaligo ka o hindi, wala ka pa rin karapatan na halikan yung babae, lalong-lalo na mag-boyfriend, girlfriend nga, talaga hindi pa matagal na mga 2 months, 3 months, 4 months. May kakilala nga ako dito, nagtagal-tagal na nila. Talagang kinakalampagan pa ng nanay ng mga kaldero. Tapos ikaw, na nakasabay lang sa sasakyan. Wow! Magic! Iba ka! Kung ganun, diba? Parang kung, ha? Ganun-ganun lang yon. Para kang coast guard kahapon. Kuya, sasabi ko sa'yo, para nang decision ka lang bigla sa sarili mo na hindi ka nag-iisip. Bakit kayo, eto ha, most of the time, ang mga lalaki hindi na nag-iisip. Depende ko sa'yo sabing lahat. Parang kumbaga napaka-impulsive na ng karamihan. Not all the time. Hindi naman lahat. Hindi sa lahat ng pagkakataon, pero mostly na mga kalalagyan, parang napaka-impulsive na mag-isip. Parang hindi na sila nag-iisip ng tama. Parang hindi na normal yung pag-iisip ng ilan sa ating mga kalalakihan dahil sa sunod-sunod na ginagawa ninyo. At talaga naman kitang-kita na rin naman kung ano yung mga pinanggagawa ninyo sa mga sarili nyo. Sasabihin nyo, hindi naman lahat ng kalalakihan ganyan. Hindi lahat, pero araw-araw may napopost. Hindi lang lahat na ipopost. May mga pagkakataon lang na naunahan lang talaga ito nagpost. Pero kung lahat maipopost, ewan ko na lang kung may matira pa talaga na lalaki. May meron pa kaya? Kasama ka kaya doon? Diba? Isipan nyo bang mabuti? Mag-isip-isip din makayo na mabuti bago kayo mag-take ng action. Minsan, maybe this time. Wala. Maybe this time walang wala talaga. Diba? Parang nakakainis lang na napaka-impulsive nyo nang mag-isip pagdating sa mga ganito. Na hindi nyo na naiisip yung magiging outcome na mga ginagawa ninyo. So dahil na
high blood na ako, mga katropa natin, mga wala na utek, DJ. Yes. Minsan, sabi nga ni James, maybe, maybe this time. Ayan, sige, bago tayo mag-commercial at ma-high blood at magalit ako, mga katropa natin, gusto ko munang batiin ng magandang-magandang hapon si Christian Kit from 4547. Pabati ng happy birthday kay Annalyn Sanchez. Wait lang. Parang... yung tipong nag-change ka ng pangalan kasi kapag nakikita yung pangalan no, hindi kita bibigyan ng chance. Naalala ko tuloy yung 18 years old na namatay dahil naka 7 rounds. Ay, grabe na din yun, 7 rounds. Parang sobra-sobra na rin yung ininom mong turbo nun. Dahan-dahan lang din pag mainom kayo ng turbo. Hello, good afternoon. Yes. Hello. Yuhu. May ice ka ba? Wala, pinagluloko ko ng color. Kay Alan Malik Bautista, magandang hapon. Magandang araw po, DJ Girlicious. Pa-shoutout naman po dito sa aking bayaw na masipag na si Cam de la Cruz at sa aking anak na anak din na si Alden Bautista. At pa-request naman po ng song na Tawanan Mo Ang Iyong Problema. Uy, maganda po. Tawanan Mo Ang Iyong Problema at saka Tahanan, katropang James. And syempre kay Sir Ding, good afternoon kay Ma'am Zod. Ito lang, Jetto. Jetto lang po yan sa Libis Road. Tinadyakan demons na klaseng tao. Meron talagang mga demons na mga tao. Kay Christopher Lazada, good afternoon DJ. Pabati po yung family Lazada, Ariola Garbosa at Algo Pira. Pa-play ng awiting Sa Piling Mo ni Bing Rodrigo. Talaga naman. DJ, panawagan ko lang kung sino man nakakuha ng parcel ng aking anak kasi MC Royet Alaro kahapon dyan sa Civil Service Office at 3 p.m. Kung pwede pakibalik naman, importante kasi yan. Thanks DJ, dyan na lang sa station ninyo ibalik. Ay go! Sige po, wala akong problema. O yung mga katropa natin, nananawagan po tayo, especially sa mga taga Barangay Santa Monica, kung sino po ang nakadampot ng parcel na nakapangalan kay MC Royet Alaro. Yung kanyang parcel po ay dyan po banda sa Civil Service Office na wala, or baka along papunta, pauwi dyan po sa Civil Service at 3 p.m. po, kung pwede po pakibalik na lang po kasi importante daw po ito. Pwede nyo po yan ibalik, mga katropa natin, sa Barangay Santa Monica dyan po sa outpost, para yung Barangay Santa Monica ay mag-rely sa amin para maibalik po namin yung parcel kung nandyan na po. Okay. Okay, sige mga katropa natin, mag-commercial muna tayo at para bigyan daan po natin ang inyong mga na-request na tugtugin.

0: XFM. Protection pa sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghanong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health.
1: Iba ka sa lahat.
2: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
2: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
3: Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: XFM.
5: XFM.

Nagbabalik pa rin po ang programang X-Rated. Mga katropa natin, ako pa rin pong inyong magkakasama. Ngayong haboy, DJ Curly Joyce. Aswang yarn. Ayan, sa hapon mga katropa natin, magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan, good afternoon pa din kay Sir Jonard Pineda. Talaga naman sa Jonard Pineda. Kay Sir Jonard Pineda sa Pineda family dyan po sa bayan ng Nara, Palawan. And sa kay... Mahal ko ang Girlicious. Para shoutout muna po yung Pineda family, Liemos family at dito po sa bayan ng Nara, Palawan na palaging nakikinig. At araw-araw pong nakasubaybay sa inyong programang X-Rated Solid XFM Palawan. Oy, thank you Sir Jonard sa palagi pong panunood at pakikinig sa amin. Hi, magandang hapon po sa iyo DJ. Pabati po from Quezon, Palawan. From Quezon. Barangay Pinaglabanan, Sitio Ilian 2. At shoutout ko muna pala ang Family Kidege at Family Lesian at Family Flores. Yan lang po, pwede po ba ang pa-play ng song na You and I? Uy, maganda to. You and I. Parang ito yung pinaka, yun sila ano, sila, tawag na to? Yung pinakaunang vlogger ng Philippines. Ang pagkakalam ko ha, pinakaunang vlogger to ng Philippines, yung You and I. Ang namatay yung lalaki, pero not sure kung ito yung song na yun. And syempre mga katropa natin, hindi na po tayo magpapatagal pa. At magkukwentuhan na tayo dahil kahapon hindi tayo makapagkwento dahil tayo ay na high blood, nagagalit. Kaya ngayon tayo babawi.

hindi nila tanggap. Hindi na nila kinikilalang apo ang anak ko. Magandang araw po sa inyong lahat. Gusto ko lamang po ibahagi sa inyo ang pinakamasakit na pangyayari sa buhay ko ngayon. Ang sakit marinig na hindi na nila tinuturing na totoong apo ang anak ko. Nang dahil lang nakabuntis na ng iba ang ex-boyfriend ko. / ang tatay ng mga anak ko. Akala ko okay kami sa setup na co-parenting. Hindi na kami nagbalikan pero at least present kami sa lahat ng ganap ng anak namin. Niloko niya ako way back 2024. Nahuli ko siya na merong babae. At nagli-live-in sila habang nagli-live-in din kami. Hindi ko yun matanggap kaya naman nakipaghiwalay ako sa kanya. Tinanggap ko na hanggang doon na lang ang pagsasama naming dalawa. Kung iniisip ninyo na sa unang pagkakataon ay sumuko ako agad, no. Napakaraming pagkakataon na niloko niya ako. Dumating lang talaga sa punto na kailangan ko ng bumitaw. Tuwing weekend, hinihiram nila ang anak ko o ang mga anak ko. Tapos sobrang excited palagi ng mama niya na makasama ang mga apo nila. May sustento rin every month kaya akala ko ay ginagawa naman ng ex-boyfriend ko ang responsibility bilang tatay ng dalawang bata. Pero nagkamali pala ako. Dahil the whole time, sa tuwing hinihiram niya ang dalawang bata ay iniiwan niya lang sa mama niya. Mama niya ang nagsusustento at gumagastos sa dalawang bata. Tapos nitong nakaraan lang, ay nalaman ko na nabuntis na ng ex-boyfriend ko ang bagong girlfriend niya. Doon ko napansin na parang unti-unti na silang lumalayo sa mga anak ko. Hanggang sa isang araw, sinabi sa akin ng mama niya na baka hindi na daw nila kayang magsustento kasi magkakaroon na sila ng bagong apo. Tapos pabiro niyang sinabi sa akin na may totoong apo na kasi kami. So ano palang tawag sa mga anak ko? For inconvenient, temporary, apo din naman nila yun. Apo sa anak nila nung hindi pa nandudoon ang bata na sinasabi nilang totoong apo nila. Porket ba hindi kami kasal at may new girlfriend na siya at malapit na silang ikasal ay wala nang kamuang-muang o wala nang halaga ang dalawang anak ko. Ni hindi na nila binibigyang pagkilala sa pamilya nila. Gusto ko lamang po sanang humingi ng advice. Kailangan ko pa bang maghabol? Hahabulin ko pa ba ang sustento kung alam ko nang pinagdudul-dulan na sa aming mag-iina na wala kaming halaga? Ang pagkakamali ko lang kasi na hindi ako naghanap ng trabaho dahil masyado ako naging dependent sa pamilya ng tatay ng mga anak ko.
na hindi ko naisip anytime na pwede palang mahinto ang lahat. Na pwede palang mawala ang lahat ng sustento na ibinibigay nila sa akin o sa amin. May laban ba ako? Sana po ay mabigyan niyo ako ng advice. Kung dapat ko pa mang ipagpatuloy ang paghahabol o hindi na. Yun lamang po at maraming salamat.

0: alam nyo ba na ang pinaka number one na, aray ko, it, na pinaka number one na palagi kong binabaon sa puso't isipan ko yung part na sinabi sa akin. Kasi, tawag dito, may nagsabi sa akin before na hindi sa lahat ng pagkakataon ay pwede tayong mag-rely sa mga partners natin. Kahit sila pa yung pinakamaraming pera sa mundo. Kahit sila pa yung pinaka... James? Basahin mo nga yan, James. Kahit sabihin na natin na yung mga partners natin, ang pinaka, nagre-rely tayo sa mga partners natin. Although, okay, sige, wala naman tayo ibang pag-rely yan, kundi yung mga partners natin, kung dumating man yung pagkakataon na yun. Pero, alam nyo ba na may isang tao na nakapagsabi sa akin, lola na din yun siya, sabi niya sa akin, kapag nagkaroon ka ng anak, dapat meron ka rin trabaho. Dapat meron ka ding income. Bakit? Kasi hindi po sa lahat ng pagkakataon, lahat ng nararanasan natin ngayon na sustento ay habang buhay. Kasi darating yung time, mga katropa natin, na yung sustento na binibigay sa atin ng mga asawa natin, ng mga partners natin, ay hindi po panghabang buhay. Darating yung time, mga katropa natin, na yung akala natin pagiging Disney princess natin sa kanila ay magbabago po yan. Diba sabi nga natin, may mga pagkakataon, may mga bagay na kumukupas. At isa po yun sa mga kumukupas. Kaya hindi tayo bilang isang babae, eto lagi kong sinasabi, kapag nagkaroon po tayo ng anak, hindi tayo pwedeng dumepende sa lalaki. Dapat magkaroon tayo ng sarili nating income. Dapat magkaroon tayo ng sarili nating business or pagkukunan natin ng pera. Kasi the more na nagre-rely tayo sa kanila, the more na nagiging kampante sila na hindi natin kayang umalis sa isang sitwasyon na akala nila ay hindi natin kayang gawin. Kaya kahit maliit na tindahan, maliit na gulayan, maliit na pagkukunan mo ng pang-araw-araw, it's okay. Kasi alam nyo mga katropa natin, hindi ko nilalahat. May mga tao na pag nag-promise sila sa mga partners nila na sa hirap at sa ginhawa, sa part lang na, sa parte na ako nang bahala sa inyo, mag-resign ka sa trabaho mo, ako nang bahala sa mga bata, ako nang bahala sa'yo, huwag kayong maniniwala. Kapag meron kayong decenteng trabaho at pinag-resign kayo ng mga partner ninyo at sa tingin nyo hindi naman talaga sila ganun ka-capable na buhayin kayo, huwag kayong aalis. Huwag kayong aalis sa trabaho ninyo. Bakit? Kasi doon na pumapasok yun, mga katropa natin, na magkakaroon na tayo, kung meron naman magbabantay sa mga anak natin, doon na tayo magkakaroon ng postpartum. Alam nyo, every corner ng bahay natin, may kita natin, paikot-ikot lang yan, araw-araw na magiging cycle ng buhay natin, at yun yung isa sa mga nakakapagod. Yun yung isa sa mga nakakatakot. Kasi alam mo, mga katropa natin, sino yung tao sa labas? May tao yata sa labas mo. Nakabukas kasi yung gate eh. So, yun yung sinasabi ko, mga katropa natin, na hindi sa lahat ng pagkakataon kailangan natin mag-rely. No, hindi pwede yun. Alam mo, sender ko nga ako sa'yo, mag-work na lang at mag-focus sa yung anak. Kaya mo yan, i-support ako nga, kinaya ko lahat. Thanks po. Diba? Kailangan nating suportahan yung mga sarili natin. Hindi pwedeng mag-rely tayo sa ibang tao. Hindi pwedeng mag-rely tayo sa mga partners natin. Although, may mga time din talaga na nagre-rely tayo sa kanila. Pero hindi po dapat sa lahat ng pagkakataon. Kasi kapag walang income ang isang babae, mas madali sa mga lalaki na magkaroon ng access na iwanan tayo kapag gusto nila. Correct, mahirap umasa sa iba. Dapat meron ding sariling pera. Kaya ako, kahit may edad na ako, ayoko pa umuwi. Kasi mag-iipon pa ako para sa sarili ko kung magre-retired na ako. Diba? Kailangan natin magkaroon ng ng sarili nating income. Although kung magkakaroon tayo ng partner natin na okay, oh di okay, alright yun. Pero kung yung partner natin is pinag-resign tayo sa trabaho pero hindi naman kayang i-sustain yung pang-araw-araw natin na buhay at hindi kayang i-sustain yung lifestyle natin at yung future natin, mga katropa natin, huwag po kayong aalis. Even kahit na maliit na sari-sari store, maliit na gulayan, maliit na pagkakakitaan ninyo, kumita po kayo ng pera. Kasi ang hirap-hirap, kapag dumating yung pagkakataon na iniwan tayo ng mga lalaki, saan tayo kukuha ng lakas? Saan tayo kukuha ng paano tayo tatayo? Yun ang sinasabi natin. Kailangan nating tumayo sa sarili nating paa at paano natin gagawin yun? Kailangan natin magkaroon ng sarili nating income, sarili nating pangkabuhayan at sariling paraan para tayo mabuhay. Kasi kung magre-rely tayo na magre-rely sa ating mga partners, kapag dumating yung time na niloko tayo niyan, iniwan tayo niyan, nganga tayo. At ito na po yung nangyayari. And congratulations nga pala ha, dahil base sa data, mayroon ako nabasa na bumababa yung kaso ng teenage pregnancy dito sa Philippines. That's because sa mahal ng bilihin at namulat yung mga yung Gen Z, yung tinatawag nating Gen Z, namulat sila sa realidad na hindi pala dapat agad-agad nagbubuntis, nagkakaanak sa murang edad. And congratulations sa ating mga Gen Z kasi at least, 'di ba, naisip niyo 'yon na at least bumababa yung data number ng mga kabataan na napapabuntis ng maaga. And syempre dito sa ating letter center, ang masasabi ko sa iyo, unti-untiin mo lang. Hindi yan bigla, pero kaya mong unti-untiin yan. Kaya mong mag-isip ng paraan kung paano ka tatayo. This time, isipin mo, wala kang mahihingian ng tulong, walang tutulong sa'yo kundi ang sarili mo. So, ano ang dapat mong gawin? Kailangan may gawin ka para sa sarili mo at para sa mga anak mo. Dahil, hindi lang ikaw ang umaasa sa sarili mo dahil meron kang dalawang anak na aasa sa'yo, umaasa sa'yo at bubuhay sa inyo. Sino kundi ikaw? Wala nang iba. So, mga katropa natin, maraming salamat sa hapong ito, sa lahat ng mga nakipagkwentuhan, nakipagkulitan, nakipagchismisan, at lahat po ng mga nakinig sa kanilang mga bahay. Thank you mga katropa natin, and God bless you all. Again, ako pa rin po ang inyong nakasama ngayong hapon, DJ Girlicious, sa programang X-Rated.
1: XFM.

0: ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy.
1: So far,
0: hindi ako nagkasakit this year.
1: Thank God,
0: thanks to Sansom Vitamin C.
1: Kasi Sansom 25 years.
2: Sansom Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Sakit ng katawan?
5: Mag Sanfon Plus
4: Herbal Oil.
6: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
4: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
5: Sanfon Plus Herbal Oil.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot. Sa
8: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag.
9: Mag-Vision X Plus ka.
10: Vision X Plus. Softgel Capsule.
9: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
10: Vision X Plus. Softgel Capsule.
9: Vision X Plus. Softgel Capsule.
8: Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
3: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Sister Pain.
12: Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sister Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sister Pain, isa lang, tanggal agad.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: Symptoms persist.
5: Consult your doctor. Sa mga butika.
13: Sanfon Gold Coffee Mix.
14: Si Ronald Puto ng Santiago City. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Sanfon Gold Coffee Mix na mataas sa antioxidant. May collagen at glutathione pa.
5: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
15: Mga katupa, exciting!

0: XFM. XFM.
1: Sis the Pain. Opo, si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sis the Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sis the Pain.
2: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pagpipili sa mga butika.
5: Santhon Gold Coffee Mix.
6: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
5: Santhon Gold Coffee Mix.
6: Maliban sa ito'y 6-6 sa antioxidants,
5: may collagen
6: at glutathione. Tayo pa
5: at sa nasa
6: kape-kape,
5: panalo ka dito.
6: Ayan, subukan nyo.
5: Santhon Gold Coffee Mix.
6: Gawa sa pinaghalong mangustin,
5: moringa,
6: spirulina,
5: garlic,
6: plus
5: collagen
6: and glutathione.
5: Santhon Gold Coffee Mix.
6: Nagkape ka na,
5: lalakas at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
7: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
8: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
9: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
10: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
14: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
15: Mag-Santhon Plus Gold,
14: ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
15: Mag-Santhon Plus Gold.
16: Ang kako, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santhon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
17: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santhon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: XFM.

sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwi La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ

0: At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
1: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy. At ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong mga karamdaman. Ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
3: The Secret of Health.
2: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
3: Visionix, marami na ang natulungan.
4: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Visionix Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Visionix Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Visionix Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
3: Visionix, epektibo. Subukan mo rin. Visionix Plus, mabibili sa mga butika.
1: The Secret of Health, Supple Plus Gold.
2: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
1: Santon Gold, live testimony.
5: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara, Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nalikumin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugatan ko, pinasolve ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Tinutunod na wala na. Subok sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos yan ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
3: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Dinda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka-5 cups a day nga ako eh.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: The secret of health.
2: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating Nutritious Plus at delicious na coffee. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
3: The secret of health.
2: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
3: The secret of health.
2: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
1: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Sister Pain.
8: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sa Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis
7: sa mga butika.
10: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
11: Mga katropa, exciting dito!

0: Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olive Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
1: Mga Parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin, Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
5: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
6: Sister Pain. O si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
7: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, call your doctor. Pipili
9: sa mga butika.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
10: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Santon Gold Coffee Mix.
12: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
0: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drug Store, Cure Meds Pharmacy, Medzone Pharmacy, Gentis Pharmacare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drug Store, Ching's Drug Store, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drug Store, Erica Drug Store, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife at Palawan Drugstore. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drug Store, Cure Meds Pharmacy, Medzone Pharmacy, Gentis Pharmacare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drug Store, Ching's Drug Store, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drug Store, Erica Drug Store, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife at Palawan Drug Store.
13: Mga katropa, exciting dito!

0: oras natin, mga kabayan, mga katropa. Garap na po nga 15 minutos sa makalipas sa ang alas 4 ng hapon.
1: Asintado. Ito na ang programang aasinta sa bawat isyu at usapin sa bayan. Asintado. Magbibigay ng mga balita at impormasyon. Asintado. Mga kaganapan sa lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan at sa anumang panig ng mundo. Asintado. Mula araw ng Lunes hanggang Biyernes, simula alas 4 hanggang alas 6 ng hapon, makakasama niyo si Katropang Alison Salvatos. Asintado. Dito lamang yan sa pinalakas na himpilan ng radyo. XFM Palawan. Asintado. Asintado.

Sa pong magandang hapon sa ating pong mga kabayan, mga katropa sa buong lalawigan ng Palawan, lungsod ng Puerto Princesa. Hapon na naman. Bilis, lumipas na mga oras. Lalo na kapag abala ka, di ba? Hindi mo namamalayan na may hapon na naman. Oras na naman ang ating pong palatuntunan, mga kabayan, mga katropa, asintado. Siyempre, pasangalan ng ating pong partner ngayong hapon, Engineer Moises Acosta. Alam din po ng buong persa ng XFM Palawan. Una lang ating pong station manager, Kaluwi La Rosa. Tropang Alison Salvatos po, checking in ha, sa ating pong pang-Martes na edisyon ng programang Asintado. Tropang Alison po ha, nag-aayos.

naman meron ka ng panulak ko. Sabi na, sige, tulak kita, gusto mo. Ibig sabihin nun, ano? Inumin. Oo, pampadulas doon sa kanila pong mga kinakain. Uy, lalo na kung kamuting kahoy. Nilagang kamuting kahoy. Banana cream. Barbecue. Kamuting cue. Yung mga kakanin, diba? Kailangan na medyo may kasamang pampadulas. Inumin. Ibig sabihin nun, inumin. Either kape or soft drinks. Pero mas mainam na po magkape, di ba, mga kabayan, mga katropa? Kahit na medyo mainit pa rin ang ating pong hapon. Pero ang Pinoy naman, uminit, umaraw, umulan, kape pa rin ang pinipili. Kasi nga, certified coffee lover ang mga Pinoy. Pero mas iinam niya, mga kabayan, mga katropa, kung ang ino pong kakapehin, healthy coffee. Gaya po ng ating pong Santon Plaza Coffee Mix. Santon Plaza Coffee Mix, gawa sa mga naturalasang cup, mangosteen powder, moringa powder, soya powder, non-caffeinated. Kaya healthy, mga kabayan, makatropa, ha? Ang ating pong Santon Plaza Coffee Mix, mga kabayan, makatropa, maraming binipisyo sa ating kalusugan. Sa pagkakape pa lang, lalo-lalo na kung ika ay hyper-acidity, madaling sumakit ang sikmura or tiyan kapag dumadait na yung kape, yung mga non-healthy coffee. Diba? O, marami yan sa ating mga kabayan, mga katropa, nakakaranas niyan. Ibig sabihin po niyan, ano ka, hyper-acidity. Nangangasim agad ang sikmura mo. Makapde. Kapag mataas talaga, pati yung palpitation. Yung dibdib mo, nananakit din. Parang nagkakaroon ka ng heartburn. Ayan. Mga kabay, mga katropa, dahil yan sa matinding uric acid level mo sa katawan. Acidity mo. Acidic. Sabi nga nung iba, acidic. Acidic ka. So, ito yung kapeng nababagay sa inyo, mga kabay, mga katropa, yung ating pong Santon Plaza Coffee Mix. Marami na po ang nakasubok at talagang nakapagpatunay nang simula nilang itong gawing kape. Aba, hindi na rin po sila nakaranas ng mga ganoong sintomas. Yung pananakit ng sikmura, palpitation. Wala na rin. Nag-e-enjoy na sila. Nagkakapin na sila nang walang iniisip na baka sumakit na naman. Yung aking ano? Diyan! Hindi na po ninyo isipin yan, ha? Basta ang kakapin ninyo ay Santon Plaza Coffee Mix. Isa pong dekalidad at epektibong produkto ng Yes to Health Incorporated na mabibili na po ninyo, mga kabayan, mga katropa, sa mga butik at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon po sa iba't ibang munisipyo at sa buong lalawigan ng Palawan. Healthy Coffee, Santon Plaza Coffee Mix. Nakapagkape ka na, ginagamot ka pa. 21 minutos na po makalipas ang alas 4 ng hapon. ML Pred Umapas Pilon, magandang hapon, ha? Okay, Daryl Bert Aurira. Good afternoon, katropa Ali. Mayroon na akong naisabihin kay DJ Curly. Ano na naman kasalanan mo? Daryl. Lahat na... Sino mga nagawan mo niyan, katropan Daryl? Kasi hindi niya ako binati sa comment ko kanina. Nagmamakaawa ko kay Girly. Uy! Katropan Girly, nakikinig ka ngayon, ha? Nagmamakaawa raw si Daryl Bert Aurira sa'yo. Sana mapatawad mo raw. Ha? Ano bang ginawa niya sa'yo kanina? Mabait naman po si ano, si DJ Girly. Huwag ka mag-aala, Sir Daryl, ha? Sige. Ano lang yan? Bugso lang ng damdamin mo yan. Naintindihan niya. Sir Gerald Pilipalan, magandang hapon din. Sir Dana. Uy, maraming salamat, Sir Gerald. At ganoon din kay Ma'am Diane Mongaya, ha? Siyan sa mangingisda na nakikinig, ha? Sa radyo. Lakasan mo lang, Ma'am Diane, ha? Magandang hapon po sa inyo, siyempre sa inyong pamilya. Samantala, mga kabayan, mga katropa, eto muna.

0: Headlines. Sa ulo ng ating pong mga balita, balitang lokal ngayong pong hapon ng Martes, ika-labinsyam sa buwan ng Mayo, taong 2026. Panabong na manok. Sa Quezon, Palawan, na ba hindi rin po pinatawad ang mga magnanakaw dyan? Tinangay! 15,000 na livelihood assistance ipinamahagi naman sa mga benepisyaryo sa bayan ng Taytay, Palawan. At lokal na pamalaan ng Batarasa na mahagi rin ng mga benepisyo para daw po sa mga centenarian sa nasabing munisipyo. Memorandum of Agreement o MOA signing sa pagitan ng PCSD at LGU Rojas para daw po sa Environment and Natural Resources Information System, ang tinatawag na INRES Project, formal pong nilagdaan ngayong araw. At Barangay Tinigiban, may iminumungkahi daw ipinanunukalang hatiin sa dalawa? Headlines. Samantala, ilang kabataan naman sa Nara, Palawan, nakunan daw po ng video habang nagsasagawa ng drug racing. Headlines. Bilang ng mga nagparehistro ng kanilang negosyo sa bayan naman ng El Nido, bahagya raw bumaba ngayong taon. City Health Office nagpaalala naman kaugnay sa nararanasang matinding init ang panahon at ganoon din ang mataas na heat index. Rizalinyong boksingero o boksingero mula sa bayan ng Rizal na si Erson Trinidad, wagi daw po laban. Nagwagi ito sa kanyang laban na ginanap sa bansang Indonesia. At Municipal Traffic Management Group Brooks Point, binigyan daw po ng kapangyarihan na mag-issue ng citation ticket sa mga lalabag sa batas trapiko sa naturang bayan. Mga kabayan, mga katropa, ang mga ulo po ng ating pong mga balitang lokal na yan. Handog naman po sa inyo yan ng Santon Plus Herbal Oil. Tama ito, mga kabayan, mga katropa, sa ating pong mga manggagawang Palawenyo, na ang puhunan po, mga kabayan, mga katropa, ay ang lakas at tibay ng katawan. Pero sabi nga ng mga nakatatanda, kahit na bakal, kinakalawang. Kaya yung ating katawan, mga kabayan, mga katropa, dapat inaalagaan din. Sa pamamagitan ng ano? Siyempre, yung mga kinakain, iniinom, dapat healthy. Tapos, kapag ang trabaho, sabi nga, kayod kalabaw. Patak ang tawag doon. Patak sa trabaho. Alam mo, pagkakataon po talaga na makakaranas ka rin ng pananakit ng iyong kalamnan, ng iyong muscle. Mainam po na panghaplas para guminhawa ang iyong pakiramdam. Kapag nanakit na yung kalamnan mo, nanakit na yung mga muscle mo sa katawan, diba? Parang ang bigat ng kilos mo, bumabagal ka na. Para po yan maiwasan, mga kabayan, mga katropa, at manumbalik ang iyong lakas, sigla, magpa-massage ka. Hilot ba? Pamasahe ba? Mga kabayan, mga katropa. At ang gagamitin mo nga pang-plus, ito ang ating pong Santon Plus Herbal Oil. Meron po mga natural ingredients na agad-agad pong mararamdaman yung ginhawang hatid nito. Gawa po yan sa mga natural na sangkap gaya po ng Moringa Seeds Oil, Peppermint Oil, Virgin Coconut Oil, at ng Mineral Oil with menthol at vitamin E pa itong ating Santon Plus Herbal Oil. Ginhawa ang hatid, ganon din ang protection. Protection laban sa kagat ng lamok. Ako mga kabayan, mga katropa, abay subukan na po ninyo ang bisa at galing ng ating pong Santon Plus Herbal Oil. Lalong-lalo na sa ating pong mga manggagawang palawenyo. Available na po yan. Mabibili na rin po ninyo, mga kabayan, mga katropa, sa mga butika at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. At sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. Alas 4:30 na po ng hapon, mga kabay, mga katropa. Saglit lang kami, ni Engineer Moises. Yung aking pinapainit na tubig, baka uminit na. Kakapisan ako ng Santon Plus Coffee Mix. Abay, wala na palang tubig. Kaya nagpainit lang ako saglit. Titimplayin ko lang to, mga kabay, mga katropa. At sa pagbabalik po natin, tutungayin na po natin ang detalye ng ating pong mga balita. Diyan lang kayo. Magbabalik ang Asintado.
1: Ito ang XFM Palawan.
2: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
1: XFM Network Philippines.
2: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
1: This is XFM.
2: Ang katropa mo. Exciting!
3: Exciting!
4: Hanap po ba yung manufacturer ng full sublimation sportswear? Punta na sa ANSA Frontline Hub, your sublimation republic. Sa kanilang main branch, sa Caltex Tinigiban Compound, Puerto Princesa City. Meron din silang Beltan branch, a Borland branch, at Cuyo branch. Sila'y gumagawa ng full sublimation basketball and volleyball jersey, t-shirt, shorts, polo shirt, long sleeve, jogging pants, multi-purpose headwear, face mask, at iba pang sportswears. Available din sa kanila ang mug print, PVC ID making, photo print, rush ID, ID lamination, at iba pang digital printing services. ANSA Printline Hub, your sublimation republic. For inquiries, please contact 0907-021-8885 or 0965-966-5900 o bisitahin ang kanilang Facebook page na ANSA Printline Hub. ANSA Printline Hub, your sublimation republic. Fast, affordable, and quality. Tara na!
5: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olin Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpirose Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerline Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpirose Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerline Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
6: Mga Parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
7: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
8: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang ininom ko araw-araw. Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
9: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at manunggay. Sarap araw-arawin, Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
10: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
11: Sister Pain.
12: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa anak
3: buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sistapain. Sistapain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sistapain ka na rin.
11: Sistapain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Pagpili sa mga buki ka. Santhon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santhon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas sa level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santhon Gold Coffee Mix.
11: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
14: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santhon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santhon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santhon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
15: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
16: Ice yan!
15: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
18: Santhon Plus Herbal Oil.
19: Ako po si Isel Complicado,
20: si Balob Antique.
19: Masakit ang aking katawan.
20: Palagi
19: narinig ko sa radyo ang Santhon Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
18: Santhon Plus Herbal Oil.
21: Maaasahan
18: sa sakit ng katawan.
21: Santhon Plus
18: Herbal Oil.
21: Mga katropa,

0: 36 minutos makalipas po ang ika-apat ng hapon, mga kabay, mga katropa. Samantala, ang oras naman ay iyan. Handog naman po sa inyo yan ng Cess the Pain. Opo, mga kabay, mga katropa, Cess the Pain. Para po sa ating po, mga kabay, mga katropa dyan na nakakaranas ng matinding pananakit ng ulo, pananakit po ng katawan, yung tila ba tatrangkasuhin ka or may trangkaso ka na nga? Ba, mga kabay, mga katropa, ang hirap pong gumalaw, kumilos. O, siyempre, una, masakit ang ulo mo. Tapos, masakit pang katawan mo. Maka ibang magagawa kundi ang mahiga niyan. Para po, iyan ay tanggalin, maibsan, tanggalin ang sakit ng iyong nararanasan, mga kabay, mga katropa. Uminom ng Cess the Pain. Pong kapsula na meron pong paracetamol na siya pong tutulong para tanggalin yung mga sakit na iyong nararanasan. Sakit ng ulo, sakit ng katawan, sakit ng kasukasuan. I-Cess the Pain mo na yan, katropa. Cess the Pain, mga kabay, mga katropa, mabibili na rin sa mga butika at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar. Dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. Samantala, mga kabay, mga katropa, dakuin na po natin ang detalye ng ating pong mga balitang lokal. Nainan natin ang balitang nakaw. Oo, maging yung dalawang panabong na manok daw sa Quezon, Palawan, ninakaw. Nang hindi para po nakikilalang salari. Oo, dalawa lang ang pupuntahan yan. Hindi ibenta, tinola. Pero panabong to, may kamahalan ng mga panabong na manok, lalo na kung may mga laki. Alamin nga natin kung saan particular sa bayan ng Quezon ito nangyari. Katropa natin sa balita, Ray Elgaran.
1: Live report. Ninakaw na hindi pa nakikilalang kawatan ang dalawang panabong na manok sa Setyo Tagpabase, Barangay Tabon, Quezon, Palawan kaninang madaling araw ng Mayo 19, 2026. Na ito ay pagmamayari nila John Bart Assis at John Lester Sunona, kung saan sa pakipagpanayam ng news team sa asawa ni John Mark na si Jennifer Assis, ayon rito na noong gabi pasado alas 11 ay nandoon pa raw ang mga panabong na manok nang umuwi ang pinsan nitong si Sunona galing sa pangangilawa. Subalit pagsapit umano ng madaling araw ay dito na raw nawawala ang mga manok. Ayon pa kay Jennifer, ang mga manok na ninakaw ay isang hiraw na manok at talisay. Samantala, sa ngayon ay patuloy naman ang panawagan ng mga may-ari na baga raw may magbenta ng nabanggit na manok ay agad lamang magipag-ugnayan sa mga otoridad o kaya ay magipag-ugnayan sa kanila sa numerong 0905-712-3020. Yan ang balita natin sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix. Kaping masarap at subok na, kaya subukan nyo na ang Premium D3 Coffee Mix. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Ray Elgaran, XFM News.
0: Tropang Ray!
1: Nangapon, Katropang Alison.
0: Oo, magandang hapon. Tabon, sa Tabon.
1: Yes, tama, Katropang Alison, sa Barangay Tabon.
0: Oo, ano to, farm? Marami talaga manok dito?
1: Tama, Katropang Alison, marami talaga yung nag-aalaga dyan ng mga manok, no? Yan lang naman ay kailang sinasali sa mga derby kung may pesta. Ganon, Tropang Alison.
0: Oo, so ibig sabihin, may lahi, may kamahalan.
1: Yes, tama, Tropang Alison. Alam mo naman na hindi talaga basta-basta yung gastos yan kapag ganyan mga klase mga manok, no? Una yan, sa ano pa lang, sa pag-aalaga, talaga namang hindi basta-basta yung maintenance yan, Tropang Alison.
0: Wala bang nabanggit ang kulay na manok or description? Para doon sa pre sakali. Baka may nag-iikot na ngayon diyan sa bayan ng Quezon or Rizal or Nara. Nag-aalok ng panabong na manok. Baka makilala katropang Ray.
1: Katropang Alison, ayon dito sa asawa ni John Bart, no, na si Jennifer ay yung mga ninakaw lang daw ay yung hiraw na manok, katropang Alison, at talisay. Wala nang nabanggit kung ano yung mga palatandaan, Katropang Alison.
0: Talisay yan.
1: Tsaka hiraw. Parang bago lang ako nakarinig ng ganitong hiraw.
0: Hindi natin alam. Hindi kasi tayo mga ano eh, mahilig sa manok eh. Oh, mahilig ako sa manok pero fried chicken. Oh. Tsaka tinola.
1: Ayan. Tinola yun talaga. Oh, yun, no? Masarap talaga.
0: Pero yun kasi inaalagaan at nilalaban sa mga... Wala ko masyadong alam eh. Talisa yun. Oh, medyo familiar. Pero yung hiraw, ano, hiraw na laki. Pakang bago ko palang paninigyan ah. Ang alam ko ay mga Sambuanga wine. Ayan, medyo may... Yun ang kilala ko eh, Sambuanga. Hindi, meron pa pala. Yung...
1: Texas, di ba? Meron pa
0: Texas, yan. Yeah. Oo, Texas. Textbull, yung mga textbull ang tawag eh. Pag textbull daw, ano na yun, kumbaga, hati yung lahi. Iba yung purong Texas, kasi karami ng purong Texas, man, ano yun, man-heater yun eh. Lalapit ka pa lang sa ano ka na,
1: Salpukin ka na.
0: Salpukin ka na.
1: Malakas ang palo.
0: Ito pinabot din ng pamilya nung sa nang mayari sa mga otoridad.
1: Aga tropang Alison, yun lang nga, no, hindi nila na-report yung tropang Alison. Pero kung sakali man daw na may makapagturo, ay pwede naman sila, pwede daw isumbong sa ating mga otoridad. Yun. O kaya makipag-ugnayan sa kanila, katropang Alison.
0: Yun, oo. At malay nyo, baka nandiyan lang sa gilid-gilid yung gumawa.
1: Kaya nga, tuta ang katropang Alison eh, kasi sabi, meron dang dumaan na ilang kalalaki na nag-upras daw. Doon daw malapit sa wala na mga manok.
0: Ayun,
1: so, hindi masabi. Katropang Alison, no? Ayon dito sa, no, sa post ng may-ari Katropang Alison.
0: May dumaan lang.
1: May dumaan lang.
0: Hindi naman sinasabi sila yung kumuha. Basta dumaan lang.
1: Ganun ang Katropang Alison, dumaan lang daw.
0: Dumaan
1: tapos,
0: lang.
1: Yun lang, bigla lang nawala yung mga manok nila.
0: Baka sumama sa kanila. Iniwan ba yung tali o ano?
1: Dala lahat.
0: Dala ba? Akala ko kasi kung iniwan yung tali, baka napagkamalang nyug. Kung kasama tali, iba na talaga yun.
1: Talaga?
0: Diba?
1: Pinag-interesan.
0: Pinag-interesan. Diba tapos na yung pesa dyan? Tapos yung sabong?
1: Sa ibang barangay katropang Alison, meron sa ibang barangay.
0: Kung ako sa may-ari, aabangan ko na yan doon. Kasi ako ang may-ari naman, malamang makikilala niya yung alaga niya, di ba?
1: Baka kilala mo naman yan. Siyempre, ikaw nag-alaga niya.
0: Yeah, no. Ang problema, baka yung mga dumali niyan, baka hindi na pumunta, ipa-arkila na lang. May mga ganun eh. May mga manok, pinapa-arkilahan. Pero katropano, makikilala at makikilala pa rin na may-ari yan.
1: Tama, katropang Alison. Yeah. Pero kung sakali mang pinarkilaan niya, yung nag-arkila, kung sakali matukoy ng may-ari, sakot din.
0: Damay
1: rin.
0: Unless na sabihin niyo, hindi, inarkilaan ko lang to. Turo mo kung saan mo inarkila. Yun lang yung hindi. Di ba, le? Wag lang mapunta talaga sa kawa. Kasi rola.
1: Yun lang.
0: Hindi mo na makikilala yan.
1: Talagang masarap ang higop ng sabon yan.
0: Pero kung yung mga ganyan sasabungin, medyo oras ang bibilangin mo para lumambot.
1: Matigas na yan. Sabi lang, matigas daw eh.
0: Kasi siyempre eh, panamong eh. Turok ng gamot at kung ano-ano mga vitamin ang pinapainom dyan. Kaya titigas yan. Parang ano lang yan eh, turbo. Di ba?
1: Brano, tigas na kapag turbo.
0: Di ba? Sige, kung saan pa tayo mapunta ka, Tropang Ray, yung pinag-usapan natin, manok na ninakaw eh. Sige, maraming salamat, Tropang Ray!
1: Maraming salamat, Tropang Alison. Yalam na nga yung update. Ray Algaran, XFM News.
0: Tropang Ray Algaran mula sa bayan ng Quezon. Oy! Sa mga ano dyan, sa bungero, mga mahilig mag-arkila ng manok, ha? May mag-arkila raw sa inyo, ha? Isang talisay, kalisayan. At saka isang lahi, hindi ka naman tandaan. Bago sa pandinig ko eh. Bayan ng Quezon, ha? Kalapit munisipyo, dyan sa Tabon especially. Kalapit barangay na may magpepesta at may pasabong. Baka mayroong makita kayo dyan may maarkilahan kayo dyan, ha? May ninakaw na dalawang sasabunging manok. Naman, motorsiklo, manok, akit baha, ang dami. Bayan ng Quezon, kamusta ka na? 45 minutos makalipas sa po ang alas 5 ng hapon, mga kabayan, mga katropa. Puntahan muna natin yung bahay ng taytay. Ito hindi naman po, ano to? Wala naman pong kinalaman sa mga nakaw-nakaw. Ito nga eh, namahagi pa ng livelihood. Livelihood assistance. 15,000 pesos na livelihood assistance ang siyang ipinamahagi daw po sa mga benepisaryo. Anong klaseng livelihood assistance kaya ito dyan sa bayan ng Taytay, Palawan? Alamin natin ang detalye. Katropa natin sa balita. Belia Mucha.
2: Report. Nakatanggap ng 15,000 pesos livelihood assistance mula sa DSWD Sustainable Livelihood Program ang mga piling benepisyaryo sa bayan ng Taytay bilang suporta sa pagpapalago ng kanilang kabuhayan. Ang nasabing ayuda ay naisikatuparan sa pagtuturungan ng tanggapan ni Congresswoman Mami Rose Salvame at ng pamalaang lokal ng Taytay sa pangunan ng Mayor Norbert Salvame Lim bilang bahagi ng patuloy sa pagsisikap na mapabuti ang kalagayan ng pangkabuhayan ng mga mamamayan. Sa kanyang mensahe, nagpahayag ng si Mayor Lim kay Congresswoman Salvame ng pasasalamat sa tulong at oportunidad para sa mga Taytayano, lalo na sa mga programang nakatuon sa kabuhayan at pangmatagalang pangunlad ng mga pamilya ng mga Taytayano. Hinimok din ng alkalde ang mga benepisyaryo na gamitin ng maayos ang natanggap na puhunan upang mapalago ang kanilang harap buhay at magkaroon ng gagag na pagkakakitaan. Ayon sa lokal na pamahalaan, patunay ang programa ito na sama-sama sa mga pagkilos ng pamahalaan at pamayanan tungo sa mas maunlad at matatag na komunidad sa bagong Taytay. At yan ang balita hatid sa atin ng Santos Las Adolso. Ito ang sabon na kayang proteksyonan ng ating mga balat laban sa mapanirang init ang araw. Mula dito sa bahay ng Elido, Palawan, para sa pagkakaisang TV sa Pilipinas. Bilang siya, ay sa
0: maraming salamat, katropang Belia. Kumbaga ano to, dagdag puhunan. Livelihood assistance. Ay, swerte sa mga naging benepisaryo, ha? Nalaguin naman ninyo, ha? Huwag niyo pong isasabong yan. Huwag niyo i-scatter yan. Huwag niyo pong ipanglalaklak. Negosyo, kaya nga livelihood assistance, eh. Iba naman, bibiro, ito yung livelihood namin. Ang mag-ano, ay nako naman, no. Eh, kumbaga, pinagkalaubang kayo, ibig sabihin, umaasa yung inyong pong LGU na mas gaganda ang inyong pong negosyo, ha? Gamitin po sa tama. Yan po ay pera ng taong bayan, ha? Na idinaan lang sa mga opisyal ninyo dyan sa bayan ng Taytay, ha? Samantala mga kabayan, mga katropa, lokal na pamahalaan naman ng Bataraza na mahagi naman ng benepisyo. Ito, benepisyo rin. Pero sa mga centenarian. Ha? Mga centenarian na dyan sa bayan ng Bataraza. Alamin niya natin ang detalye ng balitang ito, katropa natin, Dennis Achua.
3: Live Report. Matagumpay ay sinubuan sa lokal na pamahalaan ng Bataransang payout sa pamahagi ng cash incentives at benepisyo para sa anim na senior citizen na umabot na sa edad na 100 patas o ang mga tinagurang centenarian. Layunin ng programa na kilala na at bigyang pugay ang mahalagang kontribusyon ng mga nakakatanda sa pagpapaunlad ng komunidad at sa patuloy nilang pagiging inspirasyon sa bawat mamamayan. Ayon sa lokal na pamahalaan, ang benepisyo ay nagsisilbing suporta at pasasalamat sa mahabang taon ng sakripisyo, pagmamahal sa pamilya at paglilingkod sa bayan ng mga centenarian. Tiniyak naman ng pamahalaan ng Bataraza na patuloy itong magsisilbi sa pamamagitan ng mga programang may malasakit at pagpapahalaga para sa kapakanan ng mga senior citizen. Ang balitang ito ay atid sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa bitamina. Kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
0: Katrapan Dennis!
3: Tama, no, Dennis. Pangalison, magandang hapon.
0: Oo, oh, magandang hapon. Oo. Kamusta mo ng panahon dyan sa Rizal?
3: Sa ngayon, katro, Pangalison, hindi maganda dahil medyo makulimlim nga. May mga pagtambon tayong nararanasan sa mga oras na ito, katro, Pangalison.
0: Iyo. Ambon-ambon lang naman. Hindi naman kalakasan.
3: Tama ka dyan, katro, Pangalison.
0: Oo. Oh, balikan muna natin yung sa Bataraza. Anim. Anim na centenarian yung naging... benepisyaryo doon sa benepisyo ng LGU lang. LGU lang ba ito o national?
3: Katropang Alison, dito sa bayan ng Batara sa Palawan is LGU lamang ito, Katropang Alison.
0: Oo, magkano naman ito yung ibinahagi o incentive na binigay ng LGU Batarasa doon sa anim na centenarian, Katropang Dennis?
3: Base na rin doon sa ibinahagi impormasyon ng kanilang Facebook page is hindi rin binanggit, Katropang Alison. At yun nga, sinabi na lamang na binigyan nila ng tulong itong mga centenarian, Katropang Alison, ng binipisyo, Katropang Alison.
0: Sige, oo. Maraming salamat, Katropang Dennis. At least meron.
3: Maraming salamat, Katropang Alison. Balik po dyan sa inyo.
0: LGU lang, ha? Hindi po yung sa national. Kasi sa national, 100,000 yun talaga. Sigurado yun. Ma-confirm kang centenarian. Sakto, pagtungtong mo na 100,000. Makakabot pa kaya tayo noon, Engineer Moises? Ngayon, marami po ang bata. Bata pa lang, wala na sa mundo. Ay, naku naman, oo. Katok lang, ha? Ito pa, mga centenarian. Diyos me, yung mga bagay, di ba? Nakakabilib! MOA signing sa pagitan naman ng PCSD at LGU Rojas para daw po sa Environment and Natural Resources Information System. O itong ENRICH Project, formal na pong nilagtaan. Katropa natin sa balita ay si Pakaldo.
4: Report. Nilagdaan na ng Palawan Council for Sustainable Development at ng LGU Rojas ang Memorandum of Agreement kaugnay na implementasyon ng Environment and Natural Resources Information System Project. Pinangunahan ito ni Mayor Pedy Sabando ang paglagda na nasabing kasunduan kung saan layunin ng proyekto na isinakatuparan sa pagipagtulungan ng DNR sa ilalim ng grant mula sa Korea International Cooperation Agency. Ito ay upang palakasin ang climate resilience at food security sa Palawan sa pamagitan ng Integrated Environmental Information System para sa mas maayos na weather monitoring, flood monitoring, water resource management kasama na ang disaster response. Dumalo rin sa aktibidad ang mga focal persons ng munisipyo mula sa Mendro, MAU, MPDO at MDRRMO. Kabilang sa mga barangay na makikinabang sa proyekto ang Barangay Sandoval, Nicanor Sabala at Barangay Abaruan. Yan ang balita atin sa atin ng Vision X Plus. Panatilihing malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang IZ Pakaldo, XFM News.
0: Salamat, Katropang IZ. Samantala, Barangay Tinigiban, ipinanukalang hatiin daw sa dalawa? Ha? Katropa natin sa balita, Mike Iscote.
5: Report. Nais hatiin sa dalawang barangay, Barangay Tinigiban dito sa lungsod ng Puerto Princesa matapos magsampa ng petisyon sa sangguniang panlungsod ng grupo ni Ginang Andrea Gonzalez. Sa petisyon, hiniling ng grupo na magkaroon ng panibagong barangay na tatawagin Barangay San Carlos. Kabilang sa mga lugar na isiwalay ay ang mga purok na malapit sa kaakbayan. Gayunman, mariing tinutulan ito ng mga opisyal ng Barangay Tinigiban. Nagpasa ang Barangay Council na isang resolusyon bilang formal na pagtutol sa nasabing mungkahi. Dahil dito agad na namang nagpasya ang majority members ng sangguniang palungsod kahapon na i-deny o hindi pahintulutan ng petisyon. Batay sa kanila, naging paliwanag, mahigit 300 residente lamang kasi ang lumagda sa petisyon na hindi sapat ayon sa implementing rules and regulation ng local government code. Nakasaad sa batas na kinakailang makuha ang pirma ng majority o karamihan ng mga residente ng barangay upang maisulong ang paghahati ng isang barangay. Kailangan din daw ang pag-aproba ng Barangay Council bago ito maisakatuparan. Sa ngayon, wala pang pahayag ang grupo ng mga naghaya ng petisyon kung magsusumiti silang muli ng panibagong kahilingan. Ang balita ay brought sa inyo ng Santon Golden Valley para ang Blotted na Tiyan, Paipsan. mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City para sa nagkakaisang Pilipinas sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
0: Trabang Mike!
5: Yes, Katropang Ali.
0: Oo, ano raw yung naging dahilan ng nagmungkahi, nahatiin sa dalawa, yung barangay? Ano raw yung pinakang main reason nila?
5: Oo, yung gusto kasi nila, siyempre malaki na yung barangay Tinigiban.
0: Mm.
5: Ay gusto na nilang magsarili doon. Yung ano kaya nga lang, ay ano lang, 300 lang yung napapirma nila. Saka nagulat din daw yung barangay na may isyo na gano'n, na may papirma na pala ng gano'n.
0: Ay gano'n, wala man lang kaalam-alam yung council ng Tinigiban na.
5: Oo, kaya nga nag-ano sila, na tutor sila doon kahapon sa session ay nabasura na rin ito dahil sa, actually sa rules, ano kasi sa batas, kapag highly urbanized city, dapat nasa 5,000 yung
0: residente.
5: Yung mga residente
0: sa isang barangay.
5: Na pwede kang magpaghiwalay.
0: Ah, okay.
5: Yung population mo. Kailangan mo nasa 5,000.
0: Mag-exceed ka ng 5,000, pwede ka na magpetisyon ng maghiwalay.
5: Yun, o, pag mga ganon. So, yun ang nakalagay doon sa Republic Act 7160.
0: May
5: 300 lang yung ano, 300 pumirma. Lang yung pumirma. Walang clamor.
0: Kasi minabasa ko sa comment, sa post natin, mas malaki pa nga raw yung barangay ninyo dyan sa siksikan eh.
5: Ay, gusto ko nga mag-body dito na isa pang barangay, ano? Paluwagan.
0: Barangay Paluwagan. Siksika
5: na kami.
0: Kailangan Barangay Paluwagan naman. Barangay...
5: Siksika na.
0: Siksika na kasi, di ba? Kailangan pa, ano ko ng maluwag. Barangay Maluwag. Barangay
5: Maluwag.
0: Barangay Maluluwag. Ay, ano ba naman yan, no? Pero ilan na ba kayo dyan, Katrabang Mike? Doon sa base sa inyong ano?
5: Kasi, ayon sa PSA, sa Philippine Corps Population, 22,940 residents.
0: 22,000? Oo, 2024 pa yun, ha, ng PSA?
5: 2024 pa yun.
0: O, ilang taon na ngayon, 2026 na?
5: Oo, makalipas din dalawang taon na yun nakakaraan. Baka tumagtag na yun.
0: Malamang, at patuloy pa
5: kaya
0: marami.
5: Kaya masigit na kami dito sa siksikan eh. Sa Tinigiban, maluwag-luwag pa sa Tinigiban.
0: Maluwag pa, oo. Sa inyo talaga, siksikan na.
5: Siksikan na.
0: So talagang pa pwede lang kayo mag-ano dyan ng isa pang barangay. Barangay Maluluwag. Maluwag. Pero masalimuot kasi yung proseso. Kagawad man eh.
5: Hindi basta-basta.
0: Hindi basta-basta.
5: Petition. Kung wala namang clamor ng mga residente, ng majority, hindi naman kakatika ng Sangguniang Panunsod yan.
0: Kasi ang...
5: Mahaba-haba pa yan. Dadaan pa pagtapos sa Sangguniang Panunsod. Dadaan pa na kongreso yan.
0: Malamang.
5: Dadaan pa ng kay presidente. Yeah. Mahabang laban yan.
0: Kasi ang baka iniisip naman ng grupo, hindi naman kaya, ito, sa akin lang, hindi naman kaya napapabayaan sila doon, kaya gusto na nila lang maghiwalay? Hindi kaya?
5: So, tingin ko, hindi naman, kasi ang ganda ng kaakbayan, Mitado.
0: Alo, si Mitado na lahat doon.
5: Si Mitado, ang ganda ng basketball ko, tingin ko, hindi naman.
0: Kasi kung iniisip ko, baka napabayaan sila ng barangay, kaya nagtatampo.
5: Mas swerte nga sila doon. Marami pang mga hindi simentadong kursada sa kakbaya. Talagang
0: simentado
5: ang ganda na ng mga simentado na doon.
0: Sige. Oo, kagawad Mike.
5: Yung mga barangay opisyal, sa tingin ko, hindi naman nagpapatay.
0: Oo nga. At karamihan, doon nakatira rin.
5: Doon, kaya nga.
0: Sa puro kakbayan. Naman talaga.
5: Karamihan doon pala. Nandoon din.
0: Ando, ng mga bahay nila. Ano ba yan?
5: Kaya nga eh.
0: Sige. Maraming salamat, kagawad Mike.
5: Yan ang update ko na sa labas ng impiran. Balik sa'yo.
0: Maraming salamat, kagawad Mike Escote ng Barangay Siksikan. Sa kanila, 22,000 nga. Pero, hindi pa sila umihiling ng ganito. Sa panic po nung nagpanukala. Na hatiin sa dalawang barangay yung Tinigiban. Open naman po yung ating pong himpilan. May mga gusto kayong linawin lang, ha? Ganap na po nga alas 5 ng hapon, mga kababayan, mga katropa. Sa pagbabalik po ng ating pong palatuntunan, karagdaga mga balitang lokal pa rin. At yan pong binabanggit ni Kagawad Mike, yung proponente doon sa panukalang hatiin sa dalawang barangay. Yung tinigiban, mamaya pakinggan po natin, panoorin natin. Ano yung kanya pong nais dito? Bakit ito yung kanilang iminungkahi sa ating pong sangguniang panusod? Mamaya po yan sa pagbabalik ng ating pong palatuntunang Asintalo!

0: ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!
3: Ang Santone Plus Gold, Santone Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore. Ang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Gold Coffee Mix at Santone Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore.
4: Ha! May pimples na naman ako!
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
7: Santone Plus Herbal Oil.
8: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santone Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
7: Santone Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang sa puso.
7: Desminoria.
9: No more.
7: Santone Plus Herbal Oil.
10: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Coffee break na naman.
3: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
13: Sister Pain.
14: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Cess the Pain ang panlaban ko. Sa Cess the Pain, isang manhit.
13: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Bibili sa mga butika.
3: Santone Gold Coffee Mix.
16: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santone Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko. At sa lasa ng kape, panalo.
13: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
15: Mabibili sa mga butika.
17: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santone Coffee Mix. Ihalo sa isang dasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santone Coffee Mix. Mmm, sarap!
2: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, pterygium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
9: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
12: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
9: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
18: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
20: Supple Plus Gold.
21: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pagsakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santong Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santong Plus Gold.
20: Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
19: Kape na may natural energy booster. Santong Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santong Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santong Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santong Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
22: Mga katropa, exciting dito!

0: minuto makalipas po ang alas 5 ng hapon, mga kababayan, mga katropa. Balikan muna natin ang ikalawang bukso ng ating pong mga balitang lokal. Ilang kabataan sa bayan ng Nara, Palawan ang nakunan ng video habang nagsasagawa ng drug racing. Na naman. Katrapa natin sa balita, Ray Elgaran.
1: Report. Namataan kamakaila ng ilang kabataang nagsuperman at nagsasagawa ng drug racing sa barangay Malinaw hanggang sa barangay Presos Urduan, Nara, Palawan, kung saan makikita sa video na i-post ng ilang netizen tumatayang humigit sa 5 o 6 na kabataan ang sangkot, kabilang na ang kabataang kumukuha ng video habang nagsasagawa ng drug racing. Dahil sa pangyaring ito, marami sa ngayon ang nababahala, lalo na ang mga motoristang dumaraan sa lugar, lalo't halos gabi-gabi raw ang paghahabulan ng mga kabataan sa kalsada, na tiyak na ito'y napakadelikado sa oras na maaksidente. Ang mga ito na baga raw ay makadamay pa. Samantala, panawagan sa ngayon sa kinaukulan ng Nara, sana raw mapigilan ang palagiang pagsusuperman ng mga kabataan sa Malinaw at Urtua para maiwasan ang anumang insidente. Yan ang balita atin naman sa inyo ng Santon Herbal Oil. Nananakit ba ang katawan at kasukasuan? Ito na, subukan ang Santon Herbal Oil. Mula rito sa 93.6 sa Quezon, Palawan, Rail Garan, sa Firm News.
0: From salamat, Katsopang Ray. Ay, nako, bayan ng Nara. Mga dudoy, mga iho. Ay, nako naman, parang wala akong... Parang wala kayong kadala-dala doon sa mga naunang mga nangyari dyan. Mga magulang. O, ito, siyempre, mga barangay, official ng 2 barangay. Malinaw na rin yung straight na malapad na kalsada dyan at maliwanag. Talagang maiinganyo yung mga kabataan dyan, ha? Pero napaka-lubha, hindi lang napaka-lubang, napaka-delikado yan. Ha? Mga kabayan, mga katropa. Konting kamali lang yan, nakaw! Yan ang sinasabi nung ilan po natin mga kababayan. Superman now, G-Cas later. Mga magulang yung kawawa dyan, mga iho, mga anak ko. Talaga o. Hindi po yan lugar para pagkarerahan. Yan ay pampublikong daanan. Ang purpose niya ay daanan, hindi karirahan. So, yung mga authority sa bayan ng Quezon, mga sir, mga ma'am, check naman daw po yung area na yan. No? Sabi nung impormasyon, ha? Sabi sa impormasyon, halos gabi-gabi daw, Malinaw, Princess Orduha, Nara, yung area na yan dyan. Pwede naman siguro mag-ikot yung mga, ano dyan, mga barangay officialist, mga barangay tanod. Oras na pag nakikita na kayo nag-uumpuk-umpukan na yung mga kabataan, lalo may mga dalang motorsiklo, nag-uusap-usap na mga yan. Gagawin nyo, tatambayan nyo na. Oo, ha? Alamin nyo, sila pupwesto. At doon yung tatambayan, ha? Mga yan, pag nakakita ng mga otoridad, lalo na kung paparating, lalo yung patrol ng PNP, siyempre, marked vehicle yan. Gagawa niya, magpupulasan, lalo magpaparurot yan. Ako, mas delikado yun. At yan, siyempre, hindi rin po pwedeng habuli. Mas delikado rin kasi. At ang gagawin dyan, kukunan nyo lang po ng mga video, picture, maplakahan. Pwede nyo ipatawag yan, yung mga yan, ha? So, sa mga mahilig po dyan, mga kabataan, yung mga gigil pa, oo, sa silinyador, tawag nga ng mga batikang mga driver. Ay, mga kabataan yun, masadong gigil sa manibel, sa silingador. Ang kaya kinahantungan, mga kabayan, mga katropa, ayun, disgrasya. Ang masaklap niyan, yung pong magkaroon ng matinding pinsala sa katawan or, ito nga, ha, mawala ang buhay. Sabi ko, lubhang napakadelikado niya. 15 minutos makalipas ang alas 5 ng hapon, mga kabayan, mga katropa. Bilang naman ng mga nagparehistro ng kanilang negosyo sa bayan ng El Nido, bahagya raw bumaba ngayong taon. Bakit kaya? Alamin po natin ang detalye. Katra pa natin sa balita. Belya mucha.
2: Report. Bagyang bumaba ngayong taong 2026 ang bilang ng mga nagpaparehistro o kumuha ng mayor's permit sa bayan ng El Nido. Batay sa nakuhang datos mula sa Business Permit and Licensing Office, mula sa buwan ng Enero hanggang Mayo sa isa ngayong taon o nakaraang taon, nasa 2,548 ang may mayor's permit at mayroong 5,571 naman ang may working permits. Abang ngayong taong 2026 sa kaparehong panahon ay may naitalang 2,211 na nakakuha ng mayor's permit at 5,583 na mga working permits. Naniniwala si BTLO Bernie Bero na ang bahagyang pagbaba ng mga kumuha ng business permits ngayong taon ay dahilan sa hirap ng business documents compliance na hiningi ng iba't ibang opisina at ahensya. Ganon pa man, nakapagtala ng mataas na revenue collection ang pamalang lokal ngayong taon. Kung ikumpara sa nakalipas na taong 2025, ito anya ay marahil sa mataas na income declarations ng mga negosyante sa kani-kanilang kita ayon kay BTLO Bero. Samantala na magtatapos na rin ngayong linggo ang isinagawang barangay business registration ng nasabing tanggapan kung saan isusunod na rin anya nila ang pag-iikot inspeksyon sa mga business establishments at pagbibigay na rin ng mga notice of violations sa mga lumabag. At yan ang balita hatid sa atin ng Central Plus Herbal Soap. Ito ang sabon na kayang proteksyonan ng ating mga balat laban sa mapanirang init ng araw. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Bila mo siya. It's
0: the
2: news.
0: Maraming salamat, katropang Abelia. Samantala, City Health Office nagpaalala naman po kaugnay ng nararanasang matinding init ng panahon at mataas na heat index. Katropa natin sa balita. Yung heat index ay yung matindi, mga kabar, mga katropa. Yung damang init. Kahit na meron kang electric pan, patimbuga ng electric pan mo, init na rin. Mararamdaman mo yan. Ako na dito sa lungsod ng Puerto Princesa, nasa poblasyon area. Dikit-dikit yung mga kabahayan. Yung wala, yung halos dingding o bakod na lang ang pagitan. Wala nang pumapasok na natural na ihip ng hangin. Ako naman talaga, oh. Pag hindi ka pag pinagpawisan, ewan ko na lang. Alamin natin ang detalye ng balita niyan. Kay Kagawad Mike. Diyan ka na ba? Punta ka muna sa main signal, Kagawad. Oo, ha? Hindi ka makontakt ni katropang

0: ito nga, naglabas ng pala ng City Health Office kagunayan na nararanasang matinding init na parahon at mataas na heat index, lalo na para sa mga individual na may asthma o hika. Meron ka ba nito?
1: Naku, wala ko.
0: Parang meron ka nito eh. Wala naman.
1: Wala.
0: Ayon sa City Health Office, mas mataas ang posibilidad na hirap sa paghinga at iba pang komplikasyon sa kalusugan dulot ng sobrang init ng panahon. Dahil dito, hinihikayat ng publiko na maging maingat at sundin ang mga health advisory ng pamahalaan. Pinapayuhan ng mga may hika na manatiling hydrated o palaging uminom ng sapat na tubig. Umiwas sa matinding sikat ng araw, lalo na sa tanghaling tapat. At siguraduhin laging may dalang maintenance, medicine o inhaler bilang paghahanda sa anumang asthma attack o respiratory emergency. Patuloy namang nanawagan ng City Health Office sa publiko na pangalagaan ang kalusugan ngayong panahon ng tang-init upang maiwasan ang sakit at mapanatiling ligtas ang buong komunidad. Yan ang report natin sa inyo ng Business Plus Capsule na siyang tutulong naman para maging malinaw ang ating paningin. Mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
1: Maraming salamat, kagawad Mike Escote. Lagi sana tayo magbaon ng tubig, lalo na po yung mga kababayan natin, mga katropa natin, hindi maiwasang ma-expose sa direct sunlight. Yung mga trabaho na, sabi nga, nasa ilalim ka ng matinding sikat ang araw. At ganoon din yung mga vulnerable na mga individual sa matinding init. Siyempre, yung ating po mga kabayan, mga katropa na meron pong hypertension, high blood. Yun daw po yung mga asthma, ganun din, ha? Mga kabay, mga katropa. Dapat lagi kayo may bit-bit na tubig. Ha? At samahan nyo na po ng Santon Plus Golder Ball Capsule. Nako, malaking tulong po yan, ha? Mga kabay, mga katropa. 21 minutos, makalibas na po ang alas 5 ng hapon. Rizalen yung boksingerong si Erson Trinidad. Nagwagi daw po sa laban ito na ginanap naman sa Bali, Indonesia. Katropa natin sa balita, Dennis Achua.
2: Itinanghal na kampiyon ang Palawenyong boksingerong Erson Trinidad matapos talunin ng Indonesian na si Sailam Serang sa Sport Night Bali sa Oriental Pacific Boxing Federation itong May 17 sa Bali, Indonesia. Naiuwi ni Trinidad ang OPBF Silverlight Flyweight Belt matapos ang 10 round na laban. Naging maaksyon ang sagupaan na tuluyang pumabor sa boksingerong Rizaleño. Base pa rito, sa apat na beses niyang napabagsak si Serang sa round 2, 3 at 4 bago tinapos ang laban sa round 8 sa pamamagitan ng technical knockout. Ito ang pangalawang laban ni Trinidad sa labas ng Pilipinas. Sa kasalukuyan na hawak rin ito ang record na 12 wins at 3 loss. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng Clear Skin Beauty Soap, ang daan sa makinis na kutis. Kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
1: Congratulations sa kabayan natin si Erson Trinidad. Samantala, Municipal Traffic Management Group sa Brooks Point o ng Brooks Point Palawan, binigyan na po ng kapangyarihan ng mag-issue ng citation ticket sa mga lalabag daw sa batas trapiko. Katropa natin sa balita, Girly Kalasyo.
3: Inanunsyo sa publiko na simula bukas araw ng Miyerkules, May 2026, ang Municipal Traffic Management Group ng Brooks Point ay binigyan ng kapangyarihang magpatupad ng mahigpit na traffic enforcement at mag-issue ng citation ticket o ordinance violation receipt sa mga lalabag sa Traffic Management Code. Kabilang sa mga paglabag na mahigpit na babantayan ay ang hindi pagsusot ng helmet ng rider at ang angkas, kawalan ng side mirror ng motorsiklo, pagmamaneho ng menor de edad, paggamit na maingay na motorsiklo, illegal parking, obstruction of traffic, loading at unloading sa mga hindi autorisadong lugar, kawalan ng mayor's permit ng mga tricycle, hindi pagsusuot ng proper attire ng mga driver, paninigarilyo o vaping sa mga pinagbabawal na lugar at iba pang paglabag na umiiral sa traffic at terminal ordinance ng munisipyo. Pinaalalahanan ng lahat ng motorista, driver, operator at mamamayan na sumunod sa mga batas trapiko at mga ordinansa ng bayan. Ang mga citation ticket na ipapalabas ng MTMC ay may parehong legal na visa gaya na ini-issue ng

0: Philippine National Police. Makikipagtulungan at pairali naman ang disiplina upang mapanatili ang kaayusan at kaligtasan sa nasabing munisipyo. Yan ang balitang hatid sa atin ng numero unong kape sa bansa. Ito ang Premium D3 Coffee Mix na kapag kape ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Kadasho XFM News.
1: Salamat, katropang Girly! Samantala, mga kabay, mga katropa, ang mga balitang inyo pong napakinggan. Handog naman po sa inyo yan ng Santon Plus Coffee Mix. Yan po ng Santon Plus Herbal Oil at ng Cess the Pain. Ito pong mga dekalidad at epektibong produkto ng Yes to Health Incorporated ay mabibili na po ninyo sa mga butika at mga parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. At syempre sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. 25 minutos makalipas ang alas 5 ng hapon. Mamaya sa ating pagbabalik, mga kabayan, mga katropa, panoorin lang natin yung ginawa po ng yung usapin sa paghahati sa barangay Tinigiban sa Dalawa. Ang proponente nung humarap sa sangguniang panlunsod kahapon. Mga kabayan, mga katropa, sa pagbabalik po yan ha, ng ating pong palatuntunang Asintado.

0: ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore.
4: Ha! May pimples na naman ako!
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson
7: ko. Santon Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang sa puson.
7: Desminoria.
9: No more.
7: Santon Plus Herbal Oil.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Coffee break na naman.
3: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
12: Sister Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, alisang manhit.
13: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
13: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
14: Mabibili sa mga butika.
16: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix.
2: Sarap!
11: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
17: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
18: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
17: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
19: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
20: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
21: Supple Plus Gold.
22: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santong Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santong Plus Gold.
21: Santong Plus Gold.
23: Mabibili sa mga butika.
24: Kape na may natural energy booster. Santong Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santong Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santong Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santong Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
25: Mga katropa, exciting dito!

0: Oras natin mga kabayan, mga katropa, ganap na po nga 35 minutos sa makalipas na ang alas 5 ng hapon. Ay, sa ating po mga kawani ng gobyerno na hanggang alas 6 ang pasok, malapit-lapit na. Malapit-lapit na po kayong umuwi. Nako naman, oo. Sige, oy nako sa iba natin pong mga katropa dyan. Na nanonood ngayon. Magandang hapon muna kay Manong Ding Estrella. Ay, bakit headlines? Magandang hapon, Manong Ding Estrella, ha? At Ate Josephine Aburgal Estrella. Kay Tristan Wyatt Gulay. Magandang hapon! At si Ma'am Grace Bermudez Predolosis. Merienda na raw. Buti pa yan, Ma'am Grace. Ha? Sige, enjoy po. At mukhang may nadaan sa wall ko, Ma'am Grace. Ha? Si Elias mukhang magkakaroon din ng concert dyan sa Singapore, ha? June daw eh, ata, ha? Baka talaga naman, o. Baka para sa ating po mga kabayan, mga katropang mga OFW dyan sa Singapore. Ha? Magpapasaya. Magpapakilig din si Elias. Dito muna tayo sa binabanggit natin kanina. Sa balita ni katropang Mike. Yun daw mungkahin na hatiin sa dalawa yung barangay Tinigiban. May mga proponente pong humarap, paliwanag ng kanilang pong layunin sa sangguniang panlunsod. Baka matitupi, binasura na po ng ating pong sangguniang. Pakinggan muna natin yung parte ng mga proponente, ha, mga kabayan, mga katropa. Kasabay nito, mga kabayan, mga katropa, agad na naghahaan din ng kanilang resolusyon yung barangay council ng Tinigiban na sinasabi ng mariin nilang tinututulan nito, ha? At hindi nila alam na nagkaroon pa pala ng signature campaign. Sige, muna tayo. Video courtesy muna tayo, ha? Konsihal Damasco. Sige, Engineer Moises, paki-play na yan. Narinig lang natin, lalo sa mga taga-barangay Tinigiban, ha? Makinig kayo, panoorin po ninyo, ha?
1: Dalawang barangay Tinigiban.
2: Magandang hapon po sa ating presiding officer. At sa kalahat-lahat po dito ng mga kagawad po natin ang mga sisita. Ito po ay nangyari na po ito, Mr. Presiding, kung nakaraang mga 2007 po. Sa totoo lang po ito po ay pangalawa na. At nakita naman namin po ng sa PSA, pasok na pasok na ban po kahit po highly urbanized. Sa ngayon po, ang nakuha namin na population sa PSA, hanggang 2020 lang po, ang population po ng barangay Tinigiban ay umaabot na po ng 13,565. Hindi pa po kasama doon yung 2021, 22, 23, 24, 25. Kaya po, kung baga sa ano talagang medyo malaki-laki na po talaga ang barangay Tinigiban. Mangyari po, parang San Pedro rin po. Ang Tinigiban po ay nanggaling nila po ng San Pedro. Ngayon po, medyo malaki-laki na ang Tinigiban, siguro may karapatang amalip po sa mga nakin po. Maging barangay San Carlos, kasi ako po ay naniniwala, libo na ang barangay po ay medyo maliit, ang development po ay mabilis. Kaya po, hinihiling po namin dito sa kabuuan po sa inyo na kung maaari po talaga. Marami po mga, meron po yung mga hindi talaga po namin ang usually sa barangay. Kaya po, yung grupo po namin, gusto talaga po namin na magkaroon ng hati. Lalo na po, malaki na po talaga. Sa seniors lang po, umaabot na po kami ng 1,124. Kung hindi po ako nagkakamali. At saka marami pa po iba kami may mga ano rin po sa barangay. Katulad po ng pagpapatak po, halimbawa po yung mga synchronize. Pag nag-synchronize po kami, halos hindi po sila nagpapasalita. Kinapatayan po kami ng mic. At saka kailangan po ang magsasalita po ay dalawa lang. O di mo ba pag-synchronize, kailangan open forum. Doon po kayo magbibigay ng mga ano po ninyo. Parang yung paparating sa mga ano yung mga accomplishment, kung wala pong bibigyan lang po kayo, dalawa lang po ang magsasalita. Paano po ba yung mga ganon?
1: Pero pwede yung mga ma'am, pwede pong pakilala nyo yung inyong mga kasamahan at pwede pong sabihin yung ano, paano hati ang gusto nyo mangyari. Pakipakilala
2: po. Sa totoo ng process po, Mr. Presiding, aking cellphone po ay naliwan.
1: Pwede pong pakilala nyo yung tanong po, pakilala nyo yung tanong sa kapapaano pong pag...
2: Ako po muna siguro, Mr. President. Ako po si Andrea Rosales, barangay Tinigiban, Purugaan Bayan. Ang aming po. Itong mga kasama ko po ay ang akin pong bilas, ang akin pong anak, si Duan. Duan Gonzales, Mary Gonzales, Richel Sirato, Vivian Bullian, De La Cruz. Ang mangyari po, may mga kasama po ako, kaya lang po yung cellphone ko nga po naiwan, hindi ko na po sila makontak ngayon po sa nabuo kami ngayon, kaya hindi po sila nakarating.
1: Okay, paano po ang gusto niyong paghati sa barangay Tinigiban?
2: Ganito po, mayroon po akong mga pangayon dito, ito po yung ano, ito po yung pinaka-bound ano na po ng National Highway ng San Jose, ito naman po yung National Highway po na ang papunta po ng Tinigiban, Santa Monica. Diyan po yung pinakaano po, magumula po doon sa Jollibee drive-thru hanggang dito po sa may, yung papasok po ng market na, ano si Pono ba yun? Basta diyan po yung pinakaano niya, ang labasan po yung Masway.
1: Ang ibig niyo po sabihin, hake natin sa pagilan ng National Highway?
2: Po, both po, both so, National Highways po.
1: Yung kabila,
2: maiiwan po, Mother Tinigiban, tsaka po yung kabila naman po ay magiging barangay San Carlos.
1: Saan po yung magiging Mother Tinigiban po?
2: Ito po yung maiiwan from, magdadaling po dito ng, ano, ng GIL, tapos seminaryo.
1: Okay.
2: Tapos, ano ba kasi ng ITCO, ito naman po yung may barangay mo namin, Purok Centro, tapos elementary school, PNP, yun po, agriculture po nila, tapos Purok Huwaran, Purok New Princesa, at saka po yung Sandiwa.
1: At yung kabila naman po yun?
2: Ang kabila naman po yung magiging barangay San Carlos is Purok Uha, Purok Trisi, Purok Albayan, Purok San Francisco Uno, Purok San Francisco Dos.
1: Okay, maraming salamat po, ma'am. Maraming salamat po, Andres, na may katanungan po yun, ma'am.
3: Good afternoon po, Mr. Visayi, at sa mga konserbo po na nandito. Ako po si kagawan Constancia Pepo-Pineta, isa po ako na yung kagawan. And gusto ko kong sarutin ba sino po sa resolution. Gusto ko lang pong ipaliwanag ng konti at saka gusto ko rin pong mag-comment doon po sa sinabi ni Mang Andrea.
1: Sige po.
3: Una-una po, nagpapasalamat ako kasi nandito ako tumatayo sa harapan ninyo. Medyo, kasi may tatay na founder ng Barangay Tinigiban. Ako si Second Lieutenant Saturn in Okan. So, ang barangay po is composed ng 9 poroks. And patungkol po doon sa sinasabi na parang nade-deprive, parang gano'n na nade-deprive sila doon sa mga sa mga benefits or mga
4: dapat na
3: I object po.
1: Okay.
3: Kasi from 2000 to naging barangay
1: secretary. Relax lang po, ma'am.
3: Naging barangay secretary po ako 2000. From Kapitan Aguero.
1: Opo.
3: Hanggang kay Kapitan Serna. Nung si Kagawa yung kapo ko, kasi hindi ko siya naging kapitan, so hindi ko ako nakakalipan. And I strongly object kaya ng mga kasama namin sa konsejo na hindi po totoo na nade-deprive sila ng services ng barangay. Sasabihin ko po ito dahil Kagawa na po, doon lang po ako sa ngayon. Kasi po yung mga projects, programs and projects, hindi po, walang purok na nabibihan. Nakita po naman natin yung mga binigay ng city patungkol po sa mga kalsada. Noon po, pag maglalakad tayo sa Purukaan Bayan, San Francisco, yung mga talagang magpa-plastic ka po kayo ng paa dahil po sa puti. So ngayon po, makikita naman natin ang development. Ang first crisis
4: proud to say na isa po ako sa kagawad ngayon, kasama ko po yung mga kagawad na nagsasabi po na hindi totoo yung mga akusasyon. And nagbabase po kami sa mga projects namin. And patungkol po dun sa ay, kumbaga hindi naman din sakop ito ng, sa tingin ko hindi naman din sakop, pero may patungkol sa General Assembly. Meron po tayong DILG representative na naandos po. Meron po tayong mga from city government na nag-observe kung paano palakarin o kung paano matakbuhin yung assembly. And I vehemently deny na hindi po totoo na two questions lang at inaano na namin ni staff. Tama yung sinasabi nila na that's the venue na pwede kang magpagsalita, mag-comment, mag-suggest. Pero dinitinig po namin lahat and nandun po yung mga witnesses from the city at other agencies na makakapagpatunay na lahat po ay nabibigyan naman ng pagkakataon. And ang puro kaakbayan po talaga, puro kaakbayan, resi, bulan na lang po ang mga nakakita ng pamulan. Nakita natin from pavement, from drainage, and sa mga programs po ng barangay, and kaakibat po, katuwang, ang city government sa pag-address ng mga problema sa siyam na po. Siguro po, hindi man agad-agad, pero sa administration po nito, nakita ko yung mabilis na action. So, kasama ko po yung mga kagawad na naandito na sad to say si Kapitan kasi may sakit kaya hindi naka-attend.
5: Siguro po yung solusyon nila, Mr. Secretary, inaprobahan po ba ng lahat ng mga miyembro ng sambuyang barangay o mayroong mga loobs na unanimously approved by the resolution niya?
4: Approved po, unanimously approved. At saka
5: po, lahat po sumayon?
6: Lahat daw po ba sumang-ayon?
5: Sumang-ayon lahat.
0: Mga kabayan, mga katropa, ayan po yung naging paliwanagan sa sangguniang panlunsod. Yun nga po sa binanggit at kahilingan ng grupo nitong si Ma'am Andrea Gonzalez. Mga kabayan, mga katropa, dagdag pa dyan mula sa sina ng busy alkalde ng ating pong lunsod, Vice Mayor Jimbo Maristela. Kasi nagawa din doon pagdinig ng Committee of the Whole sa pangungunan na po ng ating busy mayor na pag-alaman na wala daw pong sapat na bilang at legal na basihan din daw pong mga petitioner para isulong pa ang kanilang panukalang paghati sa barangay Tinigiban sa dalawa. Sa kasalukuyan ay humigit kumulang nasa 22,000 din daw po ang populasyon ng Tinigiban at hindi raw po sapat ang 300 katao na pumirma para maisulong daw po ang paghahati. Ayon kasi sa mga petitioner, ang umunay kanilang reklamo ay yung tila pagbaliwala sa kanila daw ng mga barangay opisyales ng barangay Tinigiban dahil na sa umunay hindi pagbibigay sa kanila ng pagkakataong makapagsalita sa tuwing meron pong General Assembly na ito naman po ay pinabulaanan ng kagawa din po na umatin. Yun po ng huling nagsalita sa naturang pong pagdinig, mga kabayan, mga katropa, ha? Nila imposible raw yung aligasyon ng mga petitioner dahil meron umano daw kinatawan ang Department of Interior and Local Government o DILG na mahigpit na nagbo-monitor sa pagsasagawa ng General Assembly. Ang dagdag pa rin po ng mga opisyal ng barangay, ang mga proyektong kanilang isinakatuparan ay pinakikinabangan na rin daw po ng mga residente, partikular na yung gustong humiwalay sa Tinigiban. Yan, mga kabay, mga tropa, ha? Pero doon nga po sa pronouncement ng sangguni ang panlunsod, binasura na rin po nila yun, ha? At kulang sa requirement sa 22,000 na residente, ha? Ang tinigiban, 300 lang daw po yung pumirma. Dapat halos lampas ka sa kalahati sa petition na yan, ha? So, ayan, mga kabayan, mga tropa. Sana matuldo ka na yan, mga sir, mga ma'am. Kung sa Pinas sinasabi na hindi raw sila, o binabaliwala daw sila ng barangay, mariin na rin daw po yung pinabulaan ng mga opisyal na umatend sa natura pong sesyon at doon din sa committee hearing, committee of the whole, sa panguna ni Vice Mayor Jimbo Maristela, mga kabayan, mga tropa. Kanya-kanya tayo ng mga opinion pagdating sa mga ganito nga, sa mga performance ng ating pong mga barangay opisyal. Hindi naman po natin sinasantabi yung kanila pong saloobin ng mga petitioner. Kung yun naman daw talaga po yung kanilang nararamdaman or nararasan, sila po yung nakakaalam yan. Diba, mga kabayan, mga tropa? Siguro, wake up call na lang doon sa mga barangay opisyales. Kung may katotohanan nga na binabaliwala nyo sila, pag-ano rin kayo, magparamdam kayo sa kanila, ha? Pero alam ko, karamihan sa mga barangay kagawa, dyan din nakatira sa Procacbayan. Na gusto ngang humiwalay. Mga kabayan, mga katropa. Okay. Atin po nire-respeto, ha? Yung pong panig naman ng pong mga petitioner. Ayan, dinala po nila sa sanggunang panlunsod na isa na po sa mga hakbang yan, ha? Eh lang, pagdating pa lang doon, yun na. Hindi rin po suportado ng ating pong pamalaang panlunsod. Siyam na minuto, mga kabay, mga katropa, bago po sumapit ang ika-anim ng gabi. Sumain nyo na po ang kabuuan ng ating pong palatuntunang asintado ngayon pong hapon ng Martes, Mayo 19, 2026. Sa ngalan po ng ating pong nakasama sa bagong technical, Engineer Moises Acosta. Alam din po ng buong persa ng XFM Palawan. Sa pangunguna naman ng ating pong station manager, Kaluwi La Rosa. Ako naman ang inyo pong nakasama, ang inyo pong kaibigan at katropa rin po sa radyo, katropang Alizon Salbatus. Maraming maraming salamat po, mga kabayan, mga katropa, at magandang magandang gabi na, Pilipinas!
6: Sumainyo ang asintado hanggang sa susunod na talakayan dito lamang sa numero unong stasyon ng radyo, XFM Palawan. Maraming salamat, mga katropa. Asintado.
7: Ito ang XFM Palawan.
8: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
7: XFM Network Philippines.
8: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
7: This is XFM.
8: Ang katropa mo. Exciting!
9: Exciting!
10: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Bataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragunton Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy,

0: Natupa, exciting!
1: Santon Gold, live testimony.
2: Aurora Balik, Siniloan, Laguna. Laging nga CD, sa haring gabi, matari, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling, hindi na ho ako na CD. Kalaga pong napakagaling ng Santon Gas Gold.
1: Mabibili sa mga butika.
3: Tayo ay makinig sa Secret of Health.
4: Stereo ko, Nero, taga Dubarao. Yung baywang sakit, basta dito sa puso ko yung sakit. Ngayon, okay na. Magkilos ako, ayos na.
5: Ayos na?
4: Ayos na. Hindi kagaya noon niya, hirap po magtayo, hirap po magiga, hirap po magupo.
5: Normal lang pagkilos mo ngayon.
4: Oo, okay.
5: After one week na gamutan.
4: Wala na gani, one week, kay nang araw lang. Dati hindi ko patulog. Masabi ko lang yan, ang iba niya magkagaya kung may sakit. Kailangan nung punta kayo dito.
5: Size to help.
4: Oo, magpagamot.
3: Tayo ay makinig sa Secret of Health. Lunas at solusyon, iyong makakamit.
6: Sinari namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santon Vitamin C. Kaya, sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Jenjen or Pharmacy.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
9: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
1: Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
10: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
11: Good evening po muli at taga-subaybay dito po sa buong lungsod ng Puerto Princesa at syempre sa buong lalawigan ng Palawan at syempre sa ating mga katropa dyan. Ako po ang inyong lingkod, katropang Cynthia Punay na makakasama po ninyo ngayon sa loob ng maikling panahon. At syempre bago po ang lahat, sa lahat ng nais magpadala ng inyong mga katanungan patungkol po sa inyong karamdaman dyan, maaari po kayong mag-text sa aming text line number 0907-332-4367. Ulitin ko po, 0907-332-4367. Ayan mga katropa, ang aming text line number. Maari po kayong mag-text ng inyong mga katanungan mula sa inyong mga karamdaman or mga health concern. At sa programang ito mga katropa, sama-sama po nating alamin ang mga sikreto tungo sa mas malusog, mas masaya at mas mahabang buhay. Kasama ang ating wellness consultant. Magandang gabi sa iyo dyan, Doc.
12: Magandang gabi sa iyo, katropang Cynthia. Magandang gabi din sa ating mga katropa na laging nakasunod sa ating programang The Secret of Health. At nawa na sa magandang kalusugan kayo mga katropa sa oras na ito. At ngayon po ay muli nyo kaming makasama. Pwede kayo magpadala sa inyong mga katanungan tungkol sa inyong mga karamdaman sa ating text line sa 0975-8424-832. Pwede kayo magpadala dyan, pwede kayo mag-text. Ngayon, magtalakay na naman tayo mga katropa, katropang Cynthia. ng mga karamdaman na iniinda ng mga tao, mga kababayan natin, lalo na sa mga hindi health conscious sa pagkain, talagang hindi makaiwas sa mga iba-ibang karamdaman, Katropang Cynthia. Kaya isa ito sa paraan na magkakaroon tayo ng kaalaman paano natin i-prevent yung mga naramdaman natin, mga iba-ibang karamdaman sa katawan gamit ang natural. Isa yan sa ating ituturo dito sa ating programa, yung natural na pamamaraan sa pagsugpo sa mga iba-ibang karamdaman, Katropang Cynthia.
11: Yes, Doc. So, mga katropa, stay tuned lamang po kayo para marami tayong malaman, no? Patungkol po sa ating kalusugan ngayon, marami tayong matutunan ng mga health tips mula sa ating wellness consultant. So, ngayong gabi, Doc, ano yung ating tatalakayin naman?
12: Ang ating tatalakayin, Katropang Cynthia, itong tinatawag na tonsillitis. Itong tonsil, Katropang Cynthia, ito yung tinatawag na frontliner defense mechanism sa ating katawan. Siya yung dumidepensa sa'yo mula sa banta ng mga virus bacteria. Itong tinatawag na tonsil. Pag namamaga yan, nagiging tonsillitis. Pag namamaga yung tonsil natin. Yan yung function ng tonsil sa ating katawan. Siya yung nagdidepensa sa atin mula sa mga virus bacteria. No? Pinupuksa niya yung mga virus bacteria na sumusubok na papasok sa ating katawan. Kaya kung mahina yung ating resistensya ng katawan, Katropang Cynthia, mga katropa, kaya makakaranas ng infection sa tonsil. Nagkakaroon ka ng tonsillitis. Ito naman yung dahilan ay na-infect sa virus yung tonsil. Kaya nagkaka-tonsillitis, namamaga yung tonsil. At yung klaseng virus, yung common cold virus, yung flu virus, isa yan sa mga dahilan, no, na nagkaka-problema yung ating tonsil, Katropang Cynthia. At siyempre, pag meron tayong ganitong problema sa katawan, siyempre makaranas tayo ng ubo. Meron tayong sipon, ubo, lagnat, at pagkakaroon ng sore throat. No, yun yung maranasan pag may tonsillitis. Kung yung iba, Katropang Cynthia, mahirapan na maglunok ng pagkain.
11: Kasi namamaga.
12: Namamaga, yes. Yung tonsillitis nila. Yung iba din, mahirapan maglunok ng tubig. Sa sobrang sakit, ilunok talaga. Kaya ating imintin, Katropang Cynthia, mga katropa, na malakas lagi yung ating immune system. Dapat meron tayong mga isupply na mga vitamins sa ating katawan, no? Para mapanatiling malakas yung ating immune system at makaiwas tayo sa ganitong problema sa nagkakaroon ng tonsillitis. At siyempre, iwasan talaga natin yung mga matatamis, malalamig, matatamis na mga inumin, mga pagkain, maliban lang sa prutas, Katropang Cynthia.
11: Oh,
12: yung mga unnatural sweets, gaya ng mga soft drinks, powder juices, yung mga... Yes, candies. Yan yung mga hindi natural na matamis na pag yan yung ipasok sa katawan, hihina talaga yung resistensya ng katawan, Katropang Cynthia. Hindi lang unnatural sweets yung magpapahina ng ating resistensya ng katawan. Pag mahilig din tayo sa mga maalat, no? Bawat kain, kailangan talaga may kasamang sobrang alat, no? Hindi mabusog pag walang kasamang maalat yung pagkain. Yan ay hindi din maganda epekto sa katawan. Kasi isa yan sa magpapahina din ng immune system, Katropang Cynthia. Yung mga sobrang alat na hilig natin. Kaya yan yung mga iwasan natin. No? Ito yung mga iwasan natin pag mayroon tayong mga tonsillitis, yung mga pagkain na matatamis, malalamig, yan yung mga iwasan. Kasi pag mayroon kang ganito, kahit kaunting sintoma lang, pwedeng mapalaki pag mahilig pa rin o magpasok pa rin ng mga hindi natural na mga matatamis. At syempre, iwasan din yung mga red meat, Katropang Cynthia. Mga red meat, mga fry foods, kasi nakaka-irritate din yan ng tonsil natin, no? Yung mga sobrang, yung mga mahilig sa instant din ng mga pagkain, dapat hindi natin hiligin kasi yung kasabihan, Katropang Cynthia, instant food, instant life.
11: Yes.
12: Pag mahilig tayo sa mga instant na mga pagkain, dahil lagi tayong tinatamad, parang pinapaikli natin yung buhay natin yan. Kasi yung mga instant na mga pagkain, may mga preservative, Katropang Cynthia. Yung mga preservative na yan, yan yung magpapahina ng immune system din. Nagpapahirap ng pagpunction ng ating mga organ. Kaya huwag natin hiligin, no? Lagi nating isipin yung ating kalusugan, nakasalalay pag tayo ay hilig sa mga instant na mga pagkain. Kasi sa sinasabi, Katropang Cynthia, lalo na yung mga pagkain na matagal masira, Katropang Cynthia, dahil sa preservative, sinabi ng mga expert, kaya nga hindi daw yan nasisira kaagad dahil hindi nakikialam yung bakterya, kaya hindi siya nasisira. Kaya sinabi ng expert din, kung ang bakterya daw hindi kumain yan, kaya hindi agad-agad nasira, bakit ka kumain? Isang palaisipan, mga katropa, sa atin na dapat hindi tayo mahilig. Bigyan natin ng time na mapaganda natin yung ating katawan, no? Sa pamagitan ng pagkain ng mga prutas, mga gulay, kasi yan yung kailangan ng ating immune system. Diyan humuhugot ng lakas yung ating immune system sa ating pagkain. Kaya payo ng mga eksperto, kain tayo mga pagkain na matataas ang fiber. Kasi yan yung nagbibigay sigla ng mga organ, lalo na sa ating immune system. Yan talaga yung araw-araw na pinapalakas natin. Kasi araw-araw, Katropang Cynthia, nakaka-encounter yung katawan natin. Uras-uras na mga virus, bacteria. Kaya kung mahina yung immune system natin, talagang magkakaroon tayo ng mga iba-ibang karamdaman. Gaya ng tonsillitis, stigdas, yung mga chicken pox, yan ay infected by virus. Kaya dapat yung iwasan natin kasi pag magkakaroon tayo ng ganong karamdaman, ay talagang hindi din maganda ang epekto sa katawan. Kaya ating ma-recommend, Katropang Cynthia, yung ating vitamin C. Na yung vitamin C natin, yan ay araw-araw dapat isupply. Yung ating Santon Beet C, yan yung alkaline vitamin C na kailangan ng katawan. Kasi yan ay 100% nagagamit ng ating katawan, napapalakas na yung ating immune system araw-araw. Kasi pag mag-inom tayo ng acidic na mga vitamin C, hindi 100% nagagamit ng katawan, Katropang Cynthia. No, kaya pagbibili ka ng mga acidic na vitamin C, parang nagtapon ka lang ng pera niyan eh. Kaya yung hanapin natin, yung ating Santon Beet C, yan ay alkaline vitamin C. Yan din yung klaseng vitamins na dapat isupply sa katawan araw-araw dahil hindi siya naiipon sa katawan. Araw-araw siya natatapon, kaya yung function niya sa ating immune system ay napakahalaga. Kailangan talaga ng vitamin C. Siya yung pinaka pangunahing vitamins na dapat isupply para mapalakas yung ating immune system. No, para mapalayo tayo sa infection gaya ng tonsillitis. At syempre, meron din tayong Santon Gold, Santon Plus, at yan ay pinapalakas din, no, na produkto. Yan ay meron na tayong Santon Plus Gold. Meron na yung Ampalaya, Spirulina, Malunggay, at Mangustin. Kaya yan ay mabisa, mga katropa, yung Santon Gold natin at saka yung Santon Plus sa mga pamamaga. Kasi yung Santon Plus natin, hanggang ngayon, available pa rin yung sa ating clinic, Katropang Cynthia. Kasi yung iba din, mas maganda sa kanila yung Santon Plus. Yeah. Iba din, mas maganda ang effect sa kanila yung Santon Gold. Hiyang-hiyang lang kasi yung tao. Kaya yung Santon Gold natin, Santon Plus, yan ay mabisa sa mga pamamaga. Lalo-lalo na sa may mga tonsillitis. Partner yan ng Santon Beet C natin. Yan ay mabisa na magpahupa ng mga infeksyon. O makaiwas sa infeksyon at magpahupa ng mga pamamaga sa tonsil. Kasi yung pinaka-target ng ating Santon Gold, Santon Plus, ay inaayos niya yung mga pamamaga sa loob at labas ng ating katawan. O, siyempre, mayroon din tayong premium D3 soft gel sa ating clinic, mga katropa, na yan ay mahusay na magpuksa ng mga virus bacteria dahil sa content niya na BCO. Yung BCO, pag mapasok yan sa katawan, nagiging monolaurin, yan ay tinatawag na powerful antimicrobial. Ibig sabihin, siya ay mabisang magpuksa ng mga virus bacteria sa ating katawan. Siya din yung tumutulong, mga katropa, yung monolaurin na hindi ma-overwork yung ating immune system. Yan yung magandang epekto ng ating premium D3 soft gel. Talagang isa yan sa isupply sa katawan araw-araw, no, yung ating premium D3 soft gel, dahil pinaparelax din niya yung ating immune system, no, na hindi siya mapagod sa pagtrabaho araw-araw. At meron din siyang epekto, no, sa pagpapaganda ng daloy ng dugo dahil inaalis niya yung mga barado at nilininis niya yung mga daanan ng dugo. Kaya gumaganda yung circulation ng dugo sa katawan. Marami pa, no, yung benepisyo maliban sa akin nabanggit. Nakakatibay din siya ng buto dahil sa content niya na vitamin D sa ating premium D3 soft gel. Yan yung kailangan na vitamins na para magamit, maabsorb yung calcium sa ating buto. Yan yung isa din sa tumutulong na mapasigla yung ating buto. Mag-inom tayo ng Santon Gold, Santon Plus, vitamin C at sa yung ating premium D3. At siya din yung nagpapalubricate ng ating mga joint kasi pag magkaedad na yung tuhod, unti-unting natutuyuan, nawawalan ng lubricate kung sasakyan pa yan, grasa. Kaya yan yung isa din sa function ng premium D3. Tinutulungan niya na laging lubricated yung ating mga joint para hindi laging makaranas o makaiwas sa mga pananakit, panghihina ng tuhod. At siyempre, meron din tayong Visionix dyan sa ating clinic, mga katropa, Katropang Cynthia. Yan ay maganda sa laging puyat. Pag laging puyat, Katropang Cynthia, laging na-expose sa radiation yung mata. At isa yan sa dahilan, Katropang Cynthia, na magkakaproblema talaga yung mata mo katagalan. Medyo bata-bata pa pero nakaramdam na ng panalabo ng paningin. At minsan natutuyuan yung mata, kulang sa fluid yung mata. Isa yan sa dahilan din, Katropang Cynthia, na kulang sa nutrients. Hindi mo nasuplayan ng mga iba-ibang kailangan yung katawan mo. Kaya nagkakaproblema yung mata. Kaya itong ating Visionix ay ito yung dapat isupply para sa mata. Ang nakaganda nito, naka-soft gel na, Katropang Cynthia. Hindi mo na kailangan na kakain ka pa dun sa mga natural na hindi mo gusto. Pag hindi ka mahilig sa mga gulay, prutas, itong Visionix, ito yung swak na inumin mo para masupply ng ating mga katropa yung mga kailangan ng kanilang mata, no? Para makaiwas sa mga glaucoma, mga katarak, panlalabo, panunuyo ng mata. Yung Visionex natin, kompleto yan. Kompleto yung content niya sa dapat isupply sa mata, no? Kasi meron yung lutein, may bilberry, may beta-carotene din at zeaxanthin. Yan yung nakaganda sa ating Visionex. Kaya wag natin hintayin, mga katropa, na tayo ay iinom na pag meron na tayong malalang kondisyon sa mata. No, mas maganda, lalo na pag magkataas yung edad katropang Cynthia, papatong na ng 20s, talagang makaramdam na yan sila ng panlalabo ng paningin dahil sa trabaho, radiation, puyat. O, isa yan sa nagpapahina na mata, kaya inom na ng ating Visionex. Yung Visionex natin, yung ating produkto ng Yes to Health, ay yan ay mabilis sa mga pharmacy na malapit sa inyong lugar. At siyempre, mas maganda kayo ay magpunta sa clinic, mag-avail ng ating libre check-up sa ating clinic gamit yung ating machine na high-tech machine na magbasa ng mga mahihinang organ sa katawan. Binabasa din niya yung mga kulang na mga minerals, vitamins sa iyong katawan na kailangan mo isupply, no, para makarecover mula sa iba-ibang karamdaman. Yan yung pamamaraan ng ating check-up sa clinic na maganda na inyong i-avail kasi yan ay libre, Katropang Cynthia, pag sila ay pupunta sa clinic. At siyempre, mayroon din tayong natural soap, no, dyan sa ating clinic, yung ating Santon na soap at saka yung ating clear skin sa mga katropa natin na naghahanap ng epektibong para sa mga problema sa balat, epektibong pampaputi at pampakinis ng balat, mga katropa, ay yung ating natural soap, yung ating Santon soap at saka yung clear skin ay mabisa sa inyong mga hinahanap para sa mga skin problem at saka gustong kikinis at puputi yung balat. At maganda din yan, mga katropa, no, sa may mga balakubak, yung ating Santon Plus soap. At hindi lang sa may mga balakubak, maganda din yan sa may mga kuto kasi yung ating Santon soap ay antibacterial yan siya. At siyempre, dyan sa ating clinic, meron din tayong tatlong klaseng kape, Katropang Cynthia, na pwede nilang subukan yung ating Santon Plus Coffee Mix. Yan ay maganda sa may mga hormonal imbalance. Yung epekto naman ng hormonal imbalance, Katropang Cynthia, sa katawan ng babae, madaling magkakaroon ng bukol. Madaling magka-picos, magka-mayuma, bukol sa breast, guiter. Isa yan sa dahilan ay yung hormonal imbalance. Kaya huwag nang hintayin na magkakaroon tayo ng hormonal imbalance. Mas maganda, mayroon na tayong prevention. Kasi yung ating Santon na coffee mix, isa sa component niyan is soybeans. Isa yan sa natural source ng protein, yung soybeans. At maganda siya sa may mga hormonal imbalance para makaiwas sa mga iba-ibang klaseng mga bukol. At siyempre, mayroon din tayong coffee na premium D3 coffee. Yan ay maganda sa may mga mahinang buto, mahinang tuhod. Yung ating premium D3 coffee, kasi mayroon siya vitamin D at pinapalakas niya yung ating mga buto dahil sa vitamin D. At isa din yan sa mas maganda, ito yung klaseng kape na dapat ikape, Katropang Cynthia, dahil sa natural siya, wala siyang caffeine, Katropang Cynthia. Yung kape natin, Katropang Cynthia, mga katropa, ay hindi lang siya para isatisfy ka sa sarap maibigay niya. Magbibigay din siya ng magandang kalusugan yung mga coffee natin, gaya ng ating premium D3 coffee. Yan ay maliban na kape, pinapaganda, pinapasigla, pinapatibay din niya yung mga buto natin. Kaya ito, maganda sa mga hilig sa mga kape, itong ating mga coffee po ng Yes to Health. No, kasi ito ay habang nagkakape ka, maramdaman mo yung lumalakas at sumisigla din yung katawan. Yan yung benepisyo ng ating coffee. At siyempre, mayroon tayong Santon Gold Coffee. Ito naman yung klaseng kape, Katropang Cynthia, na may glutathione, may collagen. Yung collagen natin na nasa ating Santon Gold Coffee, ayan ay maganda na magpasigla din ang ating mga buto sa katawan. Para hindi maghina yung ating mga buto, yung collagen dapat yan ay isupply sa ating katawan. Maliban sa vitamin D, calcium, ay yung collagen din, isa din yan sa kailangan ng ating katawan, Katropang Cynthia. No, lalo na sa pagpapasigla ng buto. Yung coffee natin na Santon Gold, swak yan, no, sa may mga mahilig sa kape na gaganda din yung mga buto nila. At meron ding glutathione ito, yung ating Santon Gold Coffee. Ito naman yung maglinis ng atay, Katropang Cynthia. No, para makaiwas sa sakit sa atay. Ano ba yung sakit sa atay, Katropang Cynthia? Gaya ng hepatitis, fatty liver, ano

0: tropa yung produkto po ng Yes to Health. At kung kayo ay user ng ating produkto, kung malapit kayo dito sa ating clinic sa San Manuel, mas maganda dyan kayo mag-avail, magbili ng ating produkto. Kasi sa bawat produkto natin, makaka-avail kayo ng discount. Dalhin nyo lang yung PWID, Senior Citizen ID, para ma-avail nyo yung discount. At siyempre, yung SRP natin dyan sa ating clinic, Katropang Cynthia. Ay, para naka-discount ka na, Katropang Cynthia? Kasi nga, yung SRP natin na napakababa yung price sa bawat produkto natin. Kaya kung sila ay user na ating produkto, mas maganda sila ay magpunta sa clinic at mag-avail ng ating produkto. At siyempre, mayroon tayong libreng check-up sa ating clinic. Gaya ng binabanggit ko kanina na mayroon tayong machine dyan na ginagamit na magbasa ng mga mahinang organ at mga kulang sa katawan ng mga minerals vitamins. Kasi isa yan sa dahilan, nagkakasakit yung tao. Kasi Katropang Cynthia, yung kinakain ng tao, iniinom, ang maapektuhan yan, magkakaroon ng imbalance. Pag kakain ka ng mga acidic, mag-inom ka ng mga acidic na mga inumin, yung mga mineral sa katawan mo niyan magbaba eh. Pati immune system mo maghina. Kaya ang resulta, Katropang Cynthia, magkakasakit talaga. Kasi yung mga minerals, vitamins, nag-i-imbalance na. At saka yung mga organ, humihina. At saka yung immune system din. Kaya mas maganda sila ay magpa-check up sa clinic. Kung mayroon sa ating clinic, kung mayroon silang mga karamdaman, no, para ma-advise yan sila. At yung clinic natin, open yan every Sunday to Friday. No, yung clinic natin dito sa Puerto. At ibigay natin yung mga address, Katropang Cynthia, sa bawat branch natin.
1: Ayan mga katropa, no? So marami tayong mga natutunan mula sa ating wellness consultant. So kailangan baguhin po natin yung ating lifestyle at manggamot at magpa-regular check-up para mas malaman natin yung ating mga kalagayan ng ating kalusugan. At syempre, meron tayong free consultation dito po sa Puerto Princesa, sa Yes to Health Wellness Center. Meron tayong free consultation, free dietary guidelines na ibibigay mula sa ating wellness consultant. May free terahertz therapy tayo mga katropa. At syempre, open po kami from Sunday to Friday, 8:30 a.m. to 5 p.m. At every Saturday, close naman po kami. Yan lamang po yung aming pahinga. At syempre, ang Yes to Health Wellness Center dito po sa Puerto Princesa, matatagpuan po yan sa second floor ng DZRM Plaza Building, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City. Sa taas lamang po yan ng Nokinox, Barangay San Manuel. Ayan, malapit po yan sa Land Bank San Manuel. At syempre, meron din po tayo sa Rojas. Matatagpuan po ang Yes to Health sa Veronica Building, Barangay 2, Rojas, Palawan. Sa harap lamang po yan ng ASMES, yung elementary school po doon. At meron tayo sa Nara. Matatagpuan naman po sa Caltex Compound, Panakan, Nara, Palawan. Ayan po. At meron din po tayo sa Brooks Point. Matatagpuan po ang Yes to Health sa Jacob's Place, Door Number 1, Poblacion 2, Brooks Point, Palawan. At panghuli, meron tayo sa Cuyo, Barangay Tenga-Tenga, Cuyo, Palawan. Ayan po, at pwede po kayong mag-search sa ating mga social media, especially ang ating Facebook page. Marami po kaming Facebook page. I-search nyo lamang po ang Yes to Health Wellness Center or Yes to Health Clinic. Ayan, lalabas po ang lahat naming Facebook page. Kung nasan po kayong mga lugar or kung saan po kayong malapit, lalabas po kung anong branch yon. Kaya maaari po kayong mag-chat or mag-direct message para sa inyong mga inquiries. At syempre sa inyong mga katanungan, at kung kayo po ay magpabook ng appointment for a free consultation mga katropa. At syempre yung ating text line number, kung may mga katanungan po tayo dito po sa Puerto Princesa branch, ito po ang aming text line number, 0907-332-4367. Ulitin ko po, 0907-332-4367. Ayan po, maaari po kayong mag-text ng inyong mga health concern, mga health issues or mga katanungan, at sasagutin po yan ng ating wellness consultant. At syempre mga katropa, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at sa walang sawang pakikinig dito po sa aming programang The Secret of Health ng 104.7 XFM Palawan. Dahil para sa amin, ang tunay na yaman ay ang pagkakaroon ng mabuting kalusugan. Hanggang sa muli mga katropa, ako ang inyong lingkod, Katropang Cynthia.
0: At ito naman po inyong lingkod, Dr. Jmar Ibet, magsasabi, stay happy and stay healthy.
2: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.

0: Santone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Gretchen ng Olonga Pusipi. Nang marinig ko na ang Santone Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kapi na, ang hinahanap ko. Antioxidant na, anti-aging pa.
0: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. Gaganda ka pa. Mabilis ang mabuti ka.
2: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santone Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santone Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santone Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
3: Centum Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking pusod dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusod
3: ko. Centum Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa pusod.
3: Desminoria.
5: No more.
3: Centum Plus Herbal Oil. Centum Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Centum Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
6: Sister Pain.
7: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil tatlong take ko lang tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
9: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
6: Santon Plus Gold. Mas pinalakas.
10: Doon si Kaya Biab ko. Nagkape ko sa call. Pinagpatuloy ko po na ano, ininom yung Santon Plus Gold. Take pecos ko po, wala na. Sa'yo yung nakatulong. Yun sa paa ko yung bukol na maliit. So, wala na. Bumalik na siya sa dati.
6: Santon Plus Gold.
11: Tayo ay makinig sa Secret of Health.
12: Yolito Binto ko po, Barangay Tinitian, Luas, Palawan.
13: Dati sir, ano yung inihinda mo na karamdaman?
12: Sa pananakit ng katawan, arthritis po ito eh.
13: Arthritis? Ilang taon po nyo na inihinda yun sir?
12: Mayigit isang taon at kalahati ang karamdaman ko na yan.
13: Ngayon na tayo po ay nakapunta dito sa Istuet, kumusta po sir?
12: Sa awa ng Diyos, marami na akong napagamutan na magagamot. Walang lunas na gumaling ako. Awa ng Diyos, nakapunta ko dito sa Istuet. Awa ng Diyos dito. Ako gumaling.
13: Balik na talaga sa normal yung katawan.
12: Balik na sa normal yung katawan ko. Malakas na ako.
13: Nakaka-farm na.
12: Opo, farm na ko. Trabaho na. Totoo lang. Talagang yan ang hindi ko talaga makakalimutan ng gamot ng Health to Health.

0: Sa pabago-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
1: Tayo ay makinig sa Secret of Health.
2: Nimia Nerbato, 59.
3: Marami akong nararamdaman sa katawan, yung kabilang katawan ko namamanhid. Yung tulog ko, hindi ako nakatulog sa gabi. Tapos yung ulo ko, laging sumasakit. Tapos parang lagi akong kinakabahan. Sa ngayon po, okay na. Natanggal na lahat yung dinaramdam ko sa awa ng Diyos. Isang linggo inom ng gamot. Nawala lahat.
4: Ano naman po yung masabi niyo po sa mga tao na may karamdaman gaya ng dinaramdam niyo po?
3: Magpagamot po kayo dito sa
4: Yes to Health.
3: Yes to Health. Kasi yung mga gamot nila talagang epektibo. Ilang araw mo lang na inom ng gamot nila, mayroon ng alibyo. Sa totoo lang, sa akin, dalawang araw ko pa lang na inuman ng gamot. Nararamdaman ko talaga na parang nabawasan na talaga yung mga nararamdaman kong sakit. Ngayon po, okay na po ako. Kaya nagpapasalamat po talaga ako kay Lord, kay Duke, sa Yes to Health.
1: Tayo ay makinig sa Secret of Health. Lunas at solusyon, iyong makakamit.
5: Ito ang XFM Palawan.
6: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
7: Exciting!

0: ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
1: Sis Depain. Opo, si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sis Depain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sis Depain.
2: Sis Depain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis Depain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagpipili sa mga butika.
4: Santhon Gold Coffee Mix.
5: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kakalag raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape,
4: Santhon Gold Coffee Mix.
5: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants,
4: may collagen
5: at glutathione. Tayo pa
4: at sa lasa,
5: kape-kape,
4: panalo ka dito.
5: Ayan, subukan nyo.
4: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Gawa sa pinaghalong mangustin,
4: moringa,
2: spirulina,
4: garlic,
2: plus
4: collagen,
2: and glutathione.
4: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Nagkape ka na,
4: lalakas, at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
6: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
7: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
8: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
0: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
12: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa, suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
13: Mag-Santhon Plus Gold!
12: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
13: Mag-Santhon Plus Gold!
14: Ang kako, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santhon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
15: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santhon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
16: XFM.
17: XFM.

0: XFM. XFM. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drugstore.
1: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
2: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
0: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
8: Mag-Santon Plus Gold!
7: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustine, bawang, ampalaya at spirulina.
8: Mag-Santon Plus Gold!
9: Ang tiko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
11: Ha! May pimples na naman ako!
12: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
13: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
14: Sakit ng katawan?
15: Mag-Santon Plus
14: Herbal Oil.
16: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
14: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
15: Santon Plus Herbal Oil.
9: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
0: XFM.
11: XFM.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika,
0: angat sa komentaryo,
1: angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!

0: ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
1: Mga Parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin, Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
5: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansown Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansown Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
6: Sister Pain. Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
7: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist. Consult your doctor.
7: Sa mga butika.
9: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas sa level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Santon Gold Coffee Mix.
11: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
12: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
13: Ice yan!
12: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Premium D3.
14: Ako si Kay Laribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
9: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
15: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpirose Pharmacy, PharmaReach at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Best Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
4: Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puso.
4: Desminoria.
6: No more.
4: Santon Plus Herbal Oil.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Coffee break na naman.
10: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
11: System Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, ay isang manhit.
12: Says the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Says the Pain.
13: If symptoms persist, call your doctor.
14: Bibili sa mga butika.
15: Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Mali, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
15: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Tanggapi ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
14: Mabibili sa mga butika.
17: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
15: Santon Plus Gold.
18: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pagsakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ang Santon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santon Plus Gold.
15: Santon Plus Gold.
14: Mabibili sa mga butika.
17: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
4: Sister Pace. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, isang manhit.
5: Sister Pace, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pace.
6: Symptoms persist. Call your doctor.
5: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo!
5: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
8: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
9: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
2: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
5: Supple Plus Gold.
12: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pagsakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
11: Campaign na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: FM.
3: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kenres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
4: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
5: Pangangati, panalakit ng mata at panglalabo ng paningin.
6: Magvision X Plus Softgel Capsule. Magvision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
7: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
3: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
12: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
4: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
1: XFM.
2: XFM.
1: FM.

0: akong umiinom ng premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified premium D3 user.
1: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santol Plus Gold na katutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
5: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Santol Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santol Plus Coffee Mix. Ang Santol Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan, Santol Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santol Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
6: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion. Sister
7: Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist. Consult your doctor.
7: Sa mga butika.
1: Santon Gold Coffee Mix.
9: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi nang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
10: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
11: XFM.
12: XFM.
13: FM.

0: FM.
1: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow at oxidative stress.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayos, subukan nyo rin. Ako po si
3: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Visionix Plus, mabibili sa mga butika.
5: The secret of health.
2: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
5: The Secret of Health. Santon Gold, live testimony. Santon Plus Gold.
6: Nanay Christy?
7: Yes, sir. Nagarito sa barangay, bilog-bilog, tanawan. I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamagal. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
5: Santon Plus Gold.
2: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
5: The secret of health.
2: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom ng mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
5: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka-5 cups a day nga ako eh.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Gaano ka ba kalakas uminom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistin, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormone sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
5: The Secret of Health.
2: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to health.
1: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Samsung Plus Gold.
2: Ako po si Emeldata Bucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong magpa-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag-shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
0: Santon Plus Gold.
3: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
5: Ha! May pimples na naman ako!
6: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
7: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
8: Vision X Plus! Softgel Capsule!
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata, ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
8: Vision X Plus! Softgel Capsule! Vision X Plus! Softgel Capsule!
7: Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
9: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan, turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
0: Santon Gold, live testimony.
13: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa leeg, tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
14: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
15: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawa na ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera, isang
14: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
0: Sister Pain!
16: Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
0: Sister Pain! Tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain!
17: If symptoms persist, consult your doctor.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
3: Vision X Plus! Softgel Capsule!
2: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
3: Vision X Plus! Softgel Capsule! Vision X Plus! Softgel Capsule!
2: Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
5: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
4: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturmo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
8: Santon Gold Live Testimony.
9: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
10: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
11: Kung dati ayaw mong nag-gabay dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
12: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella, isang...
13: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
14: Sister Pain!
15: Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
14: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain!
16: If symptoms persist,
14: consult your doctor. Sa mga butika.
17: Santon Gold Coffee Mix.
18: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
17: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda.
14: Santon Plus Gold.
19: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na merong Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
14: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
20: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahay lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
14: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
0: XFM.
1: XFM.

0: FM.
1: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan.
2: Pero dati yon,
1: ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
3: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
6: Sister Pain. Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Sister Pain, alis agad ang pain. Sister Pain lang ang sakalam.
7: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pabili sa mga butika.
9: Premium D3.
10: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
9: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may PCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
13: Kidney problems ba? Ud kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin, at namnamin ang health benefits ng nataglay nito. Sundown Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Coffee Mix. Mmm, sarap.
14: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
15: Santon Plus Herbal Oil.

0: si Isel Komplikado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan palagi. Narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
2: Santon Plus
1: Herbal Oil.
3: XFM.
0: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Grace Arlene Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
2: Santon Plus Gold.
3: Ako po si Emeldata Bucanon, nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong magpa-check dito sa Yes to Health at yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawa sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon at normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
2: Santon Plus Gold.
4: Mga pare guys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
5: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
6: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puso.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: Sabi ng boss ko,
10: bawal akong mag-absent sa trabaho
9: dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko.
10: Buti na lang,
9: lagi ako naka-Santon Vitamin C.
10: Kaya kong mag-double time sa trabaho.
9: Ako pala si Michelle, isang store manager.
11: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
12: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
13: Ha! May pimples na naman ako!
14: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
15: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain, ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
16: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
18: Sa mga butika.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
2: Sabi ng boss ko,
3: bawal akong mag-absent sa trabaho
2: dahil
3: ako lang ang pwedeng gumawa ng roll call.
2: Buti na lang,
3: lagi ako naka-Santon Vitamin C.
2: Kaya kong mag-double time sa trabaho.
3: Ako pala si Michelle,
2: isang store manager.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kwetoto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
6: Ha! May pimples na naman ako!
7: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
8: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain, ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
9: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa mga bukika. Supple Plus Gold.
11: Ako si Lydia, malaki na ang nabawa sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang, narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko. Kasi bumaba ang blood sugar ko.
9: Santon Plus Gold.
10: Mabibili sa mga buto.
9: Boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka.
12: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
9: Mabibili sa mga butika.
13: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
14: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule.
15: Vision X Plus. Softgel Capsule.
14: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein. Isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
15: Vision X Plus. Softgel Capsule.
14: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
16: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
17: Premium D3 Coffee Mix.
18: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
19: Santon Gold Coffee Mix.
20: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
19: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
19: Santon Gold Coffee Mix.
0: XFM.
21: XFM.

0: Ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Something Plus Cold.
3: Ako po si Emelda Tabucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong mag-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong naramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
2: Santon Plus Gold.
4: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi Sansom 25 years.
5: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mapibili sa mga butika.
7: Sakit ng katawan?
2: Mag
7: Sanfon Plus
2: Herbal Oil.
8: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
7: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
2: Sanfon Plus Herbal Oil.
6: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sa anumang
10: panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
11: Vision X Plus. Softgel Capsule.
10: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
11: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
10: Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
12: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
6: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan.
2: Premium D3,
6: makatutulong sa kalusugan
2: na may VCO
6: at moringa.
2: Mabibili sa mga butika.
9: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Sample Plus Gold.
13: Ako si Sha, madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nag-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
2: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Santon Plus Coffee Mix.

0: kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ha! May pimples na naman ako!
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
0: XFM.
3: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muli pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
3: Samsung Plus Gold.
4: Ano ba ito? Unang na-detect sa akin sis, tapos meron na naman fatty liver. Meron din po akong emphysema. Marami po ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po rin nagihirap. Yung nag-try ako sa loob ng ambuang ginamit ko yun, Santon Gold, no? Pakiramdam ko, walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Santon Gold, na-test ko na rin po yan dyan. Nakaramdam ko ng ginawan.
3: Samsung Plus Gold.
5: Yahoo!
2: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. Sa isang buwan na paggamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na emphysema. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
3: The Secret of Health.
2: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: Vision X. Marami na ang natulungan.
6: Malaki ang pasalamat ko sa Vision X Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin Teredium. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang Teredium. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision X Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months. Ilsa sa Panacos.
3: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
2: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
3: The Secret of Health.
2: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Vision X Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga chemical na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
3: The secret of health.
2: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
3: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Ad. Dati, hindi ako nagkakape, pero nang masubukan ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya. Masarap at nakakatulong pa sa katawan.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
2: Mapaagahan, tanghalian, o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakabenepisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
3: The Secret of Health.
2: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na Premium D3 Coffee Mix. Premium sa lasa at hindi nakakakaba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa benepisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
3: The secret of health.
2: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: XFM.

0: XFM.
1: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at CN Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Best Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
2: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin kong napumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Ako po, si Aisel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
5: Maaasahan
3: sa sakit ng katawan.
5: Santon Plus Herbal Oil.
1: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri na sakit.
8: Hanilo ng Laguna. Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santon Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri na sakit.
9: Sister Pain.
10: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga. Kaya okay na siya.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist,
9: consult your doctor.
7: Mabibili sa mga butika.
9: Santon Plus Gold.
11: Ako si siya. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nag-uusap. Masalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
9: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Santon Plus Coffee Mix.
12: Ako si

0: Shopee na? Gamot pa! Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
2: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligdig.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante, always healthy. Mag-Premium D3.
3: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
7: XFM.
8: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
3: Exciting!
4: Ang Santone Plus Gold, Santone Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Redleaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drugstore.
5: Proteksyon pa sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santone Plus Gold. Santone Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santone Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santone Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health.
6: Iba ka sa lahat.
7: Santone Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
4: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
11: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santone Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
10: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
12: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santone Gold Herbal Tea.
10: Mapibili sa mga butika.
13: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
14: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
15: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
16: Sister Pain.
17: Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alisakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
10: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, call your doctor.
10: Sa mga butika.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM. Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
2: The Secret of Health.
1: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong apdo.
0: Santon Gold Live Testimony.
3: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3 months old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakita po talaga yung ano ko. Talagang hirap. Nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Na umiinom na po ako noon, hanggang sa nababawasan po na nababawasan. Hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang masubukan niyang uminom ng Santon Plus Gold ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa apdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng binipisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansehin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may benepisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract at pinatamis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawan, kundi ito ay pampatibay pa ng ating mga resistensya.
0: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
0: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
1: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin, susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag nang hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Ulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa abdo, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw, at ang ating healthy na kape para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix. At pwede po kayong pumili, meron po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Visionix Plus Soft Gel para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa muli po nating pagsasahim papawid sa ating programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Shing's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
2: Ha! May pimples na naman ako!
3: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
4: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
6: Sister Pain. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
7: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist,
7: consult your doctor.
8: Sa mga butika.
7: Santon Gold Coffee Mix.
9: Si Ronald Puto ng Santiago City. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix na mataas sa antioxidant. May collagen at glutathione pa.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
10: Mariani Tolentino nga pala. Lagi masakit ang ulo ko at namamanhid ang katawan. Nasanay na lang akong magtiis pero pwede palang makakasin iwas sa ganitong pakiramdam. With proper diet, healthy lifestyle, at sa tulong ng Santon Plus Gold.
8: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sana makuwi ng sakit.
11: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
12: Ice yan!
11: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Santon Plus Herbal Oil.
14: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, para ating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
13: Santon Plus Herbal Oil.
15: Isang pahid lang sa puso.
13: Desminoria.
15: No more.
13: Santon Plus Herbal Oil.
16: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang bitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM. Something plus cold.
1: Ako po si Emelda Tabucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong mag-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
0: Santon Plus Gold, Sister Pain.
2: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pipili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
4: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalag raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape, Santon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstore.
6: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
8: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
12: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
13: Mag-Santon Plus Gold!
12: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
13: Mag-Santon Plus Gold!
14: Ang tip ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
15: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: XFM.

0: Santol Plus Gold, Santol Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
3: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
0: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
7: Mag-Santol Plus Gold!
6: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
7: Mag-Santol Plus Gold!
8: Ang tip ko, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santol, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
9: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
10: Ha! May pimples na naman ako!
11: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
12: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santol Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santol Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santol Plus Herbal Soap.
13: Sakit ng katawan?
14: Mag-Santol Plus Herbal Oil.
15: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santol Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
13: Santol Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
14: Santol Plus Herbal Oil.
16: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang bitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
17: XFM

0: Mga Parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
1: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang ininom ko. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin, Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
4: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
5: Sister Pain.
6: Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
5: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
7: If symptoms persist,
5: consult your doctor.
7: Pagbili sa mga butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
9: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
10: Ice yan!
9: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Premium D3.
11: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
5: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.

0: XFM.
1: XFM.
2: Samsung Plus Gold.
3: Ako po si Emelda Tabucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong mag-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awan ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong naramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
2: Santon Plus Gold.
0: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Redleaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
4: Ha! May pimples na naman ako!
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
7: Santon Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang sa puso.
7: Desminoria.
9: No more.
7: Santon Plus Herbal Oil.
0: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Coffee break na naman.
0: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
12: Sister Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, alisang manhid.
13: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, call your doctor.
13: Mabibili sa mga butika.
15: Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
15: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
14: Mabibili sa mga butika.
17: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
3: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
4: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, pterygium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
5: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
2: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Supple Plus Gold.
8: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
9: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
0: XFM.
1: XFM.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!

0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
2: Ang Santol Plus Gold, Santol Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore.
3: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na sa Santone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Ang Santone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
4: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
5: Magvision X Plus Softgel Capsule.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
7: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
2: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
12: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
3: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na sa Santone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Ang Santone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan, Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
4: Ha! May pimples na naman ako!
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
7: Vision X Plus. Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
7: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
6: Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
8: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
0: Santone Gold, live testimony.
12: Christine po, before po.

0: kasi bukol-bukol po ako sa leeg. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
1: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
2: Kung dati ayaw mong nag-gabay dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
3: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella, isang...
2: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
5: XFM.
6: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
3: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
2: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
2: Santon Gold Live Testimony.
6: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
2: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
7: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
8: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawa na ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanzone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera, isang
7: Sanzone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
2: Sister Pain!
9: Si Diane po ito, na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
2: Sister Pain! Tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain!
10: If symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gagawin. Kanta ka pa. Pabibili sa mga butika. Santon Plus Gold.
12: Ako si John. Problema ko, pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
13: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
2: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape. May vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. XFM.
1: XFM.

0: XFM. XFM. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Redleaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
1: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mapibili sa mga butika.
4: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Cess the Pain, alis agad ang pain. Cess the Pain lang ang sakalam.
6: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga butika.
9: Premium D3.
10: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
11: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VC. At moringa, mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
14: Kidney problems ba? O kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na matagdan nito. Sundown Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Coffee Mix. Sarap.
15: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
0: XFM.
3: XFM.

0: ng XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Mga Bargoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
1: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
5: No more.
1: Santon Plus Herbal Oil.
6: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
9: Ha! May pimples na naman ako!
10: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
11: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain, ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
12: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mabilis sa mga butika. Supple Plus Gold.
14: Ako si Lydia, malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang, narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko. Kasi bumaba ang blood sugar ko.
12: Santon Plus Gold.
13: Mabibili sa mga butika.
12: Boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Tarahin mo na para maging alerto ka. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasama pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyunan ang ganitong ori ng karamdaman.
0: Santon Gold Live Testimony.
3: Daniel Francisco, dumanggi niya nara palaw. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Pero kumis sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, kinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang. Pagbangon mo. Ganoon po ang naramdaman ko. Pero natunuloy na, wala na. Subok sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Means gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang sikreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isa

0: ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyonan na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at pagbabara nito sa malalaking daluyan ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong uri ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong soaking mga butika.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week up kung hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
0: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadepende ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta-carotene na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga mapanirang liwanag dulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin o galiin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
3: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Huwag ikompromiso ang kulusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santon Plus Coffee Mix. Ulitin ko po, para mas malusog, mas malakas, at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Visionix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes at ang paghigop ng healthy at delectable na Santon Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki nyong mga butika. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanan muli ang ating programang The Secret of Health.

0: XFM. XFM. Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Redleaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drugstore.
1: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansong Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansong Vitamin C.
2: Kasi Sansong
3: Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Sakit ng katawan?
5: Mag Santon Plus
4: Herbal Oil.
6: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
4: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
5: Santon Plus Herbal Oil.
0: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot. Sa
8: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag.
9: Mag-Vision X Plus ka.
10: Vision X Plus. Softgel Capsule.
9: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
10: Vision X Plus. Softgel Capsule.
9: Vision X Plus. Softgel Capsule.
8: Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
0: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Santon Plus Gold.
12: Ako si Sha, madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Santon Plus Coffee Mix.
13: Ako si Delphine, ito lang masasabi ko. Sa Santon Plus Coffee Mix, the best ang lasa. Tama lang ang tamis at tapang at malalasahan mo ang soya, malunggay at santon na wala sa ibang kape.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
14: Ha! May pimples na naman ako!
15: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
16: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain, 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sis the Pain dahil 3 take ko lang, tuloy na wala ang pain. Sis the Pain, the best.
5: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
7: If symptoms persist, call your doctor.
0: XFM.
17: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santan Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santan Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santan Plus Herbal Soap.
4: Santan Plus Herbal Oil.
5: Ako po si Ethel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko na radyo ang Santan Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
4: Santan Plus Herbal Oil.
6: Maaasahan
4: sa sakit ng katawan.
6: Santan Plus Herbal Oil.
7: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may tagline ng mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Honeylow ng Laguna. Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santan Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
8: Santan Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santan Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Santan Gold. Coffee Mix.
10: Ako po si Maribeth ng Cavite. Sa Coffee Nurse. Sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santan Gold Coffee Mix. Akatatlo hanggang apat na cups ato araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
4: Santan Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santan Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
4: Sister Pain.
11: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mabibili sa mga butika. Santan Plus Gold.
12: Ako si siya. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nag-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santan Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santan Plus Gold.
4: Santan Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Santan Plus Coffee Mix.
13: Ako si

0: Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligdig.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: XFM.
4: XFM.

0: XFM.
1: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Redleaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drugstore.
2: Santon Plus Gold.
3: Ako po si Emel Data Bucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So, naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong mag-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So, medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then, yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag-shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
2: Santon Plus Gold. Santon Gold. Coffee Mix.
4: Ako po si Maribeth ng Cavite. Sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang 4 na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko. Dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
5: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili
2: sa mga butika. Supple Plus Gold.
7: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nag-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Del-

0: Shopee na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Walang araw na di ako nahihilogin pala. May problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Deligdi.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
3: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Pare, psst. Pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
7: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
8: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas.

0: Kakak Tufa, exciting!
1: Do you trust me?

0: Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
1: Proteksyon pa sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health.
2: Iba ka sa lahat.
3: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
5: Sister Pain.
6: Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
7: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
8: If symptoms persist,
7: consult your doctor.
8: Sa mga butika.
7: Santon Gold Coffee Mix.
9: Si Ronald Puto ng Santiago City. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix na mataas sa antioxidant. May collagen at glutathione pa.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, gaganda ka pa.
10: Mariani Tolentino nga pala. Lagi masakit ang ulo ko at namamanhid ang katawan. Nasanay na lang akong magtiis pero pwede palang makaiwas sa ganitong pakiramdam. With proper diet, healthy lifestyle at sa tulong ng Santon Plus Gold.
11: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sana makuuli ng sakit.
12: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check. Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Ice yan! Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Santon Plus Herbal Oil.
14: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
13: Santon Plus Herbal Oil.
15: Isang pahid lang sa puso.
13: Desminoria.
15: No more.
13: Santon Plus Herbal Oil.
16: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Steviol Glycosides.
17: XFM.
18: XFM.

0: XFM.
1: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
2: Santon Plus Herbal Oil.
3: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri na sakit.
7: Hanilo ng Laguna. Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santon Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri na sakit.
2: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako po si Maribeth ng Cavite. Sa coffee nurse, ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Aka-tatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabili sa mga butika. Sister Pain.
9: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabili sa mga butika. Santon Plus Gold.
10: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
11: Ako si

0: Plus Coffee Mix. Kape na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako sa Mikaela Dibidib.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante, always healthy. Mag-Premium D3.
3: Premium D3. Subok na, na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
7: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
10: Mga butika.
11: XFM.
12: XFM.

0: FM. Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy.
1: So far,
0: hindi ako nagkasakit this year.
1: Thank God,
0: thanks to Sansom Vitamin C.
1: Kasi Sansom 25
2: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
4: Sakit ng katawan?
2: Mag-Santon Plus
4: Herbal Oil.
5: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
4: Talagang maaasahan.
2: Santon Plus
4: Herbal Oil.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
6: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
7: Vision X Plus. Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
7: Vision X Plus. Softgel Capsule.
6: Vision X Plus. Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
2: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Supple Plus Gold.
10: Ako si Sha, madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
2: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
11: Ako

0: shopping, ha? Gamot pa! Mabibili sa mga butika.
1: Ha! May pimples na naman ako!
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sis the Pain dahil tatlong take ko lang tuloy na wala ang pain. Sis the Pain, the best.
4: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sample Plus Gold.
7: Ako si Weng, gal ko na ang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang nakasakit. Pero pag take ko ng Sample Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
8: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold.
9: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangka. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
10: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
11: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
12: XFM. Mga katropa, exciting dito!

Ito ang Exciting Pilipinas. Ihahatid sa inyo ang mga sariwang kaganapan na nangyayari sa buong magdamag sa kapuluan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa.

0: morning, good morning, good morning, Pilipinas! Magandang magandang umaga, lalawigin ng Palawan. Lunsod ng Puerto Princesa, maayong buntag, maayong aga. Iyan na iksilam, bukyang damal-damal. Oh, good morning, oo, sa ating pong mga katropahan. Ako, araw na po na Miyerkules. Miyerkules. Ika-dalawang po sa buwan ng Mayo 2020. Ay, good morning, good morning, good morning, good morning na sa lahat ng gising na. At sa mga gising pa. Gising pa dahil sa trabaho. Good morning, good morning, mga katropa. Ako, ito na naman at sa ating pong palatuntunang Exciting Pilipinas. Sa ating pong makakasama sa Bagyong Technical Engineer Rene Boy Federico. Alam po ng buong persa ng XFM Palawan. Sa pangungunayan ng ating pong Station Manager Calu Ilorosa. Bumabate ng isang magandang-magandang umaga. Ang inyo pong lingkod, ang inyo pong kaibigan at katropa rin po sa radyo. Katropang Alizon Salvados, Mambubulakaw! Mambubulakaw po sa inyo pong masarap na pagdulog. Ano po, para maghatid po ng mga pinakasariwang mga balita. Ito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganyan din po sa iba't ibang parte ng lalawigan ng Palawan. At siyempre sa buong Pilipinas. Kaya nga po ang ating palatuntunan ay
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Yes! Exciting Pilipinas! Mas ka-excite-excite po ang ating pong umaga, mga kabayan, mga katropa. Kapag ganito mga oras na ito, nagising ka na, dapat nagkakape ka na rin, ha? Ay, katropa, kapag kakape, sana naman ang masarap na kape na premium D3 ang iyong subukan. Ay, opo, opera biro, mga kabayan, mga katropan. Masarap! At syempre, ito ay mainam sa ating pong kalusugan. Opo, mga kabayan, mga katropan. Mainam sa ating kalusugan dahil lalong-lalo na po doon sa ating pong mga kabayan, mga katropan na ayaw po magka-diabetes. May diabetes na pero hindi pa rin talaga mapigilan ang pagkakape. Apo, mga kape, mga katropa, premium D3 coffee mix ay ang kapeng nababagay po sa inyo dahil ito ay meron pong natural sweetener. Kung tawagin ay stevia, natural. Hindi po makakapekto sa ating pong blood sugar levels sa katawan. Kaya ikaw, katropa, boss, ma'am, diba? Ayaw magka-diabetes. At ganun naman, kinokontrol mo yung mga ini-intake mong sugar sa katawan mo. Ito na lang. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na po ninyo yan, mga kabayan, mga katropa, sa mga butika at parmasyan na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Ay, dahil 22 minutos na makalipas ang alas 4 ng umaga. Narito muna, mga kabayan, mga katropa, ang mga ulo. Opo, ulo ha, hindi ulo-ulo. Ay, iba yan. Ulo ng ating pong mga balita. Sa balitang National Department of Agriculture, magpapatupad daw, ha? Magpapatupad daw ng 53 pesos suggested retail price sa presyo po ng lokal na bigas. Samantala, House Prosecution Panel kumpiyansang tuloy-tuloy na raw po ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Headlines. At sa atin lang po ang balitang international, World Health Organization idiniklara ang international emergency kasunod daw po ng Ebola outbreak sa Congo. At sa atin naman po ang mga balitang lokal. Kaso naman ng malaria sa bahay daw po ng Rizal. Muli daw tumaas. Mga illegal naman na sigarilyo na kumpiska ng mga otoridad sa bahay naman ng Soproño, Espanyola. Public consultation sa panukalang tricycle fare matrix. Isasagawa daw po sa tatlong lugar sa bayan naman ng Taytay, Palawan. At ikalawang araw naman ng ugnayan sa barangay. Nako, nakatakdang isagawa ngayong araw. Ang katutubo sa bayan ng Rizal, isa sa pinakamahuhusay at pinagkakatiwalaan sa pagtatanim daw ng hybrid corn. Laking may kasong pagnanako naman sa bayan ng bayan naman ng Nara, Palawan, ang arestado ng mga otoridad. Local government unit ng Taytay tumanggap. Opo, tumanggap ng PDEA Balangay Seal of Excellence. City Health Office, pinag-iingat naman ang mga may hypertension na mga taga-lusod ng Puerto Princesa ngayong tag-init. At mga sea turtles o pawikan, pinakabilan sa baybayin ng Pag-asa Island patungo sa karagatan ng West Philippine Sea. At a rescue boat para sa Green Island, ininspeksyon na at ang paglalagay ng floating port sa taong 2027, inihayag ng LGU Rojas. Mga kabay, mga tropa, ang mga ulo ng ating pong mga balita ngayong pong umaga ng Miyerkules. Handog naman po siya.

0: ng pinakabagong kape ng Yesti Health Incorporated. Santon Gold Coffee Mix na mabibili na rin ninyo, mga kabayan, mga katropa, sa mga butika, parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: 26 minutos makalipas na po ang alas 4 ng umaga, mga kabayan, mga katropa. Engineer Renoboy, sagad na natin to. Sagad mo na. Mga kabayan, mga katropa, sa oras na ito, puntahan na o dakwa na po natin na ang detalye ng ating mga balita. Siyempre, unahin muna natin ang Balitang Nasyonal.
1: Balitang Nasyonal.
0: O ito, makinig. Lalo po sa mga nagtatanong, oy, presyo ng bigas, mataas pa rin.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Ma-excite kaya yung ating po mga kababayan dito po sa anunsyo ng Department of Agriculture. Magpapatubad daw po ang naturang departamento ng Suggested Retail Price o SRP na 53 pesos kada kilo para daw po sa lokal na bigas bilang gabay. Sa mga mamimili, ang tanong lang kasi ng karamihan natin mga katawa pa dito.
1: Exciting!
0: Nasusunod daw po ba ito? Ay, ayon po yan kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Nagkaroon na ng kasunduan ang Department of Agriculture at ang mga stakeholder ng bigas upang mabalanse daw po ang kita ng mga magsasaka at ang kakayahan ng mga mamimili. Nilinaw din ang naturang kalihim na hindi ito price ceiling. Hindi yung pagtatakda, ha? Dapat hanggang doon ka lang. Price ceiling lang ito. Suggested retail price. Iminumong kahit na hanggang doon sana. Ang tanong natin, may mga susunod ba? Ayan, yan po yung paglilinaw ng ating pong, ang kalihim po ng Department of Agriculture. Hindi na po ito price ceiling, kundi isang gabay lamang para sa mga consumers hinggil sa tamang presyo ng lokal na bigas. Kasabay nito, nananatili rin ang itinakdang 50 pesos kada kilo ng price cap para man daw po sa mga imported 5% broken rice sa loob po ng 30 araw simula noong pong Mayo 15. Ipinaliwanag din ni Laurel na ibinatay ang 50 pesos price cap sa landed import cost na nasa 37 pesos hanggang 38 pesos kada kilo. Ayon pa kay Laurel, may sapat pa rin daw allowance para daw po sa logistics, spoilage at makatuwirang kita ng mga importer, trader at retailer. Dagdag pa nito, sisimulan daw po ang bago ang buong implementasyon ng imported rice price cap sa susunod na linggo upang mabigyan ng sapat na panahon ang mga retailer at mga mamimili na makapag-adjust. Samantala, mga kabayan, mga katropa, nasa opisina na raw po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yun naman daw pong drop para sa pagpapataw. Parang hindi sila magkatungma. Ng price cap sa mga imported na bigas. Ayon naman yan kay Department of Agriculture, ASEC, Assistant Secretary Genevieve Guevara. Hinihintay na lang daw po ang ilalabas sa executive order para tuloy daw itong may patupad sa buong bansa. Paliwanag po ni Guevara na una nang naaprubahan ang rekomendasyon ng National Price Coordinating Council o NPCC na magtakda naman ng 50 pesos price cap para sa kada kilo ng imported na bigas. Ang naturang desisyon ay naipadala na rin po sa opisina ng Pangulo.

0: At iniintay na lamang ang final desisyon para tuloy na itong ipatupad. Sa naunang opisyal na komunikasyon sa pagitan ng DA at ang Office of the Executive Secretary, ayon kay Guevara, pinaghahanda na ang Agri Department para sa tuloy ang pagpapatupad dito. Posible anumang araw aniya ay tuloy na, na kasing pirmahan ni Pangulong Marcos ang bagong executive order. Sa pamamagitan din ng price cap sa imported rice, umaasa ang Department of Agriculture na magkakaroon daw po ng kontrolado at abot kayang bigas sa merkado. Paliwanag pa ni Guevara, ang price cap ay hindi katulad ng maximum suggested retail price o MSRP dahil istrikto itong ipapatupad sa buong bansa.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Yun! Magkaroon ng kontrolado at abot kayang bigas sa merkado. Sana nga, mga kabayan, mga katropa.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: At ang balitang yan, mga kabayan, mga katropa, ay handog naman po sa inyo ng Vision X Plus. Vision X Plus, mayroon pong kakayahan na maipanumbalik sa maayon sa paningin ang ating pong mga mata. Meron po kasi itong sangkap na lotin, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin na siyang kinakailangan po ng ating mga mata araw-araw para mapanatili nito ang pagkakaroon po natin ng malinaw na paningin. Ang Vision X Plus po ay mabibili na sa lahat ng mga butika sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan. At ito ay aprobado po ng FDA.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: 33 minutos makalipas po ang ika-4 ng umaga, mga kabay, mga katropa.
1: VP Sara, absuelto o convictado. The impeachment coverage. The Vice President impeachment coverage. Absuelto o convictado. XFM. Impeachment coverage.
0: Sa nagpapatuloy pa rin po ang pagsubaybay ng XFM Network Philippines, may kagayan pa rin po sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Nagpahayag daw po ng kumpiyansa ngayon ang House Prosecution Panel na agad na magpapatuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte matapos formal na magtipon ang Senado bilang impeachment court. Ayon po yan kay Lead Prosecutor at Batangas Representative Gerville Jinky Beatrix Luistro, walang legal na hadlang sa pagpapatuloy mo ng paglilitis dahil wala namang inilabas na temporary restraining order ang Korte Suprema. Iginiit pa ni Luistro na ang utos ng konstitusyon na forthwith ay hindi lamang para sa convening ng impeachment court kundi para rin daw po sa agarang pagsisimula ng trial. Kabilang ang presentasyon ng ebidensya at mga testigo, nilinaw din niya na magpapatuloy ang paglilitis kahit hindi dumalo si Duterte o hindi magsumite ng sagot sa reklamo dahil automatikong ituturing itong plea of not guilty ayon na rin sa Senate rules. Samantala, sinabi naman ni Akbayan Representative Chel Jocno na handa na raw ang prosecution panel sa paglilitis at wala silang nakikitang sagabal sa proseso. Nauna nang inatasan ng Senado si Duterte na magsumiti ng tugon sa Articles of Impeachment sa loob ng 10 araw mula sa pagtanggap ng summons. Pagkatapos ito, itatakda na ang pre-trial at trial proper.
1: XFM. Impeachment coverage. VP Sara, absuelto o convictado. The impeachment coverage.
0: Mga kabayan, mga tropa, ang balitang yan na agad ito man sa ating orasan. Ganap na po ang 36 minutos makalipas na ang ika-apat ng umaga. Samantala,
1: balita sa international.
0: Sa ating pong balitang international, nako, nagdeklara na o idiniklara na po ng World Health Organization bilang isang international health emergency. Yan daw pong nangyaring outbreak na nadulot ng Bandibugyo strain ng Ebola na wala pang bakuna o particular na lunas. Ito yung matapos nga po mga kabay, mga katropa, mahigit sa 80 katao na ang nasawi sa outbreak ng Ebola sa Democratic Republic of Congo, habang mahigit 300 naman ang hinihinalang kaso ng naturang sakit. Ayon po sa mga otoridad, maaari itong magkaroon ng hanggang 50% fatality rate at napakabilis na ang kumakalat hanggang sa karatig na bansa ng Congo, ang bansang Uganda. Kabilang sa sintomas ng Ebola, ang lagnat, pagsusuka, pagdurugo at ang organ failure. Sinabi naman ni Doctors Without Borders o MSF na nakakaalarma daw po ang naturang sitwasyon dahil kulang ang pasilidad at hirap ang bansang Congo sa pagdadala ng medical equipment para sa mga apektadong lugar. Samantala, ang atin naman pong Department of Health ay nakikipag-ugnayan na po sa World Health Organization hinggil sa Bandibugyo Ebola outbreak. Aktibong nakikipag-ugnayan po ang DOH. At ayon po rito, idineklara nga na po ng WHO bilang public health emergency ang of international concern ang naturang pong outbreak. Ngunit nilinaw na hindi ito maituturing na pandemic emergency. Nagbabala lamang ang World Health Organization sa posibilidad ng mabilis sa pagkalat ng naturang sakit doon sa Democratic Republic of Congo at Uganda. Dahil na rin po sa tinatawag na humanitarian crisis at mataas na galaw ng populasyon doon. Binigyan din po ng DOH na nanatili silang alerto at patuloy na nagbibigay ng tamang impormasyon sa publiko upang maiwasan ang pagkalat ng sakit.
1: Ito ang Exciting Pilipinas!
0: Samantala mga kabayan, mga katropa, ang balitang inyo pong napakinggan. Andog naman po sa atin ang numero unong vitamin C sa bansa. Napaka-importante po talaga sa panahon ngayon mga kabayan, mga katropa, na palakasin po natin araw-araw ang ating pong immune system. Ang Santon Vitamin C po ay pumasa sa pagsusuri ng FDA na meron pong kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao upang hindi tayo magkasakit. Mga kabayan, mga katropa, ugaliin po nating uminom araw-araw ng Santon Vitamin C. At ito, mga kabayan, mga katropa, ay mabibili na po ninyo sa lahat ng mga butika, mga parmasya, dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Ito ang Exciting Pilipinas!
0: Samantala, 40 minutos na po makalipas ang alas 4 ng umaga. Dakuin naman po natin ang atin naman pong mga balitang lokal.
1: Balitang lokal.
0: Ayon na natin ang balita sa bayan ng Rizal. Kaso daw po ng malaria. Diyan sa bayan ng Rizal, muli raw tumaas. Alamin nga po natin ang detalye ng balitang ito. Katro pa natin sa balita, Jenny Zachua.
1: Live report. Live report.
2: Ang bilang ng kaso ng malaria sa bayan ng Rizal ngayong buwan ng Mayo. Batay sa pinakahuling datos na inilabas ng Municipal Office Rizal nitong May 18 taong kasalukuyan na nangungunang barangay Ransang na may 124 na kaso, mas mataas kumpara sa 121 na kaso na naitala nitong nakalipas na Linggo. Sumunod rito ang barangay Taburin na mayroong 76, barangay Panalangan na mayroong 63, at barangay Kampung Ulay na mayroong 55, barangay Latud na mayroong 35, barangay Raan na mayroong 29, Kulasian na mayroong 35, barangay Kanipan na mayroong 14, barangay Kandawagan na mayroong 23, at barangay Bunog na mayroong 5. Ayon sa MSU Rizal, patuloy umano ang pagtaas ng kaso ng malaria sa nasabing bayan, lalo na sa mga nangungunang barangay na apektado ng naturang sakit. Patuloy naman ang panawagan ng lokal na pamahalaan at health office sa publiko na mag-ingat at panatilihin ang kalinisan sa kapaligiran at agad na kumonsulta sa pinakamalapit na health center kung sakaling nakakaramdam na ng mga sintomas ng malaria. Ang balitang ito'y atid sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping 66 sa bitamina. Kaya subukan mo na mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua XFM.
0: From Salamat, katropang Jenny's. Ingat sa ating mga kabayan, mga katropa, ha? Magpa-check up kayo mga sintomas ng malaria para masawatan na yan, ha? Samantala, mga illegal naman na sigarilyo kumpiskado naman ng mga otoridad sa bayan ng Soproño, Espanyola. Katropa natin sa balita, Ray Elgaran.
1: Live report. Live report.
3: Nakumpiska kamakailan ng Soproño, Espanyola Municipal Police Station, Provincial Intelligence Unit at iba pa ang mga ilegal na sigarilyo mula sa dalawang individual sa Barangay Pulotsor, Soproño, Espanyola, Palawan, kung saan naalisto ang mga ito matapos mabilhan ng dalawang kahon ng sigarilyong Berlin, at bumungad pa rito ang ilang kahon at pakete ng mga ilegal na sigarilyo mula sa sasakyan ng mga suspek. Sa kabuuan, tumatayang na sa 467,500 pesos ang halaga ng mga ilegal na sigarilyo, habang ang mga narestong suspek ay maharap sa kasong paglabag sa RI-10-643 o ang Traffic Health Warning Law laban sa mga suspek. Samantala, sa ngayon ay nasa pangangalaga na ng mga otoridad ang dalawang sangkot para sa tamang disposisyon. Yan ang balita at itiman sa inyo ng Santon Herbal Oil. Nananakit ba ang katawan at kasukasuan? Ito na subukan ang Santon Herbal Oil. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan. Real Garan, XFM News.
1: Ito ang Exciting Babies.
0: Samantala, public consultation naman sa panukalang Tricycle Fair Matrix. Isasagwa daw po sa tatlong lugar. Diyan naman po yan, sa bayan ng Taytay, Palawan. Katropa natin sa balita, Belia Mucha.
1: Live report. Live report.
4: Naglabas ng paanyaya ang sangguniang bayan ng Taytay para sa isang serye ng public consultation kaugnay ng panukalang pagbabago sa tricycle fare metrics sa bayan. Layunin ng konsultasyon na mabigyan ng pagkakataon ng mga residente at tricycle drivers na maipahayag ang kanilang opinion, mungkahi at saluubin upang makabuo ng makatarungan at maayos na ordinansa para sa pampublikong transportasyon sa Taytay. Ayon sa sangguniang bayan, mahalagang marinig ang boses ng bawat sektor, lalo na ang mga direktang maapektuhan ng posibleng pagbabago sa pamasahe ng tricycle sa iba't ibang barangay ng munisipyo. Isinagawa ng unang consultation kahapon, Mayo 19-2026, sa Poblasyon Covered Court para sa mga residente ng Kadike, Pamantulon, Pangkol, Bantulan, Poblasyon at Liminangkong, kasama ang lahat ng mga tricycle drivers. Samantala, gaganapin naman ngayong araw, Mayo 20-2026, alas 10 ng umaga, sa New Ginlo Covered Court ang konsultasyon para sa mga residente ng New Ginlo at Old Ginlo, kabilang din ang mga tricycle drivers. Ang ikatlo at huling konsultasyon ay nakatakda sa Mayo 21, alas 2 ng hapon sa Abungan Covered Court para sa mga residente ng Abungan, Bato, Libertad, Paglaom, Talog at Kalawag, kasama rin ang lahat ng mga tricycle drivers. Hinikayat ng lokal na pamahalaan ang publiko na makiisa sa nasabing konsultasyon upang matalakay ang mga usapin may kaugnayan sa pampublikong transportasyon at matiyak na mapapangalagaan ang kapaganan ng bawat taytayano. Para sa mas malinaw na paningin at iwas sakit sa mata, mag-Vision Express ka na katropa. Mabibili ito sa mga butika nationwide. Mula rito sa bayan ng Elido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, katropang Belia! Samantala, ikalawang araw naman ng ugnayan sa barangay. Siyempre, dito yung sa lusod ng Puerto Princesa. Isa sa gawa naman ngayong araw. Katropa natin sa balita, Mika Iscote.
1: Live report! Live report!
5: Araw ay dalawang araw ng ang schedule para sa pamahagi ng second quarter allowance sa ilalim ng mapagkalingang programa para sa mga pinibinipisyaryo sa mga rural barangays. Ayon sa City Information Office, kabilang sa mga makakatanggap ng ayuda ang mga senior citizen, persons with disability, barangay tanod, solo parents, mga membro ng PNP at iba pang uniform personnel, guilty ng mga teaching and non-teaching staff. Kasama rin sa programa ang ugnayan sa barangay kung saan hinikayat ang mga residente na dumalo upang mapakinggan ang mga mahalaga raw na anunsyo at good news mula sa pamahalaan. Pinapayuhan naman ang lahat daw ng beneficiaryo na basahin at sundin ang kanilang schedule para maiwasan ang abala sa pamamahagi ng ayuda. Paalala rin sa datalo na magdala kaagad ng photocopy ng valid ID na may pirma ng presidente ng organisasyon sa kanilang barangay bilang verifikasyon ng pagiging beneficiaryo. Ang mga barangay na nakaschedule ngayong araw, katropang ari, ay ang mga sumusunod. Ang barangay Langugan ngayong alas 8 na umaga, gaganapin niya sa kanilang gym. Alas 9 naman ng umaga, ang barangay Binduyan na gaganapin din sa kanilang gym. Pagsapit ng alas 3 na umaga ay ang barangay Concepcion naman na gaganapin din sa kanilang gym. Alauna naman ng hapon ay ang Tanabag at sa gym din nila gagawin. Pagsapit ng alas 2, ito ay gagawin sa barangay San Rafael sa Sitio Dakuton. At pagdating ng alas 3 ng hapon, dyan naman gagawin sa barangay Pabuyan sa kanilang gym. Yan ang balita natin sa inyo ng Saturn Golden Rebel T, ang sagot para maging maayos ang pagkaramdam ng ating tiyan. Mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, katropang Mike. Samantala, ang ating pong tamang oras, ganap na pong 49 minutos, makalipas na po ang alas 4 ng umaga.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Samantala, mga kabayan, mga katropa, ang oras na iyan, handog naman po sa atin ng Santon Plaza Coffee Mix. Oy, healthy coffee. Tama-tama sa umaga ang pagising. Mga kabayan, mga katropa, habang kayo po ay nakikinig ng mga balita, umihigop din po kayo ng kape. Mas ka-excite-excite yan, mga kabayan, mga katropa, kung healthy coffee ang inyo pong iniinom. Hindi na po kayo mag-aalala, baka humapdi ang iyong charm o magkaroon kayo ng palpitation dahil po sa mataas ang inyo pong acid sa katawan. Ako, mga kabayan, mga katropa, eto na po yung kapeng na babagay sa inyo. Yung ating pong Santon Plaza Coffee Mix. Mainam pong pambalanse sa mga sa asido sa ating pong katawan, especially sa umaga. Mga kabayan, mga katropa, hindi pa tayo nakapag-aalmusal. Siyempre, kape na kagad ang hinahanap ng ating pong katawan. Healthy coffee, non-caffeinated, gawa sa mga natural na sangkap, mangosteen powder, moringa powder, at soya powder. Aprobado po yan ng FDA. Makasisiguro po kayong yan po ay safe at effective. Santron Plaza Coffee Mix. Mga kabayan, mga tropa, mabibili na rin po ninyan sa mga butik at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar sa buong lalawigan ng Palawan.
6: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samantala, mga kabayan, mga tropa, ang tabayanan ng ikalawang bugso ng ating pong mga balitang lokal sa pagbabalikan ng ating pong balatuntunan ng Exciting Pilipinas pagkalipas lang po ng ilang paalaala.
1: Ito ang Exciting Pilipinas!
7: XFM. Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Cess the Pain, alis agad ang pain. Cess the Pain lang ang sakalam.
13: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Bibili sa mga butika.
16: Premium D3.
17: Ako si Kay Laribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
18: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
19: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
21: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Confimix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na tagdang ito. Sundown Confimix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Confimix. Mmm, sarap.
22: Vision X Plus Softgel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
23: Samsung Plus Herbal Oil.
24: Ako po si Aisel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
23: Santon Plus Herbal Oil.
25: Maaasahan
23: sa sakit ng katawan.
25: Santon Plus Herbal Oil.
26: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
27: Premium D3 Coffee Mix.
28: Santon Gold Coffee Mix.
29: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
28: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
30: Mabibili sa mga butika.
0: Sister Pain.
2: Opo, si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagpipili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
4: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape, Santhon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
5: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstore.
6: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
10: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
15: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
14: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
16: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
30: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
31: Mag-Santhon Plus Gold!
30: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
31: Mag-Santhon Plus Gold!
32: Ang ako, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santhon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
33: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santhon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
34: Ha! May pimples na naman ako!
35: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
36: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
20: Sakit ng katawan?
2: Mag-Santhon Plus
3: Herbal Oil!
2: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
3: Santhon Plus Herbal Oil!
2: Talagang maaasahan!
3: Santhon Plus Herbal Oil!
20: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
37: Hanap po ba yung manufacturer ng full sublimation sportswear? Punta na sa ANSA Printline Hub, your sublimation repository.
1: Republic. Sa kanilang main branch, sa Caltex Tinigiban Compound, Puerto Princesa City. Meron din silang Baltan branch, a Borland branch, at Cuyo branch. Sila ay gumagawa ng full sublimation basketball and volleyball jersey, t-shirt, shorts, polo shirt, long sleeve, jogging pants, multi-purpose headwear, face mask, at iba pang sportswears. Available din sa kanila ang mug print, PVC ID making, photo print, rush ID, ID lamination, at iba pang digital printing services. ANSA, Printline Hub, your sublimation republic. For inquiries, please contact 0907-021-8885 or 0965-966-5900. O bisitahin ang kanilang Facebook page na ANSA Printline Hub. ANSA, Printline Hub, your sublimation republic. Fast, affordable, and quality. Tara na!
7: XFM. XFM.
8: Mga katropa, excited!

0: Ding!
1: Oras natin, mga kabayan, mga katropa, garap ng 2 minuto makalipas na ang ikalima ng umaga!
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Balik po tayo sa ating pong mga balita, mga kabayan, mga katropa. At ang oras naman na iyan, andog naman sa ating ng Santon Gold Capsule. Mga kabayan, mga katropa, ugaliin din ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mainam po para sa ating pong katawan at ganoon din sa ating pong kalusugan. Ang ating pong Santon Plus Gold Herbal Capsule ay gawa po sa mga natural na sangkap. Pinaungunahan po ng mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Marami na po ang nakasubog at nagpapatunay na umayos ang kanilang pong katawan, ang pangangatawan at ang kanilang kalusugan. Tapos po silang uminom ng Santon Plus Gold Capsule. Mga kabayan, mga katropa, ang ating pong Santon Plus Gold Capsule ay mabibili na po ninyo sa mga butika nationwide.
2: Ito ang Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Sa huling bugso ng ating pong mga balitang lokal,
2: balitang lokal, balitang

0: Lalaking may kasong pagnanakaw sa bayan ng Nara, Palawan. Aristado ang mga otoridad. Katropa natin sa balita, Ray Elgaran.
1: Live report. Live report.
2: Arestado kamakailan ng mga otoridad sa Barangay Balatyaw, Nara, Palawan, ang isang lalaki dahil sa kaso nitong pagnanakaw. Kinilala lamang itong si Alas Willy, 46 News. May asawa at residente sa naturang barangay kung saan sa pinagsareporsa ng Nara Municipal Police Station, Provincial Intelligence Unit, Palawan Police Provincial Office at sa bisa ng warrant of arrest ay tuluyang naresto si Willy habang may piyansa namang inilaan ang hukuman na nagkakahalagang nasa 10,000 pesos para sa pansamantalang kalayaan. Samantala sa ngayon ay nasa pangangalaga na ng mga otoridad si Alias Willy para sa tamang disposisyon. Yan ang balita atin sa inyo ng Premium Dietrich Coffee Mix. Kaping masarap at subok na, kaya subukan nyo na ang Premium Dietrich Coffee Mix. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Rail Garan XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas!
0: Maraming salamat, Katropang Ray. Samantala, LGU Taytay tumanggap po ng PIDEA Balangay Seal of Excellence. Karagdagang detalye sa balitang ito, katropa natin, Belia Mucha.
1: Live report. Live report.
3: Binigyan ng parangal ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA ang munisipyo ng Taytay ng Balangay Seal of Excellence itong Mayo 18, 2026 bilang pagkilala sa mahusay nitong pagpapatupad ng Barangay Drug Clearing Program. Ang naturang parangal na itinuturing na pinakamataas na pagkilala ng PIDEA para sa mga lokal na pamahalaan ay iginawad sa isinagawang regular na seremonya ng pagtataas ng watawat. Apat lamang na munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan ang napabilang sa mga tumanggap ng nasabing pagkilala. Dumalo sa award ceremony sina Assistant Regional Director AIV Irvin John Coderes, Provincial Officer AIV Noreen Bautista, IU-11 Rosemary Katain, kasama ang iba pang ahente ng PIDEA. Tinanggap naman ng parangal ni Madak Chairperson at Mayor Honorable Norbert Lim, Vice Alcalde Delma Edep, mga member ng Sangguniang Bayan, mga official ng Liga ng Mga Barangay at Sangguniang Kabataan Federation, Municipal Administrator LC Cerveza, mga department heads ng munisipyo at miyembro ng Municipal Anti-Drug Abuse Council. Ayon sa lokal na pamahalaan, ang pagkilalang ito ay patunay na patuloy pagsisikap ng bagong Taytay sa kampanya laban sa ilegal na droga at pagpapanatili ng at maayos na komunidad. At yan ang balita hatid sa atin ng Santo Plus Gold. Upang makasigurong nasa mabuting kalusugan tayo mga katropa, mag-Santo Plus Gold ka na. Mula rito sa bayan ng Ilido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Belia Mucha, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Belia. Samantala, sila ba na sila yan? Dara si Mike. Si katropang Mike muna unahin natin. City Health Office, pinag-iingat naman. Yun daw pong mga taga-lungsod ng Puerto Princesa na merong hypertension. Ngayon pong tag-init. Grabe talagang init. Katropa natin sa balita, Mike Iscote.
1: Live report. Live report.
4: Katropa Kali, ginaganap ngayong buwan ng Mayo ang World Hypertension Month. Kaugnayan ito, pinapalarahanan ng City Health Office ang publiko na pangalagaan ng kalusugan at regular na mag-monitor ng blood pressure bilang pag-iwas sa hypertension o high blood pressure. Ayon sa City Health Office, ang hypertension ay isa sa mga paunahing sanhi ng stroke, sakit sa puso at iba pang komplikasyon sa kalusugan. Pinapaiwan din ng mamaya na ugali ng tamang pagkain, iwasan ng sobrang alat at matatamis, regular na pag-ehersisyo, magkaroon ng sapat na pahinga, at panatilihin ang maayos na stress management upang mapanatiling normal ang blood pressure. Ni kaya din ang City Health Office ng publiko na regular na magpatingin sa doktor upang maagapan ng anumang karamdaman at mapanatili ang ligtas at malusog na pamumuhay. Samantala sa iba pang balita, katropang Ali, kinumpirma ni City Councilor Elgin Robert Damasco na ngayong araw ay nakatakdang isagawa ang committee meeting ng Committee on Environment and Natural Resources sa Covered Court sa Barangay Bahili ngayong alas 9 na umaga. Nabilang daw sa tatalakayin ang kahilingan ng Department of Natural Defense para sa expansion ng kapo ng Philippine Navy kung saan ang posibleng paglalagay ng pamalaan ng anti-ship missile sistema. Kailangan raw kasi ng resolution of no fiction mula sa City Council para maupisana ng pamalaan ng kanilang proyekto na palakasin ang depensa sa pamamagitan ng pagtatayo ng missile sistema. Kailangan raw maintindihan kung ano ang purpose ng proyekto at kung ano ang epekto nito sa mga residente dyan sa Barangay Bahili. Isa rin sa mga tatalakayin ang tuloy-tuloy na kahilingan ng City Enro para magkaroon daw ng endorsement sa kanilang Kayhulo Ecosystem Management Zone Project. Ito raw ay posibleng may kaugnayan sa kanilang sa planong ilipat ang dump site ng mga basura sa Barangay Bahili. Mahalaga raw ang usaping ito kaya inayayahan ang mga residente na dumalo sa pagpupulong mamaya. Para mapanatiling maayos ang paningin, mag-Vision Express Capsule araw-araw. Mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, katropang Mike. Samantala, mga katutubo naman sa bayan ng Rizal, isa rin po si pinakamahuhusay at pinagkakatiwalaan pagdating sa pagtatanim ng hybrid corn. Katropa natin sa balita, Dennis Achua.
1: Live report! Live report!
5: Lumalakas na ang papel ng mga katutubo sa sektor ng agrikultura sa bayan ng Rizal matapos silang kilalanin bilang mahusay na sa pagtatanim ng hybrid corn. Sa ulat ng Municipal Agriculture Office sa bayan ng Rizal, bahagi na ngayon ang mga katutubo ng grupo ng mga magsasaka na pinagkakatiwalaan sa pamahala at pagpapatakbo ng hybrid corn farming sa bayan. Ang kasanayan nila ay resulta ng serye ng pagsasanay na inilunsad ng Municipal Agriculture Office mula pa nitong nakalipas sa taon. Naging kapansin-pansin ang galing at husay na mga katutubo sa ganitong uri ng pagsasaka. Bilang suporta ay patuloy namang namamahagi ang lokal na pamalaan ng libreng binhi at abono upang makatulong sa kanilang kabuhayan at mapalakas pa ang produksyon sa komunidad. Ang hakbang na ito ay nakaayon sa hikain ng munisipyo na paunlarin ang agrikultura sa Rizal mula sa palay, mais at gulay hanggang sa prutas upang mapanatili ang katayuan ito bilang basket capital sa lalawigan ng Palawan. Ang balitang ito ay atid sa inyo ng Clear Skin Beauty Soap ang daan sa makinis na kutis, kaya subukan mo na mula sa 103.5 XFM Rizal. Dennis Chua, XFM News.
0: Salamat at katropang Dennis. Samantala, Baby Pawikan, pinakawalan daw po sa baybayin ng Pag-asa Island sa munisipyo ng Kalayaan patungo sa karagatan ng West Philippine Sea. Katropa natin sa balita, Girlie Cadasio.
1: Live report! Live report!
6: Pinakawalan ang nasa 57-seater tail ng Western Naval Command sa pamamagitan ng mga opisyal at tauhan ng Joint Task Unit Pag-asa mula sa baybayin ng Pag-asa Island sa Kalayaan patungo sa karagatan ng West Philippine Sea. Matapos ang halos 7 linggong pagpoprotekta at masusing pagbabantay ng mga sundalo ay tuluyan ng napakawalan sa kanilang natural habitat ang mga pawikan. Isa itong mahalagang paalala na ang pangangalaga sa West Philippine Sea ay pangangahulugan din ng pagprotekta sa yamang dagat na naninirahan dito. Bawat pawikan pinakawalan ay sumisimbolo ng pag-asa para sa mas malinis at mas malusog na karagatan at para sa mas magandang kinabukasan ng masusunod na henerasyon. Hinihikayat naman ng Western Naval Command ang publiko na makiisa sa pangangalaga ng ating karagatan sa pamamagitan ng pagbabawas ng mga plastic na basura, pagpoprotekta sa marine habitats at pagsusulong ng conservation ng yabang dagat para sa mga susunod na saling lahi. Yan ang balitang hatid sa atin ng numero unong kape sa bansa. Ito ang premium D3 coffee mix na kapag kape ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girlie Cadasio, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Girlie! Samantala, rescue boat para sa Green Island in-inspection. At ang paglalagay din naman daw po ng floating port sa taong 2027, inihayag ni Mayor Pedi Sabando ng Rojas. Katropa natin sa balita, IC Pakaldo.
1: Live report! Live report!
7: Nasyonal na ininspeksyon ni Mayor Pedro Sabando ang bagong rescue boat sa Sitio Green Island, Barangay Tumarbong. Sa isinagawang pag-inspeksyon, napagalamang aabot lamang sa 25 minutes ang biyahe mula sa Green Island patungong Rojas Port gamit ang rescue boat. Mas mabilis kumpara sa karaniwang bangkang ginagamit mga residente na inaabot ng halos 2 oras. Ayon sa alkalde, malaking tulong ang naturang rescue boat sa mas mabilis na pagresponde sa oras ng kalamidad at iba pang emergency sa mga isla ng Green Island, Johnson at Kabugan. Kasabay ng kanyang pagbisita ay namahagi rin ng mga tulong si Mayor Pedro Sabando kaugnay ng Foundation Day celebration ng Green Island. Inihayag din ng alkalde ang planong pagpapatayo ng floating port sa susunod na taon upang magamit ang mga maliliit na bangka na nahihirapang dumaong sa kasalukuyang pantalan dahil sa taas nito. Tiniyak naman ng alkalde na patuloy ang suporta ng lokal na pamahalaan sa mga isla ng bayan ng Rojas. Yan ang balita atin sa atin ng Vision X Plus. Panatilihing malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang IZ Pacaldo, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang IC. Samantala, oras natin, mga kabayan, mga katropa, 15 minutos. Makalipas po ang alas 5 ng umaga. Samantala,
1: ito ang Exciting Pilipinas.
0: Ang mga balitang inyo pong napakinggan, mga kabayan, mga katropa, ay handog naman po sa inyo yan ng Premium D3 Coffee Mix at ganoon po ng Santon Gold Coffee Mix. Siyempre, nandyan din ang ating pong Santon Plus Coffee Mix. Ang mga healthy at mga dekalidad at epektibong kape ng Yes to Health Incorporated, mga kabayan, mga katropa, ay mabibili na po ninyo sa lahat po ng mga butika at mga parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Samantala, mga kabayan, mga katropa, araw na Miyerkules, kalagitnaan na po ng Linggo. Alam naman po natin na magiging taya ng panahon na ngayon po, ha? Araw na ito, mula sa DOST Pag-asa, si Mama Chanel Dominguez ang ating pong makakasama.
8: Umaga po sa ating lahat, narito ang ating weather update para sa araw ng Miyerkules, May 20, 2026. Wala naman tayong minumonitor na anumang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ang ITCZ or yung Intertropical Convergence Zone ay bumaba at wala po itong epekto sa anumang parte ng ating bansa. Sa ngayon, easterlies or yung mainit at malinsangan na hangin na nanggagaling sa Dagat Pasipiko ang umiiral dito sa may Southern Luzon at Visayas. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, inaasahan pa rin natin ang mainit at maalinsangan na tanghali hanggang hapon. Na may mga posibilidad ng isolated rain showers at yung mataas na tsansa ng mga localized thunderstorm, lalo na sa hapon at sa gabi. Kaya ugaliin po natin i-check ang social media pages ng Pag-asa para sa mga nilalabas po nating thunderstorm advisory. Agwat ng temperatura para sa Metro Manila, 24 to 32 degrees Celsius. Lawag, 25 to 33 degrees Celsius. For Tuguegarao, 25 to 37 degrees Celsius. Baguio, 18 to 25 degrees Celsius. For Tagaytay, 23 to 31 degrees Celsius. At Legazpi, 26 to 33 degrees Celsius. Ngayon din dito sa may Palawan, Visayas at Mindanao, maaliwalas na panahon din ang ating inaasahan. Yung ITCC po natin na nagpaulan po dito sa may Southern Mindanao ay bumaba po at offshore po ito. Kaya inaasahan po natin dito po sa buong Palawan, buong Visayas at Mindanao, maaliwalas na panahon ang kanilang aasahan. Pero yun din po, asahan din natin yung init at alinsangan lalo na sa tanghali hanggang hapon na may mataas na tsansa ng mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Cheers. Para naman sa ating heat index na nilabas kahapon dito sa Metro Manila, nakapagtala tayo ng 39 to 41 degrees Celsius at ang pinakamataas nating naitala ay 46 degrees Celsius dito ito sa Misan Il Del Ponso, Bulacan. Para naman sa ating forecast na heat index ngayong araw dito sa Metro Manila, inaasahan pa rin natin ang 39 to 41 degrees Celsius at ang pinakamataas pa rin ay dito sa Misan Il Del Ponso, Bulacan with 45 degrees Celsius. Pinapaalalahanan po natin mga kababayan po natin kahit napapadalas na po yung mga pag-ulan natin sa hapon at sa gabi, mataas pa rin po yung mga heat index po natin lalo na po sa tanghali hanggang hapon. Iwasan po natin lumabas ng tanghali hanggang hapon pero kung hindi po natin maiiwasan ay magdala po tayo ng pananggalang katulad po ng payong which is magagamit naman po natin sa init at yung mga posibilidad ng pag-ulan sa hapon at sa gabi. Ang sunrise mamaya ay 5:27 a.m. at ang sunset mamaya ay 6:18 p.m.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Maraming salamat po, Ma'am Chanel Dominguez mula sa DOST Pag-asa. Magiging maliwanag sa panahon dito sa buong lalawigan ng Palawan. Pero hindi pa rin nawawala daw po yung mga tinatawag ng localized thunderstorms. Iba yung pag-iingat pa rin ha, mga kabayan, mga katropa.
1: Ito ang Exciting Filipinos.
0: 20 minutos makalipas po ang alas 5 ng umaga. Tama na natin ang ating pong ospital ng Palawan at ang Police Station 1. Katropa natin sa balita, Toto Ronnie, good morning!
1: Live report! Live report!
9: Yes, good morning Katropang Alip. Good morning sa ating mga gising na sa mga sandaling ito. Katropang Alip, meron tayong naitala ang ospital ng Palawan. Isang DOA na dumating mula sa Barangay Aporawan, Palawan. Sakop na ito ng Aborlan, Katropang Ali. Nakilala itong nasawi sa alias na Romnick, 48 anyos. Residente ito ng Barangay Aporawan, Aborlan. Batay sa kwento ng may bahay nitong ni Romnick, Katropang Ali, mayroong kasayahan itong Barangay Aporawan dahil magpipista umano ito ngayong buwan ng Mayo. Nanood mo na itong biktima pasado alas 10 ng gabi sa liga ng naturang barangay at nauwi na ito kanina sa kanilang bahay pasado alas 11. Uminom pa ito sa kanilang bahay bago lumabas ng kanilang bahay, Katropang Ali, upang i-check yung kanyang anak na natutulog doon sa ilang kaanak doon sa naturang barangay. At nung kanyang puntahan nga itong kanyang anak na natutulog sa kanilang kaanak, Katropang Ali, napadaan ito na kung saan nagiinom itong kumpare na nagiinuman at nagkaroon man itong diskusyon doon sa naturang lugar kung saan napadaan itong biktima, Katropang Ali. At nakita naman ito ng may bahay nito na si alias Lynn, yung kanyang asawa, na tumakbo pabalik sa kanilang bahay at nagkaharbulan itong kumpare at itong biktima, Katropang Ali. Ang hindi lang maganda nung itong suspect ay mabilis na tumakbo at inabangan ng biktima na pawi doon sa bahay niya at doon na umano ito sinaksak, Katropang Ali. Nagtamo ito ng saksak sa tiyan at nung maabutan ito ng ni alias Lynn, itong kanyang asawa na nasaksak ng kanyang kumpare at hinugot pa umano ito at tangkang pa ng ulitan at doon na sila nagpambuno itong asawa ng biktima at hanggang sa tumakbo. Na tumawag naman agad itong may bahay sa mga kapitbahay hanggang dumating mano itong iski ng naturang barangay at nakakuha sila ng ambulance. Subalit sa barangay na absent pa lang, Katropang Ali, diniklara na ito na binawian na itong biktima si alias Romnick na nasaksak sa bahaging tiyan. Nadala pa rin dito sa ospital ng Palawan, Katropang Ali, upang ideklara nga doon sa naturang pangyayari. Sa ngayon, inaantay na lamang yung police report para makalabas dito sa ospital ng Palawan at huhingi din sila ng tulong sa provincial government para maiwi yung labi nitong si alias Romnick sa Barangay Aporawan, Katropang Ali. Sa balita natin, yun lang yung nakalap natin mula sa ospital ng Palawan at ang ating inaabangan ay nasa 7. At ang ating OPD ngayon ay nasa PIDYA at mga buntis ang check-up ngayong araw ng Miyerkules, Katropang Ali. Samantala dito tayo ngayon sa Police Station 1, itong isang lalaki ang nagpa-blatter dahil nawala yung kanyang motorsiklo sa isang api naman na siya ay nakatulog. Tangay-tanga yung humigit kumulang nasa 30,000 piso na nakalagay sa kanyang motorsiklo, Katropang Ali. Sa ngayon ay pinapablatter. At ngayong araw ito, nagsasagawa ang ating mga kabulusan ng oplansita para doon na matukoy yung kanyang motorsiklo na may lamang pera na kung saan nga siya nakatulog dito sa puerto sa isang painuman, Katropang Ali. So yan lang yung ating nakalap mula dito sa Police Station 1. Atin sa atin dyan ang numerong vitamin C sa bansang Santon Vitamin C na ito'y mabibili na sa mga butika sa lungsod at lalawigan ng Palawan. Mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa, ako yung katropang Kaya Toto, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Kuya Toto Ronnie. Hospital, meron DOA, biktima ng pananaksak sa Barangay Apurwan, Aborlan. Motorsiklo na meron pong pera. Natangay naman mula sa isang painuman dito naman sa lungsod ng Puerto Princesa.
1: Ito ang exciting areas.
0: Mga kabay, mga katropa, oras po natin ay 25 minutos na. Makalipas ang alas 5 ng umaga.
1: Ito.
10: Exciting Pilipinas.
0: Kumesing niya sa yung aking partner sa kabila. Ako mga kabayan, mga tropa, ang mga balita at mga impormasyong inyo pong napakinggan sa kabuuan ng ating pong palatuntunan ng Exciting Pilipinas. Handog po sa inyo yan, ha? Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, ito po yung may glutathione, ha? At collagen. At ang ating pong super healthy coffee na Santon Plus Coffee Mix. Available na po ang ating pong mga healthy coffees. Na produkto po ng Yes Wealth Incorporated sa mga butik at mga pormasya, ha? Na malapit po sa inyong mga lugar.

0: Sir Wang Hara Ilabera, happy midweek morning, katropang Ali, Kapitan Kyoto. Thank you, Lord, for another day. Katropang Dennis Henderson, good morning, Dan. At dito rin kay Uncle Roy. Good morning sa mga kababayan niya dyan sa bayan ng Araceli. Abot talaga naman, na nagbibiyahe sa mga oras na ito patungo sa lungsod ng Puerto Princesa. Yung mga bihero-bihero natin, na mga galing sa mga munisipyo patungo sa lungsod, ingat-ingat mga katropa, ha? At yung mga palabas din ng lungsod patungo sa mga munisipyo, ayan, ingat at magandang umaga sa inyong mga katropa, ha? Katropang Gerald De La Cruz, katropang ML Fred Umapas Pailon, good morning, good morning. Sa lahat ng ating pong mga kababayan, mga katropang nakikinig, sa kanikanila pong mga radyo, magandang umaga na po sa inyo, ha? 27 minutos, makalipas na po ang alas 5 ng umaga. Ang tabayanan, susunod na programang The Secret of Health. Marami po tayong matututunan para po sa pagpapaganda, pag-ayos ng ating pong kalusugan, ha? Yung mga karamdaman, may mga natural pong paraan kung paano po yan mapagaling, ha? Kaya pakinggan po ninyo ang The Secret of Health. Susunod na po yan, mga kabayan, mga katropa.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Sa ngalan ng ating pong nakasama sa bahaging technical, mga kabayan, mga katropa, inyo na pong narinig yung kabuuan ng ating programang Exciting Pilipinas ngayon pong Merkoles, Mayo 20 na po, 2026. Live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa. Nasabay na po napapakinggan sa lahat po ng mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. Tayo rin pinapapakinggan sa ang mangsulok ng mundo sa pamamagitan po yan ng XFM Radio app sa inyo pong mga Android phone. Live din tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Facebook page. Para po sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, sa ngalan ni Katropang Rene Boy Federico, ako naman, ang inyo pong nakasama, ang inyo pong tagapagbulahaw kada umaga, Katropang Alison Salvatus po. Maraming salamat at magandang umaga na Pilipinas!
1: Pinali ang mga kagalapan mula sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Dito lamang sa pinag-isang tunog ng XFM Exciting Pilipinas! XFM.
2: X.
3: XFM.
2: FM.
1: Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algy Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
4: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
5: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok, ha, dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
1: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programa naghahatid ng mga kaalaman, mga impormasyon, mga sekreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, katuwang pa rin po natin ang kumpanyang nasa likod.

0: ating pong mga programang ito at nasa liod ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto ng kumpanyang Yes to Health at ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center na pwede po ninyong mapuntahan, mapagpakonsultahan at mabigyan po kayo ng complete health assessment. Kaya bisitahan niyo po, puntahan ang ating po mga Yes to Health Wellness Center sa Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po mga katropa. Kasama niyo po muli ang inyong likod, isa sa inyong po mga certified naturopathic practitioner, Dr. Michelle Hinas. Sa kanila po ni Dr. Remily Tuoy, live na naman po tayong magkakasama-sama dito sa ating pong programa. At syempre, makakapanayan pa rin po natin ang isa sa ating po mga alternative medicine doctor, isa rin pong certified naturopathic practitioner, Doc Algie Bakla. Doc Algie, malusog na araw po.
1: Isang malusog na araw, Doc Michelle, sa lahat ng ating mga katropa nationwide. Welcome po sa ating pong programa.
0: Samahan po kami ni Doc Algie dito sa ating pong talakayan. Welcome na welcome ang inyong pong mga katanungan, mga inquiries po niyo about your health. Text lang yan sa atin pong numero. Ang atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi ganyan kamasalan po mga katanungan, lagi po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Kumusta po mga katropa? Kumusta mga kaibigan? We hope and pray nasa maayos at malusog po tayong sitwasyon at kondisyon. Kung ano man po ay inyong pinagkakabalahan ngayong mga oras na ito, ayan, ayon po kayong inyahan na samahan po kami dito sa atin pong talakayan. At syempre, pag-uusapan na naman natin itong mga ilang punto patungkol sa atin pong kalusugan. Ano yung mga narapat natin gawin? Ano yung mga solusyon, Dok, na dapat po nating magawa, na pwede nating makuha na sa ating bakuran, sa ating pong kusina? Kinakailangan lamang ito is sapat na kaalaman kung paano natin isasagawa yung iba't ibang mga kapamaraanan gamit ang natural na pamamaraan para pagsolusyon sa atin pong mga karamdaman. Ha? Mahalaga yan na meron tayong sapat na alam, Dok. At ang isa sa pinakamahalaga, Dok, din is alam nila kung ano yung mga do's and don'ts.
1: Yes, kasi consider natin na itong ating katawan ay isang... sabihin natin, isipin natin na parang isang machine.
0: Mm-hmm. Yeah,
1: ano na mo? Alam mo, bumili ka ng sasakyan, di ba mayroong tinatawag na owner's manual. Ano,
0: yeah,
1: ano yung maintenance? Mm-hmm. Ano yung gas na ilalagay mo? Is it crudo ba yan? Mm-hmm. Yan ba ay gasolina? O yan ba electric vehicle?
0: Mm-hmm.
1: So, alam mo kung paano ito tatagal.
0: Mm-hmm.
1: At pag in-ignore mo anumang mga nasa manual, posibleng masisira agad yung ating makina. So, sa katawan natin, although ito ay isang highly superior na no need na mag-push button ka to restart the body at mas sophisticated itong katawan natin because it is created by God. Pero kaakibat din ito yung tinatawag nating laws of health na dapat nating i-observe para talaga makaiwas tayo sa mga pagkakasakit. Nakakalungkot na ang daming mga dahilan na maagang kamatayan na talagang highly preventable.
0: Yes, oo.
1: So, ang crucial lang doon, kumbaga yung very thin line, is yung knowledge mo.
0: Mm-hmm.
1: Pagdating doon sa mga information na pwede magligtas sa'yo para hindi ka tamaan itong mga common diseases. Oo. Na ito.
0: Minsan nga, nabibigla tayo sa mga balibalita. Ano? Mm. Yung mga tao, nakakilala natin. Ano natin, kumbaga, we know them. Ano?
1: Mm.
0: At may isang araw, bigla-bigla na lang mababalitaan natin na namahinga na pala yung mga tao po na yun. Ano? Nakakagulat. Na sana meron man lang precautions na nagawa na hindi humantong sa ganun pong mga sitwasyon o ganun pong mga pangyayari, mga kaibigan. Ano? Kaya nga, dito sa atin pong pag-iingat, sa atin pong kalusugan, napakaraming po tayong dapat na isasaalang-alang, mga katropa, mga kaibigan. Ano? In all aspect ng atin pong kalusugan, kinakailangan balanse. Yan yung lagi natin inuulit-ulit, ano? Dito sa atin pong programa. Hindi po pwedeng sobra, hindi pwedeng kulang na kulang din. Na kailangan ay nababalanse po natin lahat sila, ano? Nutrisyon, pagkain natin, yung ating pagkatrabaho, pagkikilos natin, pamamahinga natin, kinakailangan balanse po lahat yan. Hindi po pwedeng sosobra yung isang parte, yung iba naman ay magkukulang. Ano? Kasi magdudulot talaga yan ang problema sa atin pong pangangatawan. Ha? Kaya di sa programa natin, tinatalakay po natin, hinihimay-himay natin ang bawat aspeto ng ating pong kalusugan. Sa ganun makamit naman natin. Yung tinatawag natin na optimum health, mga katropa, ha? Yeah, samahan po kami ni Doc Algie dito sa ating pong talakayan, ha? May mga katanungan, may mga mensahe na isapabot sa ating pong programa, i-texture lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Huwag kalimutan, i-like and follow ang ating pong mga Facebook page. Search lang and i-follow, i-like nyo po. I-share nyo na rin, mga katropa, ang ating pong mga FB page. Yes to Health Inc., Yes to Health Clinic, and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Yan, ha? Para update kayo lagi sa atin po mga promos, announcements po natin, nakapost po lahat yan dyan. Ha? At sa mga nagbabalak pong bumisita, pumunta sa atin po mga Yes to Health Wellness Center, ay narito ang atin pong mga address.
2: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256. Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNet. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120. Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo, mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay hatid sa atin ng Santon Plus Coffee Mix. Alam niyo ba ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix ay makukuhanan po natin ng napakayaman na mga isofla bones. Ano ba yung mga isofla bones na yan, mga kaibigan, ha? Ang isofla bones ay tinatawag ng mga phytoestrogen, mga kaibigan, no? Ang isofla bones ay merong iba't ibang klase yan siya, no? Tulad ng genistein, didsin, glycitin. Yan yung mga common na isofla bones kung tawagin, ano? At ito po ay nagbibigay ng hindi matatawaran na benepisyo sa atin pong kalusugan. Ito, Doc, napakahalaga to para sa pagbabalanse ng hormones ng mga kalalakihan at mga kababaihan. sa mga kababayan natin na hindi balanse ang hormones sa kanilang pangangatawan, yung nakakaranas lagi ano, ng iba't ibang problema due to hormonal imbalances. Nako, ay araw-arawin niyo po mga katropa, mga kaibigan, ang pag-inom ng Santone Plus Coffee Mix.
1: Oh, Santone Plus Coffee Mix, isang variant ng ating healthy coffee na ito ay soy base ano.
0: Mm-hmm.
1: Na ito ay isa sa pinakang pangunahing source ng highly absorbable natural protein. Kasi yung protein kasi maraming klase yan, may from animal, mayroong mula sa halaman, and ang isa sa pinakaligtas na proteina na kumbaga tawag natin diyan is class A protein ay matatagpuan mo sa plant base. So yan yung soya. And beside of that, meron talaga siyang mga yung binabanggit mo ano, mga hormone precursor na pwedeng mapakinabangan kung tayo ay dumarating na sa punto, babae man o lalaki, na nagkakaroon ng imbalances.
0: Yun.
1: Oh, so bukod doon yung mga fibers, yung sustansyang mula sa mga halaman na kakibat ng population, particularly yung ating mangosteen and moringa, nagbibigay ng extra boost of nutrients para sa ating enerhiya araw-araw. So, kung magkakape ka na din lamang, piliin mo na yung kape na makapagbibigay sa'yo ng sapat na sustansya para sa araw-araw nating pangangailangan. Kasi yun ang problema ng mga tao ngayon, Dr. Sel.
0: Yes, ha? Kaya sa mga gustong ma-enjoy ang pagkakape at gusto pang magpapasok ng napakaraming mga sustansya sa inyong pangangatawan, eto, piliin nyo po, Santone Plus Coffee Mix. Ito yung tinatawag natin na Friendly Neighborhood Coffee. Ayan.
1: Parang
0: superhero yun. Kasi nasabi natin na friendly. Kasi kahit mga bata, pwedeng makainom. Kahit si Lolo, si Lola, napakaganda pa inumin nyo po ng Santone Plus Coffee Mix natin.
1: May iba nalilito. Kaya linawin natin. Meron tayong tatlong klase ng coffee.
0: Yan, oo.
1: Kasi yung iba, nalilito sila sa mga pangalan ng coffee natin. Yung pinakang senior na coffee natin, yung Santone Plus Coffee Mix.
0: Yun
1: yung Santone Plus Coffee Mix.
0: Yun.
1: Yung ikalawa na coffee natin, specially designed para doon sa mga taong may mahinang buto.
0: Yun, no?
1: At nagnanais ng mas magandang energy level. Yung Premium D3 Coffee Mix. Yun. At yung pinakabago natin, pinakabunso na kape ng Yes to Health, yung Santone Gold Coffee Mix. Yeah. Yun naman yung merong halo ito na active phytochemicals na tinatawag na glutathione at collagen.
0: Yeah.
1: Na meron pang limang herbal extracts na matatagpuan doon sa coffee na yun. Mm-hmm. So yun po para sa inyong kaalaman lang. Kung kayo ho ay bibili na ating mga healthy coffee.
0: Pili-pili lang kayo dyan. Pero Dok, yung iba ang ginagawa. Kino-combine yung mga coffee natin.
1: Depende sa taste preference.
0: Ang nasubukan ko pa lang combination ng Santone Plus Coffee Mix saka yung Premium D3 Coffee Mix.
1: Masarap yun.
0: Sarap.
1: Sarap yun.
0: Yung iba naman, pinapartner-partner nila, ano? So, sa mga gusto makatikim yan, ha? Available na yan sa pinakamalapit
1: na butika. Pero yung nagustuhan ng iba na hindi na kailang haluan talaga ng iba, yung Santone Gold. Yun yung talagang
0: swak na talaga yan sa lasa nila,
1: Ngayon, ang tanong, yung bang Santone Gold, para saan yun swak na swak? O kaya nga Santone Gold, pag tinawag na gold, nasa golden years, 50s pataas. Ito yung kape na para sa mga medyo kailangan na natin ng extra boost sa ating mga kasukasuan, sa ating balat, kalamnan. Mm-hmm. Kumbaga, yung mga nagkukulang dahil sa pagtanda, yun yung sinusuportahan nitong ating Santone Gold Coffee Mix.
0: Yes.
1: Lalo na dun sa mga feeling nila, pumapangit na sila dahil ng balat pumapangit. O kaya lagi na lang silang sumasakit ang tuhod at kung lumakad, ang bagal-bagal na. Dami ng aray sa katawan. Kailangan nyo po, swak na swak sa inyo, Santone Gold Coffee Mix.
0: Yeah.
1: So, kaya iba-ibang preference, iba-ibang kondisyon, merong choices sa Yes to Health.
0: Pili-pili na lang kayo mga katropa. Okay? Yan po lahat yan, ha? Mabibili sa mga butika sa inyong lugar. Pagtanong-tanong nyo na lang po. Ganun din sa ating po mga Yes to Health Clinic. Pwede po mabili. Ito po ang mga napakasasarap at very healthy na mga coffee po na ito.
2: The secret of health.
0: Ayan, dako tayo sa ating po pag-uusapan. Ha? Tatalakayin natin, Dok. Itong isang napakahalaga na kinakailangan na maalaman ng mga kababayan natin. Ano? Kasi marami ngayon, ha? Sa sobrang taas ng mga fuel, sobrang taas ng diesel, sobrang taas ng ng gasolina, halos ayaw nang lumabas. Nakakulong na lang lagi sa bahay nila, sa kwarto nila. Ito, pag-uusapan natin, mahalaga to, ano? Ito ang tinatawag na indoor pollution. Meron palang ganito. Hindi lang pala dyan sa pagpupunta tayo sa mga mataong lugar, sa mga overpopulated na area, mga lansangan na kung saan naghalo-halo mga usok at hindi malaman ng mga kemikal, hindi lang tayo dyan makakakuha ng pollution, mga katropa, mga kaibigan. Meron din palang tinatawag na indoor pollution. Ano nga ba ito, Doc? At ano ang ang impact nito sa ating kalusugan?
1: Nako, tama ka dyan. Kasi yun nga, wala ka namang choice. Kundi kung hindi ka lalabas, sa loob ka lang ng bahay. Ngayon, alam mo, lahat tayo kailangan talaga ng malinis na hangin. Mm-hmm. At para tayo ay mabuhay ng mahaba. Kasi ang we can survive only in just a matter of 5 to 10 minutes without oxygen. O malinis na hangin, ano? We can die. Even yung ating utak ay very sensitive yan sa kawalan ng oxygen. Pero 99% na ating hinihinga nakakasira sa kalusugan at marumi. Totoo yan, ano? Na ang air pollution ang tinuturing po nila na isa sa pinakamalaking banta sa kalusugan natin. Mm-hmm. Actually, tinatawag nga natin itong sabi ng mga pag-aaral, it's a global emergency. Mm-hmm. Nasa 7 milyong tao ang namamatay kada taon dahilan sa air pollution. Mas higit pa itong doble sa namamatay mula sa malaria, tuberculosis at HIV at AIDS combined.
0: Ganun
1: just imagine, ganun karami yung namamatay sa mga sakit dulot ng air pollution. Mm-hmm. At ito daw ang pinakang pangalawa sa nangungunang dahilan ng sakit na mga non-communicable diseases sunod sa smoking. Mm-hmm. Oo, yung air pollution, isa sa malaking public health issue na kinakailangan nating harapin dahil ito ay lumalala ng lumalala, mga katropa. Kaya nga ang mga populasyon sa buong mundo na nabubuhay doon sa mga lugar na merong polluted na hangin ay binigyan ng World Health Organization sila ng warning and anything that they can do to prevent further health issues because of yung talagang air pollution. Pupunta ka sa mga lugar kung saan mahangin, maraming sasakyan, mas mataas sa mga cities. Saka sa mga industrial areas na kung saan ito ay pwede mong makuha yung air pollution. Pero hindi doon natatapos yun, mga katropa. No? Mm-hmm. May mga invisible particles na nagpe-penetrate sa ating cells, sa mga organs sa ating katawan. Sa pamamagitan ng ating baga, pumapasok ito sa ating dugo, papunta sa utak, na nagiging dahilan ng napakaraming paghihirap sa sakit, gaya ng asthma. O yung stroke pala is also related din ito sa air pollution. Pati heart attack, cancer at yung dementia. So hindi lang matatanda, pati mga bata na apektuhan ito. Ha? At ito yung tinatawag na indoor air pollution. Mm-hmm. So ang fresh air natin, hindi lang naglilinis ang bagayan. Ito rin ay nag-boost ng ating mood, nagpapababa ng ating heart rate, nag-i-increase ng energy, at nag-i-improve ng digestion. Kaya pala pag nasa Tabindaga tayo, na kung saan, sabi sa pag-aaral, ang mga lugar na malapit sa gubat, malapit sa dagat, ang may pinakang the best rate ng oxygen. Yes. Kaya nga sa bansang Canada at sa bansang Europe, meron silang tinatawag na nature therapy, PARX, short for Park Prescriptions, isang wellness initiative in partnership sa isang organization, yung BC Parks Foundation, na doon ini-encourage sa mga healthcare professional na mag-prescribe ng time in nature para ma-enhance yung physical and mental health ng kanilang mga pasyente. Kasi ayon sa kanilang pag-aaral, Doc Misael, being active daw sa nature is scientifically proven na may positive effect sa ating katawan, sa ating puso, sa baga, sa immune system, and sa psychological benefit, especially mga may stress, na hindi mo na maintindihan paano maputol-putol yung stress mo, ito palang pagpunta doon sa mga lugar na may mataas na oxygen percentage, malaking tulong sa buong katawan
0: natin. Dapat sa atin, Doc, meron na rin ganyang prescription, ha?
1: Actually, matagal na. Minsan, may mga doktor na, may asthma ka, hindi ka gumaling-galing. Iyaano nila na tumira kayo sa isang lugar na tabi ng dagat. May mga ganun na talaga. Kasi proven naman yan scientifically.
0: Beyond talaga medicine. Malaki ang contribution nila.
1: Kasi kahit kumakain ka ng healthy, hinihinga mo naman polluted air.
0: Nako.
1: Talagang matindi yun. Ngayon ang tanong, ano yung indoor air pollution? Ang household air pollution, ito yung nagdudulot ng mga major non-communicable disease gaya ng binanggit ko kanina. At isa na ang obstructive pulmonary disease, mm-hmm, chronic obstructive pulmonary disease at lung cancer.
0: Mm-hmm.
1: Yan. So, maraming pinagmumulan nito, ano? Unang-una, yung mga technology, like yung paggamit ng ginagamit natin, yung mga pangluto natin, ano?
0: Mm-hmm.
1: Yung mga biogas, natural gas, alcohol fuels, ay meron yang ano eh, meron yang level of emission targets, mm-hmm, ng WHO guidelines. Meron talaga sila kasi yung mga ano pala niyan, mga byproducts na mga ginagamit natin, mga sinisindihan natin, lalo sa loob ng bahay, kung kulong ang bahay mo, can increase air pollutants sa inyong katawan. Okay, mayroon tinatawag na biological pollutants, kasama ng mga bakterya, mga molds, especially kung hindi ka naglilinis ng kasulok-sulokan ng bahay
0: mo. Malikabok, nandiyan sa bahay natin.
1: Oo, yung mga viruses, yung mga buhok ng mga hayop, di ba, na inyong inaalagaan. Yung mga dust mites, yung mga ipis na hindi mo nakikita pero namatay na sila, mm-hmm, tapos yung kanilang mga katawan na tunaw, naging powder na humahalo sa iyong hangin. Yan, yun yung isa sa problema, no? Yan yung mga pets natin, okay lang mag-alaga pero kinakailangan daw ay maging ano tayo, maging maingat at mas sanitize yung lugar na kung saan meron po tayong mga alaga. Isa kasi yun sa mga cause ng indoor air pollutants, mm-hmm, based on study. Ganon din yung mga molds. Kaya dapat ang ating mga bahay, halimbawa nag-ano ka, naglilinis ka, talagang yung mga lugar kung saan madalas dumpy, nilinisan mo yun. Kasi nagre-release pala ng toxin na sa hangin yung mga mold na yan. Pag na-inhale mo yan, talagang magkakaproblema ka. Tapos yung mga ginagamit nating lutuan. Binanggit dito yung mga indoor ito ha, yung setting.
0: Mm-hmm.
1: Kasi okay lang sa labas eh, yung may fresh air. Paggamit nung, di ba yung traditional, yung mga kahoy. Pero ngayon, kung gumagamit ka nung, halimbawa sinisindihan mo yung mantika, mm-hmm, para gawin mong fuel, mm-hmm, indoor. Tapos sinisindihan mo yung change oil.
0: Mm-hmm.
1: May mga kalan ngayon na di...
0: Mga used oil.
1: Mga used oil ang ginagamit nila. Isa yun sa itinuturong malaking risk kapag, mm-hmm, ginagamit mo ito sa loob ng bahay. Kasi yung pagsunog pala nun,
0: mm-hmm,
1: nagbibigay, nag-i-emit sa hangin ng toxic fumes na hindi mo na mamalayan, dahan-dahan sumisira, mm-hmm, sa iyong baga at sumisira sa iyong, para ka naninigarilyo din, mm-hmm, ng nasa more than 3 times pa ng effect nung nung smoking.
0: Kahit nga Dok, di ba, pag nagluluto tayo na may mga mantika na mga ano, mm-hmm, na mga lutuin, nagigisa tayo, di ba, umuusok, mm-hmm, yun. Yung mga usok nun, kumakapit dun sa mga ano, mga lutuan, yes, at dun sa iba't iba pa, pagka matagal-tagal na hindi mo nalinisan, talagang
1: na.
0: Parang mga naglalangis talaga, Dok.
1: Oo, totoo 'yan. Tapos napakarami, tapos pag ang amoy ng hangin, medyo, mm-hmm, hindi maganda, magi-spray tayo ng mga tinatawag nating mga pampabango ng hangin. Which is doon lang umiikot-ikot 'yon.
0: Mm-hmm.
1: So napapalitan ngayon yung amoy na kulong, mm-hmm, ng amoy na mabango.
0: Mm-hmm.
1: Which is according to study, hindi magandang option, mm-hmm, kung gusto mong maging healthy ang baga mo.
0: Kumbaga yung amoy lang napapalitan, pero yung mga pollution, yung nandun,
1: lason, nandun pa rin. Kaya kung titignan natin mabuti, if we want daw ng ating baga ay maging, mm-hmm, healthy, we need to make our houses, yung mga design ng bahay natin, na talagang nakakapasok ang hangin,
0: mm-hmm, mm-hmm,
1: nakaka-freely, lumulusot ang hangin, at ang ating gagamiting pang na fuel ay hindi yung mga sinasabi nilang napakataas na mga emission ng nakalalasong fumes, mm-hmm, no? At ito ay dapat yung lutuan natin, mas better ilagay natin sa isang lugar na ventilated, mm-hmm, o kaya naman ay gumamit tayo exhaust.
0: Mm-hmm.
1: Ayun na ginagamit for us na hindi talaga directly ma-inhale yung mga kasi minsan walang choice eh. Yung mga kababayan na mahal ngayon ng gumagamit sila ng alternative solution, lalo alam mong yung LPG,
0: mm-hmm,
1: ang tindi ng presyo, pataas ng pataas yung presyo, so mapipilitan silang gumamit ng mga iba pang mga pamamaraan para makatipid. Pero paalala lang na kung kayo ay may asthma o meron kayong iniindang problema sa lungs at tatingin nyo lumalala kahit anong gawin, tingnan nyo kung yung ginagamit yung mga panluto. Tingnan nyo yung environment sa loob ng bahay ninyo. May mga dump area ba dyan? May mga lugar ba dyan na hindi nalilinis? May mga pets ba kayo na kung saan umiihi, dumudumi na hindi nyo namamalayan? Meron bang gumagamit ba kayo ng matatapang na kemikal sa inyong bahay? Yun ang inyong titingnan mabuti. Kasi even yung mga materials na ginagamit mo, mm-hmm, yung mga asbestos, formaldehyde, and lead content ng mga materials na ginagamit natin ay nakalagay sa list ng mga delikadong materials that will emit indoor air pollution. So sa madaling salita, ito isang paalala lang kasi alam mo, dumarami na dumarami sa ating bansa ang mayroong seryosong problema sa baga. Na ito ang isa sa pinakang parang natatagong cause na hindi napapansin kasi parang harmless naman eh. Pero hindi natin alam yung pala yung nagtitrigger ng paglala ng isang karamdaman. So kahit na anong inom natin, halimbawa nagiinom kayo ng Santon Plus Gold, nagtataka kayo, ba't kaya hindi nag-i-improve yung lungs ko? Eh, umiinom naman ako ng Santon Plus Gold. Meron palang nagiging, nagtitrigger yung environment sa loob ng bahay natin that give us yung environment na polluted. Di ba? Akala mo nasa loob ka na ng bahay, ikaw liras na. Sa isang pag-aaral, nasasabi nila na mas sigit ang panganib sa loob ng bahay sa pollution kasi kulong. Kumbaga, naka-concentrate.
0: Oo.
1: Kumpara mo sa labas.
0: Lalo na doon kung walang ventilation yung bahay niyo.
1: Yes, tama ka. Marami talaga ngayon bahay na walang ventilation. Alam mo kung bakit? Bukod sa meron na silang grills, may screen, may kortina, kasi iniiwasan nila yung magnanakaw.
0: Yan na nga,
1: oo. Hindi katulad noon sa probinsya, bahay kubo, ditukod lang eh.
0: Oo nga.
1: Tapos pawid lang. Tapos ang kawayan yung ano mo, yung sahig mo, para yung hangin lumulusot.
0: Lusutan talaga.
1: Di ba ngayon, iba na ang design ng bahay. Oo. Talagang dinesign for security purposes na halos walang makakalusot kahit hangin. Na fresh, hindi nakakalusot. Di ba? Kaya i-consider nyo mga kaibigan, mga katropa, na ang indoor air pollution ay pwede nating ma-resolve. Depende sa ating choices. Yan. Pinapaalala lang natin na ito ay isa sa hidden problem na itinuturing ng global health emergency. Yung pagkakaroon ng problema sa baga dahilan sa hindi lang yung air pollution sa labas, kundi yung indoor air pollution.
0: Kaya sa mga kababayan natin, lalo na Dok, yung nag-aalala at yung nababahala at nagtataka bakit kaya ilang linggo na tong ubo ko, ilang buwan na tong ubo ko hindi nawawala-wala. Yan po yung mga possible na mga dahilan at mga factor kung bakit nanghihina ng gusto ang atin pong baga, mga kaibigan, ha, na halos hindi natatanggal yung mga problema natin sa atin pong respiratory tract. Ano natin yan? Kumbaga, bigyan natin ng pansin. Yung mga small, small things, dahil yan ay maaaring pag nag-ipon-ipon ay magdulot ng matinding banta sa atin pong kalusugan, ha? Kaya bukod sa pag-inom ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade ng mga produkto, gaya ng Santon Gold natin, Dok, makakatulong naman yan ng malaki para sa ganito pong mga problema sa atin pong respiratory tract, o gano'n rin yung atin pong Santon Vitamin C, isa sa pampalakas ng atin pong baga, at ang atin pong Premium D3, ay sikap natin C2-8, na natitingnan natin kung ano yung mga bagay-bagay na nabanggit ni Doc kanina na maaaring makapag-contribute sa pagkakaroon ng ganito pong mga problema. At yun nga, Doc, isa sa mga prescription. Lumabas naman tayo.
1: Park. Park prescription.
0: Park prescription.
1: Ibig sabihin nature.
0: Hindi lang basta outing yan, mga kaibigan. That is for our health.
1: Tama. Kaya ang pinakang the best talaga na kapag sa tingin mo ikaw mas lagi nang nai-stress, ano nang nangyayari sa kalusugan mo, kahit one day, two days.
0: Yan,
1: During the weekend, punta ka sa isang lugar na talagang sigurado. Ang pinakasigurado talaga, bandang bundok at gubat at saka dagat.
0: Dagat.
1: O yung sa dagat naman, very good yan for respiratory problem. Kasi yung hangin sa dagat pala, meron na siyang minerals.
0: Taas ng minerals.
1: May minerals na siya. Tapos pag nagbabad ka pa sa dagat ng mga isang oras, yung skin mo mag-absorb ng mga minerals na kung saan kulang siya.
0: Napaka-healthy para sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan, ha? So, yan. Ang atin pong health tips na rin para sa mga kababayan natin na laging hinahapo, laging inuubo, hindi mawala-wala yung mga problema sa inyong pong respiratory tract. Ito po yung mga magandang gawain para po sa inyo, mga katropa.
2: The secret of health.
0: Ano, Dok? Napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pa mensahe, Dok, sa ating pong mga tagapakinig.
1: Siyempre, thank you very much sa ating mga katropa. At sana po yung nakapag-iwan kami sa inyo ng mga mahalagang information. Paano tayo maging healthy? Lalo na yung baga natin. Napaka-importante niyan. Paano natin ingatan sa tulong po ng fresh air. At siyempre, sa tulong din ng ating pong mga dekalidad. agad na produkto. Maraming salamat po. Ako po si Doc Algie Bakla mula sa Yes to Health. Malusog na araw mga katropa.
0: Thank you so much, Doc. At maraming maraming salamat sa lahat ng mga kababayan natin dyan. Lagi nakantabay at lagi nakikinig sa atin pong programa. Kaya na rin sa lahat pong tumatangkilik ng atin pong mga produkto. Maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa ngalan po ni Doc Remilito, oy, atin pong CEO. Ito po yung link ko, Doc Michelle Hinas, nagsasabing if you eat rightly, you don't need a doctor. But if you eat wrongly, no doctor can cure. Ayon po laging dalangin ang Panginoon nawa na siya ang patuloy ng kapagaling at magkapalakas ng atin pong pangangatawan. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
2: The Secret of Health. Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
4: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Santone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Ang Santone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
5: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
2: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
2: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
11: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
4: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
10: mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
12: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
13: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
14: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
13: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
15: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
16: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
17: XFM.
18: XFM.
19: FM.
20: Mga katropa, XFM!

0: XFM Time 6:09 ng umaga.
1: Ito ang tunay na pagbabalita sa radyo. Anuman ang kaganapan, anuman ang pangyayari sa inyong kapaligiran, kompleto, detalyado, mapapakinggan sa Express Balita.
0: Headlines. Dating Pangulo ng Puerto Princesa Bill Homeowners Association nagpaliwanag sa isyo ng collection at liquidation. Headlines.
2: Mayroon recorded po yan lahat, yung advance monthly dues. Ipakita ko po sa inyo lahat.
3: Dating treasurer at auditor ng Puerto Bill Homeowners Association, hinabon na dating presidente sa isyo ng koleksyon.
4: Kaya po gusto ko nang magkaroon kami ng assembly meeting para maipaliwanag ko sa mga membro.
5: Bakit daw ganun pa rin mga bayari nila sa social housing na samantala na bumibigay naman sa kanya ng pira?
0: Presidente ng Homeowners Federation Incorporated sa lungsod ng Puerto Princesa, iginit na hindi dapat mangolekta ang isang presidente sa isang asosasyon at treasurer lamang. Dapat na humawak ng mga pera na binabayad ng mga miyembro.
6: Treasurer lang ang dapat na mangolekta, humawak at magtago ng pera.
0: Headlines.
3: Sa Balitang Nasyonal, mahigit 141,000 na POBs inaprubahan para sa 10 pesos per liter fuel discount subsidy.
0: Headlines. Sa Balitang International, di lang na mga nasawi sa Ebola outbreak sa Congo, pumalo na ho sa 100.
3: Headlines. At sa ating Balitang Sports, Alex Yala, sinalo sa first round International de Strasbourg.
0: Headlines.
1: Mabilisan man ang takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami. Para sa inyo mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Buenos dias, Pilipinas! Umaga ho ngayon ng Miyerkules, May 20, 2026.
3: Ito ang Express Balita sa Umaga. Tayo ay live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
0: Sa bayan ho, napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong Palawan.
3: Kami rin po ay napapakinggan sa anumang bahagi ng mundo sa pamagitan ng XFM radio app sa inyong mga Android phone.
0: At live din po tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Mga katropa, ako ang inyong magiging tagapagbalita ngayong umaga. Ako si katropang Gerald Galles.
3: At ako naman si katropang Mike Escote.
1: Mula sa 104.7 XFM Broadcast Center Palawan, narito na ang maiinit na balita mula sa labas at loob ng bansa. Express Balita. Express Balita. Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Express Balita sa Umaga.
0: Mga katropa, dako na tayo sa detalye ng ating mga balitang lokal.
1: Express Balita sa Umaga.
0: Nagpaliwanag ho ang dating presidente ng Puerto Bill Homeowners Association sa Purok Malongko sa Barangay Dinigiban kaugnay ng mga reklamong may kinalaman sa collection at liquidation ng samahan. Ayon sa dating presidente na si Jeline Cordero, na karaang taon ay humiling siya sa dating treasurer na i-turn over sa kanya ang lahat ng liquidation report, ngunit tumanoy hindi ito na ibigay. Sinabi rin ito na ilang beses niyang pinagawa ng ulat ang treasurer. Hinggil sa mga nagbayad ng contribution, ngunit wala umanong may pakitang dokumento. Iginiit at ginito ho ng dating presidente na noong 2015 nang siya ay maupo sa posisyon ay zero balance umano ang asosasyon dahil sa mga naiwang obligasyon mula sa dating mga opisyal. Ayon pa dito, siya umano ang nagbayad ng lahat ng buwis ng samahan, kabilang ang halagang 443,080 80 pesos mula ho noong 2010 hanggang 2026 para sa humigit na 266 na miyembro. Dagdag pa nito, mabuto mano sa 883,977 ang naging koleksyon ng asosasyon mula ho 2018 hanggang 2025. Inamin din niya na siya ang nagbayad ng buwis noong 2025 at siya rin ang naningil ng advance na 1,000 pesos monthly dues. Igirid din ang nating opisyal na lahat ng kolektang nakolektang bayarin ay may record at kaukulang resibo. Natanda ang umaniho ng reklamo mula sa ilang residente ang umano'y koleksyon ng bayarin nang walang ibinigay na resibo sa loob ng Puerto Bill Homeowners Association. Patuloy namang inihintay ang pahayag ng iba pang dating opisyal kaugnay sa isyo.
7: Express! Express! Balita sa umaga!
2: Yes po, sir. Mayroon recorded po yan lahat, yung advance, monthly dues. Ipakita ko po sa inyo lahat. Dito po yan nakasama lahat sa record. Nandoon po yan sila nung assembly namin. Nakita po, nakapost po lahat yan kasi nung nag-general assembly kami noong April 18, assisted po kami ng city government. Nandoon po si, in-assess kami ni Ma'am Nancy Pedrosa.
7: Ma'am.
0: Yan ho ang tinig ho ng dating presidente, Jilin Cordero.
7: Express! Express! Balita sa umaga!
0: Yan po ang balitang hatid sa inyo ng Santon Plus Gold. Ito ho'y marami ng natulungan na gumaling. Iba't ibang karamdaman, ito po ay dahil sa kanyang mabibisang sangkap tulad ho ng mangustin, ng palaya, malugay, garlic at spirulina. Kaya subukan mo na rin ang pag-inom ng Santon Plus Gold. Ito po'y mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at sa lalawigan ng Palawan.
7: Express! Express! Balita sa umaga!
0: Choy, siya ang nagbayad?
3: Nagtataka tayo eh, kasi dapat ang nagbabayad yung treasurer.
0: Dapat?
3: Dapat treasurer. Dapat treasurer lang maungulit, ha? Treasurer tayo yung magbabayad.
0: Teka, yung pera na ito ay galing sa koleksyon o sarili niyang pera?
3: Ang pagkakaya unawa ko nga eh, parang sinasabi niya eh, parang siya... Although wala siyang sinasabi na nakabuno siya, pero parang ang dating kasi parang ganun, di ba?
0: Oo, siya umano ang nagbayad ng lahat ng buwis ng samahan. Baka siya lang yung nautusan na magbayad o baka naman... Kasi kung galing sa kanya, aba, ay kahit na ako milyonaryo, bibitaw ako ng ganito.
3: Oo, kaya
0: 443,000 pesos. Oo. Malapit na magkalahating milyon, ikaw
3: kaya
0: lang galing sa bulsa mo. No way!
3: Hindi diba? Pinapayagan yun ganun. Hindi pinapayagan na mag-abono ka.
0: Oo. Kasi dapat manggaling sa loob.
3: Oo, dapat manggaling sa loob. Kasi ang ano lang yan dyan kasi, ang dapat kasi, ako talaga, sinabi ko na yan sa kanila noon pa.
0: Sinabihan mo na yan ha, dati pa.
3: Lahat ng mga presidente nung meeting namin sa ANA Plaza Hotel, sinabi ko na sa kanila lahat, pag ikaw ay presidente, huwag kang hahawak ng pera. Dahil ako naniniwala, kapag ka ang pera na sa presidente, tiyak may korupsyon talaga dyan.
0: Masisilaw, parang ganun.
3: Masisilaw ka talaga dyan.
0: Biray mo yung koleksyon nila, oh. Malapit nang mabot din ng 1,000,000, nasa 883,977 pesos. Malaki.
3: Kaya nga, tsaka ayan eh, tax kasi yan eh, pambayad sa tax.
0: Pero sabi, nagbibigay naman daw siya ng resibo.
3: Yung resibo ng asosasyon.
0: Oo.
3: Dapat, may babalik kasi yan, Choy, yung resibo galing sa City Hall.
0: City Hall.
3: Oo, kung hala, may resibo ka na binigay yung para sa tax.
0: Oo.
3: Pag nagbayad ka sa City Hall, may babalik yan na resibo.
0: Yun.
3: Dapat doon, ipakita niya doon sa pag nagpa-general assembly siya, ito yung binayara natin, no?
0: No.
3: Sa City Hall, oh.
0: Ayun.
3: Ito.
0: Transparency.
3: Pero ang ano talaga dyan, dapat ikaw presidente, hindi kayong manguligta. Hindi ka naman, hindi mo naman trabaho yun eh.
0: May treasurer ka.
3: Tsaka nakalagay talaga sa batas, sa 9904, Magna Carta for Homeowners Association, naka-define doon, ano trabaho ng presidente? Ano trabaho ng treasurer?
0: Doon makikita, doon. May... Bawat opisyal ay mayroong function.
3: May function. Sa 2024 IRR ng Republic Act 9904. Dati 2021, na-revise na yan.
0: Oo.
3: 2024 na. So, titingnan mo lang doon eh. Ano ba trabaho ko? O, diba? At nakalagay doon, sa batas, hindi pa pwede ang presidente siya rin maging treasurer. Bawal yun.
0: Bawal.
3: Bawal yun. Presidente ka, ito ang trabaho mo as president, nandun ka lang. Treasurer ka, ito ang trabaho mo, mga alaga ng ano.
0: Mm-hmm.
3: Dapat, ang lagi kong pinapayo, Choy, sa mga homeowners na tayo po yung presidente ng federation, transparency and accountability. Dapat may transparent ka talaga. Ito yung babayaran at alam mo yung mga ang problema kasi dito.
0: Oo.
3: Sila-silang mga officer nag-away eh.
0: Doon ka ang problema.
3: Doon ang problema. So sila-sila yun ang naging problema. Hindi na sila magkasundo.
0: Mm-hmm.
3: Kaya nga ganito ang ginagawa namin yan eh. Ang pinapayo ko din sa mga homeowners, yung treasurer mo, secretary at auditor mo, appointed. Sa amin kasi, appointed, Choy. Kasi okay. Nakita ko na yan ang problema. Halimbawa, hindi wala ka ng tiwala sa treasurer mo.
0: Oo.
3: Kayong board, wala ka ng tiwala sa treasurer mo. Mag-pass kayo ng resolution, halimbawa, in-appoint ninyo. Yun ang kagandahan, pag-appointed yung treasurer mo eh.
0: Mm.
3: Pwede mo siyang palitan agad through resolution.
0: Oo, kasi hindi naman siya in-elect.
3: Hindi naman siya in-elect.
0: In-appoint lamang.
3: Oo, siya in-appoint lang. So, kasi, siyempre, ikaw presidente, gusto mo, trusted mo yung treasurer mo, trusted mo yung secretary mo, yung auditor.
0: Oo.
3: So, sa akin, sa principal na tayo presidente ng Principal Siksikan ng Monarchs Association, in-appoint lang yun. Through resolution. Siyempre, yung resolution ng board, inaprobahan din ng General Assembly. At pagka nagka-problema, halimbawa, problema either secretary, treasurer, palitan mo. Through resolution din. Pag elected kasi, medyo may batas yun eh. Mahaba ang proseso, paano mo siya alisin. So, hindi basta-basta.
7: Express Balita sa Umaga.
3: Samantala sa kaugnay na balita, hinawan po na dating treasurer ng Puerto Vale Homeowners Association sa Purok San Francisco sa Barangay Tinigiban, si Elma Simbahon, ang dating presidente na si Jelen Cortero, kaugnay sa usapin sa koleksyon at liquidation ng samahan. Ayon kay Simbahon, kung may mga membrong nagbayad umano sa dating presidente, ay dapat itong may pakita o pagbatukoy kung sino-sino ang mga nakapagbigay ng bayarin. Sinabi rin ito na hindi umano na irepresenta sa kanya ang mga resibo at dokumento hinggil sa mga koleksyon ng samahan. Dagdag pa niya, mula 2023 hanggang 2025 ay wala umanong naipapasang liquidation report at walang na-turnover sa kanya ang dating presidente sa tuwing nangungulikta ito ng monthly dues. Sinabi ni Simbaho na mayroon umano siyang hawak ng mga record ng asosasyon, ngunit hindi ito naipapakita sa mga membro dahil wala umanong naisasagawang pagpupulong. Dahil dito, hindi umano naipapaliwanag sa mga residente ang mga naging gastusin at bayarin ng asosasyon sa financial report.
7: Express Balita sa Umaga.
4: Opo, kaya ko pong yung record ko, ipakita, ipaano ko po sa inyo.
8: Sige.
4: Sa lahat ng membro. Kaya po gusto ko nang magkaroon kami ng assembly meeting para maipaliwanag ko sa mga membro.
8: Yung nakaraan ba hindi na ipresenta ito? Yung nakaraan na meeting?
4: Hindi po.
8: Oo, yung nakaraang meeting, hindi na ipresenta itong mga resibo na ito? Yung nagkaroon kayo ng eleksyon, nagkaroon ng interim, wala, hindi na ipresenta ito? Yung kapirahan?
4: Hindi po.
3: Yan po ang tinig ni Elvama Simbahon, ang dating treasurer.
7: Express Balita sa Umaga.
3: Yan ang balita atin sa inyo na numero 1 vitamin C sa bansa. Ito ang Santon Vitamin C. Ito ay pumasa sa pagsusuriin ng FDA na may kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao upang tayo ay hindi magkasakit. Ang Santon Vitamin C ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
7: Express Balita sa Umaga.
0: Mabigat, Choy, dahil noong mula pa 2023 hanggang 2025, wala raw na maipakita, walang naipapasang liquidation report, at wala rin daw na i-turnover sa kanya yung pong dating presidente. Kasanga-sanga na tuloy yung problema nila.
3: Yan ang problema. Actually, ang may problema ay mga officer eh. Silang dalawa dito yung problema.
0: Sa kanila rin dalawa.
3: Sa kanila rin eh. Kasi hindi sila magkasundo, di ba? So, yung collection, bakit din siya pumayag na manghulikta yung presidente Di ba, sabi niya din, kinukuha yung pera sa kanya sa panayam ni Kaluwi. Hmm. Bakit ka papayag na ibibigay mo sa presidente yung koleksyon?
0: Oo.
3: Di ba? Manindigan ka, hindi. Bakit mo ibibigay? At saka, walang resolution eh. Walang hindi kayo nag-meeting eh.
0: Oo.
3: O, bakit mo ibibigay doon sa presidente? So, sa simba, hindi ka papayag?
0: Simbaho naman, sabi, meron siyang hawak na record.
3: Ay, kasi nangulikta rin siya eh.
0: Nangulikta rin siya.
3: O,
0: yun. So, may hawak siyang record. Yun lang hindi na ipakita sa mga miyembro dahil wala rin na isasagawang mga pulong.
3: Yun.
0: Mabigat. Dapat meron talaga kayong buwanan sana yung yun, monthly talaga na meeting, di ba?
3: Doon kasi sa bylaws, ito yung general na bylaws, Choy. Kasi yung mga homeowners association, Choy, halos nung mga nakaraang mga panahon,
0: oo,
3: halos pare-pareho lang yung bylaws. Kasi yung nagbuo ng mga association na yan, halos ano lang, ilang opisina lang, Choy,
0: ilang
3: na naghiwa-hiwalay.
0: Oh.
3: Dati, isang mag-isang grupo lang yung mga originator, naghiwa-hiwalay. O ilan lang yan sa group. Ilan lang yan, mabibilang mo lang yan, Choy.
0: Hindi
3: yung bylaws, Choy, kopya-kopyahan lang. O kakapi lang doon sa kabilang association. Kasi lalo na pagka yung originator ay isa lang din yung hawak.
0: Pasok doon, merong na monthly meeting na nakalagay.
3: Ang nakalagay doon, Choy, ay
0: quarterly
3: yung mga
0: monthly,
3: yung mga board of directors. 'Yun ang merong monthly meeting.
0: Okay, mga BOD.
3: Yung doon ha? sa annual lang nakalagay doon eh.
0: Annual.
3: Annual meeting or special meeting.
0: Oh, pero in general 'yan.
3: Oh, in general
0: mga member.
3: Oh,
0: so annual
3: may
0: meeting,
3: annual
0: pala
3: meeting ka kasi. Ay, yung annual meeting, required yun eh. Kasi
0: oo,
3: kailangan mo na annual report. Sa disood, required yun. Pero dapat, siyempre, dapat magkaroon kami. Ang ginawa namin, no, nung marami pa problema yung Prince Bill noon, nagma-monthly meeting kami.
0: Monthly meeting?
3: Oo. Pero nung medyo lumuwag na ang sitwasyon,
0: oo,
3: quarterly na.
0: Yan, oo.
3: Quarterly na.
0: Maganda rin yan yung monthly at quarterly. Kaysa
3: oo,
0: sa annual, masyadong matagal nun.
3: Matagal yung annual.
0: Oo.
3: Kaya, tsaka, ang hirap ang hirap nun,

0: auditor.
1: Dapat.
0: Kumbaga, masyado na, tire-report mo na lang sa tao.
1: Tire-report mo na lang. Nagtama na kayo. Kung ano man yung findings ng ano, sa amin kasi sa principal noon, merong nire-require namin yung auditor ng findings and recommendation. So, meron siyang findings. Tama ba yung treasurer? Tama ba yung ano niya? Ano yung nakita niya? Anong recommendation niya?
0: Oo, dapat ganun, no?
1: Tapos ngayon, pag may quarterly meeting ka, quarterly din yung audit.
0: Mm-hmm.
1: So, maganda yung ano mo. Yung makikita ng mga tao, kung saan talaga nasusundan nila, kung saan talaga napupunta yung ginagastos.
0: Yan, napaganda. O baka hindi lang ito ha. Baka mayroon pang ibang mga homeowners association na nakakaranas din ng mga ganitong mga problema. Sana may ayos. Pag-uusap lang din naman yan. Kailangan nyo lang magkaisa, magkasundo. Kailangan lang kung kayo ay hiwalay ang direksyon na tinutungo, wala mangyayari niyan. Labo-labo talaga kayo niyan.
1: Correct. At ang ano talaga dyan, kung ano yung trabaho mo, diba, ikaw ay treasurer, presidente, BOD, kung ano yung trabaho mo, yun ang tatrabahuin mo.
0: Oo. Walang tapakan.
1: Oo, walang tapakan.
2: Express Balita sa Umaga.
0: Samantala, nagsalita na rin ho ang dating auditor ng Puertoville Homeowners Association sa Purok Malumco sa Barangay Tinigiban na si Elmer Tabangay, kaugnay ng isyo sa koleksyon at financial report ng samahan. Ayon kay Tabangay na nagsilbing auditor noong 2015, hindi umano nagpatawag na pagpupulong ang dating presidente ng asosasyon kahit noon pa man. Sinabi rin ito, hindi umano ipinaliwanag sa mga miyembro kung saan napunta ang mga nakokolektang bayarin at wala umanong transparency sa pamamahalan ng pondo. Dagdag pa niya, wala rin umanong naging pahayag, uulat hinggil sa kabuuhang gastusin po ng asosasyon. Dahil dito inamon po ni Tabangay, dating presidente, na maging transparent at ilabas po ang kompletong record upang may pakita kung paano na gastos ang perang nakolekta mula sa mga miyembro ng Homeowners Association.
2: Express Balita sa Umaga.
3: Kasi nung time na siyang binilagay na presidente dyan, ang totali dyan, ako rin ang auditor. Nung time na naging presidente siya noong 2015, minsan hindi man lang nagpa-audit yan at walang nilalatag ng mga resibo na kung saan ginagamit yung tira ng mga tao rito na nakatira.
4: Okay.
3: Yan ang totoo talaga dyan, Sir Louis. Ngayon, siyempre, abang tumatagal, yung mga tao, nagkakaroon ng knowledge, bakit daw ganun pa rin mga bayarin nila sa social housing na samantala na bumibigay naman sa kanya ng pira.
2: Express Balita sa Umaga.
0: Tinigunan ng dating auditor, Elmer Tabangay.
2: Express Balita sa Umaga.
0: May hamon ha, doon sa dating presidente.
1: Pero dapat nag-audit siya sa treasurer.
0: Walang may audit daw eh, nung mga nakaraang taon eh, dahil walang namang pinapakitang record. Wala rin daw pagpupulong na nangyari.
1: Choy, pag nag-audit ka, ilagay mo, nag-audit ka, tapos ano findings mo? Kung paano findings mo doon, wala ipinakita si presidente. Anong recommendation mo? So, kung kaya yung treasurer, in-audit mo. Ngayon, sinasabi niya kasi sa social housing. So ngayon, kung nagbayad ng mga tao, sa treasurer kasi yun, Choy, magbabayad, Choy.
0: Okay, treasurer.
1: Hindi sa...
0: Mismong sa city treasurer's office?
1: Pag kasi, alam mo, kasi kung 3,000 pataas, doon ka, pwede kang magdiretso sa Social Housing Finance Corporation. Bayad mo sa monthly amortization ang tawag doon. Okay. Bayad sa lupa.
0: Oo.
1: May papipirmahan kang form, either kay presidente or kay treasurer.
0: Ayun.
1: Ngayon, kung yung 500 lang, hindi umabot ng 3,000 or ngayon nga 1,000, binaba na sa 1,000 eh. Pwede ka na magdiretso ng 1,000.
0: Baba na lang.
1: Ngayon, kung mga 400 kasi ang monthly niyan, Choy, ano lang eh. Hindi ko alam sa Puerto Bill, pero mataas na dyan ang 500. Kung yung isang buwan lang yung babayaran mo, dadaan ka talaga sa treasurer. So, treasurer ang mag-collect niyan. Ipunin niya yan, tapos ibabayad niya sa Social Housing Finance Corporation. Babalik yan, Choy. May resibo yung social housing.
0: Oo.
1: Malapad yun, Choy, malapad. Nakalista doon yung ano yun,

0: resibo mo yun. Ngayon, kailangan si treasurer, ibabalik niya, ibibigay niya yun doon sa membro. O ito, nakatibaya na talagang naibayad yung pera doon sa social housing. Pag walang bumalik ng ganun, kabahan ka na. Ikaw, membro, pag walang bumalik ng ganun na resibo galing social housing, kulitin mo si treasurer mo. O saan na punta yung binayad ko?
1: Daman.
0: O, di ba? Yun ang ano doon. Yun ang doon sa financial records, isa sa karapatan ng mga membro ay humingi ng financial records kahit na ikaw ay delinquent pa. Kahit na ikaw ay na-declare delinquent, karapatan mo maghingi ng financial records. Yun siya yung nakalagay doon sa 2024 IRR ng Republic Act 9904. Pero itong auditor, dapat nag-audit ka. Mag-ano ka talaga, gawa ka ng audit report mo. At surprise yan, Choy.
1: Surprise
0: yan. Ayun. Yung auditor namin, walang schedule yan. Pagpunta siya kay treasurer, bigla yan mag-audit yan.
1: Higa ka ng mga record.
0: Higa ng record.
1: Pacheck, patingin ako ng mga record.
0: Patingin ako ng mga records
1: audit
0: mo.
1: Audit natin kagad-agad.
0: Kaya, misa nga, ang audit sa amin, tumatagal ng 2 araw. Kasi, hanggat hindi nagtatali, hindi ay bumabangga, matindi yung auditor ramen . Hindi papayag yun ang ano. So dapat ganon, pagka-auditor ka, with all due respect kay Sir Elmer Tabangkay, so kaibigan naman natin yan, dapat nag-audit ka pa rin. At magawa ka ng report mo na kung ano man yung nakita mo, kung wala man siyang ano, gawa ka pa rin ng report mo na pumunta ka doon kay treasurer, or kay actually ang in-audit kasi
1: nag-audit ako pero wala akong na-audit, parang ganun.
0: Ganun, gawa mo ng report para meron kang dokumento.
1: Kasi sabi niya dito wala may nakapag report at wala rin daw patawag yung presidente ng mga pagpupulong at saka ilang asosasyon.
0: Kung walang patawag ang presidente, Choy, silang mga board pwede naman silang mag-call. Merong ruling na gano'n na hindi nagpapatawag. Pwede kang isa ka sa mga officer.
1: BOD. Pwede mag-desisyon.
0: Pwede
1: mag-schedule.
0: Mag-meeting silang mga BOD. Hindi nagpapatawag si president natin. Mag-request na tayo ng meeting. Di ba? Pwedeng gano'n. So, hindi... Tapos kung sa tingin nila... talagang hindi na kumbaga hindi nagfa-function na maayos si president, yung board pwede nilang desisyonan na tanggalin nila, mag-propose sila, tanggalin nila yung presidente nila, Choy. May proseso, pwedeng tanggalin yung isang BOD kasi yung isang officer idaan sa tamang proseso, pwedeng tanggalin.
1: Pwede pala yun.
0: Pwede. Nasa batas din yan. Express
1: Balitas Umaga. May technical problem tayo, ha? Sa radio, tuloy-tuloy tayo. Na napapakinggan. Pero yung sa live natin na pupunod. Re-live lang tayo? Re-live lang ulit? Okay.
0: Okay na?
1: Pinaprocess na. Pinaprocess na rin. Sige lang. Tuloy lang namin. Kasi meron tayo sa radio, di ba? Express Balitas Umaga. Gawin na, Choy.
0: Sige. Samantala ay panilawanag naman ni Secretary Gerald Padilla, Presidente po ng Homeowners Federation, Puerto Princesa Homeowners Federation Incorporated, sa lungsod ng Puerto Princesa, ang tamang rules kung sino ang may karapatan na mag-ulik na lang sa mga asosasyon. Sa panayam ng XFM Palawan kay Padilla, nakadepende sa rules o bylaws ng isang asosasyon kung saan ang isang presidente ay may sariling function. Pagdating sa pang-ulik na, si treasurer lamang ang may karapatan mag-ulik na at magtago ng mga kapirahan ng isang asosasyon. Siya rin ay may karapatan na mag-report ng financial reports. Samantala, sa isang presidente ng Homeowners Association ay wala sa function umano nito ang mangolekta, maliban kung lamang kung may mga issues sa kanilang treasurer. Hindi naman dapat umano nagalawin agad ang pondo o pera ng mga membro, at kung may dapat na askasuhin ay kailangan magpatawag muna ng assembly meeting sa kanilang mga membro, at dapat may approval muna sa kanilang mga majority member kung may kinakailangang gastusin sa kanilang samahan. Express Balita sa Umaga.
2: Based doon sa quotations, And that will be discussed during the General Assembly and by the approval ng majority of the members. Hindi po pwedeng mag-decision lang yung mga officers na ito yung gusto namin, ito yung gagawin namin without the approval ng majority ng member. At least 50 plus 1 ng kanilang members.
3: Members.
2: Treasurer lang ang dapat na mangolekta, mawak at magtago ng pera.
0: Yabong at hinig ni Gerald Padilla ang presidente ng Puerto Princesa Homeowners Federation Incorporated. Yan ang balita atin sa inyo na Business Plus. May kakayahan ito upang may panumbalik sa maayos sa paningin ng inyong mga mata. Ito ay merong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E plus at zeaxanthin. Ito ay aprobado ng FDA. Ang Business Plus ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan. Yan ang sinasabi natin, Choy.
1: Kita na, kahit na mismong presidente na ngayon ha, ng federation, nagsasabi na ang treasurer lamang ang meron pong karapatan ng mga elekta, magtago ng mga kaperahan ng isang asosasyon.
0: Yun talaga yun, kasi yun ang function niya eh.
1: Yun ang function. Siya rin na meron karapatan na mag-report patungkol doon sa financial.
0: Obligasyon niya yun.
1: Obligasyon
0: na ng treasurer. Na magkaroon ng financial report.
1: Hindi presidente.
0: Hindi presidente.
1: Ayun. May kanya-kanyang duties and function kasi.
0: Kaya
1: iba,
0: nga.
1: Iba yung trabaho ng presidente, iba rin ang trabaho ng treasurer. Ngayon, pagdating sa kaperahan, treasurer talaga ang mayroong higit pagdating doon sa financial report.
0: Nakausap ko yung taga Disud kahapon, si Ma'am Angel Vandalis. Nagkaroon na pala sila ng reconciliation doon sa Disud. So, nagkasundo na, nagka-reconcile na sila doon.
1: Yun.
0: Oo, kaya nagulat din sila, nagulat din sila yung Disud na ito nga, pumutok nga dito sa radyo.
1: Oo.
0: Pero ang recommendation talaga nila, Choy, ay magkaroon ng eleksyon. Kasi nung nakaraan pala, nagkaroon ng eleksyon, na invalid yung eleksyon kasi merong mga 2024 merong na-declare na tawag nito delinquent.
1: Yun.
0: So by way of resolution.
1: Oo.
0: Kailangan resolution yun eh. So ngayon ang nangyari mukhang nagkaroon ng misinterpretation doon sa diniscuss ni Ma'am Rita. Narinig ko rin yung yung audio na na-record nila ay pinakinggan din ni Ma'am Angel kahapon. Nagkaroon ng misinterpretation. Yung sinasabi na yung mga na-declare kasi, Choy, hindi talaga pwedeng pabutuhin yon.
1: Hindi pabutuhin.
0: Hindi talaga kasi na-declare ka eh. Unless may resolution para maging good standing ka ulit.
1: Ayun, ganun pala.
0: Ganun. Ang ngayon, sabi ko, anong dyan, ma'am? Anong recommendation ninyo? Dapat magkaroon ng election ulit. So, yung interim kasi, Choy, hindi sila po pwede, sabi ni Ma'am Angel, hindi sila po pwede gumawa ng resolution para maging declare na good standing yung mga nakabayad. Nasabihin mo pang na-declare ka nung 2024 na delinquent tapos nag-update ka na.
1: Oo.
0: So dapat good standing ka na. Kaya lang walang gagawa ng resolution para ikaw ay maging good standing ulit. Kasi dapat may resolution eh. At tinanong ko, yung interim hindi ba po pwede? Iba kasi yung purpose ng interim eh. Ang purpose niyan para lang tumakbo yung ng ilang buwan yung asosasyon at magkaroon ng eleksyon. So hanggang May 25 na lang yung buhay ng interim eh. Interim BOD.
1: Oo.
0: So ang purpose nila, dapat magkaroon ng eleksyon. Kaya ang recommendation ng Disod Mimarupa, mag-eleksyon na sila.
1: Mag-eleksyon na.
0: Mag-eleksyon na sila. Ulitin yung eleksyon.
1: Oo.
0: Para magkaroon na ng bagong officers, yun ang recommendation. Kaya lang, gusto nang mangyari nila, pag-usapan mo na yung sa finances, no? Sa financial. Pero kung ako titingin, Choy, mas magandang sundin mo na yung Disud.
1: Oo.
0: Tapos pag may bagong officers na, sila yun na yung maghahabol doon sa ano? Sila na yung maghahabol doon sa mga sa dating presidente, sa dating treasurer. Ayusin na yung ano na yun. Kasi right now, yung interim, hindi siya makakakilos eh. Ang purpose nun, para tumakbo ng ilang buwan ang asosasyon at magkaroon ng magkaroon, makabuo ng ELECOM. Pag meron ng ELECOM, yung ELECOM, yun ang magpapatakbo ng eleksyon. So, yun ang choy yung ano doon. So, kaya, mas maganda talaga magkaroon na ng eleksyon.
1: Oo.
0: Pag-usapan yung mga finances na yan, after ng eleksyon, yung mga bagong officers, siya yung maghabol doon sa sa mga kung sinong gumastos ng pera. Ginawa na namin dati yan, Choy.
1: Ganun na, ginawa nyo na dati.
0: Ginawa na namin dati yan sa amin kasi sa anong pagbalik natin ng Palawan, yun na nga, may problema din ganun. So meron ng ganun kasi hindi ka makakilos pag interim ka, hindi ka maka, kumbaga, interim kasi pansamantala. So wala, yung kapangyarihan mo ay ano lang,
1: limitado lang.
0: So kaya ang recommendation, mag ano na kayo diyan, mag-election kayo, yung mga magiging officers na bago, siyang humabol doon sa ano, sa mga dapat habulin.
3: Express, Express balita sa umaga. Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Samantala, formal na hong nag-convene. Ito pong Monday, Lunes, May 18, 2026 ang Senado ng Pilipinas bilang isang ganap na impeachment court upang simulan po ang makasaysayang paglilitis laban po kay Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos na formal na matanggap ng mataas na kapulungan ang Article of Impeachment na ipinasahod ng Kamara noong nakaraang Linggo, May 11, 2026, kung saan sapat na boto mula sa mga kongresista ang nag-akyat ng kaso sa Senado. Sa kanilang barunumpa, nangako ang mga senador na isantabi ang kanilang mga political na interes. Personal na pagkakaibigan o partido, sila ay sumumpa na gagawin ang kanilang tungkulin ng may tunay na hustisya at kawalan ng kinikilingan na ayon sa konstitusyon at sa mga ebidensyang ihaharap sa korte. Ayon kay Silvestre Rambo Laba, XFM Senate Correspondent, nanumpa si Senate President Cayetano bilang presiding officer ng paglilitis na sinundan naman ng mga sabayang panunumpa ng 22 iba pang mga senador. Ilan sa mga pangunahing napagkasundoan at naaprubahan ng kapulungan ng pag-aproba sa pagpapadala ng summons. Naaprubahan ng impeachment court ang paglalabas ng opisyal na summons na ipapadala ng direkta kay Vice President Sara Duterte.
3: VP Sara, absuelto o convictado?
4: Kampo ni Vice President Sara Duterte.
0: Uh-huh.
4: At yung kung itatanong mo kung kailan yung proper trial, ayan ay depende. Mapagkakasunduan, mayorya at minorya. Minority and majority kung anong pecha ng paglilitis. Mag-uusap pa ang mga yan at naman kung kailan talaga. yung proper na pagdating. So medyo matagal-tagal pa dahil ang binanggit eh, calendar days, 10 calendar days. Para doon sa kampo ni Viti Sara na sumagot ng writ of summon, no, pinagdadahan na, papadala na, o maaring na natanggap na yung writ of summon. No, 10 days from the receiving, then ganun din, pag nasagot sila reply, bibigyan naman ng 5 araw yung prosecution para sagutin yung reply ni kampo ni Vice President Sara Duterte.
3: XFM. Impeachment coverage. Impeachment coverage.
1: Report po ni Silvestre Rambo Labay, XFM Senate Correspondent.
3: XFM. Impeachment coverage. Impeachment
1: coverage. Ito naman talaga yung tinututukan ng lahat eh.
5: Kaya ka,
1: nagkaroon lang ng ilang mga eksena sa Senado, pero ito talaga yung sinusundan mula pa doon sa Kongreso.
5: Yun
1: sa
5: talaga.
1: House of Representatives.
5: At kinukuminda ng Kongreso yung Senado dahil nag-action sila kaagad. Forthwith.
1: Oo. Ito rin talaga ang gusto ng Senado, lalo na ng majority. Majority yun eh.
5: Kaya.
1: Oo, so, yan na, nag-convene na sila. Tanong pa na ho. Ito pong si Senate President Alan Peter Cayetano. So, sila ay magiging impeachment court na.
5: Yung mga prosecutor, pinakilala na rin.
1: Pinakilala na. Ilan lahat na mga magpo-prosecute?
5: Galing
1: ng House of Representatives.
5: Ang lead counsel, si Congressman Luis Tro.
1: Yun, o. Tsaka sigurado na doon talaga. Yung mga, alam mo na, mga nakaaway si, dati ng Duterte.
5: Si Congressman Dilima.
1: Nandun.
5: Si Jokno. Nandun talaga eh. Si Depensor.
1: Nandun din.
5: Nandun din. Si Tereridon. Nandun yun. Mga abogado kasi yun eh. Mga ano din eh.
1: Oo.
5: Malulupit din ang mga abogado eh.
1: So, paano? Ano na ang kasunod na mangyayari? Summon na?
5: Hihintayin yung ano siya eh. Bali 15 days.
1: 15 days.
5: 10 days. 10 days doon kay Sara.
1: Tapos kinakailangan sumagot.
5: Sumagot.
1: In 5 days.
5: 5 days sa prosecutor.
1: Tapos?
5: Sa prosecution. So, bali lahat 15 days.
1: Saka pa sila mag-uusap-usap at mag-schedule kung kailan yung pinakaunang araw
5: yun, no,
1: ng trial nila.
5: Pagtapos ng 15 days na yun. Sabi ni, kasama rin pala si Congressman Joel Chua.
1: Ganon, kasama rin.
5: Sabi ni Congressman Joel Chua, mga kalagitnaan ng June. Yan ang sabi niya. Posible daw, mga kalagitnaan ng June.
1: Yung bilang ha, para may impeach, hindi 13. Dito lang nagkaroon ng bilang na 13-11.
5: 16
1: or
5: dapat.
1: Dito lang nagkaroon ng bilang sa 13-9 na naging 13-11 sa butuhan para ho doon sa presidency ng Senado. Pero pagdating po doon sa mismong actual nat na kinakailangan ng bumoto ng Senado para i-impeach ang vice presidente, hindi 13.
5: Dapat nasa 16.
1: 16.
5: So pagka merong ang ano dito, pag merong siyam na pumabor kay Sara Duterte, dismiss ang impeachment.
1: Ay paano kung
5: denied?
1: Yung 13 na ito, yung majority nito makitaan ng halimbawa lang kasi halimbawa siyempre dadaan naman sa paglilitis sa mga ipresenta na mga testimonya na mga ebidensya pero ang dulo yung paninindigan ay 13 na hindi pabor na i-impeach
5: ay talaga wala na tapos na actually ang ano talaga diyan kung titingnan natin ha numbers game kasi yan eh
1: yung teka yung pati rin yung Senate President na nanumpa, kasama rin.
5: Kasama.
1: So,
5: pagdating dyan sa Senado, numbers game yan.
1: Numbers
5: sabihin
1: game.
5: Mo pa na ipresenta mo lahat.
1: Mm-hmm.
5: Pero pagdating sa butuan, numbers game. Ay sino ba mga kalyado ni Sara?
1: Majority ngayon.
5: Kaya nga kung titingnan mo, majority ang kanyang... Pero ano lang, kailangan niya lang siyam, Choy, para magsulto siya. Siyam lang kailangan niya. Siyam lang na boto. Absuelto siya. So kung titingnan natin,
1: kaya gusto rin talagang
5: na, ano?
1: Kaya gusto rin madaliin ngayon ang majority kasi yung kabila, yung minority sumisilip din eh. Gusto rin maagaw yung pagiging majority.
5: Majority, yun. At saka ngayon, tingnan mo, yung mga kaalyado ni Sara Duterte, with all due respect sa executive department, kinakasuhan. Si Jinggoy, kinasuhan na.
1: Yun na nga.
5: Inirekomenda na palang kasuhan, inirekomenda.
1: Si Cheese,
5: ano din yan. Kung baga gusto nila, kung titingnan natin, kailangan mabasag yung siyam. Kailangan yung siyam mabawasan.
1: Naku, kaya
5: Kasi pagka buo ang siyam na kalyado ni Sarah, dismiss.
1: Kaya kinakailangan ng madaliin, di ba?
5: Oo, yun ang ano, pagka ano, ngayon pala titingnan nila, ay kailangan makasuhang ka si Bato. Si Bato, sigurado ako, pag kulang ang boto, Choy, pagka siya ang pangsyam, lulutang at lulutang yun, Choy.
1: Lalabas na naman
5: yun. Lalabas na naman yun.
3: XFM. Impeachment coverage.
1: 6:52 ng umaga.
3: Express Balitas Umaga.
5: Doon na tayo sa mga live reports dati ng habol na itak sa daan sa gabi. Ikinakabahala, mga nakaranas na trauma raw ang inabot. Katropa mo sa balita, Bilya Mocha.
6: Nagbigay babala ang netizen sa social media matapos makaranas ang kanyang kapatid na hinabol umano ng isang lalaki na may dalang itak sa sugod ng diwel sa kumpanyang barangay Pasadena El Nido, Camacailan. Si Elias Gal, kapatid ng biktima, ay ipinaabot sa news team ang naranasan ng kanyang kapatid na babae at kanyang kasama na dumaan sa Dang National ng sugod ng diwel mga alas 9 ng gabi at bigla silang hinabol ng lalaking may dala ng itak sa bahagi ng putol na semento sa may manggahan. Ayon kay Elias Gal, sobrang na-trauma umano ang kanyang kapatid na babae dahilan upang nagbigay ito ng babala sa mga umuwi ng gabi papuntang bahagi ng norte ng bayan. Makikita sa video na ipinadala ni Elias Gal, walang makikitang kabahayan ang lugar liban na lang sa madadamong bahagi ng gilid ng daan at madilim ang lugar. Kaugnay dito, hiniling ng mga nakaranas na malagyan man lang sana ng ilaw o streetlights ang tinukoy na lugar. Sinigap pa ng news team na makausap ang mga opisyal ng nasabing lugar. At yan ang balita atin sa atin ng Santon Plus Gold. Upang makasigurong nasa mabuting kalusugan tayo mga katropa, mag Santon Plus Gold ka na. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Bilya Mocha, XFM News.
1: Lalaking nasa impluensya ng alak na katulog sa tabing daan sa Quezon. Katropa mo sa balita, Ray Elgarran.
7: Namataan ang isang lalaki sa bahagi ng sityo Labangan, Barangay Tabon, Quezon, Palawan na tila nakatulog sa tabing kalsada at may hawak pang sinturon. Nangyari yan noong Mayo 19, 2026 kung saan ayon sa uploader na si RGM Ibrahim, laking pagkagulat na lamang niya nang makita ang lalaki sa tabing kalsada na natutulog at ito'y nasa impluensya raw ng alak. Ayon pa kay Ibrahim, ang dahilan kung bakit siya pinaus sa social media ang insidente ay dahil baka mapahamak ang lalaki lalo't nasa tabing highway lamang ito. Samantala, matapos maipanawagan ni Ibrahim ang insidente ay agad namang dumating ang kaanak ng lalaki para ito'y iuwi at maiwasan ang pagkapahamak. Habang sa ngayon ay patuloy naman ang paalala ng kinaukulan ng Quezon sa lahat ng mga Quezonian na dahan-dahan lamang sa paglaklak ng alak para maiwasan ang ganitong insidente. Yan ang balita atin sa inyo ng Sysdepain na siguradong tanggal ang pananakit ng katawan. Kaya subukan nyo na ang Sysdepain. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Ray Elgarran, XFM News.
5: Samantala, meron pong isang lalaki sa bayan po ng Bataras na hulihan ng kalibre 45 baril. Suspek arrestado. Katropa mo sa balita, Dennis Chua.
8: Arestado ang isang individual matapos magsagawa ng police operation ng mga tauhan ng Bataras sa Municipal Police Station na kaugnay sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Sa isang nagawang operasyon, na-recover ng motorida ang isang caliber 45 mula sa pag-iingat ng suspek. Ayon sa motoridad, isinagawa ang operasyon matapos makakatanggap ng impormasyon tungkol sa mga iligal na pagmamayari at pagdala ng baril ng nasabing individual. Agad namang dinala ang narestong suspek at nakumpiskang baril sa himpilan ng Bataras sa EMPS para sa tamang dokumentasyon. Inihanda na rin ang kaukulang kaso laban sa suspek para sa paglabag sa Republic Act 10591. Ang balitang ito'y atid sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa bitamina. Kaya subukan mo na mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
1: Pamahala ang balalawigan ng Palawan, kinilalahaw sa pagsusulong ng kapakanan ng mga kabataan. Katropa mo sa balita, Alison Salvato.
9: Ginawaran ng Department of the Interior and Local Government o DILG Mimaropa ng plake ng pagkilala ang pamalang panalawigan ng Palawan matapos makamit ang 83.14% ideal rating sa 2026 Local Council for the Protection of Children o LCPC Functionality Assessment para sa calendar year 2025. Ginanap ang pagkilala nito nakalipas na Mayo 18, tinanggap ni na Provincial Social Welfare and Development Officer Abigail Ablanya at ganun din ni Provincial Planning and Development Coordinator Charlene Vilches ang naturang parangal bilang kinatawan ng Governor Amy Roa Alvarez. Ayon sa pamalang panalawigan, patunay ang pagkilala nito sa mas pinaigting na pagpapatupad ng mga programang pangkalusugan, edukasyon, nutrisyon at social protection para sa mga batang Palawenyo. Binigyan din ang mas mahigpit na koordinasyon ng probinsya sa mga local government unit at ang mga katuwang na ayensya upang matiyak ang ligtas at maayos na kinabukasan ng mga kabataan sa buong lalawigan ng Palawan. Yan ang balitang hatid naman sa atin ng numero unong vitamin C sa bansa, ang Santon Vitamin C. Para mas mainam, maayos ang ating pangangatawan, ugaliing palakasin ang ating immune system. Uminom ng Santon Vitamin C araw-araw. Mabibili naman ito sa mga butika nationwide. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Ako naman, Katropang Alison Salvatos, XFM News.
0: Samantala, gawing regular district office sa kasalukuyang LTE Extension Office sa Coron, isinusulong daw ngayon sa kamera. Katropa mo sa balita ay si Pakaldo.
10: Isinusulong na ngayon sa kamera na gawing regular district office ang kasalukuyang LTO Extension Office sa Coron, Palawan. Sa pagdinig ng Committee on Transportation ng House of Representatives, magagatulong mano ang panukala upang mapalapit at mapabilis ang serbisyo ng LTO para sa mga residente ng Coron, Linapakan, Culion at Busuanga. Ayon pa sa mga mambabatas, inaasahang mababawasan ang mahabang pila at mas mapapadali na ang pagproseso ng mga driver's license, renewal at registration kapag naisabatas na ang panukala. Suportado naman ito ni Congresswoman Rosalie Salbame na malaking tulong umano para sa mga residente na lalo na sa mga malalayong isla na kinakailangan pang bumiyahe ng ilang oras para lamang makapagproseso ng kanilang mga dokumento sa LTO. Yan ang balita atin sa atin, Vision X Plus. Panatilihing malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang IZ Pakaldo, XFM News.
1: Maraming salamat, IZ Grace Pakaldo.
0: Hoy, bago tayo magtapos siya, batiin ko lang happy birthday yung aking AirPods.
1: Hoy, happy birthday!
0: Pati kay Papay Siloy, yan ang kay Marcelo Escotis Sr. dyan sa Los Biminday.
1: Sa Los Biminday siya ngayon.
0: Itakits tayo mamaya dyan sa Los Biminday.
1: Talaga naman, oh.
0: 80 years old na, 80 years old.
1: Uy! 80 years old na pala.
0: Oo, oh, kaya nga... Yan nga, kaya may konting pulong-pulong sa bahay mamaya. Hindi sasiksikan, ha? Baka sasiksikan.
1: Sugod, mga... hindi pala susugod. Hindi sasiksikan. Nasa Los Biminda.
0: Sa Los Biminda. Yung aming bahay doon.
1: Kunin pala kala Benjon, ha? Yan sa Los Biminda. At mga katropa, inyo pong narinig ang mga balitang nakala po ng buong pwersa ng XFM Network Philippines.
0: Nas sa live po dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
1: Nasa bayan po ninyong napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan.
0: Napapakinggan rin sa mga sulok ng mundo sa pamagitan ng XFM radio app sa inyong mga Android phone.
1: At live din po tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako ang inyong naging tagapagbalita ngayong umaga. Ako si Katropang Gerald Gale.
0: At ako naman si katropang Mike Escote.
1: Maraming salamat. Magandang umaga,
0: Pilipinas!
3: Express! Express! Balita sa umaga!
11: Ako po si Joanne, ng Santiago City. Meron akong chronic back pain, 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sis the Pain dahil 3 take ko lang, tuloy na wala ang pain. Sis the Pain, the best.
3: Sis the Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sis the Pain, if symptoms persist, call the doctor. Santol Plus Gold.
12: Ako si Weng, galko na ang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang pakasa. Pero pag take ko ng Santol Plus Gold, na loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
3: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santol Plus Gold.
13: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangka. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
14: Hanap po ba yung manufacturer ng full sublimation sportswear? Punta na sa ANSA, Frontline Hub, your sublimation republic. Sa kanilang main branch, sa Caltex, Tinigiban, Compound, Puerto Princesa City. Meron din silang Baltan branch, a Borland branch, at Cuyo branch. Sila'y gumagawa ng full sublimation basketball and volleyball jersey, t-shirt, shorts, polo shirt, long sleeve, jogging pants, multi-purpose headwear, face mask, at iba pang sportswears. Available din sa kanila ang mug print, PVC ID making, photo print, rush ID, ID lamination, at iba pang digital printing services. ANSA, Print Line Hub, your sublimation republic. For inquiries, please contact 0907-021-8885 or 0965-966-5900 o bisitahin ang kanilang Facebook page na ANSA Print Line Hub. ANSA, Print Line Hub, your sublimation republic. Fast, affordable, and quality. Tara na!
15: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag.
3: Mag-Vision X Plus ka! Vision X Plus! Softgel Capsule! Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus! Softgel Capsule! Vision X Plus! Softgel Capsule!
15: Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
16: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
3: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
17: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
18: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
19: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi Sansom 25 years.
18: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
20: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
21: Ha! May pimples na naman ako!
22: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
23: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
2: sakit ng katawan,
4: mag Santon Plus Herbal Oil.
6: Edgar Elbanbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
4: Santon Plus Herbal Oil, talagang maaasahan.
2: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
24: Premium D3 Coffee Mix.
7: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
24: Premium D3 Coffee Mix.
25: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot. Sa
26: Sample Plus Gold.
27: Ako si siya. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
26: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
28: Santon Plus Coffee Mix.
29: Ako si Dilip.

0: kape na. Gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: XFM.
0: Sister Pain.
2: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagbili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
4: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape,
5: Santhon Gold Coffee Mix.
4: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa at sa nasa kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
5: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
0: Mabibili sa mga butika.
1: XFM.
6: XFM.
7: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
8: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
9: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
10: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
14: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
15: Mag-Santhon Plus Gold!
14: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
15: Mag-Santhon Plus Gold!
16: Ang ko, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santhon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
17: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santhon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
18: Ha! May pimples na naman ako!
19: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
20: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
21: Sakit ng katawan?
22: Mag-Santhon Plus
21: Herbal Oil.
23: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
21: Santhon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
22: Santhon Plus
21: Herbal Oil.
2: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
3: XFM.
6: Mga katropa, EXA

0: a las 7:14 ng umaga.
1: Bullseye. Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye. Sapul na sapul ang bawat Bullseye.

0: morning! Good morning! Makulimlim ang panahon! Eh, papunta tayo kanina dito madaling araw, eh. Kumukulog-kulog! Mabuti rin yan para mabawasan yung alinsangan ng panahon. Mga kaibigan ng baladon doon ang Bullseye. Atid sa inyo ang mga produkto ng Yes to Health. Gusto ng Yes to Health, maayos ang kalusugan ng mga balawan nyo. Yung bang halimbawa eh, lagi kang nakaharap sa screen. At yung ramdam mo, pagod na, malabo yung paningin mo. Tapos parang mas mabilis nang mapagod yung mata mo ngayon. Alam mo, kaka-cellphone yan eh. Kaka-computer. Try mo yung Vision X Plus Soft Gel. Mga katropa, ha? May lutein ito, may zeaxanthin, sila yung tumutulong protektaan yung mata mo laban sa blue light. Mga kaibigan, dagdagan mo pa ng vitamin E at beta-carotene na may antioxidant. Parang may shield na yung mata mo, Brad, araw-araw. Ganun yun. Yan ang trabahong ginagawa ng Vision X Plus Soft Gel sa mata mo, mga kaibigan. Diba, may times na hirap ka ng hirap ka na makakita sa gabi. Oh, totoo yun. Mga kaibigan, pagka ganun, yung sangkap ni Vision X Plus Soft Gel, mga kaibigan, dyan papasok. May beta-carotene pa yan. Yung beta-carotene, nagiging vitamin A siya sa katawan. Importante yan sa night vision. Sa Vision X Plus Soft Gel, may support ka araw-araw para sa mas malinaw na paningin kahit low light, mga kaibigan. Shanton Gold Herbal Capsule, yung pong Shanton Vitamin C, Shanton Coffee Mix, Shanton Gold Coffee Mix. Aba, lahat ng yan, ha, mga kaibigan. Mabibili po ninyo sa mga kapartner nating mga pharmacy. Katulad dyan sa Brooks Point. Nandyan yung ResMed Shop Pharmacy. Mga kaibigan, ha? Socrates Pharmacy, Betcare Pharmacy, Braille Pharmacy sa Brooks Point, sa Batarasa. Mga kaibigan, pwede na sigurong tawagan si Rambo.
1: Bullseye!
0: Sa Batarasa, mga kaibigan, Twin Zone Pharmacy, Alina Pharmacy, at Kenrest Pharmacy. Mga kaibigan, pati yung Heads Drugstore sa Batarasa naman yan. Kailangan banggitin natin to kasi mga kapartner natin ito eh. Ching's Drugstore, The Generics Pharmacy, Española Botica Presia, Botica Med Plus sa Española. Yan, mga kapartner nating pharmacy, mga katropa sa buong lalawigan ng Palawan.
2: The Vice President Impeachment Coverage, Absuelto Okunvicado. VP Sara, Absuelto, Absuelto Okunvicado. XFM, Impeachment Coverage. Impeachment Coverage.
0: Mga kaibigan, patuloy na tinututukan ng XFM Palawan at ng XFM sa buong Pilipinas yung pong impeachment trial na mangyayari dyan po naman sa Senado. Mga kaibigan, update tayo. Mula sa Senate, yung kakapartner natin, mga kaibigan, correspondent natin, XFM Manila, mga kaibigan, si Silvestre Rambo Labay. Manong Rambo, morning!
3: Good morning, katrupang Louis, kung saan ay dito sa Senado nagkaroon ng palasahan, bagong chairmanship, kung yung matatandaan, yung mga dating minority ay nasa majority na, at yung mga dating majority nasa minority na, kaya sa napalitan yung kanilang chairmanship ng komite dito sa Senado. No, itinalaga ng Senado yung mga bagong committee ng chairmanship sa bagong itirato nga si Senate President Alan Peter Cayetano. Apat na mga senador yung inalisan ng chairmanship sa ilang mga committee. Kabilang nga rito si Senator Risa Hontiveros na dating chairperson siya ng Committee on Health. Si Hontiveros ay pinalitan siya ni Senator Bongbo. Nandoon na kay Chairman ni Senator Bongbo ang health. Si Senator Bama Aquino naman na inalitan ng chairman ng Committee on Basic Education na pinalitan ni Senator Loren Ricarta. Committee on Public Services na pinamunuan dati ni Senator Rapi Tolpo na ngayon ay kay Senator Rotante Marculeta. At si Senator Erwin Tolpo naman, dating chairman ng Senate Committee on Games and Amusement, yan ay pinalitan ni Senator Chinkoy Estrada. Napili naman ng chairman ng Culture and Arts Committee si Senator Ligarta. Si Senator Pia Cayetano naman na napiling chairperson ng Ways and Means Sustainable and Development. Energy ay kay Senator Go, samantala yung dalawa naman ay kinukonsidera na kapalit ni Senator Ping Lacson yung Blue Ribbon Committee, katropang Louie, sina Senator Pia Cayetano at Senator Rodante Marculeta. Yan yung ilan sa mga nangyayari kahapon dito sa Senado, kung saan ay may mga reaksyon na rin. Pero sa DOJ, yung resolution, kung itatanong mo sa akin kung anong reaksyon ni Chinkoy doon sa resolusyon ng DOJ na i-recommenda siyang kasuhan, tinawag ni Chinkoy Estrada na nakakalungkot daw yung naturang rekomendasyon at tinawag niyang hindi makatarungan. Yun ang sabi niya, yung resolusyon ng DOJ na siya kasuhan. At yung pagkakasangkot niya sa kickback at flood control anomaly, sinasabi niya, tumaan yan naman yan, malinaw, sabi ni Senator Chinkoy Estrada, na tumaan yan sa Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office, na yan ay walang nakita doon na nagpapakitang nagpasok siya ng anumang insertion ng 2025 National Budget sa Katropang Louie.
0: Okay. Pero yung binabanggit ni Senator Peter doon sa kanyang pagharap sa press din kahapon na hindi natibag yung Senado.
3: Hindi natibag yung Senado dahil na sinasabi nga niya na pilit na pinitibag siya ng NBI. Pero hindi daw siya natibag katropang Louie. Yun ang binabanggit niya.
0: Pero ano, katropang Rambo, yung si parang may ambos sa interview kay Senator Rapi kahapon na yung controversial ba na sinasabing the Senate is under attack? Iba yung...
3: ang binabanggit ni Senator Rapi sa ambos interview ay magtrabaho na lang muna tayo. Huwag muna natin pag-usapan yan. Basahin natin yung rules ng Article of Impeachment.
0: Yun.
3: Dahil hindi makakatulong sa atin yan. Dahil hayaan na natin yung investigator, yung magkapilang panig, yung CICG at USA mag-investiga. At yung Sergeant of Arms man, kung yung itatanong sa akin, si Aplaska, nanawagan siya sa media na huwag maging hadlang para malaman yung buong bayan, yung buong katotohanan. Yun ang binabanggit ni Retired General Mau Aplaska. Then siya yung unang inamin niya ng pagputok ng baril, di ba? At binabanggit niya katropang Louie na huwag maging hadlang, dapat malaman ng buong bayan, buong sambayan ng Pilipino, yung nagganap na shooting incident sa Senado, dito sa Senado, nung Mayo 3. Nagpasalamat din siya, si Aplaska, that at least walang natawi, no? Sa panig ng NBI at USA. sa binabanggit niya na pagamat sinuspindi siya sa ombudsman ng 6 na buwan, eh, at natanggap na rin ito sa Senado na nanatili siyang usa at chief pa rin dahil nga sa pag-uusapan pa tatlo pang luwig ng senador, ng mga senador, kung ano ang gagawin ng pangkakadya. Lalo na kaya sini President Alan Peter Cayetano. At yung nangyaring shooting incident naman, kung yung matatandaan, nung Miyerkules, ang nangyari, si Senador Risa Ontiveros, nagpasa ng resolusyon, no, para bigyan ng parangal na papuri naman yung mga media na lang nangyari nung naturang insidente. Kung si Senador ko naman ang iyong natanong, nag-ambus interview din kami, tiniyak ni Senador ko na bilang siya ay Senador Senator Judges, magiging patas siya sa sagong impeachment. No, kahit alam naman natin kilala si Senador Go na siya talaga nasa hanay, no, na Duterte Black, ayon sa kanya manatili siyang impartial bilang impeachment court bilang Senador Judges, no. Dahil sabi ni Senador Go, pinagkakatiwalaan siya sa tropang

0: tropang Rambo, no? Ng mga kababayan natin, lalo sa Palawan.
1: Yan, bubukulong na yan. At kapag pumasok ng June kasi,
0: June.
1: Eh, at June men, mga June yun sa calendar ng Senado, mga June 4, ganon, titingnan ko yung adjournment nila. Magkakaroon ng adjournment.
0: Uh-oh.
1: So kahit sa adjourn sila or recess ang legislative work nila bilang mga batas, bilang mga tagagawa ng batas, pero yung impeachment trial, tuloy-tuloy yun.
0: Tuloy-tuloy
1: pa rin.
0: Okay.
1: O, hindi hada yung hanggang tendence, hanggang makasagot nila, binigyan ng 10 araw yung kampo ni VP Sara.
0: Okay.
1: Wala sumagot. Tapos 5 araw naman. So 16.
0: 16.
1: Yung simula nung, oo. So tuloy-tuloy yan kahit na naka-recess o naka-adjourn yung
0: Senado. Okay.
1: Ang impeachment ay tuloy-tuloy pa rin yan. Ayan, antabayan natin kung ano ang magiging resulta, Katropang Luis.
0: Yung, thank you, Katropang Rambo, sa mga ulat mo, sa mga Palawenyo. Thank you.
1: Okay, mula sa Senado, ako, si Katropang Silvestre Rambo Labay, para sa BPP Impeachment Coverage. Absuelto o Convictado.
2: The Vice President Impeachment Coverage. Absuelto o Convictado. VP Sara, absuelto, absuelto o convictado. XFM, impeachment coverage.
0: Mga kaibigan, sinusubaybayan na po ng XFM Philippines, no, at ng Palawan, yung impeachment trial na gumugulong na ngayon, no? By June, siguro, first week ng June, may resulta na, no? Kasi pinagpapaliwanag na si VP Sara at 5 days naman sa prosecution. So after that, mga kaibigan, kahit recess yung Senado as a legislative branch of government, pero yung impeachment court, eh tuloy-tuloy ang trabaho nila. Base
2: XFM impeachment coverage.
0: Base coverage sa kanilang calendar of activities, no? Kung mga yung mga yung legislative body na Senado, recession yung paggawa nila ng batas. Pero yung impeachment trial, tuloy-tuloy yun, mga kaibigan.
2: XFM impeachment coverage. Impeachment coverage.
0: Excited na yung mga kababayan. Hindi lang excited, no? Talagang medyo gusto nang mapanood ng sambayan ng Pilipino, no? Yung impeachment trial na ito. Mapapatunayan ba? Labas mo yung mga panel of prosecution.
2: XFM impeachment coverage. Impeachment coverage.
0: Mapapatunayan ba ng panel of prosecution ang kanilang aligasyon laban kay Vice President Sara Duterte? Isa doon sa kanilang mga ilalabas doon sa kanilang kampo, eh yung pagastos umano ng milyong-milyong piso ng Office of the President, Office of the Vice President ng mga ilang araw. Yung ilan yun eh, no? So ito si Luistro, Congressman Luistro, Flores, Zamora, Defensor, Joel Chua, Laila Dilima, Jokno, Terry Ridon, Gutierrez, Bagao at Congressman Suan.
2: XFM.
0: Ito yung mga panel ng prosecution, mga kaibigan. So yung banggaan nito, siyempre, yung mga trial judge, yung mga senador, magtatanong yan dito sa mga prosecution. Yun ang talagang kaabang-abang, mga kaibigan. Mapapatunayan ba ng House Prosecution Panel ang kanilang mga aligasyon laban kay VP Sara? Sa panig naman ng mga trial judge natin sa impeachment court, ano ba ang magiging desisyon nila? Konbiktado ba si VP Sara o ibabasura ng impeachment court ang kaso, mga kaibigan, na isasampa, no, at ilalaban nitong House Prosecution Panel?
2: The Vice President Impeachment Coverage. Absuelto o convictado.
0: Malalaman natin yan, mga kaibigan. Yung sa isang party naman, eto parang ano na lang to eh. Yung pagpapapatok ng baril. Hindi tayo dapat sumentro dito. No? Dito tayo sumentro sa impeachment. No? Kaya yung tinatanong nga nitong mga plugins natin,

0: convicted ba si BP Sara o hindi? Itong mga putukan na ito, mga kaibigan, parang mga ano na lang ito. Di ba? Pero importante ding malaman. Yung nangyaring putukan, kahapon, nagbigay na ng pahayag si DILG Secretary John Vic Rimulya at si GPNP tungkol dito. In-identify na nila yung mga shooter, yung mga nagpabutok, may mga pangalan na eh. Ah, mga kaibigan, nandyan ba? Sige. Ito yung sa isang parte ng kwento sa Senado, mga kaibigan. Kasi isang araw, ang dami nangyari. Nung nakaraang linggo, di ba? Nireceive ng Senado yung articles of impeachment. Ilang oras bago ma-receive, nagkaputukan, biglang may nagdeklarang the Senate is under attack. Diba? Oh. Ito yung parte naman ng putukan. Sa panig ng DILG at ng PNP na nag-imbestiga doon sa putukan, base doon sa mga bala, base doon sa mga point of entry ng mga butas doon sa mga tinamaan doon sa gusali ng GSIS at ng Senate, magkadikit kasi yun eh. Base sa bullet trajectory na sinukat ng mga, ng SOCO. Kasi pagka nag-iimbestiga, police talaga yan eh. Police matter yan, mga shooting incident. PNP talaga yan. Di ba? O ito yung sinasabi nila, mga kaibigan, doon sa briefing na ginawa kahapon. Sige.
1: Asked to appear today to the CIDG to turn over his firearms, but he refused to appear and gave an excuse. He was supposed to turn over his firearm so that we can run the ballistics, but he did not appear to the CIDG for the information.
2: Okay. So we have fully accounted the empty shells except for the 20. May nakita tayong bullet hole on the door, the window, and the direction of the bullet that hold that door and the window is coming from inside, going outside. So, anim dun sa pinto, through and through, and one was stuck on the door jamb. And several bullet holes dun sa window. And so, on the outside, wala tayong makikitang bullet hole going inside the building. Okay, so and per our ballistics examination, those 44 fired cartridges came from four firearms. So meaning meron tayong apat na shooter. And this four shooter ay identified to be Montilla of the OSAA and Ledesma of the OSAA, and the warning shots made by Agent Francisco of the NBI.
1: They were
2: 556 when
1: they were cover fire, not warning shots. Okay. Cover fire on retreat, yung 556. As you can see, yung baril ni Charlie Dumlao
2: Montilla
1: is identified. Yung kay Ledesma is identified. Police Major, retired Police Major Aplasca was asked to appear today to the CIDG to turn over his firearms, but he refused to appear and gave an excuse. He was supposed to turn over his firearm so that we can run the ballistics, but he did not appear to the CIDG for the information.
2: Okay. So we have fully accounted the empty shells except for the 23 empty shells. Okay. Yung 23 empty shells na yon ay fired from one firearm.
1: To take note, the discharged fragments from one, from firearm numbers 1, 2, and 4 were accounted for. The 23 other bullets are not identified with any of the three guns presented. We asked General Plaska to appear to submit his firearm, but he did not appear.
2: Okay. Take note of the report, our report, the SOCO report, that the entry or there's no bullet hole going inside the Senate.
0: Yung naging payag kapo ng DILG at na ni Chief PNP. Accounted for na yung ilang mga empty shells na nakuha nila doon. Kaninong baril yon, may binabanggit, no, yung mga shooter, Montilla ng USAA, Ledesma, USAA, NBI, agent. Nakuha na yung sa ballistics, yung empty shell, yun yung basyo, nalaman na nila kung saan galing na baril yung basyo na yun. No? Mga kaibigan. So tatlo o apat yung nagpakawala ng mga putok. No? Dalawa from USAA, mga tao ng Sergeant at Arms at isang NBI. Itong NBI na nagpaputok, ano, base doon sa affidavit nila, kasi may empty shell na galing sa baril ng isang taga-NBI, sabi ni DILG Secretary Remulla, cover fire. Ang ibig sabihin ng cover fire, may unang nagpaputok, umaatras si NBI pero pumuputok. Parang depensa doon sa sarili niya kasi pumuputok doon sa harapan niya. Cover fire. Di ba? Parang may bumabaril sa iyo, babaril ka rin kasi binabaril ka eh. No, parang ganoon, cover fire, no? 'Yun yung sa NBI. Ngayon, merong 23 empty shells na hindi pa malaman kung kaninong baril galing. Si General Aplaska, ang Senate Sergeant at Arms Commander, ay hindi nag-submit, hindi niya na-turn over yung kanyang service firearm o yung kanyang baril na dala-dala. Mahaba yun eh, kasi nakita naman, bago nagkaputukan, tinawag niya yung Marines, no? May aarestuhin daw. Tapos pumunta sila sa isang lugar, ito nagkaputukan. Yung baril na dala-dala niya, na mahaba, hindi niya itinan over di umano sa PNP for ballistic examination ng SOCO o ng PNP Crime Lab. Kasi kailangang i-match eh. No, malalaman yun kung dito ba galing tong bala na to o kanino bang baril galing ito. Hindi pa malaman, mayroong 23 empty shells na hindi pa malaman kung kaninong baril ang galing. Pero kung sinubmit ni General Aplaska yung baril niya doon sa SOCO o sa Crime Lab PNP for ballistic nga, eh maaaring malaman kung baril ba ni General Aplaska yung sa baril ba ni General Aplaska nang galing yung 23 empty shells, yung 27 mga putok na yon, no? Mga kaibigan. Yon yung naging findings, no? Sabi pa ni DILG Secretary John Beck Remulla na sabi niya, mind you, sabi niya, tandaan nyo ha, there was nobody there. Walang tao. No? Yun ang sabi ni John Vic Remulla. Base doon sa nakita nila sa CCTV, mga kaibigan. Ang sabi pa ni John Bicrimol yan ng DILG, it was clear Osaa Chief Mau Aplasca was shooting at nothing and no one. The gunfight was only between himself and his imagination. Oh, mabigat ha, mga kaibigan. Sabi niya, sa press con kahapon, ibig sabihin, si General Mau Aplasca ay nagpapapotok sa lugar na wala namang tao. No? At yung sinasabing gunfight is only between himself and his imagination. Mabigat-bigat yun, mga kaibigan. Base sa nakita ni DILG Chief John Vic Rimulya. Mga kaibigan, sabi pa niya, the whole time Senate employees, media people, and entire country were being terrorized and traumatized, Aplasca was fighting no one. Mga kaibigan, wala raw kalaban. Paputok lang ng paputok doon. No? All the time, Aplasca was trying to murder reality itself with the intent of creating a false narrative that the Senate was under attack when in fact it was the truth that was under siege. No? Under siege, oust Alan Peter Quijano. He is worse than unfit. He is a danger to democracy. Parang matindi. Eh? Mga kaibigan. So parang gawa-gawa. Ang punto ni John Bicrimulya, yung firefight ay gawa-gawa ni Aplasca. Kasi nagpapapotok siya into no one. Wala siyang kalaban. Itong mga NBI agent na nagpapotok, cover fire. Ibig sabihin, may nadinig silang putok sa harapan nila, atras sila, nandun sila sa GSIS building, pag-atras nitong isa lang yung base doon sa empty cell, yung isang empty cell, yung ilang empty cells, nag-match doon sa baril ng isang NBI agent. O, cover fire. Pagka pumuputok sa harap niya, umaatras siya, pero nagpapaputok siya ng baril niya. Para depensaan yung, pag kinabi mong cover fire, gumaganti ka lang kasi pinutokan ka eh. Mga kaibigan, sabi ni John Vic yan, Rimulya. Kaya gusto niya, isurrender ni General Aplasca ng Senate Sergeant at Arms ang kanyang baril doon sa PNP for ballistic para yung 23 na empty shells na nakuha nila doon sa crime scene sa loob ng Senado, mga kaibigan, ay malaman kung kanino nang galing. Kasi ang dami. 23. Pak. Diba? Nakita naman natin kung yung baril ni General bago siya pumunta dito sa lugar doon sa may pagitan ng GSIS building at ng Senado. Mga kaibigan, mahaba yun. Okay? So, yun ang sinasabi. Mabigat yun, mga kaibigan. Biro mo sasabihin mo eh. Aplasca was shooting at nothing and no one. The gunfight was only between himself and his imagination. Bigat ha? Shooting at nothing and no one. Okay? Ito namang NBI na umatras, kaya nagpaputok, walang cover fire. Umatras siya dahil may pumuputok doon sa harap niya. Mga kaibigan. So, ang sinasabi ni Aplasca, ni General Aplasca nung una, oo, nagpaputok ako kasi narinig ko yung in-interview siya ni Mel Chonko doon sa GMA, 24 oras. Inamin niya, oo, Mel, nagpaputok ako. But it was a warning shot. It was a warning shot. Mga katropa, yun ang sinasabi niya kay Mel. Sabi naman ni ni Melby, siyempre, batikang broadcaster na rin yan, di ba? Mel Chonko. Ganon. Ang daming tao. Senado. Nagpapaputo ka. Why, sir? Yun, sabi niya, eh, hindi natin alam. Pero sabi ni Remulla naman, he is shooting at no one. No? Bigat. Shooting at no one, mga kaibigan. The gunfight was only between himself and his imagination. Grabe ito, ha? So parang gumawa ka ng ano, gumawa ka ng istorya. Ano na gumawa ka ng senaryo. Mga kaibigan, at aminado siya na talaga nagpaputok siya. Ewan ko kung anong may papail bang kaso diyan. At doon nag-umpisa, dahil sa putukan na 'yon, ito namang si Senate President Alan Peter Cayetano ay biglang nagsasabi sa kanyang vlog habang nagpuputukan, the Senate was under attack. We are under attack, mga kaibigan. Didepensa naman ni Senate President Cayetano yan. Kaya sabi niya kahapon, hindi nyo natibag ang Senado. Hindi pa rin, sa kabila ng mga bullying, doon sa sinasabi niyang the Senate is under attack at marami na nag-interpret, hindi pa rin siya natanggal bilang Senate President. No? Nanatili siyang Senate President. Nadagdagan pa nga yung new majority. Dahil may ilang mga taga-minority na pumunta doon sa new majority at sinasabi, eh, sila daw, eh, na may isang senador, Migsubiri yata, na liwanagan. Mga, ganon. So, hindi na palitan si Senate President Alan Peter at nagbalasan sa report ni Silvestre Rambo, yung ating XFM Senate correspondent, nagbala sana sa mga committee. No, nagpalit-palit na kasi na isa na yung Senate President. So siya nag-a-assign kung kaninong mga committee mapupunta itong mga committee na ito, mga kaibigan. No? So mabigat yung sinasabi. Kaya ito siguro tingin natin, pabayaan natin ito doon sa investigating agencies, no? At of course sa Senado. Ang tanong dito, nagkaroon ba ng parang scenario to cover up itong articles of impeachment, harangin o i-divert yung attention, mga kaibigan? Kasi ano daming tao, may media, may senador, paputo ka, di ba? So, hindi natin alam yon, mga kaibigan. But the yung talagang inaabangan dito is yung articles of impeachment, mga kaibigan. Kasi, kagaya ng binabanggit natin, sa mga latest survey, nag-survey na naman, kung si Robredo at si Duterte, Sara, ang maglalaban sa 2028, malaki pa rin ang lamang ni VP Sara kisa kay Lenny Robredo, na nakikita na si Lenny lang ang pwedeng itapat kay Sara sa 2028, mga kaibigan. No? So sa nangyayari na to, alam naman natin ng Pilipino ang simpatya na kay VP Sara. Lalong-lalo na, huwag naman sanang mangyari, halimbawang may nangyari kay President Digong doon sa Dahig, mga kaibigan, no? Mas lalong baha ang simpatya kay Sara, kay BP, no? Kaya medyo yung iba hindi na mapakali, talagang gusto nilang mawala na sa usaping presidential election yung BP Sara. Merong ganun, kitang-kita naman eh. Pero hindi natin inaano itong House Prosecution Panel, ha, na magpepresenta ng ebidensya kasi pera ng bayan yung pinag-usapan doon eh. 'Di ba? Totoo bang may paglustay sa pera ng bayan sa side ni BP Sara? Kasi may binabanggit na ganun sa loob lang ng ilang araw na wala na yung milyon-milyon peso eh. Based on sa ebidensya na ipipresenta nila, doon magkakaroon naman ng desisyon yung ating mga trial judges, which is yung mga senador natin. Hindi natin isin sa isang tabi yun. Pero yung bottom line is, si BP Sara ay gusto talagang tanggalin sa listahan ng mga tatakbo bilang presidential candidate by 2028.
3: XFM. Impeachment coverage.
0: So ang tabayanan natin ito, medyo bumibigat na eh, no? Mga kaibigan, kasi parang ano na to? Biro mo, sabihin mo tong Senate Sergeant at Arms. Si Aplasca, kilala naman natin yan na kung sino yan. Makikita niyo naman yung record niya. PMA yan. PMA yan, classmate ni General Bato, no, sa PMA. At siya rin yung matatandaan ninyo yung nagtanggal, yung nag-imbestiga doon sa airport, Ninoy Aquino International Airport, laglag bala. Diba? Yung nilalagyan ng bala yung mga bag ng mga foreigner o ng mga local foreign tourist, tapos pipirahan ng mga tao doon sa airport. Yon. Siya yung nag-imbestiga doon, si Aplasca. At hindi basta yung record nito. Palaban tong general na ito nung siya ay active duty pa, lalo na sa Mindanao siya na-assign. Mga kaibigan. So, subaybayan natin ito. Mga kaibigan, araw-araw naman nating tinitingnan ito doon sa Senado, mga kaibigan. Alas 7:24. Mamaya sa ating pagbabalik, tawagan natin, no? Bon, alanganin na kasi yung tinigiban, parang mayroong isa o isang residente, isang ginang na gustong hatiin sa dalawang barangay ang barangay Tinigiban. Kasi medyo nandiyan ba yung ano? Pero pwede pa siguro bago tayo mag-commercial. Bago tawagan natin yung... Actually, meron na ring side dito yung barangay. No? Pero tingnan natin ito, pakinggan natin kung bakit niya, no, si Ma'am Andrea, Ginang Andrea, kung hindi ako nagkakamali, bakit gusto niyang hatiin sa dalawa ang barangay Tinigiban? Pakicheck na rin yung signal nila doon sa Makaraskas. O, isa pa ito. Doon sa Makaraskas, may public hearing naman na mangyayari ngayon kung papayag ba ang mga taga Makaraskas na maglagay ng bahili ng anti-missile ship. Anti-missile ship. Barko na mayroong mga missile facility na sasalubong doon sa mga missile na kung sakasakaling lumipad papunta sa atin, harangin nila. Anti-missile ship. Grabe, ah. Mamaya, intayin natin yung mga report nila, Ronnie Don, sa Barangay Bahili. May panukala palang ganun. Maglalagay na ng anti-missile ship. Kaninong ship kaya yon? Pilipinas o Amerika? Nako, mga kaibigan. Pero unahin muna natin to. Bakit gustong hatiin yung Tinigiban sa dalawa? Aber? Sige, play natin.
4: Magandang hapon po sa ating presiding officer at sa kalahat-lahat po dito ng mga kagawad po natin sa mga asisita. Ito po ay nangyari na po ito, Mr. Presiding, nung nakaraang mga naka 2007 po. Sa totoo lang po ito po ay pangalawa na. At nakita naman namin po na sa PSA, pasok na pasok na ban po kahit po highly urbanized. Sa ngayon po, ang nakuha namin na population sa TSA, hanggang 2020 lang po, ang population po ng barangay Tinigiban ay umaabot na 110,565. Hindi pa po kasama doon yung 2021, 22, 23, 24, 25. Kaya po, kung baga sa ano talaga, medyo malaki-laki na po talaga ang barangay Tinigiban. Mangyari po, parang siyempre doon rin po, ang Tinigiban po ay nanggaling nila po ng San Pedro. Ngayon po, may yung malaki-laki na ang tiniliban, siguro may karapatan ang malipot sa mga nanim po. Maging barangay San Carlos, kasi ako po'y naniniwala, libo na ang barangay po ay medyo maliit, ang development po ay mabilis. Kaya po, hinihiling po namin dito sa kabuuan po sa inyo na kung maaari po talaga. Marami po mga, meron po yung mga hindi talaga po namin ang usually sa barangay. Kaya po, yung grupo po namin, gusto talaga po namin na magkaroon ng hati, lalo na po, malaki na po talaga. Sa seniors lang po, umaabot na po kami ng 1,124. Kung hindi po ako nagkakamali. At saka marami pa po, iba kami may mga ano rin po sa barangay. Katulad po ng pagpapatakbo, halimbawa po yung mga synchronize. Pag nag-synchronize po kami, halos hindi po sila nagpapasalita. Pinapatayan po kami ng mic. At saka kailangan po ang magsasalita po ay dalawa lang. O tuming... Di mo ba po synchronize, kailangan open forum, doon po kayo magbibigay ng mga ano po ninyo. Parang yung paparating sa mga ano yung mga accomplishment, kung wala pong bibigyan lang po kayo, dalawa lang po ang magsasalita. Paano po ba yung mga ganon? Dapat po hindi naman.
5: Pero yung iba, ma'am, pwede pong pakilala niyo yung inyong mga kasamahan at pwede pong sabihin yung anong papaano hati ang gusto niyo mangyari.
0: Alright, sige ng Andrea. Dali, dali po na. Hello. Hello, ma'am?
6: Hello. Ano to?
5: Yung tanong po, pakilala niyo at saka paano mong pag-present.
4: Ako po muna siguro, Mr. President. Ako po si Andrea Gonzalez, taga-barangay Tiniliban, Turba at Bayan. Ang aming po po. Itong mga kasama ko po ay ang akin pong Dilas, ang akin pong anak, Duan.
5: Pakipag-ipin po yung pangalan.
4: Duan Gonzalez, Mary Gonzalez, Richard Sirato, Vivian Bullian, Dela Cruz. Ang mangyari po, may mga kasama po ako, kaya lang po yung cellphone ko nga po naiwan, hindi ko na po sila makontak ngayon po sa nabuhan ni ngayon, kaya hindi po sila nakarating.
5: Okay, paano po ang gusto niyong paghati ng barangay ni Iban?
4: Ganito po, mayroon po akong mga pangayon dito, ito po yung ano, ito po yung pinaka-bound ano na po ng National Highway ng San Jose, ito naman po yung National Highway po na ang papunta po ng Tiniliban, Santa Monica. Diyan po yung pinaka-ano po, magumula po doon sa Jollibee drive-thru hanggang dito po sa may... Yung mapasok po ng market na.
0: Alright. Si Ma'am, kunin mo yung number na mic, si Ma'am Andrea. Ng Barangay Tiniliban, ang video courtesy of Consial Elgin Robert Dabasco. Thank you kay Kagawad Elgin. Okay? So, gusto nating malaman kung ano, yun nga, kaya na i-play natin yan, yung dahilan ni Ma'am Andrea kung bakit naisipan nila na gawin dalawang barangay ang Barangay Tiniliban. Mga kaibigan, una, nababanggit niya. Ha? Oo nga, wala kasing... Ay, nandito na lang. Oo, sige, i-live na lang natin. Ma'am Andrea, magandang... Ma'am Andrea, magandang umaga po sa inyo.
7: Good morning. I'm... Mayroon nga temprano lang dyan kanindo.
0: Apo, mayroon nga temprano da. Ano po ang inyong naisip po na bakit gusto po nating hatiin sa dalawa yung Barangay Tiniliban po?
7: Ang Tiniliban po, masyado na rin malaki para sa akin. Hindi man siya kalakihan sa area, pero ang population po masyado na ang nakatira dito. Kaya yun po ang reason namin. At saka yung may mga nakikita kaming hindi rin ayos.
0: Doon sa populasyon po, may ilan ho ba na ang sa na, nakuha niyo sa PSA yata? Ilan na ho ba yung populasyon po ng Tiniliban?
7: Ang nakuha namin sa PSA na certificate of total population is 13,565.
0: Okay.
7: Yan po ay ano lang, hanggang year 2020 lang. Ang 2021, 22, 23, 24, and 25, hindi pa po nakasama dyan.
0: Oo. So kinukuha ko kasi yung mga basis din para sa mga kaalaman ng mga taga-Tiniliban kung bakit gusto nyo rin pong hatiin na dahil yun nga, 13,000. Ano pa po yung isa na hindi po maayos po? Kanyo? Tiniliban?
7: Video. Medyo marami po yun kung talagang isasalaysay natin.
0: Bigyan nyo lang po ako ng mga isa...